0: Kapati. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. ATX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, ha, naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, at magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa. At sa mga kaibigan naman po na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi natin pinapaalala na huwag kalimutang inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalong-lalo na sa mga alam na na meron ng mataas na kolesterol ang daanan ng dugo. Sa mga kaibigan natin na nagpa-laboratory test na at mataas na ang kolesterol. Dahil po mga kaibigan, ang Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, tumutulong itong pababain ang iyong kolesterol. At ayon nga mga kaibigan, ha, sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ito yung mga hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Ang una, makaibigan, parang laging mabigat ang dibdib kahit hindi ka pagod. Kasi po, makaibigan, kapag may cholesterol build up na sa iyong ugat, sa iyong puso, lumiliit ang daluyan ng dugo. Kaya may pressure o bigat kahit walang ginagawa. At ang pangalawa, makaibigan, parang kumikirot ang kaliwang braso, balikat at liit. Maaring sinyalis ito ng nag-uumpisang blockage sa coronary artery na nagpapakain ng dugo sa ating puso. At lalong-lalo na kapag laging masakit ang ulo sa bandang noo o batok kahit may tulog naman. Dahil makaibigan, ang cholesterol build-up ay pwedeng magpataas ng blood pressure, nagiging trigger ng tension o vascular headache. At isa pa, itong bigla ang panglalabo ng paningin o panandali ang pagkaduling. Dahil makaibigan, kapag ang ugat sa mata ay naapektuhan ng bara, nababawasan ang daloy ng dugo. Kaya panandali ang nanglalabo ang mga mata. At lalo na kapag mabilis na umiinit ang ulo o madaling mapikon. Dahil makaibigan, kapag kulang ang oxygen sa utak mula sa mabagal na sirkulasyon, apektado ang mood at stress response. Lalong-lalo na pag lagi ka nang inaantok o mabigat ang katawan kahit bagong gising. Dahil po makaibigan, kapag mabagal ang blood flow, kulang sa oxygen ang cells, kaya parang kulang pa rin ang pahinga. At lalong-lalo na kapag lagi nang kumakabog ang dibdib, hindi regular ang tibok ng puso o nagkakaroon po ng palpitation, indikasyon yan na nahihirapan ang puso mag-pump dahil masikip ang mga ugat, kaya bumibilis o humihina ang tibok ng puso. Yan yung, mga kaibigan, ang mga sintomas o hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Kaya kapag nakakaramdam na ng ganito, mas magandang ipasuri ang iyong dugo at inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ito ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara sa dugo para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at lalong-lalo na maiwasan ang sakit sa puso. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 K5 News FM.

0: of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Puro de los Pueblo!
3: Oras mga kibay, mula sa 8:10 na balik at hining atong na programa Foro de los Pueblos at the People's Forum. Kaya diyon nanay nato ninin sunog na natubog akulup di diha marasbara sinin takloba na tulong ang mga panimalay inin naugbaw. Mga pasado alas 5 kakulup, okay? Han na matabo ang maong asunog. I-check anin natin kan ka K5 Carlo Arisgado. And then, iba pa ang mga development parte hining panhitabo, okay? Sige, kay atong liwat paghingadayan na rin yan, and then, istoryahon, ano, parte hining na problema, hining gera din yung Middle East. Kay hakbaga pagkita, temporary la ining may rollback na dako buwas hining pressured petroleum products. Diri nga ni magkaras sa mga kagay balik kita. Oo, hinin problema, hinin pag-umento ito na petroleum products nga nagiging resulta pag-umento liwat hinin presyo hinin basic commodities and services. But anyway, kanyang anay natong report ni K5 Carlo Arisgado.
4: News FM Live Report.
3: K5 Carlo, K5 mo!
5: Yes, ano, K5 Edward, aton gayon nga kamusta, ano, kanina ang pasado alas sa ispalayan aga, in dayon kita nga kumadto mismohan area, kundi may na nasusunog, kakulop itong kulop, han alas 5-5. Ngan, dito ano, K5 Edward, nagresulta inihan na tulong nga kabablayan ito na ugbaw. So that's why nga gin kumusta nato na kung ang mga residente, especially ito mga individual, nga biktima ito na sunog. So kanina ano ka K5 Edward pagato naton iton mga residente and ato mismo han na barangay hall nagstay ano temporarily kay waray pa man hira maka-recover ano in talon man ka K5 Edward. So that's why nga usag gihapon iton aton panuyuan han pagbisita naton and matudlo kon ano iton posible nga mga rason or iton gintikangan iton sunog kay hasta yan ano ka K5 Edward. It waray pagyapon igin pagawas nga statement or investigation ito ni Bureau of Fire Protection. So again, more or less ka K5 Edward, 15 nga mga individuals ito na apektuhan. Kay tungod nga haros sa tulo ito na ugbaw nga balay samtang duha naman ito partially damage o kumbaga in may adala portion ano ito ira mga balay nga nasunog pero waray good ini naubos ano ka K5 Edward kay dayon nga nagresponde ito na mga tinaglawas or ito ma Bureau of Fire Protection. So kanina ito aton na pagigimang raw ang balaan na nagtikang ito nasunog ano ka K5 Edward nga dito usang nga balay makikita naton itong video an half or itong katunga in cemento ngan katunga in nahimo ini itong lightweight materials. So ito na akong pagigimang raw waray manggo dida mismo itong tag-iya ano ka K5 Edward. Kumadi ako ito na istorya na barangay kapitana. So busy yan na itong barangay kapitan. That's why nga nakakuha gyapon ako hin buti ay laano nga oras nga pakighimang raw. Nga sumula ito na barangay kapitan kay nakaistorya niya mismo itong tag-iya itong nga balay. Matungod manggod nga ini nga lalaki ano ka K5 Edward itong tag-iya in nagtitinda po no inihin baluna nga dito sa Sangyawan Grounds, diringan itong mga parke, dida itong kulupan or mga kulup nga oras nga napakato itong gabi. So itong oras ano ka K5 Edward, ini nga lalaki, kuha nila ka mga upat ka individual ito na ukoy na sabi nga balay. O sanga
3: so diri ini diri ni abandon nga balay nga nasunog ha, may naukoy. Yeah. Oh.
5: Yes, oo, diri iabandon na ano, diri iabandon nga balay ka K5 Edward, may naukoy. So iton na mga family or iton na individual nga naukoy mismo nga da. Usa nga senior citizen ya sa Pinta News na gihapon iton pangidaron na usa nga 5 anyos nga iton usa mga usa pa nga bata ini nga lalaki kay K5 Edward in aadi mismo ha ospital. Oh, okay, na-confine na pero nagkuno ka adlaw. So ini nga lalaki kay K5 Edward antes siya makadtuon ta iton pagbaligyahin balon ha Sangyawan. In ginbisitaan niya ito ni anak nga naka-confine nga dito sa hospital. Amo na ito nga oras kakulupan alas 5. So ito nabibili na la ano ito niya balay. Amo na adto an senior citizen nga 70, sobra 70 anyos ngan iton 5 anyos nga bata. So kun
3: iya pa nalaliwat ano nga natabagan ini nga mga nakadahan sulod ng panimalay labi na kay may senior citizen nga waray hira mahibang or
5: Oo. Amo ito na no. Ngayon, didaano ka Kifeb Edward, ito na salaysa naman anuhan mga residente.
3: Mga pag-asoy, mga istorya.
5: Oo. Tigda na lang may ada na madakmol nga aso, tikang hiton nasabi nga balay. Then ginbubligan hiton mga residente pagsulot iton balay kay maaramhira nga may ada senior citizen. Nasaktuhan liwat ka Kifeb Edward nga ito nga senior citizen inakaturog pa ito nga mga oras nga nagkakalayo na iton hand portion or iton kusina nga portion iton balay. Pero iton ira nakitaan la ano iton 5 anyos nga waray gud man sa labutan kung ano na iton nahinabuhan iya environment iton iya kapaligiran. So that's why nga dagmit ininirang nakuha ano iton senior citizen nga sugad gihapon iton bata. So time goes by ro ka Kifeb Edward kay nagtitigada ko iton pagsaranghan kalayo na alakbatan iton mga sagpit nga balay kundi in iton duha in nalapid ini kaugbaw ngan samot na iton duha ka Kifeb Edward kay himo ini talaga hin light materials okay. Puro ini kahoy. So that's why nga waray good ini nabibilin makikita dida iton aton na video. So more or less 15 nga mga individual ano nga dihan na partially damaged ngan damage talaga itong naugbaw an apektado ng mga residente. Hapag kayo na, in mabisita utro ito na Bureau of Fire Protection na para magdumara pa yung masalarong nga investigasyon. Kung posible ba itong anggulo hini ka Kifeb Edward o sa din itong mga appliances. No, itong mga appliances, bangin may ada mga nagpaka-overheat. Or diri ka ni itong 5 anyos in... Oo, may adagin mulayan in kalayo, puspuro o ano pa dida kay amo man ito na posible nga mga rason ini. Pero aton pala ini ano ka Kifeb Edward, amo pala ini ito mga sumala na mga resident ni bangin nga nagmumulay in kalayo ito na bata.
3: Naglalaro kay, ng apoy.
5: Oo, amo na ito. Ano
3: sige, so ang mga nasunugan hain niya na, ada barangay Hulanay, waray, okay.
5: Oo,
3: ano ginhatag na bulig kay Ran Ciudad? Anong hatag na bulig kay Ran Ciudad?
5: Oh, actually, usag yapon ini iton atong gipakianan ng Kifeb Edward. Nga yan na is makada ito DSWD para maghatagin financial assistance ngan sugad gihapon ito na mga foods, no, mga pagkaon. Kagabi may ada na mga private, mga organization ito na naghatudhin mga pack-lunch, ito mga pagkaon, pangiklop. So yada liwat nga aga, Kapitan Liwat, that's why nga gutila ito na itong oras nga nakihimangraw. Kaya hiya liwat ito nagpreparara para itong pamahawon ano, gamit itong iya funds, itong iya barangay. Oh. So,
3: ito ba nga ito na nga kung di nasunog ang mga panimalay? Ano ito? Pribado nga ito na, kanang gobyerno, or maibang tag-iya nga di nila nagtindog itong mga nasunugan itong era mga panimalay? Ano niya mga nahibaruan ka kay Paiba Carlo?
5: Oo, ito na ako na baro ano nung kagipan Edward, kay ito niya side is private property, pero nakakudal ito mga private property. So dinhi ano itong barangay, han ako na pagigimangraw kanina itong mga residente, na ukoy lahira kay Kifeb Edward, diri iniira mga tuna, kundi may ada initag-iya. O haros sira tanan nga itong na ukoy is libre la itong ira pag-ukoy. Same lagi hapon ano itong mga Muslim, itong mga...
3: So diri hiramot ng tatag-iya itong nga luti, gagitindugan tira balay.
5: Yes, oo, kay Kifeb Edward, sakto.
3: Okay. Sige, Kifeb Carlo, kay mag-iimbestiga pa at mga taga Bureau of Fire Protection. Mahulat kita tira resulta kung baga ano naghihinong danin nga sunog, okay?
5: Oo, follow up na nalang kay Kifeb Edward, ito itong BFP kung ano itong rason nga nakausa itong sunog. Kaya pwede nga po ni natin ipasamuak na ditong publiko nga mag-ikmata. No, nga labi na nga dito naton mga appliances nga sugad gihapon. Ito, mga kalayo yan, kaya duro ka delikado ito naton panahon.
3: Okay.
5: Right, kay Kifeb Edward, in nga notisya ay duro tayo na DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na na-detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado para kap yun mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na siya natatakloban ngan bugos ka sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report Puro Delos Pueblo.
3: Oras mga ka K5 balasod sa 19 na oras ginpadang at tayo 578 Emporium. Ang tindahan nga baton, han mga mahal nga papliton, mga ka-K5. Ngayon kita ito, di ba pang istoryahon, yan ang adlaw. May dagong mga gingkaristorya, dinan akon pag-jogging one time. Nga gingkikinitaan nira in a causeway project, hiton na national government. Okay, ini nga causeway project, magsusumpahin in downtown Tacloban, tingkad to hamay na Daniel Zero Moldes Airport. Kung luminos, is budget hini adha mga 3 point something billion pesos. Now, anong natabunahin niya na? Kaparte inihinimpira ng mga big tickets project hinin national government ipinagit Department of Public Works and Highways. Napakian hera, matatapos pa ba ining proyekto Hiton Causeway nga natikangan naman ini pagtrabaho mga gagipipe? Amito dako nga pakiana dida. Okay, kun ipapadayon pa ba ining kun diring an kun baga ipapadayon san o ini pagtatapuson. Anot status na ba hini nga project? Kung makuha ka mong aerial view, okay, gamit inin drone, okay, camera tigang di naigbaw, makikita niyo ining it nga ni nga side na may magsaysay boulevard na tikangan na ini, okay, but kung ikukumpara mo itong accomplishment kay duha ini nga construction company itong nakadara. Ang usa, ang Sunwest Construction Corporation nga gitatagiyahan ang pamilya ni Zaldi Co. And din itong side ha may magsaysay boulevard. It did tuliwat na may kataisan ha San Jose. Okay, ang nakadara ito, LNR Construction. Ang aton nahibaruan, nagpartner ang Sunwest ng LNR Construction. Ngan it seems that as per information ng aton nakarawat ha, ang LNR Construction nga naging partner ng Sunwest ni Zaldi Co. Bagay nagawas nga ini nga LNR, may dalawat interest ang mga kuhin ni din. Dili kita maaram kung incorporator hirahin nga korporasyon. Or may dalawang mga tao nga nag-front para ira-ira gihapon. Kung kita umot accomplishment ini, mas marupay in an accomplishment nga ito ha kaluyong at may airport nga side. Kami doon nga ni Ansaring Hakon, ang nakastory kong taga DPWH. Ha. May dana daw nga ni nga ito, mga suga. Okay? Oray laki ni makapasyada pa nga ito, siguro sudo yun nato rin yung mga kakipip. Now, kay ano nga naundang man ini nga proyekto? Na-discuss ko na yan una, ba't karuyag ko lang tagan inihin emphasis kay damot na mamakyan. Nga nagdimang taga DPWH, di kini makakabaton nga ayo pakiana kung baga ano itong estado. But an ako na hinunom duman, han ma-interview ko one time, hi Director Edgar Tabaco ni DPWH. Ginabando na na ining pagtrabaho han Causeway han grupo ni Zaldi Co han Sunwest. Dilak maaram itong LNR. Kay kuni yung mahinunom duman ang mga propiedad han Sunwest Construction Corporation. Nga kun din ang founder ni Zaldi Co nga nagdudumara ang iya pamilya. Gin-freeze ining ira mga assets. And an usahan naging epekto han ka freeze an ira asset an ira resources. So kon na freeze an ira karikuhan o budnan mga bank deposits, an rason na sireng di na kami makagpadayon pag trabaho hito nga Causeway kay siyahan waray na namon kwarta nga gagastoson hito kay gin freeze man han gobyerno. Mahitungod han naging kontrobersiya han flood control project implementation. So ang rason han Sunwest Group nga waray na kami kwarta nga ipapadayon pag gastos hit pag trabaho hito nga proyekto kay ininsugan hini nga mga dagko nga mga proyekto just like you know government project di man gayud ito nakaka-advance iton contractor labot let mobilization which is I believe is 15%. Botsingon, kung may naka 1 billion nga kontrata ang gobyerno, magtindugin tulay, or himo ka, for example, hini nga Causeway, para makatikang itong kontraktor pagtrabaho, okay, may tinatawag itong nga mobilization. And if I'm not mistaken, in mobilization is 15%. Correct me if I'm wrong, baka di ko batid hini pang kontrata ang gobyerno, ano, but may dito mobilization na gina-advance paghatag nga to itong kontraktor, tikang ang gobyerno, para makatikang itong trabaho. And kahuman hiton nga mobilization, and then it sunod hiton nga bayad, hit gobyerno, nga dahiton kontratista mga kakipag. Ipapaagi na ito, hinin tinatawag nga, inin, magbibil ka gobyerno, dependent accomplishment hiton imo proyekto. tubtob nga mahuman itong proyekto, and diri mo man nga ni nga tanan makukuha kung piraan iyo yung kasarabutan nga kontrata pagtrabaho ito nga project, kay may dapat ito tinatawag nga retention. Okay? So kumbaga 1 billion ang kontrata ni yung gobyerno. Mahuman na itong proyekto and may na certificate of acceptance ging karawat na end user. Okay? Nga okay ang katrabaho, kompleto, subay ang program of works, and the specification, detailed engineering. So mapirma na kung ito, end user nga proyekto. Diri 200% iging babayad nga itong contractor. May tinatawag pa ito nga 10% retention. Ang retention na representa rito, kumbaga may adamang problema bang katrabaho ba, nagubadayon, kumbaga ang mga tiles na gutak or ang mga semento, naggotak hiya or ano lang ang mga rason, mga attribute ba hindi rin mo open katrabaho. Itong 10% nga retention, amo ito gingagamit nga garantiya nga kumbaga may ada problema ang katrabaho ang proyekto. Mo-obliga ka contractor pagbalik, pagdumarin back job ito kay aadip may dapat 10% nga surokton ka kung hin o nagpatuman ito nga proyekto. So the fact nga babayaran ka la dependent imo accomplishment, mga nga pital good anay ang mga contractor. Tub-tub nga makaabot kahan percentage wherein pwede ka na makasukot naliwat ta gobyerno, mga nga pital ka anay. So may tungod kay gin-freeze ang assets. Nilak sigurado kung han LNR Construction nga nakadarahin nga proyekto nga to side dito na San Jose, okay? Kay baman ang nga niya may magsaya sa Bulibad, nga niya Tacloban, ang nakadarahin ito ang San West Corporation ni Rizal Dico. So may tungod hini nga freeze order han gobyerno, ang rason han grupo ni Zaldi, kung si Zaldi ko, kung ang San West good man ang nagtrabaho hini. Kay madaliwat mga istorya nga ginamit la ang kan San West ngaran, ang lisensya, pero ibaliwat ang nagpatuman mga gagipay han proyekto. So mahitungod kay na-freeze man ang nira assets and nagawas siya ng awarin ang nira kapital nga pagagamiton mga gagipay. Amo ito nga nag-urundang, nagkasarabot na lang ang DPWH nganhan mga kontraktor nga i-terminate nala ang implementation hini nga project mahitungod hiton nga mga rason han ka freeze han ira mga assets. Ang hadi ang pagka-istorya namon nga mga K5 ni Director Tabacon nga ginproproseso na ang mga papeles para han termination hini nga proyekto and it pag-rebid hini kung hino it makakadara ito na proyekto nga magpapadayon hini nga Causeway Project.
4: Foro de los Pueblos.
3: Amo ito itrason kung kay ano nga tubtubiya na waray na itong katatrabaho nga proyekto. Subay ini itong impormasyon mismo nga aton nakarawat tigang nga Department of Public Works and Highways. Kay itong claim it iba na siring gin-abandon na katapos nakuha na ang kwarta or nakuha na nga tanan ang sobra 3 billion katapos amuleto at accomplishment. Okay. May mga kastorya ko tingang DPWH, waray pa ang San West makakubra basihan irangan ni accomplishment. Okay, waray pa hira makakubra intact pa at kwarta. Maupay kumbaga masusugad mga kakipad. Ibang yun ay una ang pakikubra ang kwarta kontra ang kahuman hininga proyekto. Okay? So amo ito, ito naging problema han mga proyekto nga nadabi may tungod han flood control project implementation. Okay, sunod nga pakiana. Kakipip Edward, may daliwat na mo nakuha ng information. Ini, karoyang kipakiana lot kang DPWH Director Tabacon. Kay nagawas ang istorya nga diri pagod matatapos in rehabilitation hinin San Juanico Bridge. Kay waray pa nga ni pagkababayari ang mga kontraktor nga ginakulaanay ang pagtrabaho ba hadi nga nagkaproblema ang San Juanico Bridge. Kay waray pundo. So nagawas nga at pirang ang mga kontraktor baga na nahangyo ang DPWH sa dinhi aton region. Ipinagi kang Director Tabacon nga kung pwede gasto si laanay niyo kay may daman hinipundo nga bagati arabot nga i-release itong gobyerno. So, ang mga kontraktor nga nakaistoryahan DPWS, nag-take run risk nga, okay, gagastosan laanay namon ini, kaya nagpatapon man ang direktor, nga may dapundo nga, you know, igre-release ito gobyerno para han repair han San Juanico Bridge. May naliwat na itong nakuhang information nga waray pa kabayari, I don't know kung an nga tanan ba nga mga kontraktor nga nagtrabaho ito or may dalapira nga nakakarawat nga naniba waray pa kabayari. Kaya may damat adakwarta ang gobyerno, kaya ano nga waray pa, kung baga tinuod nga waray pa kabayari, ini nga mga kontraktor. Kaya siguro, ang mga kontraktor liwat, nag-iisip pira, okay, bagabuligan talaan ay in DPWH. Kaya bangin, pasunod nga panahon, may mga dagko nga proyekto. Baga, matagan kita hini, ngan baga makabawi-bawi kita. Sanglit, amo to trason liwat siguro nga, waray pa ipapadayon itong nga paghingayan dito sa Juanico Bridge, itong total bang rehabilitation hiton. Kaya dako pat paggagastoson hiton gobyerno. Kung maamo ito, nga waray pa nga ni kabayari, mga kakipaib, ang mga kontraktor, kumbaga tinuod man. Sarin ko, ay la, ipapakianan naton iton kan Director Tabakon. Di rila good man nag-aari nga sa inin mga kontraktor, kumbaga waray pera kabayari good man. Kasi siyempre, mag-iisip liwat hirang, kumbaga mag-aindari nga sa kami ni, ipupublikar namon inin kaware, ka, diri pa amon pagbayari. Bangin lot kami pagdumtan hinin na mga taga-DPWH. Nagbangin kung baga may mga pabor nga pwede natin aruon kung mga proyekto ibang mga panahon, ma-zero liwat kita. Ala, ganito nga ginalutaganira nga punduhan na pagtaga-flood control project kay billions ito ang mga gakipay. Adin paghingayan hinin San Juanico Bridge, nga, butang mo na lang, makinang lang pero 1 billion, diri itong dako nga kantidad ng kwarta. Nga itong economic implication ba, may tungod limitasyon nga gini-implement para diri maguba inin atong San Juanico Bridge. Sige, mahangyo kita itong taga-DPWH nga maka-istorya natong hirap, parte hini nga mga proyekto. Okay, now, labot lahin ni, may gimpakyan na liwata aton, upod gihapon hini nga mga istorya namon one time, ano, ang kabutangan hini nga flood control project didi hamay Maharlika Highway. Harani ini hamay Camellia Homes, okay? May dahin ni flood control component and bagahin ano ba tawag ini? Matatawag ini nga baga bypass road nga magsusumpay hinin Tacloban ngan hinin Palo. Maupay ini nga project na cost ini yan something like 3 billion mga kakipay. Pero inihan mga matatawag natin nga mga big tickets project din niya sinirangan Bisayas. Matatapos na unta ini yan nga tuig, itpakian na nasir, gimbayaan ba ito Duarte nga proyekto hiton na DPWH? Waray iton bayai nga proyekto. O garing la, waray pundo para yan nga tuig para paghingayar ipadayon ang construction hiton nga proyekto. Kay ano? May tungod kay nga tanan nga mga flood control project. Waray pundo hi iya na nga tuig 2026. May tungod han kontrobersiya nga igindurot han gulping nga corruption parte han implementation han mga flood control. Tanan nga mga proyekto nga may kalabutan ng flood control. Ini nga project di may Maharlika Highway kay medahin ni flood control component. Upon iton nga waray mapundohi hiton gobyerno.
6: Puro de los pueblos.
3: Unta, yan na nga to, matatapos na iton nga proyekto mga gakipay. But mahitungod kay may the flood control component ito nga proyekto. Upon ito nga waray kapundohi hiton national government. Dako ini nga bagay kay darahin ni nga mga construction nga waray maipadayon. Kumo epektuhan gulpi nga kawat, okay? Han implementasyon ng mga flood control project, damo ang nasakripisyo nga mga proyekto. And diri la ang mga kontraktor ang apektado hini nga suspension hini nga mga proyekto. Dako it epekto pati it at ekonomiya. Kay anuman, bisan la iton mga nagbabalik yan mga construction materials, okay? Kay ginsuspend man ang trabaho hini nga mga big tickets nga mga construction project. Siyempre, kung ginsuspend ang implementation hini mga gakipay, didigap mahalin ang mga nagbabalik yan semento, nagbabalik yan steel bar, hindi ba pa nga mga construction supplies, kaya nagurundang man ang trabaho hini nga mga proyekto. And you know, every time may government spending, okay, kung dagko nga mga pundo ginagamit at gobyerno para ng mga infrastructure development project, naapektuhan pati koleksyon itong Bureau of Internal Revenue. Kay bisan ini kanang gobyerno proyekto, okay, nabayad gihapon hin buwis it nagpapatuman hini nga mga big tickets project and it is by the billions. Hinupan mas grabe nga naapektuhan hini, siyempre, ang mga ordinaryo nga mga magtatrabaho, ang piyon, ang mga karpintero, ang latero, ang nga tanan nga involved din ito ng construction industry nga sector, apektado. Pero adipat usang apektado nga maipektuluat ini, hiton mga naghihinulat nga tatagan ni Reng Kwarta pag abutin ng eleksyon. Inin mga politiko. Labin na adton na ginaaligar nga nagpapakakarawatin 10%, 15%, 20% nga kickback hit implementation hini nga mga proyekto. Naging na-restorya kami ng hakon mga kasangkayan lately. Ano, nasiring hira nga Duard pamati ko ini nga ti arabot nga eleksyon labi hini nga barangay. Nga plano hiton pira nga mga magbabalaod i-postpone kay daran epekto ang gear ha Middle East na kung mag-normalize na ini, may na pa ba rason para i-extend it era term para makatipid itong gobyerno kung baga, for example, mag-normalize na ini nga sitwasyon dito Middle East kay para ako nababaw hindi nga rason nga i-extend nira ini nga term hit mga barangay officials. Nga it resulta mapopostpone it election supposed to be paghihimuon ni nga barangay ang sanggunyang kabataan ni election yan nga ti arabot nga November 2. But para ha ako diri ini party pagkita ko ha diri ni mahitungod ang crisis nga ginduro tin nga gera nito Middle East kundi kulang hin resources yana iton mga politiko.
6: Puro Delos Pueblos.
3: Kaya siyempre, inin eleksyon na barangay, dako itong bagay, hinin mga congressman, hinin mga gobernador, hinin mga mayor, for example. Kaya it magdudusoy itong ira mga kandidatura pag abot itong local election, dako nga bagay, inin mga barangay. So kung mapapaburan nira ang kapitan, mapapadaog nira ang kapitan, kaging buligan nira, gintagan nira yung iparalit yung butos. Pati ang mga kagawad na buligan gihapon. So ini nga habarangay level nga mga politiko, amot gagamitin liwat ini nga bihikulo. Hinin mga, you know, politiko hiton aton lokal nga panggobyernuhan, pag-eleksyonera nga mabulig hira. Now, kung kulang iya na hininsaka, hining kwarta, kay nasuspend itong implementation hining nga mga flood control project at iba pa nga mga infrastructure development project, apektado it resources hiton mga politiko. Alang man ira kalugaringon nga kwarta. Alang man ang ira baga natiro kin labi na kon dynasty na kamo, for example, hausa nga lugar. Alang man ang ibang natiro kin maihang nga panahon ang iyo pagiging politiko. Gagastoson niyo nga di kagayod baga nangingiw-iw paggastos ng 100 million, 200 million, 300 million para maging kongresista kala. Mga kakipaib, di ba sa mag-iisip piraan ay daw, makuri yan ha, kaya nasuspend ang mga proyekto. Inin mga kontraktor, di rin niyo madadali-dali yan na, hinbaga pangaruihin advance, kay nag-stricted gobyerno, hit paggahin-gahin it budget, ngan pag-implementar, hini nga mga infrastructure development project. Waray kontraktor nga baga ma-probar, hinbaga pagsugal yan ha. Nga masiring itong congressman nga paggamita lang na kung kwarta. Anyway, may naman kita proyekto din niya distrito. Ikaw mat baga makakadaragayo din eh. Baga paadvance lang niya ako. Kaya magbabarangay eleksyon. Waray ko, magipapanhatag hinin at mga supporter di biya barangay. Masiring ining kontraktor, ma'am, sir, baga di ko rin makagpatapon ito niya na. Kay baga sugad nga ni hini nga sitwasyon. Baga waray klaro, hini nga atong pangwarta. Ha? Kay kung babantayan at implementation ng project, diri kay sugad hadto nga nakatuka na. Diri pa nga ni na-aprobaran dito ang Kongreso ang budget para na particular nga proyekto. Nasiring na mga ka-K5 ang congressman nga ikaw na it makakadarahin eh. Pag-istorya na lang kamo ni Engineer Juan de la Cruz nga nakakasakop itong atong engineering district kay maaram na adtuhiya. Pa-advance anay. Oh. So kung diri mag-advance mga politiko yan, diri ra masugal, kaya wari klaro. Kumbaga matatagal mo nirahin nga mga proyekto, Inindi rin na sugod hadto nga pwede ang ghost project, pwede ang baga malas kumas lang nga baga pag-implement na project para durod ako ang ganansya kay da akong ginaro ni Congressman. Masering na yan na iton mga kontraktor. Di kita nakasigurado, bisan mga dito akon nga proyekto, nga pwede nala inin baga inin 50-50 lat katrabaho naton, kay parat 50% bababhinon naton. Kami magbabantay man, di madudugangan inin mga makakasuhan ng mga taga-DPWH nga magkakapripreso ng mga taga-DPWH, mga K-5.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kita kahito. So may tungod hini nga tanan, suspension and implementation hinindag ko nga mga infrastructure development project. Andiri pag-budget para rin mga flood control project yan nga 2026. It pagbantay, pag-estricted gobyerno at implementation itong mga proyekto, dakot implication hini nga dahan aton mga opisyal nga natapod han kickback tikang han mga development project kanin aton gobyerno. Sanglit na siring ang nagpira ng mga kasangkayan, yan ang atiarabot ng eleksyon ng K5 Duhad, kung baga maamunit dalagan hinin pamang kontrata hinin mga proyekto. Kung baga hadto nakakaakos pamaghatag hintag 5,000,000. Bangin, diri na ito niya na. Kung baga may daman, gurugote, kay diri na sugan itong era projection, hit kwarta nga era makukuha. Hinin usa ka term, kung makadaog hira, okay lang magasto sirahin pira ka million. Kay projected naman nira kung pirat ira magukuha hao sa katermino kung hirain magdaog.
6: Foro de los Pueblos.
3: Diba? Nakpang ko na ito, napagtanto ko na ito. For example, may dakala 1 billion kada o sa katuig na proyekto nga gi-implementa mo distrito. Mamay kala ito ano. Kung 10% lang yung pag-aaroon, 10% at 1 billion kada tuig, that is 100 million. What if 20% or 25%, kita that is 250 million hausa ka term. Kada 1 billion nga proyekto ay mo distrito, ma-demand kan 25%. Now, kung ikaw pat contractor, gumamit ka lang lisensya hinin mga kontratista. Mas nadarod ako it imo buhay-buhay hini nga mga proyekto.
6: Foro de los Pueblos.
3: Sanglit, di kagud maghihialang paggastos sin by the hundreds of millions because projected na kung pirat imakukuha kada tuig. Haimo tulo ka tuig nga pagserbisyo. Now, may tungod hini nga mga latest development yan nga nagkalitsi-litsi ini nga pagtaga flood control project implementation. Klaro naman ko dito, nga gulpian na tabo nga korupsyon kay nanagot mga taga-DPWH nag-istorya, nag-ulinganiran mga kwarta nga kapartihan ira mga kickback. Ito, nagpapamatuon nga gulpigod ang korupsyon, nga dirilan mga congressman or mga official, mga senador for that matter. Pati ang mga taga-DPWH, di man nga tanan mga gaka-K5, na paldong-paldugod hirahin nga pagtaga-flood control project at iba pang mga infrastructure development project itong aton gobyerno. Given na iton. Ha? Oh. So mahitungod hini nga mga development nga kurukulang inin mga proyekto yan ha. Diri masugal inin mga kontraktor. Durugote itong baga mabubuhay-buhay hinin mga politiko. May dahin ni epekto din hati arabot nga eleksyon itong 2028 kung aminit baga maging sitwasyon tob-tob itong din ang eleksyon ni 2028. Diri na magasto sindag ko ang mga politiko kadiri na nakakasigurado nga mababawi nira ini.
6: Foro de los Pueblos.
3: Mamay kala ano mga gagipipe. So kung baga masugad hitot baga kabutangan, may da na tsansa inin mga magkandidato nga waray mga kwarta. Kundi may da nira kapas, may nira tinuod nga maopi nga panuyo inin na pagservisyo mga tao. Kay di naman makapanhatag hindag ko anira mga panguntra, kay di man hira nakakasigurado nga mababawi nira ini mga gagipay.
6: Foro de los Pueblos.
3: Isang litit na hadlokin paggastos by the hundreds of millions para lang makagservisyo kay ano? Ah, hilamin ako mga negosyante nga nasulod ha politika. Dit mga gastos kung wari klaro nga ROI. Ngan kung saan o ito nga ROI nira marirealize. Gastos kahin 200 million. Kung makalingkod kaliwat, makakakickback kahin 500 million. Di tubo ka pahin 300 million mga kakipa. Manim ginastos nga 200 million la. Kaya ni mo kickback. Hano sa katermino mo, equivalent in 3 years, nag-abutin 500 million. Mamay kala ito. Sanglit ang mga mamamagkandidato, nga warikwarta. Mga testinyo daw ni iyo pagkandidato yan. Ha? Kay bangin la guruguti gudmat panhatag, darahin nga krisis. Guruguti panhatag mga gagipay. Baga magkaada ka mo higayon nga mga babutusan itong tao. Ngan unta magmatanain in mga tao nga ayaw ka mo itong tuod nga kay mga negosyante or mga rikuhano na nga daan nga nagkakasulod na politika. Nga, di naman nga ngawat. Numero uno nga ni mga kakipay. Lugar, itira kwarta nga kinabudlayanin maiyang nga panahon. Amo tira gagastuson para lihira makagservisyo. Korte. Ini nga yung mga pakiana, parte ni nga mga infrastructure development project nga mga nagkasuspend. I-check nato na DPWH. Yan ang adlaw. Matawag kita nga to DPWH. Bangin pwede hira buwas ma-interview o hi-director tabakon. Ma-update kita hini. Now, may napaduduha nga mga big tickets nga project. Inin Tacloban City International Convention Center. Nga gintikangan na ini, didi ha may Liti Park Hotel Complex. May daliwat inin usang sport facility, didi ha may tulo sa it's a multi-billion gihapon nga project. Anot baga estado hini? O pud ba ini nga nasuspend yan na? Anot baga plano ni Rene hamasunod nga tuig ngang kung saan magtapos in intermyo na itong atong Presidente Bongbong Marcos.
7: Puro de los Pueblo.
3: Oras mga kapay, malas 8.46 na oras. Gimpadanga tayuhan DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap ng sugad man. Oras gimpadanga tayuhan Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Pabalikan natin ang atong programa. Standby, kamalapipirang ang mga pahibaro.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
9: D3 Bio with Physio!
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio!
12: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
13: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
14: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
16: DTX 500 mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
19: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
20: Mighty C, the mighty power of C.
11: Mighty C DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
21: Excel Food Supplement for Men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga sukin butika.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa?
23: Kag nagabaho ang kilikili?
25: Mag-Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Dairy Fresh.
24: Nagabasa na naman bala ka.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na! Mag-DTX products na!
27: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
28: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at
0: at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
3: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Eye Care Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
8: DTX 500 Health Alert.
7: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
8: DTX 500 Health Alert.
28: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamaga na. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangos at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda. Tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din. Effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko. Kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
7: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan. Because of uric acid, mga kaibigan, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman, pananakit ba yan o pamamaga, mga kaibigan, inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
8: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya, laban sa germs at viruses. Mag Mighty C. Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po mga kaibigan, according ni ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Klinika DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo.
1: DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si test po ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na? Na-detox ka ba?
10: Mabili sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
17: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han aton mga komunidad. LMWD at your service.
18: Otro nga maupay nga gayo nga tanan mga ka-K5. May tungod kayo na adlaw hinin Lunes. May da kita LMWD at your service. Alam programa nga nanunuyo nga mas mapaupay pa inin na servisyo hinin na tubig. Kaya larong itong partnership itong Leyte Metropolitan Water District. And hiton Prime Water nga bago na itong tag-iya yan ang mga ka-K5 ang unta mga urugangan ni Bea Alonso nga hilosyo ko ugaring kawareman mahinayon ang kasal ni Bea nga ni Vincent mga ka-K5. Pero padayon ito nag-iyahan hiton mga ko hiton na Prime Water hira na ito nagdudumarot operation hini. And may dinatagyakan na itong Prime Water hangaran ni Ma'am Helen Apostol Colliera. Yan, mangungumusta kita. Labi na ang mga agipadangat hininga aton na programa ang mga concern. Hiton aton mga manmarating ang mga magkirita. Nga unta maaksyonan dayon hiton Prime Water. Yan. Okay, ready na ba? Kung baga ready na, sid nga nala ako dini ka K5 Robert kay nag-okay na to aton ni Ma'am Helen Apostol Colliera nga makakaupod naton na hininga aton na programa LMWD at your service. Diri ni harumamay nga pagdumara itong Prime Water ha, hininga pagtagatubig kabugos nga Pilipinas. Kay harumamay kala pag i-refresh ko lang ito niyo nahuna na aton interview before kan Ma'am Helen Colliera nga maabot in 1.7 million households. Ito nasarig nagihingya pin maupay nga serbisyo tikang ha Prime Water duardamo man kay uho pira ini mga 50 or 60 nga mga water district itong partner itong Prime Water nationwide mamay kala hiton so kon abutin 50 nga mga water district partner hiton Prime Water damo ini nga panimalay. Kung may problema kita tubig din, sigurado ko, di rin ito din niya aton. Pati pat ibang lugar nga aadha ilarom hininga partnership nga amod gin tatalinguhang mapaupay hit servisyo under the new owner hiton Prime Water at mga ko. But anyway, without further ado, adin na Ma'am Helen. Ma'am Helen, good morning, Ma'am!
29: Sir Edward, good morning!
18: Magabisi ka, good. Nag-attender kayong seminar last week.
29: Nagpapakabisi-bisi. Yes! Damo kalain niya seminar, sir.
18: Oh, ngayon. Ano man itong seminar? Angay baga mapaupit at servisyo itong tubig, ito niyo yung naro-attender niya ng mga seminar?
29: Permanente ito po di pagpaupay. Nga sana continued na inihiya nga pagpaupay natin.
18: Okay. Last nga aton interview, again, padangat di dahil nga aton episode, ang problema di di ha purukto ha in utap. Nga nahangyuran maihan nga panahon hin flushing bahan na linyahan tubig kay bangin amula ang rason kung kay anong waray awas or mahini ang awas ito din nga lugar and ginpahibaro ako din ni Ma'am Zeni nga ginkadto na daw han mga taga Prime Water pa-confirm daw hini Ma'am nga kumbaga ano naging resulta hini
29: babalikan pa ito yan ang week pero last week gin-visit na nira. There are certain things na kailangan like ang mga equipment. Pero, yan ang week nagpaka-schedule na ito. So as with an imo haapitong yung na-mention.
18: Okay. Yan ang apitong, week, apitong, yeah. Diri utap ba't apitong ngayon? Ang prokto, apitong. Okay.
29: Yeah, there are various complaints na kasi ito din ang area. So, priority ito, Heradida.
18: Okay.
29: Yan ang week, ma-expect ito, Herang, na may day ito maabot.
18: Okay.
29: Ayos, so, ang lumia dida.
18: Waray pa report ang kumadto, ha, purok to, apitong, kumbaga, ano ko dan initial niya nga findings, hininga problema, nga again, padangat, hininga atong programa?
29: Actually, Sir Edward, anaton water interruption and cause man good ito, yung primary cause sa mga leakages.
18: Leakages. Leakages.
29: Ipaprioritize na nato niya na.
18: Okay. Now, ano't iyo pag-check hinin mga problema at linya tubig? Labi na kung may mga leakages, manual ba niya? Di ba sugat pagtika-kuryente wherein may nira system nga nakasabuti ra kundi in nga parte hinin linyan kuryente may na problema? Ha iyo ba in manumano lagi hapon?
29: Manumano in niya, Sir Edward. Actually,

0: Edward, sige-sige lang kasi amon services yan pagpaupay. Kun hain ang may da ako nga pinginahanglan or kung ano it nare-receive ng mga reklamo dito ha amon Commercial Services Department, permanente ko dito inaatubang.
1: Okay.
0: Manggood, nagdudurungan, dahil ay ni diri natatamo, pero we see to it talaga nga na maatenderan at harangatanan.
1: Okay. Ano't common nga again papadangat tayo ng mga reklamo?
0: Mostly,
1: labot lab ko si Tawaray Awas pat pero ang mga lugar din ni Tacloban, labi na nga to Northern Barangay. Okay? Labot lahat ito kay given na ito niya ang damo pang lugar din ni Tacloban, Tawaray Good Awas and Tubig.
0: Ang iba nga mga reklamo, amon mga high consumption.
1: Okay.
0: Mga nag-abrupt na consumption.
1: Okay.
0: And then, may da-doubt ang mga metro, meter okay. malfunctioning, or meter. Tungkol naghihapon na nag-age, naghihapit metro. At dun mga high consumption, tungkol na within household, danay hira, diri gihapon nakakabantay nga nagkakaadahinli. So, amin it mga usual nga cause nga mga reports and complaints nga naamon nakakaptan din to ha, amon mabini office sa Leon SM.
1: Okay. Karoy ako ini matratari niya na, this is an opportunity nga may din na nagyayakan for and on behalf ito on Prime Water. Kaya na di, namo nakakistorya per me, General Manager Cornico, no? But sa rin kon last nga aton episode nga, it's good nga may din na tagyakan sa kodahin mo nga magahatagin update kung baga ano na nanabo ha, Prime Water, no? But may mga issues nga ginhingadayan namon. For example, ang clustering han iyo mga metro, okay? Di ba kadamanan mga metro yan na bulag na din mga panimalay, either hagawasan balay, bungsaran, or hasuludan balay. Kadamanan, tama ba ako? Pero kaporsyento na itong mga metro, nga waray na dito at vicinity itong mga nagtatag-iyahin eh. Pero nakaporsyento?
0: Almost, Sir Edward.
1: Tanan na.
0: Almost na good. Kay han mga previous years, gin-prioritize ni nga mag-group ang mga metro para gihapon ng easy access kung may reading nganhin during repair. So ginhimoy nila mga program nga matanan nga mga individual meter, let's say single tapping.
1: Okay.
0: Isulod na namon hin clustered nga meter stand.
1: Okay. Okay. So ang mga daan hadto ginurusan na niyo gin cluster na niyo haros nga tanan na ini so kanito kabutangan Ma'am Helen.
0: Yes po Sir Edward.
1: Okay.
0: Haros mamay daman hini nakakalusot nga waray pa sulod nga to namon clustered nga meter stand tungod nga to sulod it balay.
1: Okay.
0: And metro.
1: Pwede mahibaruan kung ano good ang baga pilosopiya hini nga kay may mga instances nga nawawa hindi may mga kawat hin mga metro may dadanay problema nga nagbubuhungan ni kung ini mga proyekto ba di mga kalsadahan danay nahahagip ang linyahan na tubig wherein danay na taas ang billing han nagtatag-iya hini kay siyempre na alter ang linyahan tubig. Okay, ano yung purpose hini para masiguro nga amin sige daw ipakistorya daw ma'am para maklarot at mga nanmamati.
0: Unahan ko kanina nagsharing kanina ang single tapping at sulod it balay sulod balay sulod it vicinity
1: adat iya bungsaran bungsaran kumbaga
0: bungsaran ikaw correct ko laki pa yun sulod balay so ininalamat nga sinisiring nira nga program kung mapapansin nato nan una it pinaka primary purpose mo din talaga nga masecure unta
1: okay.
0: Ang mga metro para ito nga mga stolen meters. Kay makikita ko tayo, net meter reader, once may missing ini. Yeah. Nga, ma-report ito niya, nga matagandayo yun in action.
1: Okay.
0: Pero, ani, kaduha, nga mas madali talaga pag-access. Nga, there is nga enough nga supply hit water once nga ada ka hitong meter stand.
1: Okay.
0: Kay nakafocus man ito, tubig nga da. Pero, may dagihapon instances nga nanabuya na nga diri maiwasan na may mga stolen meters like nanim na mention.
1: Oh.
0: Nga gintaga nam talaga niya nan action. In fact, may da na kami gintikangan. Pag-file kay may da gihapon kami nabantayan na nagtipinan nguha kan mga metro.
1: Okay. Now, aminit pa kaya na kay pag-istorya namo ni GM Cornico, nagpasahin resolution daw on board nga

0: na dapat kun may ada magwara or makawat nga mga metro nga gawas na di dahiton bungsaran, okay, or haranit pa ni Malay, di resolutit pa ni Malay, kundi haranit pa ni Malay, hit mga water concessionaire, di rin na ito obligasyon itpagbayad o trohiton, kumbaga kung nakawat ang metro, kay inin, wala naman ito dito itong poder, itong concessionaire, yung cluster naman niyo ini. And, kaya nananabo, kung minawawara o kinakawat ng metrohan hadi, ang nagbabayad, ang tag-iya han metro. Na, kung na ba ini? Na, plancha na ba niyo ini nga problema?
1: Na-receive na mo na nera resolution.
0: Okay.
1: Sa office. Nganhin, since nga bagupan management.
0: Okay.
1: Ada pa ini upodhan mga transition.
0: Okay.
1: Pero ang sinisiring kasi nga ang responsibilidad per se han metro.
0: Okay.
1: Ida kasi han amon kontrata, naka-emphasize ini ang safeguarding han water meter. Nga once ma-install ito hiya, mataw dito hiya in behalf han owner han metro. Ang safeguarding karan owner ito.
0: Kay ba daw harayo ito na alang man pag binantayan ito nito tag-iya ma'am. 'Di ba kun harayo, 'di ba? I mean, siguro kun adat irabong saran, pwede pa. Pero kun harayo na alang man amon na irahimo unta pag binantayan kay mawara ini kamit magbabayad.
1: Oh, amon sinisiring ni mga pilosopiya ano.
0: Mm-mm.
1: Pero inin upo din niya nahit mga ginahandol nga once nga anatabo nga mga stolen dapat diri na unta bayaran ng konsumidor ng
0: okay.
1: Nakawatan.
0: Okay.
1: Upo din niya yan na Sir Edward hantun gine-negotiate namon ha amon yung management behalf.
0: Okay.
1: Nga kay nakalain na pini kay nababasa ko niya upo din niya.
0: Pero nakarawat na niyo ini nga board resolution hiton na
1: nakarawat.
0: Okay.
1: Nakarawat naman sir. In fact, upo din niya magagandahan dalian na.
0: Okay. Sige, kay siyempre, kung ging cluster na niyo ini, waray na dito itong vicinity, ranit pa ni Malay. And then, baga pag-intindi ko nga, responsibilidad na ini, itong prime water. Ginaano niyo pag siguro nga mabantayan ini? Kay pero malat yung mga empleyado niyo, mato pwede gayon nga kada mga cluster nga mga metro hinin tubig, at may taga-LMWD or prime water nga magbabantayin eh.
1: Actually, usay ni nga amon kailangan matutukan gihapon.
0: Okay.
1: So namon initial way para ini masolve. Igin report namin ni. In fact nag-ayada kami communication nga tananan municipality nga gintagan namon hin awareness nga may daya na mga stolen meters nga nananabo. Namon initial way nga para ini masolve. Yung report talaga naman na PNP.
0: Okay.
1: Nga in fairness sa atong PNP may da talaga ni positive response kay
0: okay.
1: Impact. Sa office. Nagada kami hin coordination kung paano naman kay may da ini mga nagreport nga mga complainant nga may da gap mga witness natikangan na naman ini mapapasakahan na gyapon na nerahin kaupulang action like magpa-file kami case para hatun mga stolen meter nga diri na talaga ini maotro ngadtohan mga ginbaligian han metro
0: okay
1: nga ngadto mismo han mga nagguha unauthorized na pagkuhan metro.
0: Okay. Sige. Pero kaporsyento din mga clustered na mga meters at nakawagra. I mean, para may idea lang mga nanmamati kung rampant ba ini. Sige daw, ma'am.
1: May da area Santa Fe.
0: Santa
1: may
0: Fe.
1: May da area Tacloban and may da area Palo.
0: Okay.
1: Pero diri ko din niya massive. Diri ko din massive. May portion la. Santa Fe like man, o sa kameters 10 may nanawara katulo.
0: Okay.
1: May daliwat di diha norte. Nawara talaga ang portion ng usang meters din pero dire magudhiyan didos nga makaka-accommodate ng 16 nga metro. And di diha Tacloban North amon mas damo-damo nga ni may hapalo. Di diha
0: okay.
1: May da ini nga gasoline station at tubangan nga ni funeral han
0: Heaven's Gateway.
1: Masalong mahal. Heaven's
0: Gateway.
1: Maharlika.
0: Oh.
1: May narita clustered na meter stand na ginkuha ito.
0: Ubus ginkuha. Ubus ginkuha.
1: Diri nga tanan, may nabilin nga usak. Upat nga metro, ang di uno nga man meter stand. May nakuha nga tulo, like, may nabilin nga usak. Amay tira, anamon na-receive ng mga complaints.
0: Okay, sige.
1: Ikang hadto, nga nagkada kami in action, naging coordinate namon ha, PNP, na-stop na ito yan.
0: Okay. Nga di kita usang nga concern, inin mga nagpapatuman bahinin mga infrastructure project, either mag-ibot ang hirang drainage canal, magtutuha, mag-rehabilitate, or may mga reblocking hinin mga kakalsadahan. Kay danay amo tay ginhinungdan hit pagkabubuho hinin linya hinin tubig nga nagkakadan leakage apektado diri la kamo iton non water non revenue water kundi pati iton pressure hit tubig kay magkadangan hin leak apektado at pressure hit tubig daan na maluyat pressure magkakada pa hin leak problema good now ano good inin patakaran niyo parte hinin for example DPWH manire papatuman nga project city Government of Tacloban, may nirepapatuman nga project nga pwede madarahigan inin mga linya hinin tubig. Ano good itong iyo patakaran, san o hira magtikang pagbungkag itong nga partit kalsado or struktura wherein aada itong iyo mga inin linya itong tubig. Ano good itong iyo patakaran hini?
1: There are few contractors nga nagpapasabot haamon.
0: Nagpapasabot? Na, ano ini? Masaminar lahi iyo or may the permit nga pagkukuhaon wherein dito ito nga era application para hin permit nakabutang at location hini ano ini nga proyekto etc baska mo makabantay
1: it permit talaga Sir Edward yung kukuha lang ito sa DPWH haamon waray permit waray permit haamon anamon lang makasabot kami kay syempre it road works ada mang guda DP.
0: Okay. So, or city part, or city engineering office kami mga proyekto liwat ni Ranghera. It napatuman city engineer. Oh.
1: Ana mo la bang parte nga mapasabot kami pero kay siring pa man it usa nga contractor. Magtrabaho nga ni wara hito nira intention nga masagi.
0: Okay.
1: Ang linya han prime water. Although there are contractors talaga nga nakakasabi hit linya hit tubig nga dire nag-inform ham.
0: Okay.
1: Kaya nga niya nagkakaadahin ng contamination, nagkakaadahin hin sugad ito nga mga example nga mga panitabo. Mm. Kundi kami na inform kay napoprolong man ito nga leak. Inin excuse me. Amay niyan usa nga nahitabo dira kanong ganang village kay kinanglan pa na it trace nga naghagos si Ninos Kadlaw bago matris kunhay natuhon ang leak kay may mga complaints din na kadunggalan nga may dala talaga nira na aamo yan na baka kind of foul odor. So, gintagan ni Nin Aksyon ang amon opisina nga siring panira na ihayarap ang trace kay waray ini ihatag nga report na may danira na saging ang linya. So, amon ni Tabunta ginahangyo, ini chance ko na get ini nga. Sana, and then, kung di rin man nga ni ka muna araw ha, munhin permit or information na ginahatang na magkakaada ka mo, hin construction, hin drainage, or canal, or roadworks, kung ano pa man. Mapasabutun ta kami kung na nagbubang alinya, kay dako ni talaga, epekto ha.
0: Kay,
1: amuntan na amun ginahang yun.
0: Di nga niya ni mabantayan para makalikay hira hiton era responsibilidad at pag ayad hini, kung baga nasagit era bakho or ano ito ginagamit ni din ito pagbungkagit kalsada, tatabunan lang ito nira, nagiinawas na ngayon ang tubig. Kay malikay man hirahit na responsabilidad. Mami kala ito nga perwis yung aging dodoro ta publiko, Ma'am Ellen?
1: Oo, dako yung doro, Sir Edward. In fact, and then may day ni hitabo, dida ha Tonis Mami. Tonis Mami,
0: dida ha may
1: Del Pilar.
0: Del Pilar, oo. Oh.
1: Kaniya bill, umabutin 72,000 pesos.
0: 72,000 pesos ka ng Tonis Mami?
1: Tungod, Tonis Mami, tungod nga nasagi.
0: Nasagi, hinon nakasagi hini kan kanay proyekto ni City DPWH.
1: Dire ko ma-recall kon DP or City basta ato niya na hinigin ni storya iting mga aton mga linya tubig.
0: Okay.
1: So, an contractor hini waray nagpasabot
0: nga nasagi niya. Purbida nga permiso.
1: Nasagi nasagi after the meter. Umagihan Metro Antunes Mami. Naalarmaan mga tag-iya hini kaya na umabutin 70,000 na bill.
0: Pag madidismayo ka hini kung baga pagkita mo yung bill nga 72,000, madidismayo ka ma'am.
1: Na-shock talaga hiya.
0: Tapos,
1: shock na,
0: okay, sige. What happened? Kasi sample hini, hinso ka hini nga panitabo. What happened?
1: Nagkaadahira yung arrangement ng opisina nga ipaprove anay talaga nga kunhin ubabod talaga ini an
0: nakaguba
1: nakasabod
0: nakasabod niya. Oh okay.
1: Oh, it turns out talaga an investigation nga an contractor, so an contractor talaga nagbayad, hiya nag shoulder,
0: hiya nag shoulder.
1: Oh, hiya nag shoulder since ini talaga nga tubig gumawas naman ini tingali namon production. Tas may dalot kami consumption, so an production ang consumption pattern dapat din magmeet. So, ang gawas ng water, since considered as consumed, dapat talaga bayaran. Ang contractor ko ang nagbayan.
0: Okay. Nagsarit ba hira? Nagpasabot ba hira? Nga magbubungkag hira to nila nga parte itong kalsada? And nagpahibaro ba hira nga may nasagi ni hira?
1: Wala ito hira nagpahibaro. Nagpahibaro na mismo, o ang pakasabot na mismo ng opisina nga may din na-complain.
0: Okay.
1: So, di daliwat kami nag-gadan investigation.
0: Okay. Mo, paikagin ang kunhan na contractor.
1: O oh, naangkon man ito mga contractor and fairness sa era niyo.
0: Oh, kay masabot man kamo ito kung ano itong history han consumption han tag-iihan metro. Kay kung tigda nga pag tube, kumbaga nabayag ka 1,000 kada bulan hin kuryente, kumbaga commercial ka. Tapos sunod nga bulan tag 72.
1: Oo, masyak.
0: Yung kind of, naghimo na sa swimming pool.
1: No. Ito yung mga contractor, Sir Edward, nag-i-inform ito yung raamon nga
0: okay.
1: Iyo meter stand, maukod din
0: okay.
1: Amon construction, so oh. Request ng relocation. So, ito da yun, abdrop dito ito amon response kay kinanglan magbud. Labi na po nakita na kami kay may daman kami anay inspection ito na dahil makasabot na doon na good ito, ginta trabaho ito dahil. Kasi may metro mo din eh. May dalawat iba, nga di rin nag-inform, ang mga metro nagkawara na lang at anay, pala kayo nakasulod na dito nila Roman construction.
0: Purbida nga perwisyo. Anay ba? Anay, pinapabayad laban niyo or nangaro ka mong danyos perwisyo sini? Pinangangasuhan niyo? May dapat natabong sugan hining kinasuhan niyo or na-settle na lahira nagbayad or ginayad nira na perwisyo?
1: Since may da kami arrangement during application heto sang concessionaire na itnananabuhin ni Ira Manggood Lookout. Nga makikita ito.
0: Hiton tag-iya, hiton... Metro, kumbaga may dadidagin gikonstruct nga drainage o bubong kagunit kalsada, it importante itong maapektuhan nga, posible maapektuhan nga mga linya itong tubig, magbantay, tag-iya. Baka sugan dito, ma'am?
1: Oo, magbantay kay ini kasi visible ini.
0: Eh. Okay.
1: Bisan hino tumagi, makikita ko talaga ini nga. Construction na, ada na ito ba nga. So, hiran mismo, magkakaadirang coordination itong contractor nga, pwede kamot magpasabot o kamit mapasabot nga ada na hindi kay itang metro, it liable talaga ito kung may damahit tabot metro, it concession na yan.
0: Okay.
1: Iyan talaga magmabayad. Or kung may damahit tabot contractor, habulon ni rat contractor.
0: Okay.
1: Pero dapat talaga, hirat may first-hand information it contractor ng concession na yan, magkaadagudaran ni sabot.
0: Okay.
1: Kay bangin ini, amunet na nanabon, hauupod it construction.
0: Okay. What I permit na ginaaro ha iyo, kung din importante, magpapasabot lahira nga, magkakadahirahin nga, inin trabaho din ito nga lugar nga bangin maapektuhan inin mga linya ito tubig. So ganito.
1: Anamon kasi ginahang yung nga awareness ni PWH kaya may naman kami meeting yung pag-inahandol.
0: Oh.
1: Magkaadala herang coordination.
0: Okay.
1: Kaya it permit talaga usala it din kukuhaan ha irala. Sa irat mga roadwork, sa irat permit, haamon coordination.
0: Okay.
1: Permanente do ginaaro namon ha irat coordination.
0: Okay. Sige. Hi, Ma'am Dasin Wincy, Ma'am Zeni Wenceslao. Morning, Sir Edward. Salamat nga ginaksyonan ang akon reklamo di Puruk 2, Crisostomo Subdivision. Ongoing era trabaho didi pag-ayos ang linya. Salamat, Ma'am, nga may mga awas nagihapan ibang linya. Sana tapuso nira. Otrohon ko damo nga salamat. Ang akon ninigin refer ay mga Puruk 2, didi ha may apitong. Okay. Hi Roger Fabi, good morning Kakibab Edward. Adi may apitong stoplight eskina. Waray na balika ang signage nga di. Salamat ang pagbasa. Ano ini nga signage? Waray na balika ang signage. Bangin siguro nagbutang hirahin signage nga may ginta trabaho. Human ng trabaho, waray na kuha. Ah, pero may adat signage nga nakakaulang. Siguro, ah,
1: Sir Edward, yan ang week upo dito tamang restoration. Restoration ito. Ito ngayon sinisari nga signage, itong mga barricade.
0: Oo, oh, mga barricade.
1: Nakikita, posible mo ito tiyagin si Sireng. Kaya siyempre, nakaka...
0: Nakaulang. Kung human na proyekto, kaya nung nga din tanggalon.
1: May dapat itong guteng portion nga rayosun, kaya wala ito tatanggala. Pero yan ang nga week at mga highway, atot bypass road or natanan talaga nga ginaagian nga maaram kami nga aragian gud niya labot lait mga inner roads. Aayusin ito within this week.
0: Okay, sige ma'am. Ha Habitat Village Tacloban na siring didihiya. Didiha Norte, may Habitat Village, may danira gin ukab na tabok kalsada sulod hit village. Waray na nira upaya pagsemento nga naguba ang drainage. Waray na aawasan harani hiton park. Dito ini ha Habitat Village sa Tacloban. Okay? May daging ukab na tabok kalsada sulod hit village. Waray na nira upaya pagsemento nga naguba ang drainage. Waray na aawasan harani hiton park ini.
1: Okay, near apart ano. Sir Edward, ini yung ginunote ko ini yan. Habitat Village Restoration Drainage Damage near apart ano?
0: Oo. Amot string di dito na kuan. Kaya para, mao pa ini nga, may danasugad hain mo yan na nga nangakarawat ini nga mga concern nga. Pagbalik nato ni sunod, Huwebes, ini nga mga naghatag atin mga information, mo pa ilot kung mag-report ka mo kung nakadto na ba ini, okay na ba? Kay bangin, ginpakadtoan ini ni mo, niyo, dida, tapos, wala nga ang matrabaho ni eksakto, di ba? Marupit baga may sugod kita ng feedback mechanism, ma'am.
1: Oo. So, ini may Habitat Village niya park, o, pwede na niya kaya baga accurate na gabi niya nga detail itong location. After yan at pag-istorya, gina-report ko ni Dayo naman maintenance kay para, na actually, thankful nga nagihapon ako nga nagtaka-istorya kita, pero may kay it mga sugod ni na i-report ko liwat dayon. Na namugya po ninit ang ginahangyot publiko.
0: Oh.
1: Kung may ada mga suga din eh, pwede ninira may report kay maaram kami nga makakabulig ini.
0: Okay.
1: Itong consistent na paawas namon.
0: Okay. Pwede ko humangyo, Ma'am Helen, nga sunod natin nga episode ito ng Webes, mag-update kita hinin kabutangan, hinin linya, ini nga pastrana, kadugangan nga linya bang umaga, Santa Fe, Tacloban na kalsada, kumbaga ano development. Nakita ko ini nga bagay nga makabulig, hinin waray tubig nga to norte, nga it sobra mga niya downtown it, para waray mga awas. Pwede kita makakuha update, baga i-advance ko na lahi mo pag istorya para makaandam kaliwat ito atong sunod nga episode.
1: Yes po, Sir Edward. Pwede po.
0: Ito.
1: Aaroon ko biha pa ng update.
0: Siya ito. Kaya masusugad lahi ni nga baga kung may mga problema na aksyonan niyo. Pero man din ito, kuhan, kuryente, nareklamo man lahat mga tao kung waray kung brown out. Di ba?
1: Oh.
0: So, andaman bumaya dit mga tao. Di man nagreklamo hirhaliye kung basta okay lang servisyo. Pumatiko, amog yap yun pagtagatubig. So, kung maupit awas, consistent, malimpyo, okay ton pressure, pumatiko, ini nga convenience nga hirabaga maang. Kung bayad, hirabi spirit mga iba bayad dahil servisyo tubig, ma'am. Hello, ma'am.
1: Masusugad gihapon.
0: Diba? Diba? Sige. Kaya siguro, bangin naglilinis ta ka din itong mga cancer. But anyway, ma'am, salamat. At ito ka bis otro mag-istorya partihin ng mga bagay. Yeah, thank you very much, Ma'am Helen.
1: Thank you so much. Thank you for the support, Sir Edward.
0: Pleasure. Okay, mga K5, hey, Ma'am Helen Apostol Culiera. At least may mga paragbato na hininga yung mga problema ng pagtagatubig. And it's importante, makuha ni maksyonan nira. Nasiring didi Habitat Village na Tacloban in between Block 62 and Block 55 nga kalsada ha Habitat Village. Mopi ko nakapamatip ha ato niya na himam Helen, between Block 62 and Block 55 ha kalsada hiton Habitat Village. Rene kita oras mga kakifay. Pada kay Adelana itatapusun ini ato pagkarampang niya ng adlaw hangaran ito ato mga nakaubo ng engineering hi Ray Varona ng sugad man kan Robert Graciano. And then yung kakifay Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan ha sudan ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
2: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han aton mga komunidad. LMWD at your service.
3: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
6: DTX 500 Health Alert!
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA-approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule, ITC Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Kamusta kayo dyan, makaibigan? Welcome na naman sa panibagong edisyon sa ating programa. At muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, na laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty Seed, dahil napakalaking tulong po ito sa ating kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman. Dahil sa panahon natin ngayon, makaibigan, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan natin ng proteksyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan para po, makaibigan, updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa kalusugan. At ang text line number, makaibigan, ha, 0919-002-8117. 0919-002-8117.
6: DTX 500 Health Alert!
7: At lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano ang inflammation o pamamaga. Paano ito nagsisimula at ano ang epekto nito sa katawan, at paano nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inflammation ang natural na tugon ng immune system ng katawan sa pinsala, impeksyon o stress. Ito ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng paglalabas ng mga kemikal mula sa mga immune cells, mga daluyan ng dugo at iba pang mga tissue na tumutulong upang labanan ang mga nakakapinsalang sangkap at ayusin ang mga nasirang tissue. At kung ang cells ang madamage, nagre-release ng chemical ang katawan na nagtitrigger sa immune system response. Nagre-release ng antibodies, proteins, at pinapataas ang blood flow sa damaged area, at ang healing process ay umaabot ng isang oras hanggang isang araw. Yan ang proseso na nangyayari kapag nagka-acute inflammation ka. Ang problema, itong chronic inflammation, dahil ito ay tumatagal, at habang tumatagal, nagbibigay it ng negatibong resulta sa tissues at organs. At may mga pag-aaral na naglilink sa chronic inflammation sa pagkakaroon ng asthma, at nalilink din ito sa pagkakaroon ng cancer. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw dahil may taglay ito na anti-inflammatory properties na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Napakalaking bagay sa kalusugan kapag nakukontrol ang inflammation. Lalo na kapag ang inflammation ay sa loob ng katawan. Hindi mo kasi ito nakikita. Okay lang sana kung sa labas dahil nakikita mo. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay napakalaking halaga dahil pinipigilan nito ang chronic inflammation sa loob at labas ng katawan. At hindi lang yan, dahil ito din ay pumoprotekta sa mga cell para hindi atakihin ng mga toxin. Kaya sa mga kababayan natin dyan na napakaarte ng lumakad because of arthritis o pamamaga ng kasukasuhan, hirap ng huminga dahil namamaga ang sinus, hirap umihi dahil namamaga ang prostate, at hirap huminga dahil namamaga ang daanan ng hangin papunta sa baga because of asthma, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butik. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
7: Actually, madali lang ma-identify ang acute inflammation. Noticeable kasi ang mga symptoms nito gaya ng pain, redness at pamamaga. Usually, ang chronic inflammation ay may set of symptoms din gaya ng lagnat, pagkapagod, pamamaga ng lalamunan, rashes, abdominal pain, and even chest pain. At ito ay tumatagal ng buwan o taon, depende sa kaso. Kaya kung umiinom ka regularly ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lahat ng inflammation sa katawan mo ay maaayos.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
9: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Actually, isa lang ang nangungunang dahilan ng chronic inflammation. Ito ay autoimmune disease. Inaatake ng sarili mong immune system by mistake ang parte sa iyong katawan. Lagi nating inuulit-ulit sa ating programa na kapag naging bobo ang ating immune system, inaatake nito ang ating katawan. Kaya kung naka-DTX 500 at Mighty C ka, inaayos nito ang immune system para hindi na aatakihin ang katawan, kundi protektahan na ito. Dahil ang Mighty C, kinokorek nito ang abnormal na immune system.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: At ang another good news, ang flavonoids na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at polyphenols ay may anti-inflammatory properties. Inaayos nito ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Kaya kung namamaga na ang kasukasuhan, may asthma, sinusitis, pamamaga ng atay, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
6: DTX 500.
10: Ulang bakay mo sa prutas at gulay.
6: Umawi ka na lang
10: sa DTX 500.
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
10: pang laban sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
10: at pagkasira ng katawan.
6: Mag DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: May DC, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at talong lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit FDA-approved at epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo ang ating mabibili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
13: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
7: At lalong-lalo na makaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Alkaline na Vitamin C, ang Mighty C. Kulang ka na ba lagi sa energy? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Alam nyo bang ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay hindi lang para sa immune system? Ang Alkaline Vitamin C na hatid ng Mighty C ay may mahalagang papel sa pagpapataas ng energy levels. Ang antioxidant kasi na ito ay tumutulong sa katawan na mas mahusay na mag-absorb ng iron mula sa pagkain na nagre-result sa mas mataas na energy levels at mas mababang pagkapagod. Kaya sa araw-araw na pag-inom mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C, mas magiging alerto at energize tayo sa buong araw, kaya't iwasan na ang karaniwang pagkapagod at kumain ng prutas at gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng orange, strawberries at broccoli at sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Lalong-lalo na kung hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay. Suplayan na ang katawan ng Alkaline Vitamin C. Mighty C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
15: Yosi sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
16: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
6: DTX 500.
15: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500.
17: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
18: Sa Panginoon.
17: Una po ay sa Panginoon.
19: DTX 500.
20: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
19: DTX 500!
21: Mahilig ang asawa ko, mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
19: DTX 500.
21: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
19: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
7: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. Ang kape na tutulong para linisin ang ating katawan. Alam mo ba na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na chia seeds na napakayaman sa minerals? Lalong lalo na, nandito ang calcium na tumutulong palakasin ang mga buto, iron para maiwasan ang anemia, magnesium para maparelax ang nerves at mapasarap ang tulog, at zinc naman para maiwasan ang prostate problem o pamamaga ng prostate ng mga kalalakihan. At according pa nga sa pag-aaral na ang calcium and magnesium na kombinasyon na makukuha po natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng DTX Coffee Mix ay nakakatulong para ma-maintain ang healthy bones. At lalong-lalo na, ang zinc naman ay kailangan sa cell division and growth. At kailangan din para mapalakas ang immune system. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan, kung naghahanap ka ng kape na mayaman sa calcium, iron, magnesium, zinc at minerals, DTX 500 Coffee Mix ang hanapin mo. At ang kagandahan, hindi lang po chia seeds ang nandyan. Nandyan pa ang psyllium hash na kung saan ito ang nakakatulong para maiwasan ang indigestion, bloating at constipation na siyang dahilan ng pagkakaroon ng gastrointestinal problem at lalong-lalo na ang GERD. At dyan pa ang de-sugared sugarcane at ang palaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa antioxidant para maiwasan ang oxidation at labanan ang free radicals na sumisira sa ating katawan. DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. DTX Coffee Mix at ang pinakamainam na kombinasyon. DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po mga kaibigan, para makasigurado na hindi po tayo mapeke at ang mabili natin ang original at epektibo FDA approved na DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Hindi po yan ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
1: Anuhan, San Jose National High School. Damo iton mga kag-anak, mga kakifev na naghulat nga magawas ito nira anak kay ato mismo han sulod. So ayan, may ano mga estudyante nga sulod ito rescue transport vehicle mga kakifev. Diri kita maaram po inibain na may inigan or samaran. So again, itong mga adikita ito na San Jose National High School, ito na San Jose Tacloban City, diin nakakarawat kita in report nga kanina, ito naglabay pa lang pera kaminutos mga ka-K5 in Maynah yun na buong pupsilay nga dito na sulod ang skwilahan. Nga kanina, nakaimang raw kitahin, usang estudyante, no, nga... Ayan. Oo, na trauma kaduro itong mga anak mga kay K5, no? Adi gihapon itong mga kag-anak nga duro nga nagulat kay itong ibaliwat nga mga kabataan in waray pa ini nagpakagawas mga kay K5. Itong iba naman in gumawas bisan waray darang nga mga baga pero nagtuok, no? Mostly itong mga kabataan na

0: ha. Dire pa. Nagdadlagan na lang kami inin.
1: Mga 9:30. Ano nga, ano, usa lang nga seksyon ito ang napapukos niya na? Or ano?
0: Kay nakadakas niya na daw. Libot ba na?
1: Naglilibot-libot din, nagpipinan musil.
0: Dadlagan na na kay at tulungan nira. Pagkat may tinalagan nga di, may tinalagan nga di. Siyempre na, ayaw ako video.
1: Awaray, ma'am.
0: Natatrap kami, natatrap kami kung naigawalan agan. Awan, pero may naigod daw. Di na ako sure.
1: Di pa sure. Pero naka-interview ako kanina ng estudyante nga nagtutuok. Baganduha po ito niya classmate. Before ya gumawas ito niya classroom. Bagan, oo, may mga samad ko no din.
0: So, may duck. Sindo nang saway ko no.
2: Lay!
1: Kilala ini natin, ma'am? Ini nga sosko?
0: An amo na nakilalang palahi ko nung rado. Grade 9 student.
1: Ay, estudyante gapon.
0: Hindi kayo nakadili ko. Tapos ka mo na. Hindi na maaram itong.
1: So, estudyante gapon ini niya.
0: Mapapakyanan mo ka ito may dugo. Kasi may pala niya na.
1: Hain po, hain po.
0: Tuman na naka, ito niya nagsusubalik bago. Kay, ito may dugo na bata. Tuman din. Kay, pagkatiya klase dito sa nalapuan. Ay, ito man na nakapusag na siya.
1: Hain. Ay, ato ha. Sige po. Okay, sige po, ma'am. Hello, B. Pwede kang ma-interview? Ano ito na paninabo talaga nga usaka ito may mga duguan? May nakasulod na outsider. Diri inyo niyo kilala?
3: Diri. Okay, nakakuan. Nakabangot niya.
4: Bangot niya na ito.
1: Oh. Adi man ano maka K5. Ini nga dugo, tikang ini kanina. Ito
3: ang amunito yung classmate niya.
1: Hayo classmate. Mm. Nga napusil.
3: Oo.
1: Oh. Oh. Ano man yung sapit ni mo?
4: Diri.
1: Diri mo sapit ah. Oh, kilala niyo ito ng mga nanmusil.
3: Ano ka na lang utang bakso?
5: Kilala na, classmate naman, grade 9. Tapos bumalik la.
1: So ayan ano mga K-pop adi gihapon ito o sa ano nga estudyante nga kaklase mismo ito na pusil adi mismo ito mga duguhan iya bado ano mga K-5. So iton iragi natagaton nga impormasyon in outsiders no ginaligar nga outsiders iton na nakasulod dito ni eskwelahan while iton usa naman in kaklase nira mismo kaklase niyo iton usa.
3: Oh yeah.
1: Kilala niyo?
3: Kilala. Taga-paraiso tiya.
1: Nakita niyo nga may kaputihan nga pusin?
3: Amo da. May ka, di ba, nagpagkuwanganin ko, na notebook. Ano nakita nak na may pusin? Tapos gumawa siya, umugod na itong pusin nga dalikod. Umugod na itong pusin halikod.
1: May pusin halikod. Ini nga mga... Iyo mismo classmate.
3: Ano na classmate? Ah, ako na ito classmate ng grade 9.
1: Grade 9. So bagan bumalik iya. Ayan.
3: Ginulubot na, ginulubot ito niya niya pusil. Pagulubot na niya pusil, dalagang doon ako sa classroom ng anak. Ma'am, mga timay na mo pusil, ma'am, kasama mo lang doon. Kamu lang doon.
1: Ayan. So, dako hindi nga pakiana mga ka-K5 kung kay ano nga nakakasunod nga dito sa eskwelahan ang mga estudyante, ano nga, may ada mga pusil. Ngan paano gihapon nagkamay ada yung pusil ito mga estudyante? So, ayun duha ito ato niya naging nakikita ano mga ka-K5 nga suspect ang usa in estudyante, ang usa gihapon in outsiders. So, amo pala ito na sumala nato na ano, nga dito nato pagkigimang raw mismo han na dito mismo ito ground zero or ito crime scene kundi na mga kapwa estudyante ni mga K5 ano na nakag-witness ito na paninabo. Yan. So, critical kaduro itong area. Critical kaduro. Bawal makasulod. Ani mismo itong mga otoridad magbantay. Oo. Amo itong question niya ng mga K5 kay anong may pusil itong estudyante ano. So, waray pa kita klaro nga information nga tikang mismo itong mga otoridad nga magdudumarahin investigasyon. Pero itong aton pa na initial ano mga K5. Iniintikang mismo ano han mga estudyante nga witness or nakakita mismo ito na panhinabo. Oo nga dito na San Jose National High School. So yan na, may ada pipirang nga mga parents, no, mga kag-anak nga nag-overreact kay dirigi papasulod nga dihito na eskwelahan na. So bantay sarado ini mga K5 in mga otoridad. That's why nga diri makakasulod ito gusto masulod. Pero ito na akong banabana mga K5 no. So mula ito naton kanina na kay mangrokita yung teacher in amo ito no nga gimpagawas tanan nga mga estudyante temporarily no nga na posible gyapon masuspend itong klase yan ang mga K5. Mga sugad nga mga paninabuin, nakakaghatag inin trauma iton aton mga kabataan, no? Kaya as you can see in duro iton era at trauma nagtutuok.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras Santa Cloban, alas 9.59.
8: Oras Santa Cloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Santa Cloban. Oras Santa Cloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
7: Maupay nga aga, Metro Tacloban, sinirangan Visayas ngan bugos nga kalibutan kundi inaabot ang signal hining estasyon. Makakaupod po niyo, hasulo din usa ka oras ang iyo anchorman han City Government of Tacloban. Ako po si Jeron Ponferrada. May pag-isumpay hadto mga kasangkayan no, nga breaking news nga nabatian nato niya na pala no. Han usang reporter didiha K5. Ato nagihapon na aton mga staff no didiha City Information Office manginginano nagihapon ato may pagisumpay hato nga shooting incident nga natabo diri pala iha didiha may National High School hiton San Jose o harani pagudinhit police station kay iton police station hini nga da adala may iskina sapit hiton kanan iglesia ni Cristo then inin San Jose National High School magluyo laliwat ini han San Jose Elementary School. Oo, walking distance la po ini no, tigang didahan police station. So, ang pagkasabot naton kanina, pagpakiana naton, han kausa naton, didiha city, naka-respond didayon ang mga kapulisan. Tungod nga harani, lamang good ang police station. Hininga dapit no, hamay San Jose National High School. Ngan based han aton na nakuha ng initial nga information no, ongoing pa kasi ang investigation niya nahit kapulisan. May dadid to, baga siguro may personal ada inira nga dilito no. Oo. Kay na makianag hap kitan mga kausa taha media nga nagka-cover yan na, no an iba adto na ngani. Strikto kasi nga do dinapasulod no gipapangkagawas lanen mga estudyante. May da outsider tapos may da estudyante allegedly grade 9 o kukuhaon ta pa ini no an specific good nga impormasyon kun grade 9 kasi third year high school po ito hiya. Oo nganhin may nahi-report aton nga parehas may pusil an outsider nganan estudyante. Oo. So ada ini hiton eskwelahan gihapon no kun baga ma-confirm hulton ta pa kung ano iton investigasyon kung tikang iton mga kapulisan, no? Kaya amin nin aton babasihan iton tikang good talaga PNP nga report. Ongoing pa man yan, mga kasangkayan ng investigation, no? Kung talaga paano nakasulod ang estudyante nga may daranga pusil o kaiskwilahan man ito. O diba, dako nga pakiana. Nga di niyan pusil. Bangin naman ini maparehasan una nga nahi-report. Pero naihanad to, may dadtuhan nasyonal nga ginkuhaan armasan iya kag anak o tas nadara ging kadtuha eskwilahan. So ini papakiana ta kung paano nagkaada pusil ang estudyante. Oo. So yun. Ano niyan, ma-update kita naton kasagabay, no? Tikang didiha CIO an makuha in impormasyon nga doha ha Station 1 o may San Jose Police Station bahin han panhitabohin ni nga diri pala eh nga shooting incident didiha may San Jose National High School. Opo. Possible good man ito, i-suspended class ito yan ha, kay ginpapangkagawas nga ni ang mga estudyante. Ngan may nakuha kita nga report gihapon nga may da na samaran nga estudyante na hibang hininga pupsilay. Oo. So kukuha unta pa kung kuan kung hirahinuliwat ini nga naigo, no? Kung is it an involved nga estudyante ang naigo or may dala dito mga bystander na tukdaw naiguhan ligaw na bala. Oo. Kaya report ha atun siyahan nga naka-receive kitahan breaking news. Nagpupsilay ko, no? Oo. So meri nga nga nagpupsilay damon may pusil. O di, mag-iba kasi ito hingin pusila or nagpupsilay. Di ba, mga kasangkayan? Mm-mm. Okay, sige. Oo. Oo, may an aton kuan, no? An aton station manager at the same time field reporter ng gihapon. An aton station manager, didi. Si Sir Edward Sanyagan, matawag ha aton. O sige, pasabot tala ko, no? Ha aton technical side kung masulod na. Ngan monitor. Kung di na kung monitor, hakon cellphone. Hakon cellphone, matawag. Si Sir Edward. Nga da. Okay, sige. Iton mga kabati ako, kuya, ha? Tagil akong kuan monitor. Yan, mahataghin kuan report aton ang aton station manager. Nga ang anchorman gihapon, si Sir Edward Sanyagan. Kaya adto yan, ha? Oo, kay naghiabot nga ni kami ato ni Sir Edward, mga kadikunoanay ako, amo to, ginpanginano niya nga to ha, San Jose National High School, may paghisumpay hininga, shooting incident, yan na pala ini nga aga, mga kasangkayan. Ngan, going back, no, while waiting, no, hantawag ni Sir Edward, ito na ito yung kakapausahan kung paano nakasulod ang estudyante nga may pusil. Ngan, ang report ha aton, han aton kausa media, no, may dagihapon usa nga bagan kaviran kita. Okay la? Okay. Okay. An bystander nga naiguhan bala kun is it involved bagya pato nga pupsilay or naigulahihan pusil? Oo. Ngan adto nga kaaway kay

0: Hello, Sir Ward.
1: Hello, Sir Ward.
0: Oh, good morning, Sir Edward.
1: Buti na ka kay Pedro.
0: Oh, Sir Edward. Opo. Ah, anong natabo nga da, Sir? Ah, pagkasabot namon, may da kuno
1: Actually,
0: estudyante.
1: makakaabot pala namon nga dinhi diha may ano, San Jose National High School. Actually, adi pa kita gawas sa kalsada, no? Kay lagi na sobra ka matraffic inin lugar diha na, okay? Ang mga kaganak, sakay, hinpidikab, sakay, hinmotorsiklo, pribado nga sarakyan, nga ditrumbo nga tanan ha, may San Jose National High School, daramang good itong pagkabaraka kung anong natabuhan niya mga anak, no? So, na while on our way, tikadi kita, yan na, kakay 5 Giron, ha, San Jose, ato na ku, nakita ang paglabay na hinpira nga mga ambulances, nga mga emergency vehicles, nga iging katarapon naton, tikang, hanaton biyahe ti hangin station ti kada San Jose, okay?
0: Okay.
1: Di relax baga nababara ka ako ano kay sugan man kadamo ang mga emergency vehicle, mga ambulances nga aton iging kadurungan ang ikatarapo while on our way nga diha San Jose National High School, no? And itong sitwasyon din matraffic dinit Bukana itong San Jose National High School kay ari namang gud ang mga kaganak pakabatinira pakahibaronira hini nga panitabo dagmit nga kumadi ang mga kaganak. So hinungdan nga na traffic, no? Nakikita nato ini pagkabaraka hinin mga kaganak nga nagkumuha dira mga anak didi eskwelahan, and nakita nato itong mga facial expression hinin mga kabataan nga duron ira pagkabaraka ani ba na mamagtuo ka kay Pab Jerome na mahitungod hini nga panhitabo, okay? Matrapik hindi rin nga lugar, atong tatalingwaon na rin niyan nga makakatukitahin, masaruharan niya hindi nga lugar. Okay? Para makahatag kitahin, isaktugod nga hulagway. Dakon doon rin yung pakiana kay ano nga nakasulod inin tao or nga may daarmas. Okay? Ngan ano ang ginugatan gud hini nga tanan, okay? Kanamon lugar nga pwede matabo ini shooting incident hasulod pagod eskwelahan Jerome, okay? So amo lang ini hulag wait akon may hatag ang sitwasyon dinhi hagawas iton San Jose National High School dinhi mismo ha inin kalsada tikad to manlurip, okay? Para kasi yon nato mga nanmamati, and later katuon nato ni sulod iton kun pwede kita tagan ni gayon kay igin kadungan liwat nato ang mga SWAT, member ng SWAT team, hanta Tacloban City Police Office, siguro mag-augment na liwat itong seguridad. Okay? So,
0: kuan, Sir
1: okay
0: Edward?
1: Naman, nakikita ko nila. Yes?
0: Oh, kaya ang pagkasabutin natin, Sir Edward, may dakunong estudyante gihapon na nakapusilay ba, an outsider nga kuan. But sigun, may da estudyante na nakagdarahin armas sa sulod.
1: Amo na. So amo to pakiana kay ano nga inin nakasulod inin dire estudyante nga makaano ka pa hini may daniya darang armas Jerome, okay? So standby la in a few minutes itratay nato pagkadto hini nga lugar para masayod gud kita. Siring ko pa may mga gin katarapo kita nga mga emergency vehicle. I hope wala hini may namatay or wala mga damong samaran, but as reported by K5 Carlo a while ago nga may da mga dugoon, okay? Mga dugo nga nakita didahan pira nga mga panaptunan mga estudyante, okay? So ulat-ulat lang K5 Jeron, ma-position lang kita and later papadangat natin yung mga development, ano, paki-advise.
0: Okay, Sir Edward.
1: Technical. Okay?
0: Okay, okay.
1: Okay, adi pa kasulus.
0: Oh, hinay ka mo nga da, Sir Edward. An aton patrol, an team naton, hinay po ka mo.
1: Okay. Thank you. Mabalik ko nuro niyan.
0: Yan, nagkakawarawara mga kasangkayan. Kay mobile yan na, an aton station manager, no? Minimopikan Sir Edward. Kay hiya mismo guda nanginginano nga tuhinin kuan, nga tuhan pinanhitabuan, no? Hini nga shooting incident nga dahamay San Jose National High School. Ang nagta-traffic yan ang adto mga kasangkayan. So ang mga para airport, oo, angan-angan la kamo kay tungod ito nga inin San Jose National High School, harani ini itong rotonda na di dahamay San Jose para nga adto airport. So both sigun, both sides, nagkaka-traffic yan na. Ang mga tikang hamay MacArthur Park, ha government center, nga mga bihikulo, sugad man ang mga tikang ha Coca-Cola, nagtatarapo ini yan na.

0: didahamay San Jose National High School, no, iskina hiton rotonda. Oo, kay sering ko pa kanina magluyo la ini. Oh, itong luyo kasi sa San Jose Elementary School, amo na ini nga San Jose National High School. So ang mga parang ato ha airport, pwede ka mo umagi di diha may payapay. Oo, maka shortcut ka mo dida. Ang lusot ito niyo nga ato government center ha palo. O parang ato mga motorista, no. Kay ongoing niya na itong kuan investigation it kapulisan nga hinaadto pan mga otoridad. Nganin kun sugad hito nga na mention, no, personal na obserbaran, no, hanaton ni Sir Edward, no, nga may mga ambulances nga damo, nakatarapo, nakasugat nira, but sigun damo ang samaran mga kasangkayan. Ang report ta aton kanina, may dakuno duha nga na allegedly nga naigunahin pusil. O maupay kunwara ini may namatay, no, o mga daplis la. O, pero niyan, makukuha tayo ng report, o mahulat la kitahan police investigator, good nga nakaputan kaso, kay for sure, ang aton mga kausa media, maaro inin report. Oo, kung baga may casualty, sana waray, no? Oo, yung kakapausahan natin, kung paano nakasulod nga may armas ang usang estudyante, ngan paano liwat nakasulod ang outsider nga may da pusil. Kaya may daman ito, it mga eskwelahan, labi na mga high school, may da ito mga security guard. Sa bagay, kay security guard bangin daw nahikalasan nga adi may pusil ba o tumigda pagsulod ini nga siguro magkadilito inihira mga kasangkayan, tumigda pagsulod na shock ang security guard ba nga ni ini waray na makapalagliwat. So amad to nagresultahan pagbalyo ay nanbuto kay bumulos siguro liwat ang estudyante nga may daliwat pusil. So amin ni no ako kung anong naton nga tuhan mga kapulisan naton, especially an investigator, no, kay para makuha good kita hiton klaro nga report, bahin hini nga natabo nga shooting incident nga tuha sa San Jose National High School. Ada pa? O, masulod o to rin, Sir Edward? Okay, sige. Sir Edward?
1: Yes, Kipa Jurong.
0: Oh, sir. Nakasulod na ka mo, sir, ha, San Jose National High School?
1: Ado pa kami hagawas ging kaistorya namon ng mga tao nga nabumati ra nga puto damot version nga nagawas. For example, this is an unconfirmed report nga bangin mga tulo kunot nagkamatay hini nga
0: agi daw
1: inin na panhitabo firm, okay, subject pa ni aton verification and may ada baga nagawas. I don't know kung tinuod gihapon ha mga didila gawas istorya ini nga baby armalite kuno ang gamit hini nga panhitabo, okay? Unconfirmed gihapon. Karig natin i-paybarong unconfirmed ini. And may dalot, higing katapon natin didi nga nangangaruhin tabag, nangangaruhin bulig, kay may da kung nagme-message nga mga estudyante nga ato pa CR nga napa-rescue. Okay? Ato sulod it CR. Di la kita maaram kung ano pag sitwasyon dito sulod, okay? Kung inibangan ng mga nanmusil in adto pa ha sulod na dakop na ini or na neutralize na inihira or whatever, okay? So adi nga nit mga kamaestrahan didi halay tinas aditi ha San Jose National High School,
0: may da ba kita Sir Edward may interview nga da? Oh nga maestra,
1: amo nga ni ma'am ha K5 nakato ka mo sulod ma'am. May da pa? Okay. Okay. Ayun mga kamaestrahan. Ang mga estudyante, ma'am, ato pa sulod. Wari magpakagawas, ma'am. Di pa ko maaram. Pero katabuhan incident na kadto ka mo sulod. Pero kamo, ma'am, nakada ka mo sulod, ma'am? Nakada ka mo sulod? Nagla-klase ka mo. Ano niyo na ibatian, ma'am? Buto-buto. Anong klase nga pusil, ma'am? Wari ko makakita. Pumatil lang kamong buto. Damo ang buto, ma'am. Damulaay. Okay. Hay naman niya mga estudyante, ma'am. Nagagawas nga tanan. Pinanguhang parents. Okay. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Parahira kumitan panitabo. No? But, damo nga buto ni Ranay Batian. Okay? So, amo situation, didi yan na, gawas San Jose National High School.
0: BBR Malite, okay. Sir Edward. BBR Malite, kuan ito. Ang BBR Malite, ang gamit.
1: Pag-aamo doon si Ring, istorya. Pag-aamo si Ring, ano, but kita ka, oh, may nagawas na liwat di ding
0: ambulance.
1: In an ambulance. Oo. Di kita maaram kung sa Maran or basta again sa Ram na didi na aadi kita ni didi. Itong gate.
0: So ang mga kausat na media, Sir Edward, adala gawas itong gate. Di rin napasulod ang PNP ng tuha compound.
1: Kami, aadi kami didi actually. I-check na ito itong principal, K5 News FM. Yan. Okay. Sumulod kita.
0: Oh, sir.
1: Adi na kita compound mismo itong San Jose National High School. Okay. And I'm in a situation.
0: Hinay ka mo, sir, ha? Oh, hinay.
1: Okay. Adi na't mga polis, mga pirang mga taga-media, anding hapon. Mga kakanak ka mo, sir? Okay, on na matyan. Piran na matay ni sir? Duha? Oray paglaro. Adto nga, adto yan nga kuan. Adto yan nga nangaging, alayo na lang ako, Jeff. Adto nga nangaging. Yan na. Ano ang pira? Mga samaran. Dama ang samaran, sir. Tulor. Ano ka tingin, sir?
2: Wala, hindi pa lang. May gusto mo dito. Ako na anak kayo.
1: Imo anak. Ano ang student imo anak kayo?
2: Wala, ang mga bibiling.
1: Wala yung cellphone, wala yung tawag, kunahan. Okay, ano namatay? So, dyan, sir. Ay, man namin. Okay, natin ko natin. Di nga portion. Okay. Tamok, magpampanili mga napipas. Magkawari pa katotohan yan si Tim. Okay? Dahil ka itong mga pulis. Nagdarundumari yung investigation.
0: Sir Edward?
1: Okay.
0: Sir, yes, Edward?
1: Sir. Yes, sir.
0: Sir, an kuan, an namatay ko no, may estudyante? Ano ito? An may kaputan pusil? Or kuan la? Mga bystander la?
1: Waray pa hiniklaro yan na actually ng istorya. Okay, bataan din na itong mga kapulisan. Adi, Captain Abayan, sir. Hino pwede mo interview, sir? Kasi pwede, sir. Okay, tigan.
2: Klaro pa, sir. Okay, pa.
1: Ano ang minister niyo yung information na naroon natin, sir? Minister, sir. Mga teacher.
3: Sekarang ito na rin.
1: Okay. Okay. So, di pantawin. Okay. Ano ni? So, taganak? Okay. So, taga-Bureau of Fire Protection ni actually damo din ng mga police, may mga bombero, and mga emergency workers. Okay. So, hindi din nga kwarto sa mga classroom. Hindi din titinuok na babae. So, di pa kita maaram ko na ng detalye kay waray pa mga police luwat maghatag din. Masamog pa din actually. So, di kita nahabaro pa yan ako.
0: Okay.
1: Nadakpan na ba? Ang nanamusin? Girahin nyo ini? Kung may mga namatay, tiraan na matay, tirahin uliwat ini. Okay. Kung may mga samaran, tirahin uliwat ini ng mga samaro. Okay. And anong mga kasamdan nila? Okay. So, adihi Vice Mayor Raymond Romualdez.
0: Ada na i-Vice. Oy, si Raymond.
1: Dito na si Vice Mayor.
0: Oh, nakikita niyo yun ang mga kasangkayan live, no? Ang ato nito station manager, diha K5 News FM. O ato yan na San Jose National High School. Nanginginsayod kita. May pagisumpay hining shooting incident, no?
3: Raymond Romondes.
0: Diri pala iha.
3: Mag-restore yan.
0: Oh, sige.
3: Student ba? Yeah. Kung kaya dali diyan na story. Ako student siya. Ano sa tapos na? Adi diyan na. Ay, ay. Okay. Hindi na sa akin Vice Mayor Raymond Romualdez. Doon na di conference actually with the teachers, dalawa si Colonel Noelito Itigan, itong Chief of Police din yata Tacloban.
0: Okay.
3: Adi yan na. Nag-meeting hira di dito. Nanugod ang natabo. Okay. Si Vice Mayor nandito. Masasabutan natin. Adin teacher, gina-interview.
0: Sir Edward, oh, adito sir, nagpapapress kon hira? Allowed ban media nga da?
3: Actually, naghangit hira nga di rin natin live. But adit CCTV. Gikita si City Budi Villages.
0: Okay.
4: Amo ko na doon na dakop, sir. Amo na doon na dakop. Amo na doon na
3: dakop. Amo na doon na dakop. Amo na
5: doon na dakop. Lang, sir, chief, kung pwede mag-close door conference mo.
3: Ah, okay, close door conference. Okay.
5: Tapos, we will give you na lang.
3: Okay. Later. So, Sir Nilo Ibero. Sir Nilo, kay... Ano nakarawat mong information?
5: I was just informed about this, so I heard.
3: Okay.
5: So we will be conducting a closed door conference and we will issue official statement later on. Kay mismo hi kami pag inipulang pa itamon mga information.
3: But ano ang information na nakadanga time? Ano ang information na nakadanga time?
5: May mga
3: estudyante dire.
5: Initially, mga estudyante.
3: Mga estudyante ang namusil?
5: May ada estudyante, katapos we still do not know kung hindi ang pag-aapinti.
3: Also may mga outsider?
5: We do not know. That is what we are going to determine. That's why we are having a conference now.
3: Kino taan hindi nga conference?
5: We have the Vice Mayor, we have the Chief of Police,
3: okay.
5: We have Police Colonel Asiyo, and from the Division of our legal counsel. So later on, Eduardo, no? We will be issuing official statement. Kaya na, basta lang mga information, no official ano pa.
3: Okay. So, okay, but yun lang, kinita niya ng CCTV. Ano yun, na-capture ang CCTV? And,
5: That is what we are looking for. Kung natatangan nga mag-awins.
3: Okay, sige. Okay.
5: So,
3: for
5: the meantime, we are assuring the public that we will do everything to contain this, pero we are very sorry to say that this now.
3: Ano yun eh? Closed door yun na? Gina-assess niyo yung...
5: To find out ano good talaga ang tanong na nila.
3: Okay. Okay.
5: So, we will be releasing a statement, official statement, as soon as we are done with the conference.
3: Okay. Okay. Sige. Okay. Pirang patahin niyo. Waray paklaro?
5: Ay, na-confirm daw. Pero I could not say how.
3: No. Okay.
5: Kanahan mga nasama. Pero
3: okay.
5: Ato na ginahari lang sa ato hospital.
3: Okay. Thank you. Okay. Ongoing. Thank you, Dr. Iner. Okay. So, ongoing din yan na. Okay. Parang hindi ka naman live na doon sa social media. Okay.
0: Sir Edward, pakisiring daw concern nilo kung suspended ang klase ng ada.
3: Awaray na ini, suspended na ipon. Bisa dito ipakiyan na nairo.
0: Oh.
3: Suspended na ko din yung klase na.
0: Okay, kay para waray na may sumulod. Nganhin, okay. Kuan na, kay nagta-traffic pagod. Mga para airport.
3: Okay. Okay, pagdawas na kita dili. Katipain. Nakalide pa kita. Okay, dapat okay, kakita Jeron, maupenta ko ma-pick up line ng atong video, atong kuan. Atong K5 News FM digital. Kay damo itong karuya nga may baro itong mga development ini. Brawas anay kita dili kay naghangi hirang inen it close door ana ini no so adi Vice Mayor Raymond dit Tacloban City Police Office Chief and Nilo Edera adi and mga official mismo di dihiton San Jose National High School.
0: Sir Edward?
3: Kanina gin yes.
0: Oh, sir, i-recap ta dawla. May nakuha na ba kita nga impormasyon kun hino ang naguna pag pabutuhan pusil? Oo, outsider ba? Or confirm ba nga may dausa nga estudyante gihapon na sulod han San Jose National High School nga ini nga grade 9 actually, third year high school ini nga nagpabuto gihapon pusil?
3: Actually, waray pa. Actually, waray pagod hini yana. Klaro. Waray pagod. Waray pa mga testigo nga mag-istorya do kanina, while nakatikitahan ni nga era, unta closed door, no? Matatagan kita ni higayon nga maka sulod. Okay, ginhangil na kita nira. And nagagumawas lana kita. But, waray pagod hini klaro. Okay?
0: Okay.
3: Kung hinot na mo sil, hinot pinan mo sil, ano itong identity, wata din naguruhurong ko nidi.
0: Okay.
3: Naguruhurong ko hira nidi. Okay.
0: Confirm, sir. May namatay.
3: Pero maram. Okay. So, di nang tapos sulod ang eskulahan? No, I mean classroom or hagawas ng classroom. O karayo ka. So bumati ka lang buto-buto. Okay. But confirm na nga may mga nagkamatay mo. Okay ka ba kagatingin ka?
6: Nanghigda
3: na. Nanghigda. Ato pa yan na?
6: Ato pa yan na.
3: Okay. May... So, ginukulat pa siya ko, but may dana duha nga...
6: May dana nga kung may gawas, mga negligence.
3: Okay. Ha? Four. Mga upat? It nagtamatay? My God. So, posible nga upat daw. It mga nagpatay.
0: Hindi
3: dipet upod ang mga samaran, sir. Okay.
0: Upat nga estudyante.
3: Okay, diri pa, okay. Sige, so mga four. Wow. Estudyante ba yun ni sir nga namusil, sir?
6: Estudyante, sir.
3: Estudyante. Nasa rin mga outsider, diri? Outsider. Ano pa kasunod daw ang armas nga niya sa iskula? May da ba ka mo din, hey, watchman? May ka mo gwardya?
6: May da po.
3: May ka mo gwardya din, sir?
6: May da, sir.
3: Pero... Again, kakapkapan ba ito? Inyo, pero man kung ka mo mag-iisip ano nga data boy ni?
6: Iisip kayo, mga estudyante na din.
3: Mga estudyante ito. Mamay ka lang. Tinuod bang armalay ko nung ginamit?
6: Direk pa yun. Talaga sa
3: doon. Okay.
6: Alaba ba?
3: Pero damo buto. Damo buto.
6: Sir, kayo mo nung alaba ko.
3: Alaba ng armas ang ginamit? Urbida. Okay. So may napurutan ng magasin? Okay. Oh. Okay. Anan musil? Anan musil buhi?
7: Di pa kami. Ay, under parental.
3: Okay. So ginuhulat pa. Adha kustodiya itong mga kapulisan. Bado ko baga tinuod good man anong baga upat ang nagpatay. Okay. Upat na matay hini nga shooting incident and nagawas nga baga nadakop na daw an nagburukaton hini usa but adi kita yun ginsulod naton hini nga lugar kita ka dideo okay Jeron mga pinelas hini
0: nagkalat
3: mga estudyante aminit sulod ang usa nga classroom
0: Yung tao nagkaklase pag unadahira.
8: Nagkaramok good.
0: Nga na ni Kalasan.
9: Ani ka din eh.
10: Ako di ko alam. Ay, kung sila ko din si Garatap ako.
9: Ah, ako mo?
10: Kung katapos, I am the president of the section 9.
9: Ikot president?
10: Oo.
9: Kahit nga tanang section ni section 9.
10: Yes.
9: Nga din ko natabo ini.
10: Din ni natabo.
9: Hindi din ka building.
10: Yes.
9: Ano ni mga alam na doon?
10: Lilihalo.
9: Haloyo? Din ni natabo. Based on sa surangman din eh.
8: Naratol ko.
10: Kamusin ng kabataan.
9: Okay.
10: Bumakin mo nila. Consentender ako ha?
9: Okay.
10: Buto.
9: Ano nang sarihin mo? Anong aral mo, sir?
10: Ubito Adarni.
9: Ubito Adarni Jr. Presidente kahit?
10: Grade 9, Section Pierce.
9: Grade 9, Section Pierce. Ikaw presidente, PTA.
10: Presidente ako din eh.
9: Okay.
10: Tapos presidente ako, hit nga talang.
9: Naka na Section 9?
10: Division 9.
9: Okay. Pero ka Section nine.
10: Siya.
9: Ito ang Section 9?
10: Yes.
9: Wow! Nandito natin ka ng Musil.
10: Ito.
9: Okay.
10: Basta, senior high dining area, amo ang nagtikang ang first burst nga ang gunfire.
9: Ano yan? Automatic? Magkapagbatit?
10: Pistola daw.
9: Pistola?
10: Kaya nagkakapag-reload pa.
9: Ano nakakapag-reload pa?
10: Oo.
9: Estudyante na yan.
10: Oo. Gimbalunan gun. Kaya baga, damot
9: ito. Ano ang baga inisyal ng information?
10: Baga, magimbubuli ko noon ini.
9: Gimbubuli ini nga. Gimbubuli
10: ini nga. Gunman.
9: Gunman.
10: Oo. Gimbubuli daw ini. So, baga, sugad nga ito na pupuno.
9: Okay.
10: So nakagunahon lang niya mo.
9: Sumulod nga niya.
10: Oo.
9: Daraan po sila.
10: It problema din niya kay malulit security dito.
9: Di na sulod?
10: Oo.
9: Okay.
10: So may tatong first.
9: Oo. Kung kaya naman nakasunod.
10: Yes.
9: Na, kung paghahala, mga armas ang dara, dito matatanggong basta-basta kay lapa.
10: Dito matatanggong basta-basta.
9: Okay. So ini, puro ni Madre Kai. Dito na internet. Okay. So, aadin kita mismo sa pwede mo kami hugdan yan?
10: No?
9: Aadin mo din. Itong lugar kundi nataho. Katoon na ito na natamuhan nila yung
10: Buto na ako din eh.
9: Oo.
10: Pwede
9: nyo lang nag-gab na tabo.
10: Pwede nyo lang
9: nag-gab. Gawas ng mga classroom.
10: Gawas ng tabo.
9: Opo. Di na sulod ha?
10: Di, gawas.
9: So, ang pagtubutahan ng nila yan ha? Mga kakipan.
10: Waray pagod
9: na waray paklaro.
10: Waray paklaro.
9: Anakan to ako dito sulod. Nangyara close door meeting.
10: Pagkala ka to mga.
9: Oo. Dinira ni Dunera ang
10: sisi.
9: Okay, ano na yung pinibaruan mo? Pero patayin na yan.
10: May, bisa na saan kayo nakapo, naigo daw.
9: Saan kayo na po naigo?
10: Naigo. Tapos, may na pa naigo. Kaya nasa rin yung kapinabayan, tuloy ni. Tuloy ni nga, mag-uro po din ni nga.
9: Sarabot, sarabot.
10: Sarabot nga, nagbuwat sila nga. Sitwasyon nila.
9: Okay.
10: Ang main gun.
11: Nasaan
10: na yung bayan ng interesting? Pagkaya natin ni Captain
9: Abayan.
10: Abayan. In my adanera, hot pursuit team.
9: So ini nga na musil, nagkagawas ini.
10: Oo.
9: I mean, nakagawas din ni Sulod.
10: Oo, okay. Hindi, nagpupuang. Nag-gilinog-gilog din. Nag-liyong-liyong din niya ang pangkos.
9: Okay.
10: So, pag butuhan po siya, siyempre, kumusin dyan yung kumataan.
9: Okay.
10: Tama, sige.
9: So,
10: kapag kaya na, wala pa kita ito na istorya. But I said, if I'm doing person, I don't know kung may security officer din na mag-atag-asin.
9: Okay. Security. Pero Darmi, thank you very much. Ano po, galanin mo na.
10: Wala po.
9: Listener ka.
10: Oh, Georgia Darmi ako.
9: Oh, tama. Okay. Ato nini.
10: Mag-sensay ka nini mo ba na.
9: Oh. Hindi na patan.
10: Hindi mo lang mo ito nung kasabi.
9: Oh. Okay, yeah, no. Baba. Okay.
10: Thank you.
9: Thank you very much, sir.
10: Okay, sir. Thank you.
9: Yes. May nakapadudugan, Carlo? Okay, pakitayan na.
12: Maray na kita live. Gin-head live. Kaya akala ko naka-live na
9: kapatid. Wow. Dapat na padayon natin. Okay.
0: Ano?
9: Anyway.
0: Amo na to,
9: Sir
0: Edward.
9: Pwede natin i-ano? Yes, ibalik-balik natin pag-live. Didi ha, San Jose National High School.
0: Okay. Sir Edward, ada ka pa po?
3: So, may nagkakaabot na liwan yung mga rescue vehicle.
0: May da ako di di sir nakuha na ang initial report ni kang PNP.
3: Okay. So, amin na din.
0: Sir Edward? Naka-live pa sir? Okay, may da na ako di initial report. Tikang ha kapulisan. Okay. Adi no, may daging send ha aton. Tikang ini ha PNP ng initial report no. May pagisumpayan shooting incident. Ha San Jose National High School. Yan na lang aaga. Oo, confirmed dead. Tulo. Oo, then may da lima nga samaran. Oo.
3: Okay.
0: At about 9 a.m. on June 22, suspect, may da na di suspect mga kasangkayan, pero diritaan na ini pangangaranan, no? Kaya usahin ni at large. Kay bangin mahamper itong kuanit kapulisan. Oo, may naginhatag na aton, initial nga suspect, no? At tugod man nga grade 9, so kung grade 9, third year high school. Oo. Amo an may darahan armas, sumulod, ngadtuhan eskwilahan, pinamusil ang mga estudyante. Oo, so diri ani nato niya hatag no an complete name hini nga suspect. Meda nagad kita didi. Pero di ani nato nga ngaranan kay usa at large pa. Oo. So based ini han aton kuan didi high station 1 no nga aton shooting incident nga report ngan may dapa impormasyon kita nga nakarawat nga baga allegedly amo gihapon ini hirakuno an grupo ini i-confirm pa ini ha for verification. Didanganhan unang gabi, ang concert didahan Sabado, nga may nagrambol dito gawasan Sangyawan Grounds. O baga allegedly kuno, amo gihapon ini nga grupo. So iko-confirm ta po ini, kung amo gihapon ini hira, ang mga kalalakin an nga nagkasaramok dida gawasan Sangyawan Grounds, nga involved ini nga shooting incident, hamay San Jose National High School. O ongoing paliwat yan ang investigation, no, hanaton mga kapulisan, adto an initial report la adto nga may da confirmed nga tulo nga patay hini nga natabo nga shooting incident no ngan hin lima nga samaran amo na adto nga gindarahan mga ambulances kanina nga nagsusunod-sunod. Oh ano hi Sir Edward, mabalik pa?
3: Okay.
0: Oh amo na to Sir Edward, may da kita report na tigang PNP.
3: Puro may mga armas ini nga tulo. Obida. Okay. So, I'm going to put on the video.
0: Oh, sige. Medyo gina-adjust let atong technician, no? Oo. Kun
3: masulit na. Okay.
0: Oh. Okay na. Diri na. Okay. So babalikan na lang naton niyan kun makasulod utro no ang aton station manager si Sir Edward Sanyagan kay kumadto ini mismo si Sir Edward ngadtuhan pinanhitabuan no hininga shooting incident adto panganiyan at ira patrol an news team no hiton K5 News FM ha San Jose National High School para sayuron good kun ano ang natabo ngan tipaunan ho nakasulod ang estudyante nga may pusil. Oo, ngadtuhan eskwilahan kay may daman ini security guard. Pero sa bagay kay kun BBR malait ang dara nga pusil inin aton mga security guard ha mga eskwilahan it dara man lahi ni 38 lanay o nga pusil 45 o bahin na hikalasan liwat ngan ini nga report no ano sugad-sugad ini han didto ha US nga na report didahan una nga tuig nga may dagihapon estudyante nga sumulod din usa nga classroom nga nagpinanmusil. O kainin nga news, mga sugad din mga kasangkayan, natatabo ini dito ibang bansa, like ha Amerika, di ba may mga reported din han una nga nanmumusil, ha mga parke or diinla, yan na dinhi po hatakloban na tabo. Amo inin aton hini, kuan no? Makarimadima ini mga kasangkayan kay bangin ini nagkaklase nga ni nga tumigdala pagsulod ini nga gunman o nga grade 9 no third year high school tapos pinamusil ania mga classmates kun classmates man or an nagbully ha iya kay based on impormasyon kanina han interview ni Sir Edward ngadtohan usa nga kuan nakadto sa eskwelahan nga ginbubuli ko no ini nga suspect. Oo, so how ini ka how true ini no? Gaano ini ka matuod? Amo diri gud importante barantayang gud it mga ibat kabataan niya na. O basta na nasisi na ibahira mag-isip ya na. Imagine kun amo man ini ang pusil nga ginamit, baby Armalite. Oo pa, kuan ini, hala ba ini? Indi ni masusuksok lahabag. Oo. Kung paano ini nakasulod nga dong, anhin nagpinanmusil nga dohan mga estudyante ha suludan eskwelahan. Anyway, babalikan ini naton nga report, no? Oo, kay very shocking ini. Yan ang Monday morning. Oo, mafiesta pagod, hatakloban. Tapos may dasugad hini nga natabo nga shooting incident. Nga naton mga iba nga kausaha media, ato gihapon ini, irespeto anay natong kung ano ang ginbubuhat niya ng meeting han mga otoridad, sugad man ang mga tinaglawas han diha city government at hi Vice Mayor Raymond Romualdez nanginginano gihapon. Sugad man hi Sir Nilo Ederno an spokesperson han Tacloban City Division. Oo, para klaruhon sa yurong kung ano gud ang tinuod nga natabo. Ngan may danagad kita kopya didi an ini nga initial report, adi gihapon ang ngaran han suspect, pero diri anay ini naton nga ngaranan, no? Kay ongoing yan ang investigation ng kapulisan, kaya usa nga suspect at large pa. Oo, bangin kasi mahamper ang ginbubuhat nga investigation ng kapulisan kung ngaranan ta. O, basta adi, may da confirmed dead, no? Hininga shooting incident, Hasan Jose. Tulo, unconfirmed dead. Then may da lima nga samaran. Opo. Mga around 7:38 ko kay nakaabot ini nga report ha aton mga magnanay na, so there's a possibility nga nagkaklase good han matabo ini amo nga may mga namatay nga estudyante. Iko-confirm ta pa kung adto nga tulo nga namatay kun puro students. Oo ngan piran edad. Oo, huhulton ta ang report han PNP ngan ngadtuhan mga maagi ngadtuha San Jose, angan-angan la kay damot sarakyan ngadto labi na para ha airport. Pwede man kamo mag shortcut didto may MacArthur Park tikad to ha Payapay then airport na. Ayaw kamo pag-agi didi ha may Coca-Cola tikad to ha may Diversion Road hiton San Jose kay nagkaka-traffic dida para di kamo malangan. Ngan suspended na mga kasangkayan it klase ginsuspend dila anay dito sa San Jose National High School tungod hini nga natabo nga insidente o nga panmusil no dida suludan eskwelahan. So para nga tuhan mga kag-anak no han mga era estudyante nga na eskwela sa San Jose igkuan bantayan iyo mga anak kay bangin ano la iton matabo hito iton iba hito may trauma pa. Oo kay ini kita nga ni very shocking ini kanina kay pagsulod kaninahan pag-report. Amugod ato nga mga oras, oo, nga natatabuan insidente. Nga diri pa kita hini makakaghataghan kumpleto good nga impormasyon kay ongoing pa yan na ang investigasyon han kapulisan. Basta ang importante, amo ito, na panginano tangad to, may dakita team gihapon di diha K5, nga nagpadangat ha iyohan exacto nga report han natatabungad to. Nga ongoing pa yan na ang ginbubuhat nga meeting, han mga otoridad ngan taga didiha DepEd may pagisumpay hadto nga natabo. O adto gihapon jeron ko no mahatag ko na kun report ha imo. Okay na. Nag-report naman didiha K5 no. An importante man laha aton makahatag kitahan breaking news kay para liwat adton mga nagkikita ha era balayla. O gusto ito mabaro kung anong natatabo dito ha sa COB. So may mga kwan didto mga kasangkayan like an during han meeting nga ginpagawas na naton kausa media nakakaintindi po kita ito. Kay not all the time manggod makaka-cover naton. Oo. So at least gintry no hanaton station manager didi Sir Edward Sanyagan nga maipaabot po ha aton ang mga kaganapan didto mismo ha San Jose National High School may pagisumpay hini nga shooting incident. Yan agud lang aga. Opo. May dapakita 14 minutos. Okay, bangin may mag-report pa. Ini nga 14 minutes, ikukuhan ko ani ang mga natabo, no? Didiha Tacloban, didahan nag-agi nga mga adlaw. Oh, mahatag pa kun yan hin kuan kay bay may breaking news pa nga umabot. Oh, i-check po ini naton. Maida na ngayon kita mga kasangkayan, mapaibaan na kitang sumat, no? Masigwi anay ako. Nga di po kita itong aton mga news, no? Supposed to be nga paghihingadayan untaya na. O, nahatag na ito ng haro sa kauras, hadto nga breaking news, o, shooting incident, no? O, nga di anay kita na aton kuan, ang mga nakahanay naton nga balita, supposed to be yan nga aga. Oo. Siyahan no, ang aton ginbuhat nga baliwan rights didahan Sabado. Ngadtuhan mga deboto, may nangay na ito na pausa. Kay ano kuno jiron nga warin naman dito ha baliwan ginduong kuno ang sakayan pandagat nga ginkakargahan ni Senyor Santo Niño han imahiti kang Habuskada Church. Oo, dito ha barangay Buskada, Basay. Kaya usually, every June 20, ginbubuhat talaga ini nga baliwan rights. Nakita man naton mga kasangkayan no nga giniinayad diyan ang causeway didha may mugs. Ada kasi ini an guti ay nga pantalan kundi in gin tatabok an imahe ni Señor Santo Niño tikang didto habasay nga ni Hatakloban. Takay kay tungod hini nga giniinayad nga da gingkadtulaan ay po hamay downtown area didto nga ni hamay panalaron bay o luyuhan giniinayad nga makdo o an paradahan didahan mga sakayan ang mga passenger vessel para nga tuhabasay o dida naton no ang ginggamit didan Sabado nga dumuong ini nga sakayan nga ginkargahan po han aton Señor Santo Niño may pagisumpahan aton baliwan rights. So yun, nagkaada po hin procession, makikita po niyo ang monitoring screen, amo po ito ang mga panhitabo no didahan Sabado during han aton baliwan rights. Opo. Ngan hapagisumpay hini mga kasangkayan, may dangayan ako kuan no para ngadtuhan mga nagpakiana partihan parade of lights kay mabulig kuno kami jiron. Oo, han parade of lights na nakabati kami ha imo didhan unang adlaw nga amo ini. Mapakadto po kamo ha City Tourism Office no kay para magpa-register kun maupod po kamo han parade of lights namon. Oo, kay para dito nare-record, nalilista, ang sequencing han pila, tikang didaha may magsaysay, kutong nga ha Leyte Park, ang dati nga Leyte Park, ada man ito nagpipila, dida itong June 29. Oo, para kundiin ang iyo pwesto nga dapit. Kay makuri kung dida na itong June 29 kamo kumadto, tapos diri kamo namon papilahon, kay waray kamo halista. O, kay damo kasi ini mga kasangkayan, ito na bulig pirmi, ito na aton Parida Blights. So an aton para smooth nganhin organized an aton parada, yan na pala as early as of now, pa-register na po kamo, palista na kamo para ma-include po kamo ha aton pila ngan an Tomeco mai-guide kamo pag-abot na niyo ngadto kun hain dapit kamo mapuesto. Opo. So yon. Ngadto gihapon mga kasangkayan han aton kuan no kay Marisol Gap didahan Domingo. Oo, kagabi. Anaton Mista Kloban. Oo, may dana mga kasangkayan na pili. Nagdaog. Congratulations, no? Hinikan Andrea Nukom. Oo, amo ba? Andrea Nukom or Nukom? Oo. Oo, hi Andrea, hiyaan napili nga Mista Kloban, no? Out of 15 lovely candidates. Opo. Taga Barangay 58 Sagkahan inihi Andrea. Oo. Anaton bag-o nga Mista Kloban. Oo, dinhi ha syudad. Ngan sugad man anhi Jessica Diladeya nohan Barangay 49 Yangfield. Hiya gihapon an Mista Kloban Ecotourism. Ngan hi Sabina May Punay han Barangay 46 Paterno Street. Oo, hiya gihapon na tudlok nga Mista Kloban Charity. Oo. So yan. Ngadtuhan mga nagdaog, congratulations no. O makita niyo ha monitoring screen amo ito hiraan mga kuan. Naupudhan top 5. Oo. Upod na gihapon dida hi Sofia Ann Habien han Barangay 34 Real ngan hi Chloe Layan Reciproco han Barangay 62 A Sagkahan gihapon. So amo inihira ang nagkumpleto no han top 5 han Mista Kloban which is ang nagdaog natunlok nga Mista Kloban 2026 si Andrea Nukom han Barangay 58 Sagkahan. Oh, congratulations Andrea, sugad man ang mga makeup artist hini no ang nagkaputan iya dress kutob didahan pre pageant han talent competition o so yon kay upo dito dirito pwede an kuan la an contestant la upo dito an iya team nga nagsakripisyo para makadaog an ira kandidata. Oo. Yan. May dapat kita 8 minutes. Oo. Ihatag ta pa ini nga report, may pagisumpayhan aton liwat. Oo, ito nga yan mga kasangkayan. Oo, an partingayhan paridab lights kaya di may nag-message sa akon. Oo, kikita ko kasi na akong cellphone kay may mga nagkakaabot tigda nga message. During iton paridab lights, oo, ma-inform na kami nga hiton June 29, after lunch, 1 p.m., igsasarado na po ito, itong main downtown area. Tikang dida hamay Rial, hamay Macdo, Juricos, ito dida eskina Rial. Tikad to hamay Noblehas Junction. Sarado po ito dida nga dalan. Noblehas Junction, may BFP. Tikad to hamay SM, hamay eskina itong Rizal Avenue o Justice Romualdez. Sarado po ito nga dalan. Ngan dito hiton may SM tikad to hamay electronics o may Petron iskina hiton Avenida Veteranos Rizal Avenue po ito sarado po ito nga dalan ngan tikang dida hamay iskina tikad to hamay St. Paul's Hospital kutob na ngadto balik Harial an Avenida Veteranos po ito nga dalan or Imelda sarado po gihapit June 29 hiton kulop after lunch so para ngadtohan mga mapa downtown no. Mas maupay di dahil itong aga pala, itong June 29, kung may mga transaction ka muha bangko, o mga opisina itong gobyerno, mas maupay itong aga nala. Kaya pagkakulop, bangin din na ka mo makasulod. Oo. So kami ito, nagpapasabot kita, ngadtuhan aton mga kasangkayan, no, nga mapakadihatakloban itong June 29. Kaya usually after lunch, pagka 1 p.m., itong aton mga kalsada itong ada na naghinahinay pagkaabotan aton, mga magkirita parahan parida blights. Ngan, anaton mga contingent o para ma-priority hira, makasulod hira dayon. Kay from based itong experience no hanuna, ginsasarata nga nihin alas 4 na, alas 3, danin aton mga float, kay dagko ini nga float, kinukurian pagpilang ato magsaysay, kay nagbubugiot man dida downtown. So amo ito, pag 1 p.m. pala, ginsasaraduhan na naton itong downtown area, kay paraan mga float contingent, mga merrymakers, nga mabuligan aton parida blights, maka, maka-access dayon tikad to magsaysay para before 6 p.m. Usually natikang talaga in parida blights pag si Rome. Oo, kaya no Jero na alas 4, alas 5 okay na ready naman kami kaya no din nala magtikang parida blights nga ni mga kasangkayan. So may emphasize siya ang suga, ang colorful nga mga design no kun ma si Rome, kun gabi. Kaya kun mapawa pa itong lights diri daw may emphasize. Oo, amo ito nga gimbubuhat ito ng city government no nga pag serum good amo na ang pagtikang hininga parade of lights. So yan. Kita kits kita mga kasangkayan hitong June 29. Oo. Ngan ini oy may nagpakiana. Oo, hitong June 30 mga kasangkayan, holiday ito, hit fiesta, hatakloban. Oo. Hit June 29 usually itong mga establishment half nag-half day ito hira. Pagkakulop, waray na ito. Kaya amito parida blights na. Oo. Ginuhulat ta paliwat kung may da executive order no or may kuan nga hitong 29 holiday na gihap. Oo, kay kanang sangyaw man ini. Oo, bantay la niyo ito naton mga programa no. Diniha oras Santa Cloban kay ipapasabot naton kung hitong 29 holiday gihap. Oo, so far yan waray pa kita report nga nakarawat nga holiday hitong 29. Ang pagkasabot naton holiday hitong 30 Martes. Oo, kay fiesta hatakloban. It 29 kasi mga kasangkayan, Lunes itong adlaw. Usually, di ba? Damit mga transaction ito aga. Oo. So ayaw na ipagpakulop kay bisan nganit mga staff itong bangko. Oo, mga nagpa-process dida, nagkikita ito ran pare dab lights. Oo. So 'yun. Atutok la kita mga kasangkayan, kaya ang pagkasabot ko, 30 itong holiday. Oo, waray pa official confirmation kung pati itong 29 holiday gihapon. Oo, yan. Ngan, ngadtuhan aton mga kuan, no? Han aton mga nagsusubaybay hininga pagtaga-shooting incident. Oo, ay medyo nakuan nga ni kita ni. Very shocking kasi ni mga kasangkayan. Nawara ako, pati nga ng pag-report ko. Ang pagsumati ako, ha? May nagpupupsilay. Kiyan siya nga report, pupsilay. Ubot sigo, nagbabaliway ang buto. So, kutuban niya na, ngadto na ito ni station manager, no, Sir Edward, nakasabot kita nga may dangayan ini nga estudyante nga grade 9, no? Grade 9, 6, 7, 8, 9. Junior high school, third year high school. Nga may dara nga pusil, sumulod nga doon era, school campus. Iko-confirm pa kung estudyante talaga yan dito. Oh, for confirmation pa ini. Adi, may ngaran na kada ko. Dirikulaan ay ini ikukwan, no? Nga ginhatag itong PNP nga ngaran kay bangin mahamper itong investigation nera. Kaya usahin nga upod niya at large, ginbibiniling pa kay Miss Kapo. Nga according han report, based on pamakianahan aton station manager din niya K5, nga mismo kumadto da yun, no? Kumadto talaga si Edward Panginano, no? Kung anong natabo. O nga, naghatag kanina, di pala iyahan ato, niya live report, no? Nga niya K5. Nga, may dara nga baby Armalite. O, lagad, ano? O, kumbaga baby Armalite, tapos nagkaklase, tigda mamumusil. Parehas, inihan natabo lagi dito, ha? Ibang bansa. Oo, didahan last year. Nga namusil gihapon na suludan school campus. Kahuna naton dito lang din natatabuha ira. May dangayan din diha Tacloban na gihap. Mm-hmm. So yan na, ginuhulat naton an kagagawsan han meeting, no? Han aton mga government official upodan PNP, ngan an Tacloban City Division, ngan paghatag gihapon in assistance, no? Ngan tohan mga namatayan. Kay based on report han PNP, han era initial report, may dapo confirmed dead. Oo. So, there's a possibility nga ininga tulungan na matay, puro ini estudyante. Pero waray pa man dito naka-report, kay waray pa ang mga ngaran. Oo. So, iku-confirm pa natin kung talaga ininga tulo, mga estudyante ang nagkamatay hininga shooting incident sa San Jose National High School, nganin may mga samaran nga lima. O, iku-confirm tapagihap kung mga estudyante gihapon ini nga man ang nagkasasamaran. So kung nasamaran, possible mga naiguhan bala, nadaplisan. Oo, so iko-confirm ta paghihap ini. Bantay la kamo mga kasangkayan din ha K5. Oo, kay may mahatag inihin update liwat niyan. Oo, ngan for sure mapapress kun ini ang PNP. Kay para masayuran itong publiko, bahin hini nga makariba dima. Oo, nga shooting incident. Adi mga patron pagod. Oo, nganin kun how true nga amo gihapon ini ang grupo nga nagrambol dito hagawasan Sangyawan Grounds. Didahan Sabado han gabi, hang kanan Glock 9. Oo, iko-confirm ta pa ito liwat. Kaya may da info nga amo kunini ang grupo nga nagrambol, nagsaramok dito gawasan Sangyawan Grounds. Oo, so tutok la mga kasangkayan. Hininga estasyon, no, K5. Ngan ha mga sunod nga programa, hiton oras han Tacloban. Mm-mm. Ngan tungod nga kinakablas kita hiton oras, hangaran han lokal nga pamunuan han Tacloban. Ilarom han liderato ni Mayor Alfred Romualdez. Kutob sunod nga adlaw dinhilagi hapon ini nga programa oras han Tacloban.
11: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han Tacloban. Tubtuba sunod nga higayon han oras han Tacloban.
13: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City.
15: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mga ka-K5, ini naging kakasubo naton nga diri kita makakaghumatag haiyo hin malipayon nga aga. Kay duro iton shock, pagkalas, kabiduan, kasubo. Nga aton niya na inaabat didi. Labi na didi ha Tacloban City, hininga panhitabo ha San Jose National High School. Nga di mismo ha syudad itong Tacloban. Tungod hininga panmusil, didto mismo hasulod hin usang a classroom. Kanina han mga alas 9 han aga ha San Jose National High School. Amo na naton programa 11 MBPS, mga balita ngan public service hakada alas 11 hiton aga. Yan ang adlaw han Lunes, June 22, 2026. Ini ka K5 Kevin Susana. Upod ang bugos nga puwersa han K5 News FM Tacloban 103.1 nga magpapadangat hini nga aton igin papadayon nga live coverage han nahitabo nga makangingirhat nga panmusil dito ha San Jose National High School kanina han aga mga alas 9 ang takna kundi nahingurusos ang pagklase hantag sa tagsa nga mga eskwelahan dito. Ngan aton didigin kita iton siyahan nga spot report nga igin padangat han Station 1. Iton Station 1, iton Tacloban City, PNP, inaadto ini namumutang. Harani mismo iton San Jose National High School. Subay didi iton spot report, shooting incident sa San Jose National High School, natabo ini mga alas 9 ang takna. Nga kundiin, iton aton siyahan nga impormasyon mga ka-K5, may ada tulo nga mga nagkamamatay. Mga estudyante ini, ngan lima ang samaran. Ang suspitsado mga ka-K5, diri talaan na ini nga ngaranan nga suspitsado, nadakduha ang suspitsado mga ka-K5, subay iton initial report. Duha iton suspitsado, an usa nadakop pa o nadakop na, an usa ginhahalpat pa iton mga otoridad. An nadakop nga suspitsado, 15 anyos pala. Ha? 15 anyos pala iton pangidaron, grade 9 student, ngan taga barangay 83, San Jose, Tacloban City. An mga kapulisan in pinmakagto, pag-responde, han nasabi nga panhitabo. Ngan kundiin hair initial nga investigasyon, inakakita hira hintulong nga nagkamamatay, lima ang samaran. Usahan mga suspitsado ang naaresto, samtang ang usa at large pa. Amo ini ang siyahan nga ispat report nga iging padangat haaton han Police Station 1, han kapulisan diniha Tacloban City. Otro hunta, ang suspitsado nga nadakop, lalaki ini, 15 anyos, grade 9 student, ngan residente ha barangay 83, San Jose, Tacloban City.

Pero niyan, ito ang mga report live. Ante ka K5 Edward Sanyagan, sugad man ni ka K5 Carlo Arisgado para mag-alinsunod hini nga mga panitabo. Salit, angan-angan la ano, samtang ginuhulat nato niton ira mga report na utod-an ay kita didihan aton live streaming. Nagpapadayon nini nga aton pagkuhan mga impormasyon tikang didto ha San Jose National High School mga ka K5. Kanina na last 9 natabo mga ka K5 ining panhitabo didto ha San Jose National High School nga kundiin aton ini gin susubaybayan tubtub yana nga

Waray ko di monitor nga ato nakikitan. O mga ka-K5, ginuhulat pa nato nito aton mga reports ano tikang didiha field para kita mahibaro itong latest ini nga panhitabo. Makaingir hat ini nga tipag-peris na pangunit itong Tacloban City 1 week from now. Tapos sugad ini itong aton ma-experiensyahan nga diri maupay nga panhitabo. Kanina ini nagkakalasan kita ini kaninang aga mga ka-K5 nga sugad ini nga panhitabo. Eskwelahan pagod nga diri kita nakaka-imagine ano siguro itong iba masering kuan ano tawag hini naka-live ba kita? Naka-live na ba kita ka K5 Ray? Ha Facebook? Okay. Waray kun kita hin magdadahom nga matatabo ano ka eskwelahan man hini pero sering paman naton hanunang simana in Maida na natabo dito ha Cavite nga duha nga panhitabuhin panmuno hasulod han eskwelahan yan na sugad-sugad nga ginlupigan pa naton din Tacloban City kay panmusil na ini mga ka-K5 nga aton na-experiensyahan yan na dinhi. Okay, so adyan aton iba, oh, live na sir, oh, kay didi nagkaka-problema liwat kami, didi han amon na technical. Dako ini ang iristoryahon mga ka-K5, ang nasugarin ng panitabo, labi na kay sulod inin iskwilahan. 15 anyos lapagod ini nga nadakop ng suspitsado, grade 9 student. Nga taga barangay 83, ha? Barangay 83 din niya Tacloban City, San Jose. An usang nga suspitsado in ginahalpat pahan mga otoridad mga ka-K5. Waray pa kita, syempre, diri itong igahatag itong mga ngaran, itong mga nagkamamatay. Kay hikita na intindi kita nga mga minor ini. Ituunahon ito hiton Philippine National Police pagpasabot hiton mga ginikanan hit mga kag-anak hini nga mga kabataan hiton panhitabo. Amo ito it ginsusunod nga protocol kon may ada sugad hini nga panhitabo. So bangin kamo magpipinakiana kon hirahin o ha? Bangin kamo magpinakiana kon hirahin o nagkamamatay didahin nga insidente. Diri kita hito makakaghatag hiton ira mga ngaran mga ka-K5. Labot la kung may ada official statement na ipapagawas ito. Pero I doubt. Diri ito, labi na kay mga minors ini nga involved. Itpapasaboton la ito, itkag-anak. Makakasabot na la kita hit ira mga post na Facebook kung nahidabi manggod itong ira mga anak. So amo ito't latest yan na mga ka-K5. Ano? Subay hansyahan. Subay hansyahan nga ispat report han PNP dito sa San Jose Station. May daan na tabo nga shooting incident alas 9 ang takna kaninhan aga dito sa San Jose National High School. Kung diin may ada duha nga suspitsado ang tigda nala nganan musil ngadtohin mga estudyante hasulod han classroom. Sumalahiton PNP, tulo ang mga nagkamamatay. Tulo katawan nagkamamatay. Posible ini mga estudyante tanan kay didto hasulodhan eskwelahan. Mayda na kita nagkakikitan ng mga pictures. Makorela naton igpakita kay bangin bawal hiton Facebook. Tulo nga mga estudyante ang nagkamamatay ngan may ada 5 nga nagkasasamdan. Ngan may ada duha nga suspect ang nagsulong. An usa nadakpan na 15 years old pala an usa nga nadakpan nga suspitsado. Pero kanina ang video nga akong ginkikinita, kuan na hiya bagahin ulitaw na maupay na an porman ialawas ini nga nadakpan nga suspitsado kun amo man ini. Pero subay did an ispat report an nadakpan nga suspitsado 15 years old.
ngan grade 9 didagihapon ito ang nasabing eskwelahan ngan hiyain residente naguukoy ha barangay 83 ha San Jose dinya Tacloban City.

0: Diri pa kita hini maaram kung ano iton motibo. Waray pa hini kay duro pa inin ka bag-o pa lang panhitabo. Labot la kung magpagawas iton ira kadugangan nga statement iton PNP. Nagsunod-sunod ini nga mga panhitabo mga KK5 na yan ang bulan nga pag-abri itong klase, mga bayolente nga insidente ang natabo. Didahan una nga simana hadton Miyerkules nga adlaw, may nababayi nga grade 8 nga estudyante nagpinanmuno asulod han eskwelahan. Okay, so para po sa ating mga nakikinig dito, magtatagalog tayo para maintindihan tayo dahil naka-live tayo sa lahat ng mga stations ng K5 News FM Philippines. Dito po sa Tacloban City, kanina po na mga alas 9 ng umaga ay nagkaroon ng shooting incident sa loob mismo ng San Jose National High School. Para sa mga hindi po nakakaalam na nakikinig sa atin sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM Network Philippines, ang San Jose National High School ay more or less mga 5 kilometers away from city proper. Mga 5 kilometros ang layo ng San Jose National High School mula dito sa city proper ng Tacloban City. Ito po ay nadadaanan kung papunta kayo mula sa city proper ng Daniel Romualdez Tacloban Airport. At tinataya na ang mga estudyante doon ay mahigit kumulang 1,600 na mga students. So just imagine mga KK5 na magkakagulo ang isang campus na mayroong 1,600 plus na mga estudyante. Tapos sa kasagsagan ng kanilang pag-aaral ay mayroong mangyayari na ganito na barilan o pinagbabaril sa loob ng kanilang classroom. Ayon po sa unang spot report ng PNP na ipinalabas kanina mga alas 10:20 ngayong umaga, naganap ang insidente mga alas 9 kaninang umaga habang nagsasagawa ng kanilang lesson sa kanilang mga silid-aralan ang mga estudyante. Dalawang suspect ang nagpaputok ng baril sa loob mismo ng kanilang classroom. Ayon sa spot report, tatlo ang binawian ng buhay. Hindi pa pinapangalanan kung sino-sino ang tatlong namatay. Meron din pong 5 sugatan dahil sa pamamaril. Ang dalawang suspect, yung isa sa kanila ay naaresto na. Ang naaresto ay lalaki, 15 years old, grade 9 student, at nakatira din sa Barangay 83, doon din sa San Jose District ng Tacloban City. Samantalang, yung isa pang suspect ay hindi pa naaresto hanggang sa kasalukuyan at subject ng hot pursuit operation ng mga otoridad. Andito ngayon si KK5 Edward Sanyagan live mula sa San Jose National High School para sa karagdagang mga impormasyon. KK5 Edward, IK5 mo.
1: KK5 Kevin, sa ngayon ongoing ang ginagawang closed door conference ng mga teacher ni Vice Mayor Raymond Romualdez ng Tacloban, yung Deputy Director for Operations Philippine National Police Region 8 at si Colonel Noelito Hitiga, okay, yung City Director ng Philippine National Police sa Tacloban, ongoing ang kanilang closed door conference. Nabigyan tayo ng pagkakataon kanina na makapasok doon sa lugar na kung saan na ginagawa, isinasagawa itong closed door conference. And while nandun ako sa loob, nire-review yung mga CCTV footages, okay, na nakuha ng paaralan sa naturang pangyayari, kung kaya't madaling na-identify kung sino yung mga salarin, okay? So, nakausap ko kanina si Colonel Hitigan, yung City Director, na lumabas na dalawa nga yung suspect. Yung isa ay nasa kustudiya na nila at yung isa ay at large pa, And kaya kanina nung magtakbuhan yung mga SWAT dito sa loob ng paaralan, tayo ay sumabay doon sa pinuntahan nila dahil may tumawag sa 911 na mayroong magsusurrender na suspect sa naturang pamamaril. Okay? Pinuntahan nyo ng SWAT kanina, kasama tayo, K5 Kevin, mga kasama natin sa K5. But unfortunately, wala silang nadat na tao doon. Ano? But ongoing yung manhunt operation ngayon. So I understand, mayroon nang ipinalabas na SWAT report ang Tacloban City Police Office. And alam mo, conflicting yung mga information. What I understand, Kakipab Kevin, yung unang SWAT report nila lumalabas na may tatlo yung patay. Correct? Dalawa yung suspect. And lima yung mga
0: nasugatan.
1: Nasugatan. Mm. Yeah, tayo nababahala kasi while on our way kanina, past 9 o'clock, nung mangyari ang insidente, marami tayong nakasalubong ng mga
0: ambulance.
1: You know, emergency vehicle, ambulance, and talagang natakot tayo dahil sabi ko, siguro daming casualties ang naturang pangyayari. Ano? But yun ang latest development natin nakuha. Tatlo yung patay, dalawa yung suspect, and lima yung sugatan. Okay. Yung pinangyarihan ng krimen, ka K5 Kevin, K5 News 7 Philippines, ay nakakordon na ngayon. Okay? And it is now subject for the investigation of the scene of the crime operative. We were informed na may isa pang bangkay na nandoon sa lugar na kung saan nangyari yung insidente. Okay? Mm-hmm. So lumalabas sa investigation na itong mga suspect, hindi sila pumasok actually sa loob ng paaralan. Nasa labas lang sila and paikot-ikot sa iba't ibang lugar kung saan nangyari ang insidente. Okay? And nakabunit
0: Information
1: natin nakuha. Yan. And yung isa nakabunit, yung isa yata hindi. Yung mga sketchy pa na na mga information. Ano, and napag-alaman natin na nakapasok sila dito sa loob, dala yung baril na yun. Contrary to the earlier report na naibigay natin na parang Armalite rifle yung dala, hindi pala. Ang na-interview natin na isang teacher kanina, lumalabas na mga handgun ang dala nilang
0: okay. Pistola.
1: Baril. Okay. Pistula. So hindi pa natin mawari kung bakit nakapasok ang mga salarin sa loob na dala nila yung kanilang mga baril. Okay? Sabi naman ng mga bata, hindi naman daw kinakapkapan. Okay? Wala namang hindi bahagi ng kanilang security protocol na kapkapan at saka inspeksyonin yung mga dala ng mga bata. Kasi sino ba naman yung mag-aakala, K5 Kevin, K5 News FM Philippines, na itong second, considered as a second home, itong paralan na mangyayari ang ganitong shooting incident, okay, na first time in the history dito sa lungsod ng Tacloban. Okay, so ongoing ngayon ang closed door conference. We tried na makapasok but we were informed that they will issue an official statement for and on behalf of the city government of Tacloban once matapos na ito lahat and yung sinasagawa nilang manhunt operation. Ngayon, wala na nga klase, suspended na siyempre. Pati yung elementary na malapit lang sa lugar na ito, sa San Jose National High School, suspended na rin yung klase. And doon tayo sa
2: okay.
1: Elementary school.
2: So, while mga K-Fab, may counting problema lang sa signal ng K-Fab News at ang Tacloban. Pero, nire-recap ngayon ng station manager natin, si K-Fab Edward Sanyagan, yung nangyari doon sa Tacloban High School, Tacloban National High School, San Jose National High School in Tacloban City. Nagpalabas na mga K-Fab ng official statement ang Police Regional Office 8. And it is confirmed, tatlo ang patay, lima ang sugatan, dalawang suspect, isang suspect na huli, yung isa is at large. At ang suspect mga ka-K5 right now, K5 News FM Philippines, ay mga estudyante din ng naturing school, San Jose.
0: Okay mga ka-K5, nabali kita ano, kay nag-hook up unta kita ng aton ibang sister station. Amo siguro ato nga may nakakabating, Tagalog nga nanmumulong, nagyayakan. Okay.
2: Ang sabi ng official statement?
0: Okay. Okay, so bangin na papausa ka mo, baka nagtataka kayo na nagtatagalog na kami dito kasi nga naka-hook up yung buong K5 News FM Philippines Network. Ha? Kaya pasensya na sa mga nakikinig dito sa Tacloban City pero Nagtatagalog kami ngayon dahil nationwide na po yung aming broadcast ngayon. Ha? Nationwide na po yung aming broadcast ngayon. Kasama na po natin lahat ang K5 News FM stations ng buong Pilipinas. Okay? Sige mga ka-K5. So, nagpapadayon ini ng aton programa ng 11 Mbps para sa ating special coverage nitong mga pangyayaring nakakagimbal kanina nang magkaroon ng shooting incident.
1: Okay.
0: Okay, balikan okay natin si Ka-K5 Edward mula mismo sa San Jose National High School. Ka-K5 Edward!
1: Dito tayo ngayon sa San Jose National High School at nandito si Vice Mayor Raymond Romualdez, and I understand natapos lang ng kanilang closed door meeting with the school officials and yung mga police. Okay? Vice Mayor?
3: Yes.
1: Okay. Si sa K5 News FM kami, Vice Mayor? Okay. So may napaka-storya si Vice Mayor. Okay. Sure. Okay, I know. Yes. Vice Mayor, live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Gusto po naming malaman kung ano ba ang napag-usapan nyo? Anong naibigay na report sa inyo ng mga police?
3: Well, actually, we're waiting for the city director, Etigan, to come back. But so far in the command group right now, I cannot disclose the full details of... And, syempre, public safety is at utmost concern. So, currently... identified natin na dalawang shooter na bata are currently both apprehended already.
1: Silang dalawa? Nahuli na. Okay.
3: The classrooms are all cleared. Currently, the teachers are discussing how more preventive measures. This is the first time this happened in Tacloban and it should be the last. Okay. So, we're working hand in hand with all the teachers, step ed, to make sure to help. Whether it be metal detectors, practicing instead of mga earthquake drills, kanyang iba na yan.
1: Okay. The school is considered as a second home for our children. And this is very sad that ito ang nangyari. May lapse ng security. Anong napag-usapan niyo with yung mga opisyal ng DepEd sa San Jose?
3: So, since... No. So, what happened currently... cannot disclose the full details kasi kaka-apprehend lang yung mga suspect.
1: Okay.
3: So, after interviewing the suspects, we'll have more information.
1: Okay. So, may ano ba? May ibigay ba na information kung bakit ginawa ng mga bata? Anong nag-trigger sa kanila na gawin yung pamamaril, Vice Mayor?
3: They did it with intent. That's guaranteed.
1: Ano yun?
3: They did it with intent.
1: With intent?
3: With intent.
1: Okay, ginawa sila with intent.
3: Actually, pinost nila, nag-selfie sila na nakahamok ng pusil.
1: Oh! So, pinost nila na nakahawak sila before the incident or after the incident?
3: I think before.
1: Before the incident?
3: But the picture came out. We saw the picture. And then, pero dito nakatago eh. Nakatago yung mukha.
1: Dito, yung nung pumasok sila, nakatago yung mukha nila?
3: So, ibig sabihin, pag nakatago yung mukha, tapos naka-hoodie, kilala.
1: Okay.
3: All of the, so far, my deepest condolences to the parents and family members.
1: Okay.
3: Confirmed po na tatlong namatay.
1: Tatlong namatay?
3: O, bata din. So, all children.
1: Sino ang nakakita na nag-post sila prior to the incident at na-identify na sila yung gumawa? Paano pinag-connect yun?
3: Excuse me?
1: Paano pinag-connect yun na nag-post muna sila?
3: Because yung unang nag-surrender agad din.
1: Yung the moment,
3: yes. Okay. The one using Bible 38 caliber. Nag-surrender.
1: Ano yun? Baby armor light?
3: Hindi, lahat ng maliit.
1: Ah, maliit. Okay, handgun.
3: Handguns, okay. Yes.
1: Anong sabi ng unang nag-surrender?
3: Hindi, tugma sa picture, it's identified.
1: Ah, identified siya.
3: Identified siya.
1: The picture na pinost niya prior to the incident.
3: Yes, and the current shooter that was previously at large, nahuli na din, nag-surrender okay. Din.
1: Nag-identify sa kanila, Vice? Mayroon bang, aside from the post?
3: Kita sa picture, kita yung mukha.
1: Sila talaga?
3: Sila talaga. Unquestionable.
1: Okay. So,
4: pwede yan, sir, kung... Saan galing ang mga pharmacy?
3: That's what we're currently investigating. He just got apprehended, wala pang 5 minutes away.
1: Oh, so
3: that's why I'm waiting for Higan to come with me here. Kaya nandito lahat eh, so nag-start tayo mag-interview.
1: Sa pangyayaring ito?
3: Of course, we'll do everything we can to make sure this never happens again.
1: Okay.
3: We'll also help the families, the bereaved families, our utmost condolence. This is the first time it's ever happened to us, but we'll make sure that this never happens again.
5: It is our best effort. Mga preventive measures ang gagawin niyo?
3: Currently, school is suspended in San Jose. The teachers are currently discussing still how long so school will be suspended for, how we can beef up security for all schools, and the root cause of why this happened. A lot of us have our suspicions of bakit yung dahilan. Pero syempre, I will not disclose that until ma-confirm talaga yung ano ba yung totoo nangyari. That's why, for other people, they're spreading false information, chismis balita, please tigilan nyo muna because they'll really get to the heart of the real cause of the situation. Okay. Address it and then put in preventive measures para hindi mangyari ulit.
5: Ano kasi sa sasabihin binigay niyo sa mga...
3: Siyempre, na-shock kami lahat.
4: What I mean, just minors are all involved here, sir.
3: All minors. Mm-hmm. Actually, the shooters ran past the teachers na yun. So, the assumption was be highly targeted nangyari. But that's all we have for the time being because syempre, in-interrogate pa yung mga suspects.
5: Okay, so under interrogation sila ngayon?
3: Yes.
5: Okay. Nasaan sila? Sa police?
3: Yes, they're currently both in the police custody.
5: Police custody?
3: Yeah.
4: Okay. We give credit to the policemen for this very fast
3: Definitely. Action. Fast action response as well as the school for their evacuation. For the students, there are a few students that got injured that had no relation to any gunshot wounds. Please, when you're evacuating the school, that's why we're going to put preventive measures. Nasaktan sila, not major injuries, but mostly minor. Pero, that tumalon sa bakod, sa takot. So, we'll make sure that all of this is exit measures. US.
5: Ano ang balita sa mga nasugatan? Are they sa stable condition sila o lang sila?
3: Currently, that answer varies. That's why right after this, pag na-confirm na natin, that's why I was walking out here to go check on the hospital.
5: Okay.
3: But I can assure the public that we're doing everything in our power to make sure public safety is our utmost priority talaga. And then, hindi mangyari talaga to ulit.
5: Thank you very much.
1: Thank you. Okay. Thank you. Mga ka-Kevin, nakuha ba natin ng mga information?
0: Yes, i-confirm ko lang. I-confirm ko lang sa'yo, ka-K5 Edward. Ang sabi ni Vice Mayor Raymond Romualdez na kalalabas pa lang mula sa conference, iyong dalawang suspect ay nasa kustodiya na ng mga otoridad.
1: Yes, sir. And under interrogation. Okay. Because, siyempre, there must be a reason. Malaki talaga yung dahilan para gawin nila yun. But ito yung mga information na disturbing. Okay. Bago nangyari yung insidente, nakapag-post pa daw itong mga suspect na dala nila yung kanilang baril.
0: Okay.
1: Kaya hindi nahirapan ang mga authorities na matukoy kung sino-sino ang mga gumawa nito because na-identify sila sa kanilang post prior to the incident kay K5 Kevin. So, hindi pa nakapagbigay ng iba pang information si Vice Mayor sa mga pangyayaring ito. But what is important is nahuli yung mga suspect and later malalaman natin sa interrogation ng mga polis kung ano ba talaga ang naging mitsa. Okay? Bakit nila ginawa yun? Okay?
0: Pero kanina yung sabi ni Vice Mayor na they did it with intent. Meron talagang silang intention.
1: Yes. Okay. Because, prior to the incident, nag-post ka na may dala kang barili. Okay? And then, nangyari ito, and na-identify sila, K5 Kevin, K5 News FM Philippines. So, talagang may intention na gawin nila yon. As yung dahilan, ano yung intention na ginawa nila yon? Yon ang magiging resulta ng ginagawang interrogation ngayon ng mga miyembro ng Tacloban City Police. And let's check natin kay Colonel Hitigan kung... ano ang resulta ng kanilang interrogation, okay? So, dito, halos nandito na yung mga government functionaries, nandito na yung City Disaster Risk Reduction Management Office ng Tacloban, yung Social Welfare and Development Office ng ating region at ng Tacloban, nandito na rin to, para magbigay ng assistance sa mga magulang and mga... talagang na trauma sa naturang pangyayari. Kasi yung mga nasugatan, hindi yung nabaril. May mga iba na, tumalon sa
0: pader.
1: And, yes, because sa pagpapanik na rin ni Kevin. Mm-hmm. So yun ang development. Okay, at least nahuli na yung dalawa na suspect. Mm-hmm. Alamin natin mamaya kung anong result ng interrogation, kung bakit nila ginawa yun kay Kevin. Kay Kevin Misef in Philippines.
0: Okay. Kay Kevin Edward ang sabi.
1: Okay. Dali lang. Dito si Colonel Hitigan.
0: Oh, sige. Para ma-interview natin yung Chief of Police.
1: Yung City Director. Nahuli na yung isa. Nakuha na. Okay. Ano ang nagsagawa kayo ng interrogation?
6: Yung interrogation nandun sa Station 1, mga investigator natin.
1: Anong circumstances ng pagkakahuli ng isang suspect? Yung at large? Anong circumstances?
6: Actually, sir, nung pinunta natin yung area na kanina, in fact, kasama kayo doon sa area, sir.
1: Yes, sir.
6: Medyo natakot yung bata kasi bata pa eh.
1: So, nung pinuntahan yung bahay, nandun siya sa loob?
6: Nandun na, sir, pero maraming mga nakakita na bystanders, kaya hinatid siya ng tricycle driver sa Station 1.
1: Dala ba yung baril niya, sir?
6: Andun yung baril.
1: Okay, anong dalang baril niya?
6: Andun pa, hindi pa natin nakita, pero andun sa investigator.
1: Wala namang resistance on his part?
6: Wala, sir, wala.
1: Okay, anong unang namutawi sa kanyang bibig nung mahuli siya? I mean, mag-surrender siya?
6: Wala naman, sir.
1: Ha?
6: Ano, sir,
1: Inakot niya yung krimen? Sinabi niya siyang gumawa?
6: Yes, sir.
1: Okay. Walang sinabi kung bakit niya ginawa yun?
6: Based sa mga investigator natin sa kanina pagdating ko doon, kay sandali lang, sir, bumalik ako ka dito kasi naghabol lang ako kay bike.
1: Okay.
6: Yan ang sabi ng bata na parang bully siya, binubully siya.
1: Binubully siya?
6: Siguro, sir, mga...
1: Mga klaseng niya?
6: Yes, sir.
1: Saan galing yung baril?
6: Ayun,
1: ano ngayon, baril?
6: Ano pa, sir? Ongoing pa, sir, yung investigation.
1: Papunta ka ngayon doon, sir?
6: Yes, sir. Babalik ka doon, sir.
1: Sa saan?
6: Sa Station 1.
1: Station 1? Yes. Okay, punta tayo sa Station 1.
4: Isang suspect. Bakit? Ang question niya, bakit? Sumama lang siya?
1: Aday, Pinano pa talaga nila. Ongoing
6: pa. Alalaman natin sa price ng investigation kasi ando pa kinakausap pa ngayon.
1: Ngayon?
6: Yes, sir.
1: Okay, pwede pa kami sumama, Director?
6: Pwede naman siya, pero...
7: Okay. Sir, may tatanong, yung itong suspect, anak ng ex-army daw, how true daw?
6: Wala pa. Information. Andun pa sa investigator pa.
1: Okay.
6: Sa investigator.
1: Okay, sige. So ngayon. Yun, binubully daw, kakipab-kipen.
0: Mm-hmm.
1: Binubully daw yung bata, kung bakit nagawa niya yun.
0: Mm-hmm.
1: Binubully daw yung bata. Tingnan mo yung epekto ng bullying hanggang sa dumating ang punto.
0: Yes, okay, Fab Edward.
1: Okay.
0: I-confirm ko lang kay Fab Edward.
1: Okay.
0: Yung isang di ba yung isang suspect kaagad na dakip doon mismo sa loob ng campus. Yung isa naman tumakbo sa isang bahay outside the campus.
1: Okay.
0: At natakot doon, inihatid ng isang pedicab driver itong isang suspect papunta sa Station 1.
1: Iyon ang sabi ni Colonel Hitigan. Okay. Mm. So, talagang nag-surrender na yung bata.
0: Okay.
1: And natakot siguro and kaya may naghatid sa kanya.
0: Okay.
1: Punta tayo ngayon sa
0: Station 1.
1: Station 1.
0: Okay.
1: Alam mo? Sige, punta tayo.
0: Okay.
1: Sinusundan natin ngayon yung
0: So,
1: patrol car.
0: Ka K5 Edward, dalawang pistola ang nakuha mula sa dalawang suspect.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yun ang weapon na ginamit nila.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Okay.
1: So ngayon sinusundan natin itong patrol car ng SWAT at yung kay City Director Ahitigan. Okay. So yun ang development. Nahuli na yung isa, so yung dalawang suspect is now they are now in the custody of the authorities. And they're under interrogation.
0: Mm-hmm.
1: And napakalaman natin kay K5 Kevin, K5 News FM Philippines, that yung isang rason kung bakit ginawa niya itong nag-surrender na bago lang ay dahil pinubuli siya sa loob ng eskwelahan, sa loob ng paaralan.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Tingnan mo.
0: Nung umalis kayo dyan, K5 Edward, sa campus ng San Jose National High, wala nang mga estudyante doon, lahat nagsiuwian na.
1: Wala nang estudyante, yung nandun ngayon, yung mga pulis, yung mga taga-City Disaster Risk Reduction Management Office, yung taga-Department of Social Welfare and Development, I understand, we will be extending assistance. Mm-hmm. Okay? Kasi, kalain mo naman, hindi lang yung mga bata yung mga na-trauma, pati yung mga school officials at iba pang tao na nasa loob ng para lang mangyaring insidente.
0: Okay.
1: So... Yes, Kevin.
0: Nang pumasok sa gate, yung dalawang suspect, nakabonnet na ba silang dalawa nang pumasok sila?
1: Wala pang ganong information. Okay. Okay? But for sure, hindi sila magbubonnet pag pasok. Okay? Kasi, siyempre, tatanungin ka bakit ganyan ang suot.
0: Yung.
1: Okay. Hindi lang natin alam kung nakapasok sila, na i-conceal nila yung baril.
0: Tama.
1: Dala nila, baka nasa bag lang nila. And then, pagkapasok nila sa loob, baka doon na nila isinuot yung bonnet nila. Mm-hmm. Hindi rin natin alam kung yung paaralan ba ay sealed. I mean, isa lang ba yung gate? Mayroon bang entrance or isang entrance or isang exit lang? Or baka may mga ibang, you know, pwede daanan sa loob ng paaralan na yun ang naging escape route nila. So yun ang development ng K-5-7.
0: Oh, so actually, hindi pa natin alam. Baka mayroong iba pang injured yan, hindi lang galing sa tama ng bala kasi nagtalunan sa ano eh. Nagtalunan sa pader, sa fence ng paaralan.
1: Okay, yeah. Hindi lang. Hindi lang dahil sa baril. Mm-hmm. May possibility yan because of the, you know, the panic na itulot ng pangyayari. Talagang hindi maiwasan na mag-sustain ng mga sugat ang ibang mga naging biktima ng pangyayari. Oh.
0: K-5 Edward, mayroon ng official statement. Katatanggap ko lang mula dito sa Department of Education.
1: Okay.
0: Babasahin ko dito ano sa on-air. Republic of the Philippines Department of Education, Eastern Visayas, official statement. The Department of Education Regional Office, Region 8, Eastern Visayas, expresses its deep concern over the shooting incident that occurred at San Jose National High School in Tacloban City on the morning of June 22, 2026. Our thoughts and prayers are with all those affected by this unfortunate incident, particularly the learners, personnel, and families who may have experienced fear, trauma, or distress as a result of the situation. Immediately upon receiving information about the incident, DepEd personnel from the region coordinated closely with the Philippine National Police, the school's division office of Tacloban City, and school authorities to ensure the safety and security of learners, teaching and non-teaching personnel, and all individuals within the school premises. The regional office has likewise coordinated with the Department of Social Welfare and Development and other concerned agencies to facilitate the provision of appropriate assistance and psychosocial support services to the affected learners and personnel. At present, the matter is under investigation by the appropriate authorities. We defer to the PNP regarding the details of the incident and the ongoing investigation. We urge the public to refrain from spreading unverified information and to rely only on official statements from authorized agencies. The safety, security, and well-being of our learners and personnel remain our highest priority. DepEd Regional Office Eastern Visayas is committed to providing the necessary support to the affected school community and to working closely with partner agencies to ensure the schools remain safe, secure, and conducive. We call on everyone to join us in praying for the safety, healing, and recovery of all those affected by this incident. Further updates shall be provided through official channels on information becomes available. Pinirmahan ito ng Regional Director ng DepEd sa Los Chano Jimenez Jr. So, yun ang official statement galing dito sa DepEd. The K-5 Edward at K-5 Philippines.
1: Well, dito tayo ngayon sa TCPO, okay, Tacloban City Police Office 1, Station 1 sa San Jose. Dito din nalayo mga suspect, mga K-5. And I understand, nandito na rin si Vice Mayor Raymond Romualdez, at saka yung City Director ng PNP, si Colonel Hitigan, okay? If I'm not mistaken, dito nga dinala. Okay? yung mga suspect. Okay. So, alam mo, nagkakagulo pa dito sa loob ng Tacloban City Police Office. Check natin si, ano, si Vice Mayor, kung dito na siya. Okay. So, okay. Ongoing pa ito ang storya. Ongoing pa yung ano, nag-uusap pa si Colonel Hitigan, yung City Director, tsaka si Vice Mayor Romualdez. Later, baka mabigyan tayo ng pagkakataon na kung pupwede, masilayan natin, makita natin yung mga suspect na dinala dito sa Tacloban City Police Office 1. Okay? Nasa taas pa. Yung mga official and later, malalaman natin kung ano yung mga development. Okay? So yun, Kevin, siguro nakikita ba ninyo yung footage dito?
0: Nakikita namin yung video, naka-live yung video mo kay Kevin Edward na ipinapadala mo kasama yung report mo. Eh, maliit masyado yung space dyan sa Police Station 1, di ba?
1: Maliit, kaya hindi tayo makapasok.
0: Oo, nasa gilid lang yan ng kalsada eh.
1: Oo.
0: So, daming tao siguro ngayon dyan.
1: Okay. Sige, yung isa na ano, yung isa na nahuli after the incident, yun pang hindi natin alam kung ano yung storya niya, no.
0: Okay.
1: But yung pangalawa na nahuli kay Kevin, sinabi niya nga na nabully siya ng mga mag-aaral. Mm-hmm. Okay. So, ito na. Kita Vice Mayor, dito tayo ngayon sa police station.
3: Sige. Yeah. So, dito tayo ngayon sa Station 1. Dumiretso ako dito para pa-confirm na yung dalawang suspect apprehended at yung identity sa na-confirm.
1: So, nandito na?
3: Okay. Dito na sila lahat.
1: Okay. Okay.
3: Currently, the police are interrogating the suspects. But I had to come here just to be 100% sure na sila yan at na-apprehend.
1: Sila na nga?
3: Sila na nga. Okay. Kaya I'd like to commend the PNP for the quick response.
1: Oh, congratulations.
3: Yes, sir.
1: Si Colonel Hitigan. So, yes. Colonel, anong latest development? Nandito na tayo ngayon sa...
6: Yes, for the latest development, sir, yung nangyari kanina ng incident, and ongoing na ngayon, sir, yung investigations natin para ma-determine. Then, nag-ready na rin tayo, sir, ng mga documents para mapailan sila ng kaso.
1: Okay. Anong resulta ng initial na interrogation? Anong sabi nila?
6: Based sa initial, sir, kanina, nung...
1: Yung una muna na nahuli. Nahuli ba siya after the incident or tumakbo muna siya, hinabol niyo? Anong mga circumstances?
6: Ang kanina, sir, nahuli talaga, sir.
1: Nahuli after the incident?
6: Yes, sir. Then yung isa, yun ang...
1: Sino nakahuli sa kanya? Mga police ba kagad? Or yung mga guardia? Kasi siyempre, after the incident, wala namang police na nakapase dyan sa...
6: Based sa initial natin kanina, sir, parang may fire na available sa area.
1: Kaya... Fire? Yes, sir. Naka Bureau of Fire Protection? Yes, okay.
6: Pero... naka-responde din yung mga tropa natin, sir, yung mga police.
1: Okay.
6: Then yung kaya yung isa kanina, not for shot, nung SWAT natin, kasi yung info, doon nga umiksit sa likod ng pader. So, okay. Hinabol natin yan sa Sandy Lane. So, nandun yung tropa natin. Times na ongoing na kanina yung, ano natin doon, case conference, tumawag sa akin yung taga 911 na magsusurrender yung bata.
1: Okay. Mm-hmm.
6: Kaya pinalikan natin yung Sandy Lane. Oh. Then, pagbalik natin doon, sir, nakita mo, nagtakuhan tayo.
1: Oh.
6: And then, hinahanap natin yung location ng bata.
1: Kasi, pero, tumakbo doon.
6: Yes, sir. Oh. Yes, sir. Natakot siya kasi ang dami nang dumadaan doon. Then, nakita niya yung may mga bystander. Kaya, nagpahatid siya dito ng tricycle.
1: Oh, nagpahatid siya?
6: Yes, sir.
1: Okay.
6: Pagpasok namin, di namin nalaman na siya pala yung...
1: Nandito na siya sa station?
6: Yes, sir.
1: Dala niya yung baril?
6: Yes, sir.
1: Dala niya yung baril?
6: Ay, baril, sir. Andun natin.
1: Baril. Okay. Yung unang huli, anong circumstances ng pagkakahuli niya? Yung una?
6: Ganon din, sir. Yung pangyayari doon na habang nakuha siya, sir.
1: Nakuha siya pati yung dalang baril?
6: Yes, sir. Yung 38.
1: Okay. Yung ginamit, 38? 45?
6: 38 at saka yung nakita natin is 9mm.
1: 38 and 9mm?
6: Yes, sir.
1: Kanino, saan galing yung baril?
6: Ay, ano, sir. Nasa investigation pa tayo, sir. Okay. Alam pa ng investigator natin.
1: Okay, anong sabi ng unang huli? Kasi sa yung pangalawa, sabi mo, because binubuli siya. Kaya niya ginawa yon. So,
6: parang ganun din siya yung nauna, sir, kanina.
1: Nag-usap sila, plinano nila ito lahat at paano ang kwento nila?
6: Di lang natin alam, sir, yung complete details kung ano, kung plinano ba nila. Pero palalaman natin yan, sir, pag matapos na yung investigation natin.
1: Since they are minors, ano ang disposition mangyayari ngayon? Anong coordination niyo with this WD
6: Kanina sir, andun na, nakita na natin yung taga-city DSWD, then further, kung mag-ano tayo ng case, coordinate tayo sa DSWD.
4: Okay.
6: Kung ano yung magiging disposition sa mga bata, considering na they're minors.
8: May pagsisisi ba sa panig nila, yung ginawa nila? Alam pa nila na tatlo yung namatay and may mga sugatan?
6: Yes sir, nakita naman natin sa kanilang mukha na parang may pagsisisi, pero nangyari na eh, do, dapat panagutan.
8: Anong sabi nila?
6: So far sir, wala na, hindi na hindi na actually.
8: Okay.
9: Ilan na suspect sir? Ilan na?
6: Dalawa lang sir, wala na.
8: Dalawa, nahuli na yun.
6: Yes sir, kanina.
8: Yung isa nahuli?
3: Nahuli.
6: Oh.
3: Yung una nahuli, yung second nagsalanda.
8: Yeah. Anong gagawin nyo ngayon, just to make sure, na hindi na mga mauulit ang ganitong pangyayari? You know, sabi ko nga kay Vice Mayor, itong schools are considered second home of our children.
6: Yes sir.
8: And yet, hindi sila nabigyan ng protection.
3: And then, so yung gagawin talaga natin, coordinated yan, that's not just on the PNP alone, for public peace and order, but in coordination with city, CSWD, DepEd, all of us are working hand in hand to make sure these preventive measures are put into place. That's why ongoing na pa rin dun sa school, na nag-meeting pa rin yung mga teachers and principals para maganda yung plano natin, para hindi mangyari ito ulit.
8: On the part of the police, anong gagawin nyo ngayon?
6: Yung the part of the police, sir, we will beef up our deployment. Actually, may mga naka-deploy naman tayo sa kalsada, sir. Nagkataon lang na nangyari doon sa loob ng kanilang school.
8: Okay.
6: Kaya tinatanong natin kanina kung meron silang guard on post, meron naman silang gwardiya na doon sa gate.
8: Pero hindi naman kinakapkapan yata.
6: Ay, siguro sir, kaya nakuha.
3: Happened before.
8: What's the... Pagpasok nila, hindi pa sila nakabunit, siyempre. Wala pa.
6: Wala pa sir.
3: Wala.
8: Okay, siyempre. Okay, so yun mga kakibayan. K5 News 7 Philippines nationwide.
0: Yes, so confirm ba K5 Edward na taga San Jose National High School din nag-aaral yung dalawang suspect?
8: Confirm na sa Tacloban City, San Jose Central School, High School, mga estudyante sa dalawa, confirm yun, sir? Confirm?
3: So one is confirmed, the second one, sorry, hindi pa naman.
8: Pero yung dalawa hindi estudyante ng San Jose. Yung unang nahuli taga nag-aaral siya.
6: Ngayon yung pangalawa siya ongoing pa yung
8: investigation. Yung pangalawa hindi pa natin alam kung siya ay nag-aaral, but yung unang nahuli yun ang nag-aaral.
6: Yes sir, grade 9 sir, grade 9. Sabi ng teacher kanina.
8: Grade 9.
3: Pero yung pensan dito.
8: Okay, thank you. And congratulations, Leonard.
9: Please tangyawan kayo sa mga eskwelahan. Outro.
6: Okay. Actually, sir, meron naman tayong mga deployment.
8: Okay. Okay, Kevin.
0: Ada pa yan
8: natin na...
0: Okay. Na nagisiksikan kayo dyan. I understand. Talagang mahirap yung buhay ng mga reporters pag nandyan sa ganyang sitwasyon. Kaya para sa ating mga nagre-react dito, hindi biro yung nandoon ka sa tunay na aksyon ng isang reporter. Kaya para sa mga nagko-comment dito, yeah, relax lang kayo. Hindi lahat ng gusto nyo ay mangyayari.
8: Okay.
0: Hindi naman kayo ang nandun sa actual na pinangyarihan. Ito po ang buhay ng reporter.
8: Alam nyo, kay 5-7, kung alam ng nila, tayo kung tumatakbo yung police, tumatakbo rin tayo.
0: Mm.
8: Magkaroon ng manhunt operation, kasama natin si Colonel Tiga na pumunta sa area. Okay? Pero ganoon talaga. Ang trabaho natin kay Kevin. So sa mga ganitong pangyayari kailangan talaga magtulungan tayo and makuha natin yung mga importante information. And later, yep, pupuntahan natin yung mga magulang. Ng kung anong napag-alaman nila sa pangyayaring ito. Okay.
0: Okay. So, yung sabi ni Chief of Police ng Tacloban, Colonel Hetigan, na yung unang suspect na nadakip, confirmed na nag-aaral dyan sa San Jose National High School, grade 9.
8: Yes, okay.
0: Yung isa, tinatanong pa, hindi pa natin makonfirm kung dyan rin siya nag-aaral o kung nag-aaral pa sa ibang eskwelahan.
8: Yeah, yun okay. Ang information na nakuha natin from Colonel Hetigan.
0: Tapos, so, yung ginamit na mga baril, isang .38 revolver at ang isa naman ay 9mm pistol.
8: Yes, yun ang information. Confirm yan dahil nakuha yan sa possession ng mga suspect.
0: So actually,
8: magkakaroon ng ibang treatment sa incidenting ito because the suspects are minors. Okay? So may apply dito yung Juvenile Welfare Act na may involved dito yung Department of Social Welfare and Development dahil nga mga minors itong mga suspect kay Kevin.
0: Oo, grabe itong nangyari ka kay Kevin Edward. So, walang mga magulang diyan na sa Police Station 1 ng mga suspect.
8: Actually, magulo pa dito ngayon kasi kami dito and yun mo nang binigyan ng priority ng mga police na mahuli yung suspect. And pangalawa, malaman kung ano ba talaga yung joke o nagtulak sa kanila para gawin ang naturang krimen. Yun muna ang importante at mapangalagaan yung mga nadala sa hospital dahil lang sa pangyayaring ito, kakay Five, Kevin.
0: So siguro mamaya-maya, so, ano,
8: yung... Nagtatagalog pa tayo ngayon, nakahukap pa kaya yung mga kasama
0: na... nakahukap pa tayo, nationwide yung broadcast natin ngayon, kakay Five, okay. Edward.
8: Okay. So yun, nakausap natin si Vice Mayor Romualdez and nakausap natin si Colonel Nuelito Hitigan at yun ang development. Okay? Yung susunod ngayon, paano nila gagawin na maiwasan ang ganitong insidente and of course yung psychosocial impact ng pangyayaring ito sa mga mag-aaral at sa mga teacher at saka sa mga magulang. Siguro it will take some time for them to, you know, ma-heal ang psychological impact ng incident. As I have stated earlier, sabi ko nga, you know, our schools are considered the second home of our children, and yet ito yung nangyayari kay Kevin.
0: Mahirap din kasi ang sitwasyon. Yung magko-comment tayo na hindi ba kinakapkapan ang lahat ng papasok. Bihira lang ang nagkakapkap na mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Parang hindi nga yan ata ginagawa kasi nakasanayan na lahat naman kilala yung pumapasok dyan ng mga estudyante.
8: Okay. Kaya nga, sino mag-aakala na mangyayari yun? Okay, yun tingnan natin kung saan pupunta yung mga pulis. Baka may ongoing pa yung operation eh.
0: Oh, okay.
8: Tingnan natin. Magkikiano tayo. Magkikibalita tayo.
0: Okay. Sige. Alas 12 na ng tanghali, mga kaka-K5, yung oras natin. Mula pa kanina ay inaantabayan na natin ang pangyayaring ito. I-recap lang natin, mga kaka-K5. Nangyari ito alas 9 ang oras kaninang umaga sa San Jose National High School, kung saan may nangyaring pamamaril sa loob mismo ng isang classroom. At ang confirmed na namatay ayon mismo sa Chief of Police ng Tacloban City, 3 estudyante at mayroong 5 mga nasugatan na pawang mga minors din ang edad. Yung 2 suspect, yung isa ay kaagad nahuli a few minutes pagkatapos ng insidente. At yung isa naman ay tumakas muna at nagtago sa isang bahay malapit sa eskwelahan. At dahil na rin siguro sa kanyang takot, ay sumakay siya sa isang tricycle at nagpahatid sa Police Station 1 para voluntaryong sumuko. Nakuha sa 2 suspect ang isang 38 na pistola at 9mm na baril, mga handgun to, mula sa 2 pinaghihinalaan. Sa ngayon ay chine-check pa ng ating crew yung kalagayan ng 5 mga nasugatan na mga estudyante rin na dinala sa paggamutan dito po sa Tacloban City. Yun pong San Jose National High School ay 5 kilometers away from the city proper at tinatayang may 1,600 na mga learners o mga estudyante doon. Okay, so andito yung ating ibang mga stations para sa kanilang katanungan. I-try natin na sagutin. Kasama pa rin natin si KK5 Edward. Okay. Andito yung ating sister station, yung ating main sa Bacolod City. Yung K5 News M Bacolod.
2: Yes, K5 News FM Tacloban, si K5 Eric Tinerefi, 11 Mbps, K5 yes. News FM Bacolod sa News Center.
0: Okay, yes, K5 Eric.
2: Yes, sir. Maganda ito nakuha natin kasi exclusive ng K5 News FM Tacloban. K5 News FM Tacloban, yung shooting ba yung nangyari, sabi niya binubuli sila dyan sa school mismo. The question is, kilala ba itong mga estudyante and were there previous records of students being bullied by fellow students or by teachers or whatever inside ng school campus na yan?
0: Okay. Sa sinabi ni Chief of Police Colonel Hetigan, ang sabi ng dalawang suspect ay binubuli daw sila ng kapwa estudyante. So, hindi natin alam kung iyong mga nabiktima, iyon ang nambubuli sa kanila. O baka iba ang tinamaan ng bala. Pero ang sabi ng dalawang suspect, gumanti daw sila apparently dahil sa pambubuli sa kanila ng kapwa estudyante, hindi galing sa teacher.
2: Okay. One final follow-up question from K5 News FM Bacolod. As per ambition ng Chief of Police ng K5, ng Tacloban City, na yung second suspect ay sumakay lang sa tricycle at kusa nang pumunta doon sa police station at magsabi at nag-surrender at magsabi, I'm the man you're looking for. Ako yung second suspect. Ba't nangyari yun? Hindi ba siya nakuha when he was with a hot pursuit operation ay ginawa ng mga kapulisan natin?
0: Oh, actually, ka-K5 Eric, nagsasagawa ng hot pursuit operation. Kasi may nakapagsabi na lumusot sa likod ng eskwelahan na pader yung isang suspect. Hindi lang mapinpoint ng mga kapulisan kung saan nagtago o tumakbo. Yung pala, pumasok sa isang bahay, siguro dahil sa nararamdaman niya na pressure, takot, mayroon siguro na contact na tricycle o baka na kumbinse ng kanyang pinasukan na bahay na sumuko ka na. At iyon ang version ng Chief of Police na sumakay ng tricycle, dala-dala ang baril at pumunta sa police station. Kasi yung police station is just around mga 200 meters lang galing sa San Jose National High School, yung distance. Ang sabi nga ng ibang police, hindi nila alam na yung dumating doon sa kanila, iyon na pala ang suspect na hinahanap ng ibang tropa. Iyon ang version ni Colonel Hetigan.
2: Okay, that's good enough. Okay, baka ang ibang himpilan natin na K5 News FM Tacloban, may mga katanungan po sa inyo.
0: Okay, sige po, go ahead.
2: Check natin K5 News FM, tingnan natin muna, K5 News FM Iloilo, for your questions, Iloilo. Iloilo, negative, puntahan natin, K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, for your questions sa Tacloban, please, go ahead.
10: Good morning. Salamat na K5 Eric Bacolod. At may tanong lang ako sa Tacloban. Ang gusto lang namin malaman dito, yung binaril at saka yung binaril, magkaklase ba? Yun lang ang tanong ko sa K5 Tacloban.
0: Mm-mm. Iyon pa, wala

0: ng posibilidad na lahat sila ang suspect at saka mga biktima ay grade 9.
1: Okay. Last na tanong, Kipay Batakloban. Ang mga biktima ngayon, saan na ngayon ang mga biktima?
0: Yung dinala sa punerarya, yung mga namatay, yung iba naman nandoon sa iba't ibang paggamutan dito sa Tacloban City, yung dalawang suspect naman ay nasa custody at patuloy ang investigasyon sa Police Station 1.
2: Tacloban natin.
1: Okay, Kipag Tacloban, anong plano ngayon ng Tacloban at saka yung mga school dyan? Anong plano nila ngayon
2: sa signal ng Kipag niyo sa
1: Tacloban? Ano ang plano nila ngayon sa security?
0: Okay.
2: Okay.
0: Sa ngayon po, yung plano ng security okay. dito, nagmi-meeting okay. pa po. Yes, sir. Nagmi-meeting pa po yung school okay. officials, yung taga DepEd Regional Office at saka yung DepEd Tacloban City Division kasama yung PNP. Nagmi-meeting pa po sila. Okay. Sigurado po yan na magdadagdag ng security. Hindi lang po natin okay. alam ang buong details.
1: Okay. Kipag Tacloban, kumusta na ngayon ang mga estudyante? Umuwi na mga bahay o nag-stop muna ngayon ng klase?
0: Umuwi na. Siguro kanina nung makuha yung isang suspect at maklear doon sa loob ng campus, pinauwi lahat ang mga estudyante. Hindi natin alam kung... Pero parang ang plano, baka sa buong linggo. Yung plano ata para sa buong linggo, baka isuspend muna ang klase doon sa paaralan na ito.
1: Okay, salamat Kipay Tacloban, si Kipay Rick Santos ito sa 11 MPS ng Dumaguete City. Back to you, Kipay ka Eric Sir, back to you, Bakulod.
2: Okay, from Dumaguete, puntahan natin ng K5 News FM Cagayan de Oro para sa kanilang mga katanungan. CDO, for your questions please.
3: Yes po, Kakipay ba Eric, ito po si Kakipay Jonathan sa Banal Mura po sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ang tanong ko lang po, bago nangyari ang krimen, nakareceive ba ng report ang mga guro ng paralan na may death threat galing mismo sa mga suspect bago nangyari ang krimen?
2: Tacloban.
0: Walang information na gano'n na mayroong mga death threat. Meron lang nakita na ang isang suspect ay nag-post sa kanyang Facebook na may dala siyang baril bago nangyari ang krimen. Pero walang death threat. Pero yun daw ang nagbigay ng lead sa mga pulis para makilala ang mga suspect dahil a few hours prior to the incident, meron ng post sa Facebook ang mga suspect na meron silang baril. Pero wala namang sinasabi doon na mamamaril sila.
2: Okay. Follow up question ka ngayon, Dioro.
3: Kakipay ba, Eric, Kakipay Talkluban na posible ba na may maaring yung mga nasaktan at mga yung nasugatan ay na anong kondisyon nila ngayon?
0: Yung mga nasugatan, wala pa tayong update. Okay, wala pa tayong update. Tinutukoy pa ng ating mga reporters dito kung saan-saan silang ospital ipinadala. Pati yung mga pulis, wala ring update kung ano na yung kalagayan ng mga nasugatan.
3: Okay po, maraming salamat Kakipay Tacloban.
0: Thank you, Cagayan.
2: Thank you, Cagayan de Oro. Napuntahan na naman natin ang mga katanungan from K5 News FM Iloilo. K5 John Sapio, good noon.
1: For your question. K5 Tacloban and Bacolod, well said po, wala na tayong katanungan kasi all angles na-report na ng K5 Tacloban na K5 Bacolod.
0: Okay, thank you po, K5.
2: Okay, thank you so much, K5 News FM Iloilo. Puntahan natin, K5 News FM Santiago, for your question, sir. Go ahead.
4: Maraming salamat, K5 News FM Bacolod. Sa katanungan ho namin dito sa Santiago City, tatlo po ang ating tanong. Yung mga biktima po ba ay lahat po ay estudyante?
0: Yes, K5 Santiago, lahat po student yon sa loob mismo ng classroom. May mga pictures, hindi po natin ipinakita sa screen, nakahandusay sa loob ng classroom. Lahat po estudyante yung mga nabiktima, yung mga namatay na tatlo.
4: Yes, sir. Pangalawang tanong ho natin, ito po yung naganap po ba during classes? Nasa loob po ba ng mismong room itong mga suspect at naglabas ang baril doon o late sila galing sa labas? Paano po naging senaryo at nagkaputukan po sa loob ng classroom, sir?
0: Iyan po ang biniberipika pa ngayon ng mga ano. Pero apparently, parang galing sa labas yung mga suspect. Nandoon sa loob ng campus kasi pumasok naman sila parang mga regular na students kasi nga estudyante yung isa doon, confirmed. Yung isa, biniberify pa kung estudyante din doon. So nang magpasukan kaninang past 7, pumasok yung dalawang suspect. Pagka alas 9, habang nagklaklase,

0: Parang hindi ata sila magka-section. Parang inatake doon sa isang classroom at doon pinagbabaril.
1: Okay. So, ibig sabihin, there's a possibility galing ng ibang classroom and then pumasok doon or sa bintana pinagbabaril itong mga biktima?
0: Parang yung sa pintuan ata, pumasok talaga sa classroom kay Five Santiago.
1: During nagka-klase sila?
0: Yep,
1: no?
0: Oo. Nasa kasagsagan ng klase kasi 9 o'clock pa lang, so hindi pa recess. Talagang nasa kasagsagan yun ng kanilang pag-aaral kay Five Santiago.
1: Nagkabiglaan na lang, sir, ano?
0: Yes, sir. Oh, yes, sir. Talagang ganun. Nagtalunan nga sa pader yung ibang mga nakapaligid na classrooms. Napaka-gulo doon yung senaryo ngayon sa loob ng campus ng San Jose National High.
1: Yung ating pangatlong tanong po ay siguro later on alamin natin, ano? May mga reported cases ba ng mga pambubuli doon? Kasi kung meron sana, ina-actionan sana ito kung sakaling pambubuli yung naging cause ng naturang pamamaril sa loob ng paralan, ito po ina-actionan ng San Jose National High School dyan sa Tacloban. Kung sakaling mga pambubuling cases itong naging sanhi, hindi na po nangyari itong pambabaril dyan.
0: Iyon nga po. Ang sabi po ng dalawang suspect, parehas ang kanilang reason na naka-experience daw sila ng pambubuli. Pero apparently, baka, kasi yung iba kasi na nambubuli, inire-report sa school authorities. Yung iba naman, hindi inire-report. So, walang aksyon. Pwede rin na nangyayari yung pambubuli sa labas ng school. Hindi pa natin alam ang buong circumstances ng pangyayaring ito. Mayroong mga nagsasabi dito na baka magkalaban daw na dalawang grupo, pero subject for verification pa to kay Five Santiago.
1: Yung last question natin, sir, ano? Kasi may mga nadamay or ang tanong natin dito, pinaka-main na tanong natin, yung po bang mga nabaril dyan, mga nabiktima, sila mismo ang nambubuli?
0: Iyon po, wala pa pong opisyal na pahayag ang PNP kung iyong mga nabiktima, iyong mga namatay at iyong mga nasugatan, kung sila ba iyong aktual na nambubuli ayon sa akusasyon ng mga suspect.
1: Okay. Kasi kawawa naman kung may mga, actually lahat naman sila kawawa, pero ang problema, baka may mga nadamay pa rin na nananahimik, hindi naman nambubuli. Kaya nga panawagan natin na Kakifer Tacloban sa ating mga kababayan nakikinig, mga teachers at mga opisyal, kailangan na bantayan natin mga behavior ng ating mga estudyante. Baka mamaya may mga kinikimkim na pala yung mga yan at gumawa ng mga hindi ho karapat dapat na gawin. K5 Tacloban. Maraming salamat.
0: Thank you po, K5 Santiago.
2: Puntahan natin ngayon ang K5 News FM ko, Lassie Antique, for your questions.
3: Yes, Antique. Magandang hapon po sa K5 News FM, Antique po ito. Tanong lang po namin, gaano po katagal yung gap ng posting ng dalawang estudyante ng baril? At saka itong pangyayari po alas 9 kay na gaano po, ilang oras po ba ang gap ng dalawang ng posting at saka yung shooting incident mismo?
0: Hindi pa sinabi ng mga authorities kung ilang oras, ilang minuto. Pero apparently ngayon ding umaga bago nangyari ang krimen, K5 Antique.
3: Okay, last question, follow up. Wala po bang anticipation on the part kasi na-notice ba nila yung posting prior to the incident at wala po bang anticipation na may mangyayari?
0: Wala po kasi nakuha na nung mag-backtrack na ang investigasyon, doon pa lang ata nakita na nag-post pala kanina bago ang pangyayari.
3: Sige po. Salamat po.
0: Okay. K5 News FM Philippines Network, andito po para may karagdagang detalye, andoon pa rin live si K5 Edward mula sa location ng pinangyarihan. Papasukin po natin si K5 Edward ulit para makakuha tayo ng karagdagang mga detalye. Yes, K5 Edward. Hello. Go.
4: May statement tayo itong department. Nandito ngayon si Dr. Nilo Eder, yung tagapagsalita ng DepEd Data Global City Division. I-check natin. Anong latest, Director? Sir Eder, anong latest?
5: Ang pinaka-latest yan ang report from the PNP. Sa PNP ay na-apprehend na yung pangalawa. Kasi yung isang perpetrator na-apprehend kaagad kanina. So ngayon lang na-apprehend na yung pangalawang perpetrator. Okay. So we are still waiting for the final report of the PNP. No, because we are consolidating all the information that we got, no, based on the accounts of different witnesses. Okay. No? And ito, yung mga information na yan, andun na yan sa, ano, sa police. And we are waiting for the final report.
6: Gusto namin ng confirmation, ito bang mga suspect na na-identify na at nasa custody ng mga authorities, mag-classmate ba sila? They belong to the same grade and the same section?
5: That is to be confirmed pa, but definitely they belong, I mean, they are from this school.
6: So mga estudyante sila lahat?
5: Mga estudyante yung dalawa, okay, na identified na perpetrator.
6: Na-check nyo sa record, sa class record, kung sila ba yung mag-classmate?
5: Chine-check na na. I have to confirm it with the principal, pero sa ngayon, pinachi-check na sa advisor.
6: Okay. Ano ang sabi ng principal ngayon? Ano mangyayari sa eskwelahan ngayon? Indefinitely suspended muna yung klase, parang ganun. Ano sabi ng director?
5: And yun, we have to suspend and we have to resume upon advice of higher authorities. Okay. So, kung anong makakabuti sa mga kabataan, yun ang gagawin muna natin. So, yung priority natin ngayon ay yung mga kabataan at saka yung mga affected. Kasi ang affected dito hindi lang yung mga kundi pati rin yung mga teachers at saka yung mga learners na ka-experience yan ng trauma. With the different agencies like the PNP. And right now, we are conducting a conference with the regional office and some division officials kung ano ang mabuting gawin. So we are already planning for, nag-coordinate na kami sa mga parents at saka sa mga victims. So, okay. So that we can provide the necessary assistance and yung psychological first aid na anuhin natin sa mga naka-experience ng trauma like yung mga estudyante, okay, at saka yung mga teachers kasi ang iba sa mga teachers nakakita talaga nung
6: mangyayari. Okay, sabi ng director ng PNP, binulid daw itong mga suspect kung bakit nila ginawa yon. Na-establish ba ninyo yung angulo na yan?
5: I do not want to comment on it, but that is one that we are going to verify.
6: Anong background ng mga bata na ito? Meron ba record dito sa paralan?
5: Ito pa yung ina-assertin natin, no? Kasi part of what we are doing now is we are looking into the profile of these learners.
6: Okay, nakita niyo yung CCTV? Anong ibigay na nakunan ba ng CCTV ang pangyayari?
5: Ang taga PNP na ang nag-anyan kasi sila ang nakikita. Nandoon yung mga taga PNP kasi they are trying to review again yung sa CCTV so that they will have the exact kung mayroon pang mga information na kailangan makuha.
6: Anong gagawin niyo ngayon sa buong division given the situation and para hindi na mangyari, may guardia naman tayo, may watchman naman tayo.
5: Yeah.
6: Yung security protocol mabaguhin natin just to make sure that the children are safe.
5: We are already considering that one. In fact, meron na tayong mga suggestions from the PNP how we can ascertain na talaga very secure ang mga schools natin considering the limitations, no? Because we have only 2 guards in this school. Okay. And we have 1,600 student.
6: Nakwastak niyo yung guardia, ano sabi niya?
5: Ang sabi niya is wala naman daw siyang na-notice na ganun. So, just imagine we have 1,600 students who will be coming in. No? That means probably nakapasok na yung perpetrators kasi it happened past 9 o'clock.
6: Okay, thank you, Doctor.
5: We will be giving you more information updates later on. Mag-issue na kami ng first na official statement pero kulang pa yung mga details because we are still waiting for the consolidated report.
6: Okay, thank you.
4: So mga K-5, Nilo Eder. Si Nilo Eder, yung spokesperson ng Tacloban City Division, nagbigay sa atin ng update sa isang nagawa nilang investigation relative to the shooting incident kay K-5 Kevin.
0: Okay. So, confirmed na yung dalawang suspect ay mga estudyante rin ng San Jose National High School.
4: Yes, sir. Confirmed.
0: Mm-hmm.
4: Na mga estudyante yung dalawa.
0: Mm-hmm.
4: They belong to the same grade level. Hindi lang pa ma-certain kung... kasi
0: isang section.
4: Nine sections yung grade 9 sa okay. San Jose National High School. So, ang na-confirm lang na yung dalawa ay mga estudyante talaga ng San Jose National High School. And as to kung sila ay mag-classmate, hindi pa yun ma-confirm ng DepEd officials na nagsasagawa ng investigation sa mga oras na ito, Kakaifab Kevin.
0: Actually, Kakaifab Edward, nakita may nagpadala sa atin dito ng post sa Facebook. Kanina ko pa tinitingnan ito, itong dalawang suspect na yung post okay. nila, yung isa may dalang 38, yung isa naman yung parang 9mm, yung isa nakasombrero. May, hindi ko lang may forward to kasi parang bawal ata ito na may baril na makikita. Talagang nag-post yes. sila at nakangiti pa yung, kung ito nga, yung dalawang suspect na ito.
4: Grabe. Grabe nga, Kakaifab Kevin. But anyway, mamaya papasalan natin yung mga magulang.
0: By the way, Kakaifab Edward, wala bang update mula sa DepEd kung anong kalagayan naman ng mga nasugatan?
4: Wala pa. Hindi pa nila na pagtuunan ng pansin as to the kung anong kalagayan ng mga nasugatan na nasa hospital ngayon. Yun ang alamin natin later. Hopefully, makuha natin yung mga ibang detalye, Kakaifab Kevin. So more or less, yung isa na gawa nating coverage since this morning hanggang ngayon, nakuha na natin yung mga mahalagang information. And para sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa ating official Facebook page, patuloy kayo magsubaybay dahil it's follow natin yung mga iba pang angulo. Yes, sir.
2: Tacloban, yes, SM Edward, yes, si Kayfab Eric sa Bacolod, Kayfab Bacolod. Now, very quick question lang andyan sa inyo kasi we're still hooking up sa nationwide broadcast natin on this exclusive and very gruesome incident na nangyari dyan. Simula pa kanina, we are listening here, hindi pa natin na-establish eh. Tatlo yung patay, lima yung wounded. Out of those, patay at wounded, ilan yung lalaki, ilan yung babae, at anong edad ng mga namatay at ang mga wounded Sir Edward?
4: Yun pang hindi makuha ang mga detalye, no, dahil yun nga binigyan mo na ng priority ng mga miyembro ng kapulisan na mahuli yung mga suspect and malaman kung ano ba talaga ang nag-ujok sa mga suspect na gawin nila ito, ano. Doon sa as to the details kung ilan yung babae at saka ilan yung mga yung lalaki na nasugatan at mga nasawi. Hindi pa natin nakuha yung mga information na yon. But since nangyari ang pamamaril sa isang lugar, okay, there are nine grade 9 sections, okay, dito sa Tacloban, ano, sa San Jose National High School. So yung ano natin, yung presumption natin that ito lahat ng mga biktima ay galing sa isang grade level, considering that doon nangyari sa isang area wherein nandun lahat yung mga classroom ng grade 9. So yun lang ang information na pwede natin maibigay sa ngayon, and later ngayon na nahuli na yung mga suspect, malalaman siguro natin yan in a while, K5 Eric and K5 News FM Philippines, yung iba pang mga detalye as to ilan yung lalaki, ilan yung babae, and kung sila ba lahat ay galing sa grade 9.
2: Okay, very quickly, kunin natin yung K5 News FM Palawan kasi kanina pa siya nakatanong eh. K5 News FM Palawan, for your questions, kasi andyan pa si SM Edward, at least maklear natin lahat yung mga katanungan from from the network. Palawan, good noon.
7: Yes, maraming salamat K5 Eric at from K5 Palawan, Ray Almudal ng 11 Mbps. Actually, nasubaybayan po natin kanina yung ulat ni SM Edward. At yung mga katanungan natin, alam natin na yung makakasagot nito ay doon na sa initial result na ginagawang investigasyon, may kaugnayan dyan sa nakakalungkot at karumaldumal na nangyaring krimen dyan sa Tacloban City. Yung gusto lang natin na ma-verify dito, papaano nagkaroon ng access itong mga estudyanteng suspect na makakuha sila ng armas? Kung ito ba ay galing sa kanilang mga magulang or kung hindi naman galing sa mga magulang, sinong individual yung nagbigay sa kanila at saan nila nakuha ito? Kasi kung hindi galing sa mga magulang nitong mga suspect, abay nakakatakot yan. Ka-K5 Eric, ka-K5 Edward, at ka-K5 Kevin. Yun lang sana yung gusto natin itanong, para kasi nakaka-alarma yung ganun eh. At kung ano rin yung gagawin ng paaralan, gaano na ba katalamak yung bullying sa kanilang school? Kasi pag sinabing bullying, hindi natin dapat binabaliwala yan eh. Hindi hahantong sa ganito kung walang ganyan, kung hindi na siguro nasagad, no, itong mga sinasabing suspect na ito. Yun lamang, maraming salamat from K5 Palawan.
2: Tacloban.
4: Actually, maraming mga information na nagsisilabasan ngayon but hindi pa natin ma-confirm kung paano nga na-acquire, paano nakuha ng mga bata yung baril na nadala nila sa loob ng paaralan. May isang kwento na nagsasabi na yung tatay ng isang suspect ay dating sundalo. Okay, but wala pang confirmation yan ngayon mula sa mga authorities because ongoing nga yung sinasagawang interrogation ng mga pulis ng Tacloban, okay, kung paano sila nagkaroon ng access na magkaroon ng baril at madala sa loob ng paaralan, okay, so yun pang inaalam ngayon sa ongoing interrogation, and as soon as maging available ang information, i-share namin sa inyo yan, mga kakibad.
2: Okay, we noticed the case of Tacloban, we noticed here na kanina we are doing a role on the situational report, habol, maganda yung ginawa nyo, nakahabol tayo sa police and all. Do we have mga bystanders or mga estudyante na nakakuha ng first-hand information that they can recount very quickly lang for sound bites and purposes? Do we have?
4: Actually, i-try namin later, K5, Eric, kasi ang nangyari talaga, nung pagkatapos ng insidente, pagkatapos ng insidente, naghiwalay na yung mga ano eh, naghiwalay na yung mga estudyante, and hindi natin nakuha yung mga ganong information. But sa ngayon, humupa na yung tension dito. Baka mamaya makakuha tayo ng mga information. May kaugnayan sa kung ano ba talagang kanila naging experience. Though we have interviews kanina sa mga police and mga miyembro ng teaching staff ng paaralan. But as to the children na nagkaroon ng experience, hindi pa sila nakapagkwento. Actually, may isang ano tayo, anak yata ng driver natin, iyak nang iyak pa ngayon. Gusto sana natin siyang ma-interview kasi parang katabi yata niya yung ilan sa mga naging biktima ng naturang shooting incident. So, until such time na medyo humupa yung trauma ng bata, baka pwede nating makuha ang kanyang narrative, may kaugnayan sa naturang incidente.
2: Sige. Tacloban, back to you. It's your ball game. Go ahead.
0: Okay, maraming salamat sa ating mga sister stations ng K5 News FM Philippines sa ating network ng K5 na patuloy na nakahupak sa atin dahil nga sa karumaldumal na pangyayaring ito na sumalubong sa ating umaga na Lunes ay nangyari itong pamamaril doon mismo sa loob ng San Jose National High School dito sa Tacloban City kung saan tatlo na mga estudyante ang kumpirmadong patay. 5 ang sugatan na ginagamot ngayon sa iba't ibang pagamutan, ospital dito sa Tacloban City. At yung 2 suspitsado na namaril na mga grade 9 student rin ng nasabing paaralan ay hawak na ngayon ng mga otoridad.
8: Ayaw naman ako i-misquote, ha? Ayaw ako i-misquote.
0: Okay.
9: Diba, Sir Edward, tama siya, sir?
0: Okay, so, di pa naka-live, pero... K5 Edward. Sige daw, ibalik kita nga to San Jose.
4: Yeah. Medyo inaantin na natin dito, K5 Kevin, yung magiging official statement. Though may official statement ng Department of Education, but ongoing pa yung meeting nila dito with the director.
0: Mm-mm.
4: And segment. So, yun lang muna ang mabibigyan natin na mga information. Ang tabayanan ninyo ang iba pang mga development sa karumaldumal na pangyayaring ito. So, sa ngalan ng ating mga nakasama dito, si K5 Carlo Arisgado, si Jeff Gores, and of course, nakasama rin natin dito yung driver na parang sa kampiyon na balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa Tacloban at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Okay mga ka-K5, inipag-ihapon. Ang ato nagpapadayon na live coverage. Ang natabo na panmusil dito sa San Jose National High School. Yan na naman mga ka-K5, pagbabasahon naton itong official statement itong Tacloban City Division, itong DepEd. O babasahin natin mga ka-K5, kanina binasa natin yung official, mabalik kita ha aton Binisaya. O di na kita naka-network. Sige, okay, balik na kita aton Binisaya. May dadidi statement itong Schools Division Office itong Tacloban City. Hanatabo nga shooting incident sa San Jose National High School. Kanina naton ginbasa ang statement adto han Regional Office. Adi, the Schools Division Office of Tacloban City expresses its deep concern regarding the shooting incident that occurred at San Jose National High School at approximately 9 o'clock in the morning today. Based on the initial information gathered, the incident involved two alleged perpetrators who are students of the same school. The individuals involved have already been apprehended and are currently under the custody of the Philippine National Police. Authorities have immediately conducted the necessary investigation and a final report is currently being prepared. The PNP has likewise confirmed that the school premises have been secured and that measures are in place to ensure the safety and well-being of learners, teaching personnel, and non-teaching staff. The school's division office is closely coordinating with concerned agencies, including the Tacloban City Police, Office of the City Mayor and Vice Mayor, Tacloban City Disaster Office, DSWD, and other relevant stakeholders. The division office is also in direct communication with the affected victims and their families and has assured them of the necessary assistance and support in coordination with concerned partners. At this time, we urge the public to refrain from spreading unverified information and to allow the proper authorities to complete their investigation. We respectfully request everyone to remain calm and to continue supporting efforts to maintain a safe and secure learning environment. A more detailed official statement will be issued as soon as the official police investigation report becomes available. Sige, akon inibibinisayon para magpakaintindi kita nga tanan. Ha? Official ini nga pahayag hiton Tacloban City DepEd Division. Nakikisubo itong Tacloban City Division hininga panhitabo nga panmusil dito sa San Jose National High School kanina han alas 9 han aga. Subay han inisyal nga investigasyon nga nahikay an insidente in nagdadabi han igin aaligar nga mga suspitsado nga mga estudyante mismo han nasabi nga eskwelahan. Ini nga mga individual amuin ada na yana ginkakaptan han mga kapulisan. Hapag kaya na nagpapadayon an investigasyon nga aandamon an final report han PNP. Ginkumpirmar liwat han PNP nga an campus han nasabi nga eskwelahan intalwas na hapag kaya na para han nga tanan nga mga eskwela ngan mga personales han San Jose National High School. An school's division office inakikig-koordinar ang tanan nga ahensya, Tacloban City Government, PNP, City Disaster Risk Reduction and Management Office, sugad man DSWD, ngan iba pa nga mga ahensya nga nanginginlabot hini nga insidente. Ang division office and DepEd ng Tacloban in padayon nga nakikigsumpayan ha mga apektado nga biktima o hanira mga pamilya nga iginpatapod haira nga igpapaabot ang kinahanglan nga bulig nga suporta opod na dinhi ang parahan psychological nga psychosocial support services para ang apektado nga iba nga mga estudyante. Kasumpay hini, nanginginyo po ang DepEd Tacloban City Division ha publiko nga diri unta magpinagawas hindi beripikado nga impormasyon ngan tugutan naton ang mga natutungdan nga mga otoridad nga makumpleto ang ira investigasyon. Hamasunod nga mga oras magpapagawas utro hin statement ang DepEd Tacloban City Division kung magin available na ini tikang ha kapulisan. Permado ini nga statement ni Sherlita Palma, ang Schools Division Superintendent han DepEd Tacloban City Division. Okay, so nga duha na nagpagawas, ano? Okay. By the way, nga mga ka-K5, ano, nakakuha kitahin impormasyon nga bangin niyan nga gabi or buwas, may da magkakaabot nganhi nga tikang ha DepEd Central Office ng mga opisyal para manginano hini nga butang din ha Tacloban City. Ano, exclusive ini nga aton nakuha nga impormasyon kay diri la ini harumamay nga panhitabo, ano, sigurado ako nga dako good posibilidad nga manginginano ini tikang mismo dito ha Igbaw kay labi na nga panmusil ini hanunang semana in dito ha Cavite. May da babae nga estudyante nga grade 8 nagpinanmuno, limang estudyante an iya ginbuno. Han Biyernes naman, may da liwat grade 11 nga estudyante nag-away nga hiniig ka si grade 11 nga estudyante ha Cavite National High School, shooting incident gihapon. Yan na naman di dinhi Tacloban nga panhitabo, tulong nga mga estudyante ang nagkamamatay, ngan duha nga mga suspitsado ang nagkadadakop, may ada pa lima nga samaran tungod hini nga panhitabo mga ka-K5. Oras naton mga ka-K5, alas 12:39 na. Magpapatalastas anay kita mga ka-K5, mabalik pa kita para pag-wrap up hininga aton coverage. Magpapadayon pa, kahuman ang patalastas ang 11 Mbps.
10: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
11: Ifri Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifri Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: Ifri Bio. Ang Ifri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ifri.
13: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical,
14: Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
15: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mind TC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
16: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
18: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
19: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
20: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!
0: Oras naton mga ka-K5, alas 12:46 na. Padayon ka mga nagpipinan mati nga nagkikitahan aton live coverage. Tikang pa ini kaninan aga, non-stop na kita. Tikang han alas 9:30. Kay alas 9 ini nga panhitabo dito sa San Jose National High School kundi may da shooting incident. Duha nga mga suspitsado nga mga estudyante han San Jose National High School, mga grade 9 students. Anan musil hasulodhin classroom hanira igkasi grade 9 nga mga estudyante. Tulong ang mga estudyante ang nagkamamatay. Lima iton sa Maran. Anduha nga mga suspitsado inada na yana hakustodiyahan mga otoridad nagkadadakop na ngan nakuha haira in usa nga kalibre 38 nga revolver ngan usa nga 9mm nga pistola. Nagsiring anduha nga suspitsado nga naka-experyensya daw hirahin panbuli. Sumala naman ang mga otoridad, ira pa giniimbestigar kung tinuod ini nga mga aligasyon nga ginbuli ini nga duduha. Giniimbestigar gihapon kung diin or ano nga nagpakakuha hinposil ini nga duha nga mga minor di edad ngan kung hino it nagtatag-iya hini nga mga armas. Hapag kaya na, waray pa igin pagawas. Suspendido itong klase hapag kaya na sa San Jose National High School. Ginuhulat pa itong desisyon itong Tacloban City DepEd Division. Kung pira kaadlaw nga suspendido itong klase. Pero hapag kaya na, itsigurado yan ang adlaw, waray na klase dito sa San Jose National High School. Magdidesisyon pa, amo pa yan at giniiristoryahan. Iton mga otoridad kon pira kaadlaw iton suspensyon iton mga klase yana badaw ano huy may dayana nagkakagawas nga mga kuan mga ano tawag ini mga social media an litrato hini nga mga kabataan. Ha? Nga amo ang nagginaaligar nga nagbuhat hini nga krimen, ha? May da ambot kon amo ininhira ano nga agidaw kay actually nagsasarang ninyo na nga mga post ano nga iton iba ada na good it mga nawong hini nga kabataan nga dito ha police station tapos an era pag lakat dito han balay inin paghirot laka mo ano it mga nagpipinan post hini nga ginpapakita niyo it nawong bangin ka mo may da baratunon. Diri ako na ogop hini, waray hini mga ogop hini nga duduha nga nagbuhat ka mga estudyante kay kinabuhi an iragin utang. Kinahanglan may ada hini magbayad hini nga dako nga kasaypanan. Pero may daliwat naton obligasyon kita nga nagpapakakapot kita hin Facebook. Bangin may ada niyo pagbatunon unina haurhi nga nagpo-post ka mo hit mga nawong hini nga duduha nga suspitsado paghirot-hirot la kamo mga ka K5. Amon light may sasagdon ha iyo. Bangin kamo napaka reporter, ha? Bangin kamo karoyag liwat niyo nga maistaring kamo. Bangin magpinan post kamo hitong nga nawong hitong nga duduha nga kabataan nga amoy ginaaligar nga mga suspek. Bangin kamo it magbinaton unina haurhi. Kuna labi na kun waray kamo labot kun otro la kamo nga mga osisero waray man hidabi iton iyo anak waray man kamo labot hini nga panhitabo tapos magpipinan post kamo hito ada bangin kamo it may pagbatunon unina haurhi. So para hiton mga nagpipinan post hito nga mga panhitabo didto ha San Jose paghirot-hirot la kamo kay bangin hikamu liwat it may baratonon unina haurhi. Kami nga ni Didi nga legit kami nga media nagihirot kami amon gintatabunan it nawong kay may ada hini ginsusunod nga balaod. Inumdumi naton mga ka K5 it aton pagka may ada hin cellphone diri ito lisensya nga magpipinan post la kita hin bisan ano. May da limitasyon iton aton mga katungod. Paghirot-hirot kita.

Itiba ito nga mga pamilya in taon hit mga biktima, adi pa ha, magusumatla ko ha iyo. Itiba nga mga pamilya hit biktima, na di rin itira nga makakita hin mga video ha Facebook kay maul-ul ito ha ira. Ha, maul-ul ito ha ira. Masering la ako ha iyo. It mga pamilya hit mga nagkabibiktima adto nga nagkamamatay adto nga nagkasasamaran na diri ithira pagkinita hit mga post sa Facebook nga ada iton ira mga anak kay maul-ul ito ha ira.

Ay, kuan lang naton, ano, pwede man kita mag-share hiton mga lihiti mo nga mga balita. Ayaw kita paghinimuhimo hinaton mga balita kay banging kita panbalikan. Amulit amon masasagdon ha iyo. Kay nga tanan na ini napaka-reporter na yan na. Kung maghihimo man kamon hinbalita, kita akon lang masasagdon ha iyo paghirot kamo, ha? Kamu ito't tagihit iyo cellphone, kamu ito't bahala ito dida, kung ano ito iyo igpopos. Pero, kinahanglan maging responsable kita hiton aton ipinan popost.

0: Pasensya na kung ang uban dire dili kasabot. Kay dili man kami pwede magsulti dire og Cebuanong exclusive nimo. So mga ka-K5 ano, masurod na naton mga drama, pero masurod na naton mga public affairs program. Bisan nga nito naton programa niya ni ka-K5K, and pwede kita magpasulodhin mga report kung may bago kay adto pagawasan naton mga reporters. So ma-break lang na kita kadali mga ka-K5. Bantay niyo ito namon mga post sa Facebook, ka-K5 News FM Tacloban Digital. So gadman itong masunod ng mga public affairs program. Kaya sigurado may ada kita mga update niyan. Labi na kung ano itbubuhaton hit mga otoridad, hininga duha ng mga suspitsado, ngan ano itong kabutangan. Hiton mga nagkasasamdan hini. So gadman ano it magiging desisyon hiton DepEd. Kung tub-tubsan o itong suspensyon itong klase sa San Jose National High School. So bantay niyo at masunod nga mga programa kay diri kita maundang pagkuhahin mga update hini. Hangaran han aton mga aging kaurusa. Dikang han aton station manager ka K5 Edward Sanyagan, ka K5 Carlo Arisgado. Ika-K5 Jeff, dito good man ha, San Jose kanina. Pagpapadayon ini nga aton pagkuhin mga impormasyon ha masunod ng mga programa din ha K5 News FM Tacloban. Yung kausa na aton din the technical side, the K5 Ray and the K5 Robert. Ako naman na K5 Kevin Shosana, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga kapakit iliho. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Uwa sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
6: Ramil Uy o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
7: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
8: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
8: o tulog pod kakapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mapali sa mga butika.
6: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
7: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Akana.
7: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
6: Mao jud dok.
7: Kay naa good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
6: Makabungol mo dahil na?
7: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution Sir GP, kabulokag unsa, ayaw rag paminawa.
6: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
6: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap.
14: balit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Paghagos ang kada oras.
22: May mga istorya na diri-dayuday naluluwas.
21: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
22: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
21: Hadughan mabugon, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
22: Mga singurat kabahin han aton naglabay na kaagi.
21: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
23: K-5.

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli han mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaon nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio.

0: kabalyot akong pagpahirayo kan Violeta.
1: Huh? Nagprobarya nga bayaran ka? Ngayon, waray mo ka raw ta?
0: Oo, tay.
1: Kinahanglan kasuhan na ito na itong atawo. Itungod na niya pagkastiguhay mo. Waray ko niya, alo!
0: Diri pwede, tay.
1: Ha? Ano nga? Kaya nga diri man?
0: Buhatong tanga nito. Masasakitan ni Violeta. Tungod kay tiyo niya, Himano Lucas. Bugtuhan niya na matay nga nanay. Ngan usap pa, maduroy la kasi na ako ni Manu Lucas.
1: Hmm. Salit papabay ang tanalan ginbuhat at tunga tawahay mo, amo ba?
0: Tay, tungod niyang para kay Violeta. Magpapasaylo ako.
1: Mastilan ka, anak.
0: Pabay na lang ko takon desisyon. Maupay man gihapon ni nga akong mga bunog.
1: Ay, yan na ako natuod. Nga tinuod kung na higugmaon mo tunga babae.
2: Iyuhin batian ang pasiunang nga bahin na natong istorya yan nga simana ug santukib nga pagsaysay mga pahinumdumanay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifarb, may dakoy gay story hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kanda Chris Arintok Galizonda ng kan Rayson, dida Burgos Best Maharlika Tacloban City. Sugad man kan Zaldi Lambrinto ng Alexis Matienzo, han Peerless Subdivision Tacloban City. Kan Kay Onyate, ha VNG Subdivision Tacloban City. Kan Levni Martinez, han San Jose Tacloban City. Ngan kan James and July Rain Nicolas, han Seattle, USA. Mao pa yung pagpamati ha ato na tanan. Anatong tagsurat yan ang simana, amoy usang nga lalaki, nga taga barangay kan Lapwas kat Balawgan City, Samar. Nga niya nagpapatawag ang aran nga, Cyrus. Aniya kaagi iniya ginpadarangan niya aton, nga nigin paangbit, basi may pati ka aton.
1: K5 Dialysis.

0: Dear K5 Diaries, tawagal ako ang ngaran na Cyrus, 25 years old, taga Barangay Canlapuas, Katbalogan City, Samar. Timosat kong humigugma hin babayi, nga dako kaupay an agwat han amon edad. 20 pala na akong edad, hiya hapit na mag-40. Haluyon mga paghusgar, pagsupak, ng mga pagprobar nga among ginagian, ginpakigbisugan namo ng among paghigugmaay. Igaasoy ko din hita kong istorya kung paunan o nagtikang ang among diri ordinaryo nga gugma, ngang kung haing kami dadadon hit among mga pangandoy, sakripisyo, ngan palindugan para hakadatagsa. The little things I say and
1: do. Tay, may dakunta karigigsiring hain mo.
2: Bakan seryoso man ito. Problema ba, anak?

0: Dear God, magsusumatla ko hain mo nga.
1: Nga?
0: Ginsagot na ko ni Violeta. Huh? Ay kami na.
1: Ha? Ano? Uuyog mo ni Violeta? Itagiyahin nga aton ginuukin?
0: Oo, tay. Kaya nga bagang ginkalasan ka man.
1: Kinkakalipay mo ito, ha? O kita, pastilan anak. Kaya nga nag-uyog ka man, ha, iya? Kada ako tiyagin kamagurangan, ha, mo?
0: Kaya di rin man halata, tay. Babyface mga Violeta. Ngan usap pa, di rito importante. An importante, mahal na mo nit kada tagsa.
1: Tinood ko ba nga mahal mo, ya?
0: Tatay liwat. Kaino ba nga sugad man ito timo pakiana?
1: Pastila na nakita adit ako na huna. Bahin karuyag mo laya gamiton para makawas kita kakurian. Pastilan, direk sakto sugad ito. Makakapaululkan balatian hinusa nga babae.
0: Direto tinuod tay. Mahal ko gud nga tinuod ni Violeta.
1: Ay. Unta anak. Unta. Tungod kay kaihiro man niya, kung papaululan mula. Ito sa pang ako nababarakan, panginunahunahunit kadamaan nga itiyala hiyagit imo ginlala na tayya.
0: Malimpyot akong tingwa iya tay. Ngansayod ito it Diyos.

0: Oh, nabusog ka ba, Cyrus?
1: Busogin duro, Violeta. Karasa mo magluto. Salamat ha, ginpakaon mo nalat ako.
0: Ano ka ba? Girlfriend mo ako. Dili ka aking magpasalamat. Malipayo na ko itong akong ginbubuhat.
1: Mapirmi nga ni Sugalini, matampok ko dako.
0: Okay lang ito. Oy, oo nga yan. Dadaini nga mga suray itong imong pag-uli ha. Para lo at makakaon ni RJ nga ni Manu Rigor.
1: Ayaw na, makaraod. Ani na nga niya ko sukot kumaon, tapos tatagan pa ko ni Monsura.
0: Ano ka ba? Wari ito sa payan. Sige na, dadaini. Gintoyo ko pagluto yung damo para makakaon gihapon hira.
1: Pero, Violeta...
0: Matuyo ako, kung di rin mo nidadon.
1: Buutan ka, Gudliwat. Damong salamat, ha?
0: Higugmaon ko ikaw. Salit, importante gihapon na ako na ito na yung mga ginigugma kinabuhi.

0: Ane daw ni don. Bakan nagtitinambukong kaya na pare.
1: Di rin lang ikaw naka-observar, Johnny.
0: Bagan hiyang kahit itong pag-alaga ni Violeta, ha?
1: Kahiyang good. Pero may ako niya yung bubusog. Maharam ka, Johnny. Swerte good lewat ako. Kay bisan pobre lako, mahal ako ni Violeta.
0: Balitog, tinudod nga swerte ka para sa Eros. Mamay ka, may uyab ka na, may sugar mami ka pa.
1: Johnny, sangkay ko ikaw. Pero ayaw na pag-utruhan itong ay mo ganyakan. Kung nadiri ka nga masina ko ay...
0: Pare. Ayaw kasina. Intrimiskulad to.
1: Nanguyab ako kang Violeta tungod kay mahal ko iya. Diri para maging sugar, Bobby.
0: Pasensya na pare, pasensya na. Promise, diri na ma-utro.
1: Pasensya ka nagihap. Nagiging sensitive gulat ako kung ginusgaran itong iba itong amon pagsigugmain ni Violeta. Ngandiri ko karuyag nga maging usak kahaira nga mga maghinusgaron.

0: Oh, ano tani ko masisaring hininga Polo Dina? Naangay ba hininga sarol nga akong lingkuha?
1: Oo, lugaring lakay mahal.
0: Ay, okay la ito. Kay para man na dito na akong hinigugma.
1: Nasaring pa daw ako. Para naliwat kan Cyrus, ano? Last week, sapatos anay mo gimpalit para iya. Tapos, yan naliwat, pulong ang sarwal. Hoy, Violeta, ano ba ito?
0: Kay para may magagamit yan nga bago. Ang ganda ka namang gusto niya mga gamit. Guba naghihapon niya sapatos.
1: Iya ba ito ginaaruhain mo?
0: Uy, diri ha. Ako lang ni Karuyeg ang palitan niya mga sugad hini.
1: Day, bangin ginaabusaran na niya itong imo kwarta nganit imo kabuutan.
0: Hoy, nagsasayop ka day na ha. Diri nga nga nga rin bisan ano ha akon, ha? Kung namamasyada kami, hiya itong nagastos.
1: Ano? Ha, kaguguti lang nganit iya sweldo?
0: Asya nga ni Balitaw, nga diri ko'y gindadarangat yung lugar nga magastos, nga magastos si henda ko. Kamakaluluoy man liwat.
1: Taman man na liwat nga gumastos siya kay natural, hiyat lalaki.
0: Kay siyempre, nahabulit man niya pagpa-eskwela ito niya duha nga bugto.
1: Iyan ito problema, day. Katuyo man lahi iya nga namiling hiyahin uyab.
0: Ininliwat siya. Baka man hindi rin concern.
1: Violeta, imo ako concern ha. Kay ikaw ta akong sangkay. Unta, maghirot ka lagi hapon kan Cyrus. Dili mo unta ighulog na taniton imo pagigugma haiya at imo kasing-kasing haiya. Makuri na! Masakit ang kaorhi!

0: Violeta, nakapalita kong chichiriyangan soft drinks. Pwede na kita makitan sini.
1: Mm. Dini nila kita kanuraw.
0: Ha? Kaya ano na, diri kapag kita? Showing at pelikula at imo paboritong artista.
1: Magagastuhan kayong dako kung magkita pa kitahin sini.
0: Gintuyo ko pagtiyaro king kwarta, pare ni nga aton date yan ha.
1: Nalilipay ako ito. Pero, unta, Cyrus, igingahin mo na lahib. Ha, iba ito na imo kwarta. Para yung panin mo panginangnan. Di nga ni, para ito na imo pamilya. Din hinala kita kanuraw. Mas magkakaisuri palugod kita ng upay din, di ba?
0: Violeta, karuyag ko magmalipay ka.
1: Maaram ka. Tikang mo ako yung gugmaon. Ginlipay mo na ako sa Rose. Nga nakada adlaw nga magupod kita, mas labi mo ang ginlipay.
0: Balito?
1: Oo. Ngan unta, diri ka magbago.
0: Insasahad ko, diri ako magbabago. Bisan may danagtatamay takon pagigugmahay mo, diri ko'y rayin sindiyon. It aton relasyon, asya takon tatagan yung pagtakad.

0: Doro, kunti mo kalipa ito ngayon mo bago nga t-shirt, RJ.
1: Ah, siyempre tay. Kau pa'y daw hini. Kita ako. Branded pagod.
0: Sigurado nga marahalo nang ginpamalit para ato ni Billy. Ano?
1: Asya nga ni. Igsulot ko nga nini. Di dahil ito na amon event ha. School. Sigurado. Damo'y mahangangan mapansin ha akon.
0: Uy.
2: Hey. Tay, sayo. RJ, adin ako.
0: Umabutihin mo ba, no?
1: Oo. Adin natin.
0: Adin kami sa kwarto, anak.
2: Ah, tay, nabayaran ko ng tubig ang kuryente. Uy, bago man itong imusulot, RJ, kauhupay.
1: Hatagin ni Dada Violeta.
2: Ano?
1: Oh, Mana Violeta, nga yan.
2: RJ,
1: sorry man ha. Kuan manggod bagan mas naangay hiya tawagon nga Dada kontrahin mana kay mas idaran hiya imo.
2: Pero RJ, girlfriend ko hiya. Ngan kay mano mo man ako salit manat ang imig tawag hiya ha?
1: Okay. Maram ka mano pati hi tatay. Gimpalitan gihapon niyahin kami sita.
2: Aha. Pati ikaw, tay?
0: Nadiri nga na ko pagkarawat, pero kay nagpipirit man. Wala ko na dahil mo.
2: Kabuutan ko ni Violeta. Gintatalinguhan niya nga may paabat niya iyo nga importante ka mo ha iya.
0: Nakaka-observar gihapon ako iti iyang mga ginbubuhat anak. Salit, nadiri ako nga papaululan mo't iya balatian.
3: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: K-5 Diaries.
1: The boy who's in your diary.
2: Violeta, umagya ko imong tindahan in mga RTW. Siringan imong mga tawuan dito, may daka kunong sakit. Ore ka magkasulod.
3: Pagkang naglaan man na akong pamati kanina. Siguro, nagulaw ka na akong pag-asikaso na openingan akong pag-uha grocery.
2: Maduroto ka ito, Ginduro. Tulo na nga niti mong tindahan in RTW. May mga paplitian ka pa. Tapos nagtukod ka pag-uding grocery. Amo na ito, nasakit ka lugod.
3: Sayang manggod ang pwesto nga, barato lang naging papaplitan ng akong sangkay. Asya ito, kintukuran ko na lang grocery.
2: Pero, kinanglan mo gihapon pumahuway. Panumdom, magpapakasal pa ba ya kita?
3: Ha? Inyood, papakaslan mo ako? Bisan man kung may edad na ako kontrain mo.
2: Nagroroduha ka ba na akong ginyakan? Tinuod ato, Violeta. Ikang mismo sulod ita akong kasing-kasing, papakaslan ko ikaw. Kung kaya ko na.
3: Ay, salamat, Cyrus, ha? Salamat.
2: Oh, kaya nung nga ba ganti pagturuok ka man?
3: Kuan, luwalain hin kalipay. Ay, di nila nalukot kaon, magluluto ako.
2: Dere.
3: Ha?
2: Hiningay gayon ako't magluluto para makapahuway ka.
3: Maram ka ba?
2: Ugad. Ako't suwag hamon tulungan magburugto. Salit natutuan akon amon na nayog sa'ya mamatay. Salit steady ka ladida. Ako't bahala.
3: Sige. Kuna siya man. Para liwat, makatilaw ako tunin mo kaluto.

0: Juni, may naobserba na ko iyong aton mga kausa. Magsulubunan magluyahon man kamo, kaya ano ba?
1: Late ka man ngayon, ano? Asya nga, wari ka meeting kanina. Salit diri ka maram.
0: May igin papalit man kudaa mo na naman, supervisor. May meeting kayong kanina?
1: Oo, tigdahil ha. May ginyakan lay boss.
0: Maano niyayakan?
1: Mangingibang ko na rin empleyado.
0: Ano? Kaya ano?
1: Nalulugi ko nitong kumpanya. Salit mag-iiba ng trabahante. Hikita ng mga bago din he, asyat napaplanuhan pagtanggala.
0: Ay, problema nga hawit oh. Ako pa daman taga-respondit nga tanan nga panginahanglan ni takong pamilya.

0: Ama ito,
1: mawawarayan na trabaho yung Mano Cyrus.
0: Ama ito, sirin niya mo Mano kanina niya pag-abot. At siya nga din nga masulupo niya nga maluyahon.
1: Ano naman, Light? Amon pag-iskwila ni Mana.
0: Kay pwede pa ganito may muanin paagi. Lugarin la kay makukurian gud kita enduro. Ano naman nga waray ko man kalugarin yung tricycle nga gin papamasadahan.
1: Tay. Tay.
0: Mm.
1: Ano daw la kung mangaruhin bulig hi Mano Cyrus kan Mana Violeta?
0: Ano? Mga ngaroon bulig.
1: Oo, tay. Siguro, sigurado gihapon nga bubuligan niya. Kay, mahal niya ni Mana Violeta.
0: Eh, dirito niya bubuhaton at tungkol kay na diriya nga magunahon at bisan hin o nga ginsisingabot niya hi Violeta. Dirit pwede.

0: Waray ka na nga ang trabaho? Kaya waray ka magsumata akon?
1: Waray la. Kay baman buwas, magtitikal na marot ako pamilingin iba nga matatrabahoan.
0: Kung waray ko pa ikatapos, Juni, dili ko makakasabot itong imo problema.
1: Pasensya na, Violeta. Nadirila ko nga problema ako no pa ito.
0: Cyrus, konsuelo mo ako. Salit ko na no itong imo problema. Kaunong mo ako. Anay, kung dito ka nalalugod magtrabaho akong grocery.
1: Ha?
0: Nagkikinanglan akong damo nga tao. Kadugangan niya tao akong negosyo. Dito ka nalalugod. Igupon na lagi hapon ni Manu Rigor.
1: Pati tatay?
0: Oo. Para di rin niya kinanglan umextrahin pa masahiro sin tricycle.
1: Makarawad, Violeta. Banging kung ano nalat ito nahunaon itong mga tao.
0: Nasering ka? Diri ko tagdun itig sisering itong mga tao parte at aton relasyon. Kaya ano yan na? Ginuhuna-huna mo naman at iraigaya kan.
1: Kay kuan man good.
0: Karawata na la ito na akong ginoopre sa rai mo. Nagkikinanglan akuhin matatapura na akong grocery.
1: Pero,
0: dakot Violet. Akong pagtapod na imo, ano ka ba? Maaram ako nga diri mo ko papakyason. Salit, imbis nga iba ka magtrabaho, kukuhaon ko nalang ikaw nga trabahante. Sugot na!
2: Food supplement for men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. K5 News FM. Championing.

0: K5 Diaries. Haloyuhan kadakon agwatan amon edad ni Violeta. Ngan paghusgaran mga tao, labi ko nga napamatud-an nga tangkudan iya pagigugmahakon, pati na haakon pamilya. Samtang ipapakigbisugan namon ang amon relasyon, kontrahan mga pagdudahan iba. Pero di dan mawarayan ako trabaho, nga numabutan usang mabugat ng pagprubara amon kinabuhi. Usa nga paghangay ni Violeta ang nag-abrin panibagong nga bahin nga pwede magpadig-on o magpadumog han amon pagigugmaan.
1: Ngan gini natatapos ang siyahan nga bahin ang eksperyensya kinabuhi nga padarani Cyrus ang barangay Kanlapwas kan Balogan City, Samoa. Ini mga paypayan ya kinabuhi ang ginpadarangan niya aton nga naging paanggit basi may pati ka aton
2: K5 Diary.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. A pangunang papel ni Cyrus Rex Jonathan Lumbre, Kaupod Hira, Ray Cadias, Lolit Fabelia, Randolph Palacio, Edwin Torres, ngan Janeline Fajardo, ha papel ni Violeta. Ginapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cadias. Kinasingkasi nga pagsurat nga ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, bukwa ta ito nga nagpaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inimo anin drama basi may patik na maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladay iwan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
3: The little things I say and do.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
7: Waray patinoon?
8: Kayo waray awas?
9: Waray gap bugas?
10: Aray ko! Saba daw, Bianca!
6: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. K5, pamati na. Adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
11: Agoy kaol-ol, sana all!
6: Ang balay ni Biloy.
7: Libat?
6: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
12: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw buding nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
13: Pumso.
14: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Emily 5 ng Nansingko Family, ha Zone 4B Utap, Tacloban City. Kan Lani Branzuela, ha Paraiso, San Jose, Tacloban City. Emily Kiamco, han Burawen, Leyte. Sugad man kan Jimboy Copioso, han Palo, Leyte. Ng Rachel Joy Balagbis, han Tacloban City. Abrihinan yung mga Facebook ng radio. Ng uswag kita kay Abrina. Anbalay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa, gipapadangat hayo ha maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Kay ako, Hibirang, madalagan kapunong barangay haaton barangay.
3: Wow, Dada! Tinuod bagod ini nga ako nababatian ha imo, Dada? Ikaw, matugbang kan kapbungyo?
2: Oo, umunit! Salit na. Opda ako nga to kan Mayor Colin. Makanto kita kan Mayor. Mapabulig kita para hini nga akong desisyon.
3: Okay, let's go! Pakanto kita munisipyo! Yo, yo!

0: Mga anak, buwas klase na. Siyahan nga adlaw para kamo umiskwila. Ngan nakapalit na ako han iyo mga notebooks. Tungod dito akon kalugaring nga diskarte. Ako nito diskarte ha. Diri kan iyo tatay.
1: Amo nga ni nay. Bilib ko na kukulikot nga diskarte. Damot dara. Tungay sa ako nga bugas, mga dilata. Katima may kwarta pa.
2: Pero, nadiri tatay to ni mo diskarte daw. Kay mahugaw ka daw nga na diskarte. Huh? Mabarasa daw.
0: Ayaw na lang kamo panginlabot ito mga anak. Kami na lang mag-iistorya ba nito? Ang importante yan na nahitsuan ko na kamo para kamo makasulod ha klase, di ba?
1: Nay, hala, kita daw kita ah.
2: Hala, hiraman mo na't nga manabirang hiraman ito. Dilakat man hira.
1: Nagpakaliwan, makain daw lang ito hira.
0: Ay, saglit hira. Kinabuhi ni hira ito. Diri kita ang imang inlabot,
3: yes,
0: Hira.
3: Yes! Madalagan ito na akong pagkakapitan! Yahoo! Tara! Tara, Monet! Bumagod! Makatukita ng Mayor Jaja!
4: Tara!
3: Makikikita kita ha! Iyang opisina!
4: Yes! Yes! Yes!
1: Nakabati ka! Madalagan daw imang nabirang pagkakapitan! Pakak!
2: Shocking!
0: Pasagdit, Hira!
5: Ano mangkon? Nakabatayad to?
6: Oo, sigurado ako nakabatayad to hiran aton pagsiring kanina nga madalagan ka pagkakapitan ngan makadto kita kan mayor ha munisipyo. Kay mapabulig kita kan mayor.
5: Ano dalat ira reaksyon ano?
6: Oo, sigurado mapapausa hira. Kay waray nga ni makag-ari nga saya na.
7: Dere kakatuod nga makadto kita kan mayor ko len para magpabulig ito
6: nga igundong ako yung pagkakapitan.
5: Aray, kay uutrohon ko pa.
6: Hay! Tananadadada! Ngadto na kita munisipyo! Pagkadto na kita kan Mayor Colin para hiton imo kandidatura!
5: Ay! Kayo!
7: Yes! Oo, mangko, nakadto kita! Makikikita kita kan Mayor Colin!
6: Sigurado! Sigurado ka na nga daog yan na hiton mo desisyon!
7: Oo! Kadirigan ako maatras! Dirig maatras! Madaog ako, madalagan ako kakapitan. Sigurado, daog ako.
6: Diri ka na hadlukan kapbungyo?
7: Ah, kadiri man, kapbungyo malatiga.
6: Sige, laban, laban dada, laban.
7: Malaban ko na ako, malaban ako.
8: Hoy, bati-bati pa ka mga, bakit to ka mong munsipyo?
6: Hoy, kay tinuod man liwat. Ano, may reklamo ka?
7: Ah, babalit, reklamo ka.
8: Kaya naman yung kakatuon, hamong sipyo.
7: Oh, kay hino pa, dihe mayor ko lin, gadla.
8: Kapatarawan.
7: Kaya ano, dire ka natuod na makanto kami? Balit, baga, ano, ano, patarawan nga bang titinawag ka man? Ha,
8: ito,
7: ano, patarawan ha?
8: Kaya mayor yan nga, mga oras.
7: Ay, ano?
8: Ang mga uwat ka, mga oras dito.
7: Ano ang mga uwat? Uwat kami?
6: Sus!
7: Ninay, napakamahusay.
6: Oo, balit, pakamahusay ka.
8: Tanga,
7: tanga,
5: ano, ano, ano, ano?
7: Gintawagan pagod kita, oh, lo, gintawag pagod kita nga tanga.
5: Kay anong gintawag man kita ng tangahit nga sa bahay?
7: Hoy! Kaya anong gintawag mo kami tanga? Bato na kami!
8: Diri ba ka mo maaram ha? Nga Domingo yan ha? Wala sa opisina, hit janitor! Visit janitor, wala yung opisina!
7: Ha?
8: O ano? Nagkumat yung mga dana, dagkong mata! Makagto ka mo ha, munsipyo?
7: Ay, oo! Oh, oh.
8: Wala yung opisina!
7: Ay, so!
5: Dada!
7: Oo, good man!
1: Nay, tinuod madalagan pagkapunong barangay manabirang. Ha? Nay,
0: ano man ito kung kumindada? Kumindidato ba?
2: Okay,
0: kumandidato, okay. Hiya. Aram ka mo para akon. Diri yung mga kagumhing bonus.
1: Bonus kung butos.
2: Butos, sada.
0: Nay,
2: ano ka ba?
0: Kanina
2: ka pa. Pero nay, kita luwat ito magkakaagumhin hin kun makakarawat kanay hin
1: makakagum kita hin
2: awhin
1: ay makakarawat kanay hin
0: pwede ko pwede manggud anot para la makaagum
2: oy junjun
1: nay,
2: ito nga
1: ano ito nga anot nga
2: balitaw ano bet nga junjun ha Asya itong ginahatag kada eleksyon.
9: Kung waray, waray paglaom, salit.

0: Amik cokap. Tinurut ko dah tak?
1: Hey, bilang ha. Halap pa ditang-tang. Interesado lahat dumalagan. Seryoso siya, Biloy?
0: Kwan, seryoso ko. Kay, igintawag ako ni Ninay. Mismo, nakabati pa tiyan akong anak. Akong istiyan akong mga anak kayaan.
1: Oy, kadamo lo itong interesado ni nga akong. Kadamo lo interesado ni nga akong lingkuran, Loy.
0: Damo, good luck up, damo.
1: Kaya ano, Loy? Ano tira nakikita ni nga akong lingkuran?
0: Itira nakikita yung mga lingkuran?
1: Ano man?
0: Kuhan, plastic man leto ngayon mga lingkuran din yung barangay. Hole.
1: Oh? Ano ba nga plastic mga lingkuran? Nakikisiring ini nga akong posisyon niya na.
0: Posisyon? Aw? Kuhan, imposisyon niya na kap? Nalingkod, nakadikwatro. Naka-short ka la, naka-short ka baga, kwan, lubad ka chinilas, ngan, naka-sendo.
1: Biloy, nirimaya mo ang pagangkong na ikaw.
0: Ayokod, kap. Huna-huna, ako't nagkakapatid peace and order. Kung may da-order it, kwan, hit peace, marisyo kita. Di ba?
2: Kapitan!
0: Uy, adik kagawa.
2: Kapitan.
1: Kagawad, ano ko no?
2: Chip Biloy.
0: Ano man kagawad, ano ko no?
3: Rene. Maharam na ba kamu?
0: Nga.
3: Ngaan. Ay, kakapoy, kapaso. Kagawas.
1: Nga no. Kagawad nga no.
0: Bangin nga nga.
3: Hibirang.
0: Ano man?
3: Nabalitaan ko.
1: Hibirang?
3: Nabalitaan ko. Nga hibirang.
1: Hibirang.
0: Ano?
1: Ano
0: ibirang? Patay na. Amo ba? Patay na ibirang.
1: Ano? Kagano na matay? Ano na kinamatay?
3: Ah, grabe ka man, Kap Biloy. Tiri ka patay ibirang.
1: Ano man ito?
0: Ano man?
1: Ano sumat ni mo, Amon?
0: Ano man ito?
3: Ibirang, buhay pa, Kap. Buhay pa. Dako pa, Kap. Para tayo.
0: Kaya maaram gud kami.
1: Maaram kami ito. Ano man, ibirang?
0: Kay buhi pa man na lechon. Ano man?
1: Na, oo. Ano man?
3: Madalagan, pagkakapitan.
0: Matugbang.
3: Matugbang bahay mo.
0: Pagkita, wala.
1: Baon na ito. Maaram na kami ito. Maaram na kami ito.
3: Maaram na yan kamo. Ay, ibirang nga. Makadu ba kami niyor? Man nga ngaro.
0: Uy, ngayon?
3: Maraming bulig, pinansyal para itun.
0: Kuhan, matbang.
3: Matbang kang kapitan para perdiun kaniya.
1: Uy, puslan man natin gusto ko man idato. Ginayat ko ila. Gadira ko na hadok. Dere!
4: Food Superman for men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! Mike Kumsoa!

0: Ang Balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon.
2: Maram kami to kagawad. Maram kami ito.
3: Ori ka na. Ginsumat na ito akon. Ngan. Ginsumatan ko na hikapitan ito.
4: Din ka bumabarokap. Ang Biloy.
2: Din pa. Asawa ni Biloy. Kaninay.
3: Napatiyan ni Ninay ang tanan. Nagpapabilip pa ya kay paper diyan daw niya hikap. Ginoon ka, paper diyan ka.
4: Matuwa ka. Basta-basta mga kandidato. Da ko iya angay mabarawan ito niya susudlan. Ito niya ba susudlan?
2: Dere aro mamay ito na da ka politika. Una, kinahanglan magamay da kwarta. May kwarta ya, ikaduha. Maaram niya magsama. Ikatulo, makisangkayo niya. Ikaw pat. Oh, wala na.
3: Ang atinan nga mo giningada, yan kap. Puro tiyo walay ha. Walay tiyo.
4: Ano yung mabotos ito kay iya?
2: Mayda, diri yung masisero. Ano yung blada, himunik.
3: Oh, doon nga botos. Kairo.
4: Itakyan ha, bubuligan ba yan ni Mayor?
2: Katwa timagaron pa kini. Singa, ayaw gagad ito kay iya.
3: Kuni berang gabay na lang ikaw kagawad, kuni berang naman la.
4: Ay, gabay. Aw.
2: Kay pwede ka man kumandidato. Sarawat ko man.
4: Sasabuton nini. Sakto ka kapbong yo. Kwarta it kinanglan para magdaog.

0: kanina pa ini, sige tawag haakon. Pagbabato na, diri man nabaton, inudaw na ini, babatonon ko. Hello? Hino ini? Sige timtawag haakon, pero diri ka nabaton. Hello? He Senate President Alan ba ini? O he Inday Sara? Yun na ba ton? Kino daw lang? Nakakatuyo ko diya akon. Naring, pagpupurutan din na ba ton? Kino daw lahiya?
1: Aw, kung madalagan ka, kinahanglan kayo ng leader ng malaom-laom.
2: Aw, may napili na ako. Ikaw, tapos si Munit. Pwede na.
1: Sino pa man? Kung waray ka, igbibiling ko ikaw.
3: Sige daw, igbiling daw kami yung leader. Itong leader nga maaasahan ng diri kurakot.
1: Maida ko kilala. Upay makisama, ha? Kinang nalalot tagan yung kwarta.
3: Sliwat.
2: Aw, ano man. Maida ka maga madadaupan nga makakahatag haaton ito.
1: Aw, maida. Anak ko nagaron. Mali-malita it kwarta.
2: Uy! Hello!
1: Hello! Ano pa man, ha? Diri si Erwin yan, he. Martin?
2: Ha?
3: Mama?
1: Ano? Pwede kita ito aira? Ano man?
2: Aray daw! Pagaliin ba tira nga doha?
3: Ay, diri ba ito si Erwin ito nakikita natin ha TV? Pati si Martin?
1: Sabo na lang. Alams na. Asa ito dat nakikita nga kwartahan nga damo nga malitat kwarta?
2: Enin, ano mat ato mo buhato?
1: Yes, kay madali gadla. Magsusurat kita. Tapos, igahatag tahaira opisina.
2: Oh, sigurado ka ba ito, blada?
3: Ada, ano man, kung di rin nga humatag yung kwarta, aber, makain man kita.
1: Maka to kita kan cheese.
3: Cheese?
2: Cheese?
3: Saan!

0: Rồi, rồi.
1: Ơi, cấp, ai đây là cô?
0: Ok.
1: Ok.
0: Eden, what did they get away?
1: Ơi, vô đây cấp. À, tôi nâng dây phía anh em mất rồi.
0: Bagi sederhana kita. Tagi daw yung otro nga kwan. Tagi daw kung otro nga advice. Advice daw. Advice daw kung otro. Lois, advice.
1: Wala yung problema, kapitan. Bahin na natin yung gusto nga advice. Agbayan ko ikaw. Tatagahin malapirat nga advice.
0: Ayanin. Ano ba yung baga maupay buhaton? Para magpabilan it baga. Itawo akon ba? Labi na kay baga. Kwan ba? Inkambint ako.
1: Ay, importante ko dito, Kap. Labi na kay, kwan? Na kay kumbinto ka?
0: Ano na ito? Kumbinto? Asya ba ito anak na batian?
1: Ah, ay, di ba, iwan pala siya rin kumbinto ka?
0: Hehehehe, di rin kumbinto. Incumbent, English at to ha? Incumbent, Loy!
1: Aw, oo, asya.
0: Narit mo pa itang abuhatan, Loy?
1: Aw, pagpamot ka, pagpamot.
0: Pamot? Kaya nung babaho ba ako kung marigo kanina? Ba, ayaw ito haya, Loy.
1: Ay, ba, yun nga, pamot. Pamot ba, pamot ay, kuhaan ay mo posisyon. Para ka, kuhaan pa, para hakatawan ka, pamot. Para bumuto si Ray mo.
0: Aw, okay, okay. Magano ako, Loy?
1: Uy, baga, ako pa niyan, di mo, political advisor, Lugod.
0: Masasugad, Loy, masasugad.
1: At ay, lublat akong advice, ha? Kaya na waray lang ni, kuhaan, mag, tamakin elementary.
0: Now?
1: Magtapin elementary. Ngayon.
0: Mo ba? Mas mo, pay ka nga kay, mo pay nga advice, Loy. Bilibag ko. Mo, bilibag ko ay mo.
1: Salamat, Kap. At sige, alin akong advice ay mo. Kap, it aton mga basura, waray ka lalabog.
0: Ano?
1: Mayan nga nakatambak. Waray ba nagkukulikta? Mga kuan, mga garbage collector. Angay, ikonsulta kan mayor. Kaya ano nga, it kuan ba, kay set nga makakabuli kay mo, kay incumbent ka man.
0: Ano pa, Loy? Ano pa?
1: Paburubisitara yung constituents.
0: Tama.
1: Pag, ikaw ba, pagburubisita ngayon, agoy.
0: Namo nga ni.
1: Tapos, unahat yung mga kaaway.
0: Asya ito ta, kung bagaging si Siring nga, kuan. Love your neighbor as you love yourself. And so, kuan, makagalaho.
1: Ah, correct.
0: Kaya ano, paghigugmaman, Loy, para manakaaway, di nila para sangkay. Ano pa, Loy?
1: Kuan, magkaklase pa man latlunis, unta, may nakapanatagin, bisan la, utensils, kuan ba, kabataan.
0: Utensils?
1: Oo.
0: Para kabataan?
1: Oo, para mga grade 1 ba?
0: Dere yung utensils.
1: Ano ito?
0: School materials, Loy.
1: Asya na ito. Ano ba ito? Pero, makakahatag ito, Kapitan.
0: Ay, man ako nagparalit ito. Pero malat, kuwan, and then, eskwilahan ha, barangay. Ay, eskwila ba barangay, mga estudyante ba? Pamati ko, bangin mga, wala ni, 800 leherada.
1: Hadipid, Kap.
0: Hadipid unta. Pero kaya rin man kita makakadao pa era para ito. It mo ba daw, punbain ito, it politiko. It waray iba, wangan waray iba, kundi mayor, jaja, kulin. O di nga, niton kuan, SB members.
1: Di ba, Kap? May na ito, barangay, may barangay ordinance, Kap, di ba?
0: Ay, may na ito, nanhatagin kuan, mga ano is, ibang mga eskwilahan para mga grade 1 to 6. Pero kita wari, magkita ito pundo, kay guti mo lang taton aira, internal revenue allotment, guti mo lang ito, ginoyon.
2: Coffee Mix, ang kape pwedeng inumin kahit anong

0: May mga istorya pa, partikan biloy nga mabubukwat.
1: Oy, ay magbukwat ta.
0: Buwas na, hapag abri utro iton, ang balay ni Biloy.
2: Libat?
0: Manok-manokon. Ining kadrama, ginmumula yan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Carias, Jadeline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hitcheko mulon it nagduyog, hindi riyabag na sunata. Mga tunog ang karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi ka mo update init mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon. Ikinliliyaway yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon in radio.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
4: DGX 500.
6: Para sa marusog na tay.
4: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DDX Coffee Mix.
7: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DDX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na ko ka mo DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix.
6: Papalit sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soul.
4: Pabalit sa mga butika.
6: Extend Food Superman
9: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng iba lang mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Kumso!

Monkey 5, that was Back to Friends by Summer. Time check, that is now 2:38 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And this time, we reveal na natin ang ating Kito naman of the day. But before I go ahead and do that, syempre, may mga pa-shoutout tayo for this afternoon. Ayan, dahil nakikinig daw sila ng live sa ating programa. Ngayong hapon, shoutout to Melicio Arias and Linda Arias na mga taga Rihina Heights, Abukay. Ayan, thank you for tuning in to Chillax O'Clock and for supporting the K5 Youth FM Tacloban programs. And maraming salamat kay Melicio Arias at kay Linda Arias. At syempre, present din today na nakikinig sa ating programa si ka K5 Romel Rodrigo and Luz Rodrigo from Barangay 43, Quarry. Ayan, mabuhay ang mga taga Quarry. Maraming salamat sa inyong lahat. Diba naman talaga, thank you all sa ating mga listeners and viewers natin sa ating Facebook live streaming. Ayan, thank you all so much. And of course, eto na nga, without further ado, i-reveal na natin ang ating kitanungan of the day from Ka-K5 Maribeth Kinlas. At ang kanyang tanong sa ating lahat ay... Ayun, para sa ating Ka-K5 boys, ha? Pag ikaw, Wilton, hindi ka sumagot dito. Ang tanong niya, mga ka-K5 boys, paano nga ba kiligin ang mga lalaki? Makes sense, no? Dahil, sabi niya, meron siyang context, meron siyang story time. Sabi niya, curious lang ako kung paano kinikilig ang mga lalaki kasi yung mga girls, kakaiba, parang mga kitikiti. Uy, grabe ko naman. Di naman lahat, parang kitikite. Yung mga iba na parang demure lang. Grabe naman. Para daw mga kitikite pag kinikilig ang girls. Oh, imagine, paano ba yun? Yoko nga gawin. Wow, baka ma-screenshot niyo pa o ma-record niyo. O, paano ba daw? Sabi niya, ano ba initial reaction niyo pag kinikilig? Please answer and respect my question po. Oo naman, huwag ka mag-alala. Safe ka dito sa K5 News FM kapag dito ka magtatanong. Pero actually, totoo nga, no? Kasi sa girls, parang usual yung mga reaction pag kinikilig, di ba yung mga sisigaw, tapos yun nga, totoo naman yung mga parang kitikiti, di ba? Parang sinabuyan ng asin na Parang uod na sinabuyan ng asin. Ganon kiligin ang... most of the girls. Okay. Kasi hindi daw lahat. Oo. Baka may mga umapila. Hindi naman daw lahat ganon sila kiligin. So, ayun na nga. Paano nga ba kayo kinikilig? So, kasi ka-K5 Milton, pag wala kang sagot talaga naman. Kailangan meron kang entry dito. Kasi... nakikita ko lang yung mga reactions ng lalaki pag kinikilig. Pag kunwari, sa mga K-drama, ganyan. Kasi yung asawa ko, pag kinikilig, subtle lang din. Smile lang. Tapos mamumula lang yung pisngi. Yun lang yung mga telltale signs na kinikilig talaga. Pero yung mga OA na reaction, wala pa ako nakikita. Meron din ba kayong ganyang episode o ganyang eksena sa mga buhay nyo pag kinikilig kayo? Mga kalalakihan, share nyo naman sa amin, diba? Inform din naman kami. Para alam namin. Hindi kami mag tataka. O, kinikilig na ba to? Diba? So, anyway, ayun. K5 boys, tulungan naman natin. Ako, napakalaking problema talaga na K5 Maribeth, no? Hindi niya lang alam kung paano kiligin ang mga kalalakihan. So, kung gusto nyong sagutin ang kanyang kitanungan, please go ahead and text us sa ating text line 0977-144-5878. O hindi naman kaya, ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page. That is K5 Space Miss K. At syempre, pwede nyo din itong makita. Yung live streaming link ko, pwede nyo rin makita
sa official Facebook page ng K5 News FM, which is K5 News FM Tacloban Digital. So, ayun, mga ka-K5. Sige, while I am waiting for your case, sagutan ako, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by El Manu. This is Tahanan. Ako ay magbabalik with our case sagutan maya-maya lamang.

Mga K5 Hours, we don't talk anymore by Charlie Puth and Selena Gomez. Time check tayo. It is now 15 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kanina lang mga ka-K5, atin ang nireveal ang ating katanungan of the day, which is from ka-K5 Maribeth. Kinlas, oo, napakalaki ng kanyang problema. Di naman, eme lang. Pero grabe talaga yung kanyang curiosity dahil ang kanyang katanungan ay para sa ating K5 boys. O, diba? Sabi niya mga ka-K5 boys, paano nga bakiligin ang mga lalaki? Nako, oo nga naman, no? Ano sabi mo, ka-K5 Milton? Paano kiligin? Simple lang daw kasi sila kiligin. Low-key lang daw. Kaya hindi niyo talaga masasabi. Magsasmile-smile na lang daw yan sila. Ang what? Totoo ba? Tulad niya, kinikilig siya ngayon. Emmy, so eto, may mga kasagutan naman ng ating mga ka-K5. Sabi ni Luigi Errol, simple lang kami kiligin. Kumikit nang yung mga mata, tapos hindi nawawala ang smile ng ilang oras pa yan. Ha ha ha. Di mawala ang smile ng ilang oras? Ano yun? Parang ano, parang cartoons ka lang nakaga. For the whole day, nakasmile ka lang. Guy, ako talaga hindi pa ako nakakita in person, in real life, ng lalaking kinikilig. Sa totoo lang. Yung OA na kilig, ha, nakakita naman na ako, pero hindi yung OA na kilig-kilig talaga na nagtatatalon sa, ano, sa kama, mga ganyan. Tapos yung parang, mga babae ba, na parang binuhusan ng asin na, ano, nauod. It's parang kitikitik, ganun. Hindi pa ako nakakita. Mga subtle-subtle lang. Ito naman sabi ni ka-K5 Borens, usually, simple lang kami kiligin talaga. Pero mostly, pag kami na lang at walang nakakita, nagtatatalon din naman or fist bump sa hangin. Fist bump sa hangin? Parang nakikibaka, ganun? Okay. Borens, paano yung fist bump sa hangin? Nakakaloka. Pini-fist bump mo yung... Pinifist bump mo yung hangin, di kita kinakaya. Nakakaloka ka naman. Anyway, sige. Ah, nagtatatalon din pala kayo sa kama pag ganyan, no? Nagtatatalon din pala kayo sa tuwa. Ah, normal naman pala kayo. Kasi normal sa amin yung mga ganyan, eh. Tapos mangingisay-ngisay pa yan doon. Ay, naka naman, girls. Sabi naman ni Calvin Mark, hindi kami nagpapahalata talaga kung kinikilig kaming mga lalaki. Pero sure yan, malaki ang ngiti namin at namumula na para bang sinampal ni mama. Dinamay mo pa mama mo. Namumula daw yung mukha na para bang sinampal ni mama. Dinamay mo pa mama mo. Tawa ko sa'yo, Calvin Mark. Ito yung normal kong nakikita na... ano, pag kinikilig ang lalaki. Ito yung normal ko nakikita na nakasmile. As in, yung smile talaga, tapos kumikinang yung mata. O, pinagsama-sama ko na yung answers niyong tatlo. Oo, yung super smile, di nawawala ang smile. Tawag dito, namumula din yung pisngi kahit hindi naman lasing. Tapos, meron ang sparkle sa eyes. Oo. Hanggang dun lang po ang nakikita kong kinikilig sa personal, hindi yung parang nangingisay na di mo maintindihan. Oo. Wala nung, pero ang weird naman siguro, no, na pag boyfriend mo, kunwari, surprise mo, ganyan, no, bigyan mo ng gift, tapos makita mong kinikilig gumaganyan, ganyan. Baka magulat ka. Ganyan ka ba kakiligin, Milton? May kakilala ka bang ganyan, Milton, kiligin na lalaki? Wala ba, no? Parang, ang weird, no, surprise mo boyfriend mo, tapos mangingisay, tapos magtatalon-talon. Apaka-weird. Baka ikaw magulat. No. Ito naman, sabi naman ni 5 March Montemayor, ayan, minsan, napapakanta daw. Napapakanta ng K-pop song habang naliligo, tapos nalilibre ng mga kaibigan. Gusto ko to.
gusto yung nanlilibre ng kaibigan. Sana kiligin yung mga kasama ko dito para malibre naman ako. Ano po? Talaga ba? Ganun ba kayo kiligin, guys? Nanlilibre kayo ng friends? Sarap nyo naman maging friends. Makapagpakilig nga ng ano. Sana may mga kaibigan akong lalaki na kiligin tapos libre nila ako, no? Ang ganda pala ng epekto ng kilig sa inyo. Oo, good job. Gusto ko yung ano, gusto ko yung nalilibre talaga ng kaibigan. Hindi ko pa na-experience yan. Oo, may mga kaibigan naman akong lalaki pero hindi pa naman ako nalibre dahil kinilig sila. Aba, minsan nalilibre ako dahil ano, nanalo sa perya, ganyan. O nanalo sa pustahan sa basketball, sa NBA, mga ganun. Pero wala pa akong, hindi pa ako nalibre dahil kinilig sila. Maybe it's about time. O, to my friends out there. Nananawagan ako, pag kiligin kayo, mandibre naman kayo. Pero yun nga, no. Ngayon ko lang din parang na-realize na in subtle ways, may mga differences talaga ang girls and boys. Kasi, ang mga babae, okay lang sa kanilang ipakitang kinikilig sila. Diba? Na medyo sisigaw nung napakatilis. Mga, mga ganon. Tapos, ngingit, tatawa-tawa pa yan. Pagbigyan mo ng flowers, yung flowers na binigay mo, yahampas pa yan sa'yo. mga ganyang klaseng kilig. Oo. Tapos may mga little jumps and little cute giggles, jiggles, mga shake, mga ganon. Ano talaga, in a way, most of the girls are expressive than the boys nga naman, no? Kasi wala talaga akong na-receive or wala lang talaga akong na-receive. Pero siguro meron namang iilan na very transparent sa kanilang mga nararamdaman, 'di ba? I mean, sa panahon ngayon, wala naman na 'yan eh, 'di ba, mga ka-K5. For me lang, no, mas okay and mas na-appreciate ko yung mga lalaking transparent sa kanilang feelings kaysa sa yung mga alam mo 'yon, yung mga sinusuppress nila yung kilig nila. Pero for me, wala, mas na-appreciate ko lang yung ganun. Pero hindi naman masama kung hindi din kayo showy. Kasi it's, ano yun eh, sa inyo yan eh, diba? Yan kayo yan. It's your characteristic, it's your personality. So, wala namang masama kung hindi nyo yun ipakita. Mas naaliw lang siguro kami mga babae pag most of the time pinapakita nyo kung paano kayo kinikilig. Or pag nakikita namin na kinikilig kayo. Mga ganun. Pero yun lang naman, no? Doesn't really matter. Ang importante, alam namin na napapasaya namin kayo and you also appreciate the things that the girls do for you. O, ganun lang naman yun. Hindi naman pwedeng ipakita pero dapat natin in-appreciate ang isa't isa. Yun lang naman yun. So, ayan. Masaya. Nakakatuwa. Marami na naman tayong na-discover at natutunan for this afternoon, no? And thank you so much. Ka-K5, Maribeth Kinlas for your kitanungan. And sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kitsagutan, maraming salamat din sa inyong lahat. At syempre, tapos na tayo sa kitanungan, kisagutan, mamaya naman sa ating daily K-tips. Abangan nyo mga ka-K5, baka kayo na ang next na matulungan. At maka-help syempre sa inyong kalusugan. Diba? So ayan, huwag kayong bibitaw mga ka-K5, ako ay magbabalik maya-maya lang. But for now, syempre ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Justin Bieber. This is What Do You Mean? Ako ay magbabalik in a bit.

Magka-K-5 hours, Bumsan Mo by Jim Roth. Time check tayo, 3:45 na ng hapon. And the time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C na lagi kong dala-dala araw-araw dahil talaga namang anytime, anywhere, pwede mong inumin dahil hindi siya mahapdesisyon. Kumain ka man o hindi, okay lang at pwede siyang i-take kahit anumang oras, anytime of the day if you feel like it. Oo, ganun talaga. At kaya naman, ito ang highly recommended na vitamin C namin dito sa K5 News FM. Kaya kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang inyong katawan, huwag palampasin na mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ang ilang dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa inyo. Unang-una, syempre pinapalakas nito ang ating immune system at tumutulong sa pagprotekta sa ating katawan laban sa mga sakit at impeksyon. At sa mga trentahin dyan, ito talaga ang pinakagusto nating lahat. Ito ay may anti-aging, mga ka-K5. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production. So, hindi lang magsistay young or magiging balat baby ka, magiging makinis ka pa talaga. Yung mga dark spots, natatanggal din niya over time, mga ka-K5. At syempre, ito ay may antioxidant power. Tumutulong ito sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaaring makasama sa ating cells. Kaya naman mga ka-K5, pwede naman nating makuha actually yung vitamin C sa mga prutas tulad ng oranges, strawberries o guava. Pero syempre, hindi naman tayo araw-araw nakakabili ng prutas o nakakakain ng prutas. Unang-una, syempre, mahal din bumili. Kaya ako, to be honest, parang mga thrice. Hindi naman dahil sa di nakakabili minsan, nagmamadali. Kasi diba, it really takes a lot of time to eat fruits. Lalo-lalo na kung mamadali ka, you're always on the go. Talagang hindi maiwasan ang makakalimutan mong kumain ng prutas. Kaya naman, ako, what I do is, may dala ako laging Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para pag na-remember ko na, uy, hindi pa pala ako nakapag-take ng vitamin C. Ayan, pwede ko siyang inumin anytime, anywhere. So, ayun. Pwede natin makuha ito sa mga supplements at vitamins tulad ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo mga ka-K5? Kung pipili kayo ng vitamin C, i-Mighty C, the Alkaline Vitamin C nyo na yan. So, of course, if you want to buy this product mga ka-K5, pwedeng-pwede kayong mag-visit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch located at Barangay 23-A Avenida Veterano Street, Tacloban City. Kung pupunta kayo para masulit yung punta nyo, hindi lang Mighty C ang bilhin nyo. Bumili din kayo ng iba pang produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kagaya na lamang ng DTX 500 at makusugot pang kontra high blood pressure and diabetes at ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil, meron pang vitamin D3. At syempre, napakasarap at napaka-effective naming kape, yung DTX Coffee Mix. Dahil dito, nakapagkape ka na, na-detox ka pa. So, ayun. Visit lang kayo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Again, sa Barangay 23-A Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos tapat lang ng Divine Word Hospital. Pero kung malapit lang din naman kayo dito sa aming estasyon, do not worry dahil pwede nyo din mabili ang mga produktong ito dito sa K5 News FM Tacloban Radio Station. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd floor along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. At ayun na nga mga ka-K5, dahil 3:49 na ng hapon, no, kailangan ko na magpaalam. But of course, first, I would like to greet my avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez Melgar, and William Moore Family. Sa aking mga kapatid at aking mga relatives, a big shoutout to all of you guys. I hope to see you again very soon. At syempre to my parents, kay Mama Dina at Tatay Manuel. Nakahapon ay nag-celebrate kami ng Father's Day. Ayan, happy Father's Day. Belated to everyone
to every dad out there, ayan. To everyone, bakit lahat ba ama na, charing? Sabi sa lahat ng mga ama at sa mga tumayong ama natin, ayan, mabuhay po kayong lahat. And syempre to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. There you go. Salamat so much mga ka-K5 sa inyong pakikinig sa Chillax O'Clock this marvelous Monday afternoon. Sana yung nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Syempre kasama kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong K-Ganda at K-Lambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by none other than the P-Pop Kings, SB19. This is Visa. Have a great and amazing Monday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon, and I'm going to see you all tomorrow.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Lengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
2: ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Uh-huh.
7: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
6: Mm.
7: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
6: Mm.
7: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
6: Nga maoy hinungdan sa migraine,
7: mm.
6: usahay, sakit ulo,
7: mm.
6: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP mm. kumpara mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
7: mm.
6: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
7: Kidney.
6: Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral.
7: Mm.
6: Antibacterial specialty.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan,
7: oh, giubo, may trangkaso,
6: may plima,
7: mm.
6: walay undang paghilanat,
7: mm.
6: on and off,
7: yes.
6: trangkaso na na.
7: Inom nag-D3 Bio.
6: Husto,
7: mm.
6: kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya, nakahipabi,
6: mm.
7: napukahipasi,
6: oh.
7: tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
6: Uh-huh.
7: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
6: Mm.
7: Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas,
6: uh-huh.
7: matag-adlaw po di patyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT mm. nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
6: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
7: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin, naa na tanan sa D3 Bio.
5: D3Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
6: Ang D3Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala dyan kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
7: Oh,
6: kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3Bio, wa jud ni side effects.
7: Wala gyud. So, muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
6: Oo.
7: Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
6: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
7: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
6: Very safe.
7: O dili mamatay ang mga good bacteria.
6: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
7: Mana na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
6: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus, imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3Bio. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3Bio?
7: Aw, mag D3Bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
6: Kana!
7: Pero kung plain D3 ra ka,
6: awa ra.
7: Police station ra imo ha.
6: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
5: D3Bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Proprio da radio.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Maupay nga kulop, sinirangan, Bisaya. Sa kumusta ka mga tanan? Hinautong tanan ko, maupay nga kahimtang yan nga oras. Adlaw kita ito na Lunes. Bunyo 22 na kita mga ka-K5. Kumusta ka mga tanan? Welcome ito na ito na Taramdan El Castigador. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Hinautong ta nga updan nga kami niyo. Utob kita alas 5:55 niyan nga kulop. Kaupod na ito nitong Bugos nga Fair sa ahan K5 News FM Tacloban. Yan, sugod man, DVI Engineering Department, Hika K5. Melton na umate. Buspak mga limutin ni K5 Milton, ha? And of course, kaupod na ito, DVI News Center. Kira K5 Jin Pilinio, K5 Carol Medino. Ikakaupod na ito nero niyan, Tika Hasan Jose National High School. Kira K5 Edward Sanyaga, nito na ito Station Manager. And dito gihapon ang punirarya, kundi ginadadaan. Hantun mga patay ng lawasan mga biktima. Ana panmusil o incident din panmusil diha San Jose National High School. At ni kakaupo di ka K5 Carlo Arisgado mga ka K5. Ako naman ni ka K5 Roger Tilana. Yan may dalot nato ni kaka Urusa adton news o K5 News FM Philippines. Bugos nga Pilipinas adton din ni network tandem, no? Para ito na ito nga tanan ng mga sister stations nationwide. O dako kaupay ito ining istoryahon. Dirila din he tuan, dirila mga ka-K5 istoryahon din he lokal. But naging istoryahon ini Bugos nga Pilipinas. In fact, Bugos ini gahapon nga kalibutan kay suming nga ni nga pan musil mga shooting incident especially dito kon involve mga ka K5 mga estudyante sulod dito ni eskwelahan Bugos nga kalibutan na mga ka K5 na rimutaw ini nga mga balita. You can just imagine 14 and 15 years old nga mga ginaligar, no, nga amoy nito mga suspitsado and nagkadadakpan ini in magpinanmusil. Oo. Didi hiton mga innocenting mga estudyante didi has San Jose National High School. Makikita nato nitong trauma. Trauma hiton mga kabataan. Trauma hiton mga estudyante. Kaya kanina, kumadto kita after hiton pag-process ano hiton scene of the crime operative. Gin sulod naton itong mga classrooms aton dida nakitaan mga ka K5 inin nakitaan naton an kabutangan dida itod mga classroom may da nag siringal ginlipot pahira pirit nira nga gin sasadhan iton ira purtahan ang mga classrooms pero waray man mga lak mga ka K5. That's why inin pinupod nga nera truhan era mga kamot may dangani in fact mga portahan nga nagkabubuho pinusil ini katapos dito luyuliw at lumipot mga ka K5 ang mga suspect in fact pati ang teacher gintutukan mopay nala kay diritsu hiya baga humuyang didihiton kuan flooring waray na hiya makitingan waray na makapamusil. Maya na pinusil nga inin printer. Nakalahos di na ito na printer mga ka K5. Kataliwan dumiritso nga tuhan TV. Nga lumahos nga ito itong jealousy mga ka K5. Inin usa ining inin insidente nga matatawag naton nga inin talagsala do inin isolated hiya ka class ito na kaso but inin diri naton no ini expect nga may dasuga dini nga mahitatabo so, kay imagine no kung kikitaon naton ang kada classroom nagsasarang iton mga bag mga gamit it mga estudyante mga lingkuran mga lamisa mga ka K5 Oo, nagsasarang because pirit nira nga gitatabunan gibabangilan itong purtahan para di ma inenbuksan itong mga suspek. Oo, nagsasarang may mga inen sapatos pa nga nagsasarang dito sulod. O dara itong commotion nga ani ba nga mga teacher nga ni nangungupo na lain talon di itong luyuh itong mga bukwan inin wall ano kay para diri makitaan kay bis na lain ang kita target mga ka K5. Imagine di dito naton pamakian ng damo ngay ang kamagasin at ton armas ano or iton din pabuto kanina may dana kumadtong taga inin Department of Justice I think mga piskal siguro ini from prosecutor's office nga gin panginano iton kuan crime scene gin check dito ito naton mga taga in Department of Justice mga kakaypan. Kumpirmado itong tulo ang patay. Duha ang dead on the spot. Nga dito mismo ano itong sulod ang classroom. Usa ito namatay. Dead on arrival liwat. Tikad to hospital. Samtang lima itong samaran. Amin ito naton latest nga nakuhang information mga kakaypan. Ganiyan. Ato nini makukuha ito ni Bapang ang mga detalye. Recap gihapon ito naton dinhi ining nasabing incidente from the newsroom. O, ato ni kakaupo di ka K5 Carol Medino. So diri arumamay nga panhitabo. In fact, damo ito mga nagkakagawas. Damo ito nagkakagawas ng mga information. May ada mga unverified nga mga information nga iginhangyo nga ni mga ka-K5. Iginhangyo na hiton DepEd City Division. Ginhangyo na gihapon hiton PNP hiton Tacloban City Police Office. Nga diri basta-basta ano magpasarang hinin na unverified nga mga information. Though itong dudwa nga suspect nagkadadakpan na ini mga ka-K5. So now, iton pakian na hin-o iton manmamaton mga kakipay. Hindi nga Tacloban School shooting. Tacloban City and then San Jose National High School. So, sa ining makabirido nung insidente, while iton kapiestahan ng Tacloban in fast approaching, ano, in may dasugod hindi nga klase hito na hitabo. So damo ito napakiana. Hin-o iton pwede mamaton hining insidente. Obviously, pero mamintindin, iton man mamaton amo iton mga suspect and shooter. Hira iton magiging liable hinin. Pero ang igyapo nato nung nahunaon mga kakipay, nga hailarum ito nato na juvenile justice law nga kung 15 years old below ada kay totally exempt ano hira itong mga criminal liability. So diri hira po pwede mapreso o kung mapinahan sugad itong mga inin gibubuhat nga dihiton mga adults ano nga nagkakaada himpaka one nagkakaada himpaka sayop o may gibuhat nga mga krimen. So kun above 15 pero below 18 pwede hira magbaton criminally no kun mapapamatud-an nga gumios hira with discernment. Oo, inin karigsingon, maaram hira. Iton na sayop, nga maintindihan nira itong consequences, hiton ira mga gimbuhat mga ka-K5. Pero bisan pa man exempted hira from criminal liability, diri karigsingon nga waray hira consequences. Eh pwede hira inin igpailarom ang mga intervention like itong rehabilitation, or ikadto hirahabuhay pag-asa ngan intensive juvenile intervention facilities. Oo, kay ito ni eskwelahan, itpakyan na may dabagi hapon mga baratunon hindi ni mga ka-K-5. Ito ni eskwelahan. Oo. Pero hay larong itong family code, itong eskwelahan, administrators, or itong mga teachers, may special parental authority. May na responsibility daw over itong minor children. Samtang inin-ada higher supervision. Oo, so, higher instruction or custody. Nga nagkaregsignon, nga samtang aday eskwelahan itong bata, may legal duty hira to keep the students safe. May larong itong Article 219 and Family Code. So, ining ang mga exercising special parental authority in principally and solidarily liable para itong mga damages. Nga naging kausa itong gibuhat or omission ining labot la manggun mga ka-K-5 kung waray liwat tira sumulod kay sirib pa ito na ito na mga nakahimang raw ng mga estudyante or itong mga teachers nga waray kuno ini sumulod yun ito na first subject diba kay Monday may nahinira inin flag raising ceremony. So, kikitaon natin mga ka-K-5 kay diri, diri harumamay at pagkada yung pusil itong 14 and 15 years old, mga bata pa, ano? So, inin, itong pakianahin din ni, itong mga kag-anak ba? Hining ang mga mga suspect. May daba near baratunon? Kaysa rin itong family code nga itong kag-anak or itong any person na nag-exercise itong parental authority and maybe liable for damages nga ginbuhat itong mga kabataan nga naguukoy haira hailarum ito nera parental authority sanglit kun mapamatud-an nga may ada kapabayaan itun mga kag-anak itun mga suspect. For example, aramira nga may access sa itun bata itun pusil may violent tendencies or may threats pero waray hiragin buhat may nahira tinatawag nga civil liability. So, liable gihapon nira kung hinuman ito naghatag o nagpahuram itong pusil. No? Kay mga bata pa ini. So, ini actually itong angay tutukan so far. Hapag yan na kuntipaot o nano na ingada itong pusil itong mga kabataan. Kay kung may ada inin adult or may ada kalagsan na nga naghatag o nagpahuram or nagbaligya ito nga firearms, pwede hira maging liable criminally as participants, conspirator o conspirator, no? Pwede luat accomplice or accessory, depende kung inihira in mapapamatudan. So itong bottom line hindi ni mga ka-K-5 in dirila ini usang insidente hin mga bata nga nanmusil damit na hitabo ang kung ano ito na hitabo yan na nga adlaw kinanglan ma-uncover ito na hitabo nga kunin ito angay mamaton nga mga tawo nga kung nino ito magiging responsible hininga panhitap. So amin ito nila mga ka-K-5 niyan natin na inin makakamurusa ito natin na bugos yung fuerza handa K-5 News FM at Tacloban. So yan na itong mga biktima in dito itong biktima nga kuan ini mga nasamaran mga ka-K5 in i-check nato dito na update no. Actually itun wounded ini by dahin in pipira itun wounded. Mito itun wounded nga to yan na ha AVMC. Pito ito na to ha Leyte Provincial Hospital. Tama ba? Oo nga usaha ASA Medical Center. Lima itong babae, duha itong lalaki, ito na ito ha AVMC, LPH Siluat, upat itong babae, tulo itong lalaki, ASA Medical Center, usa itong lalaki. Mga ages ni between 12 years old to 17 years old mga ka-K5. So ito na update ni Antikang News Center mga ka-K5. So diri la ngay kuan na initial nga datos ano kanina na siring tulo ito na patay while lima ito na samaran. Naabot na ngayon ito initial nga datos maabotin 15 ng mga estudyante ito maganda samaran. Kung diri man mga ka-K5 na samaran through ito na bala but siguro mahitungo dito kabaraka an era inin paniguro anong maka-escape tikang didihinin mga ka-K5 nga kuan tikang hindi nga mga suspect sige ito na panmusil dito ito natin mga nakahimang raw nga mga inin teachers in kada kuno room ginpapabutan mga ka-K5 imagine ano may danga ni teacher nga nagleleksyon kay itong mga oras in second subject na siguro mamay kala nag tututdo while nag instruct ano dito na Blackbird in gimpusil okay na la kay ang pagpusil umigwa na dito na salaming nag-ibang direksyon ang teacher baga naka-escape pero wari na hiya sudla inin kumupo na la in talon. Direto na itong live, dihan na itong pakasulod kati may itong pag-process mga ka-K5 ito na ito na din inin sin of the crime operatives aton dito nakitaan kung ano ang sitwasyon mismo dito sulod dito na mga classrooms. Grabe mga ka-K5. Grabe ito na makasaring kagod nga. Kaya itong mga teacher is maluha-luha ano may tungo dito na naitabo maluha-luha kay Sirimpen Ira dirhira na expect nabisan nga ni Kuhira Kunuhira nga mga teacher in mabugon para ira kasing-kasing say pabaan mga kag-anak kanina inin nakahimang raw na ito nito sa nga kag-anak mabugon na iya. Iya igin si Siring nga dapat mamaton kundi mantikang iton armas. So talaga masakit ito para iton mga kaganak, di ba? Na-expect ka nga magiging safe iti mo anak kay gimpa-eskwila mo, safe nga lumakat ha iyo. And all of a sudden matawag na lang nga may daswa din nga panhitabo na inin pinuhatan hin mga estudyante lagi hapon. May ada pipira nga na siring inin bullying, amoy ton hinungdan. May dalawat pipira nga kung ano-ano, ito mga possible nga mga rason. Although, ginko consider inin mga ka-K5, ito na ito na mga kapulisan. But inin dapat liwat i-verify kung ini ba nga mga information in the tinuod. Itong problema pa hindi ni kaya may mga nagkakagawas nga may mga information mga ka-K5. In fact, nagsasarang ini but unverified. Sana inin diri tinuod. Ano? Dilot kita nagsisiring inin tinuod. Dilot kita nasiring diri tinuod. No? But inin kinanglan pa i-verify. Although non man good ini. So that itong pakiana, how true? Ano? Ano ka tinuod nga iton usang nga armas nga ginamit nga 9mm Glock. O Glock nga 9mm ini ito nagsasarang niya na sa social media mga ka K5. Itong problema kay ginaaligar ha, based itong allegation nga nakuha tikang din itong suspect Glock 9mm nga pistola in may nakatatak nga PNP property. Outro inin mga ka K5.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 9mm is itong kaudgan lahin nga may eda. It's either mga police, sundalo, or mga kwan. Inin enforcers. Oh, mga otoridad. Ada otoridad. Itong nakakaada o nagkakaada ini 9mm nga Glock. So itong problema pa din ni mga kakaypipe nga kung tinuod ito nagkakagawas nga mga information na sering ko pa nga may dakuno tatak nga PNP property ano, pero diri kita na sering mga ka-K5 nga tinuod ini, so i-verify pa nato na, and di malotinin harumamay la ano nga masering nga kanan na PNP property. So bangin po pwede may dala nagpicture hining kwan 9mm nga pistol katapos may tatak nga inin PNP property tapos igin sarang, di kita maaram kung ano ito na mga inin rason para ipakita inin nga mga armas through itong social media, dilot kita maaram kung ano itong mga rason ni mga ka-K5. But kung tinungod man inin may dahilin mamamaton mga ka-K5. Oo, siguro naman kay national and worldwide inin mga ka-K5 nga inin balita nagsasarang kini, so definitely waray hini makakag white was. Oo. In fact ito na to presidente Marcos in nagmando na iton Malacañang para iton mahugot ng investigasyon iton na tabong panmusil Hasano si National High School mga ka-K5. So amo ito inian iaton mahi babatian kakarusan naton mga ka-K5 naton na bugos ka fersa na K5 News FM Tacloban. Alas 4:54 na mga ka-K5, mabreak anay kita kadali ano. Ingato na oras nga nato na taramdaan na game pa naga tinihayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na ato lawas, nagpapakusog ito na ato resistensya ng immune system, ang Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito ng high blood pressure. Standby mga ka-K5, mabalik ang taramdaan ni El Castigador, kataliwa lang pirang ang painom-dom.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mahit
2: kumso! E3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika! D3 Bio!
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlang kapi. Pero nahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hangtod karon, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
6: DTX Coffee Mix. Pabalik sa mga
8: tiga. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mahit kumso!
2: El Castigador! El Castigador!

0: Alas 4.59 na mga kakipipe. Bali kita din dito na ito na taramdan na El Castigador. Meron yan mga kakipipe ato nagkakaupod. Ano? Ito na ito na mga sister stations nationwide. Para ito na ito na dinhi network news. Ano? From Bacolod, ato nagkakaupod niyan. Kira K5 Roots Palma. Ito na K5 News FM Bacolod. En punto alas 5 na mga ka-K5. Ready na ba ka-K5, Milton? Oo, maray pa dito na ito na mga sister stations, ano? So, update lang natin ng 15 ng mga estudyante. Amo ito na sa Maran, ano? Diin ang iba hindi ni inaigo ito na bala sa tangan iba inakaangkon inihin mga injury. May tungod ito na kagupong, ano? Ito na pagpalagyo para maka-escape pa, no, dito na pan-musil hadi nga mga duduhang suspect. So parang signon o kanina nga may dalawat usang estudyante nga baga may daniya sa mad dito iya agtang ang itong dumaop nga dito iya mga kag-anak. Okay, sige.
1: Mga suspect ang mga grade 9 student sa nasambitan man nga eskwelahan. Ti ang rason diri nila kay nadakpan na sila bullying. Ti amo giningin hambal ko daw. Ini mga kabataan nga ti naka-experience nga ti pagsulod sa eskwelahan imbis nga maeskwela, may mga kabataan gidya nga mahilig mang bully. Gulpyada ka lang sunlugon, daog-daogon, ti iba nagahupot na sang kalain buot. Nga nagasiling nga ti mabalos kami. Amo ning ila rason, we don't know kung sila ang nagbully o kung basi sila man ing mga bully bla. Nga inaablang may ara tawoy nga ti ay may armas kuti karon tiruhon ta ka. Ang iba da ay bunon ta ka. Bantayan ta ka sagwa, liputon ta ka. Damo amo na lang ang pagpamahog. Even kita nakaagi man kita na sang pamatan-on pa kita. Nga ginapahog kita. Patyon ta nila, bugbugon ta nila, pulihan ta nila. Muning ang quiz ang sa sina nga stage blast ang pag-eskwela. That's why ang high school magka-K5 dapat ginatagaan, ginatutukan, ginisang Department of Education. Kaya di rin ang form of group la, mga gang-gang na sang una. Kung di ka mag-upod sa ila sining grupo, kastiguhon ka nila. Kung gusto ka nga mangin safe ka, ti mabayad ka, o kung maupod ka sa grupo. Amo lang nang gisa ang kwan mo. Arina, abiyo. Audio. Okay. Hindi pa ko kabati kay K5 Adrian. Upunta man kay K5 sa Tacloban. Bilog diri nga K5 News FM station sa San Jose Antique ara naman sa Cagayan de Oro ara man. Sa Tacloban, sino pa gining ibad nga ari sa aton sing linya? Okay. Why pa sila? Sige, but anyway magka K5 amo ni gamay lang ara ano ha. Kagina may nagluntad nga shooting set at around mga alas 9 sang aga. Gika kugmat inis ang taga-kwan mo, taga-Tacloban, bisan ako, ganigin kulbaan man. Kahit yung bata, ako nag-eskwela, man dito sa Tacloban High School. Ang akon, sining kababae, nag-eskwela na first year high school, that's why pagkabalo ko, tapos ko kinapagpamutos, nagin kulbaan ko. O nga nagsining ko, nagkunta ko ng eskwelahan. Mailanggid kay layo ang eskwelahan niya sa ginaeskwelahan, masang akon, sining nga prinsesa. So, arana. Nag-atlastar pa mga kaki-five sa sining mga tiniwan ng aton sining mga partners, ng aton sining mga El Castigador sa nang nagapang punishment dito sa ibang mga lugar kung saliin may K5 News FM. So, subong nga hapon, gin-confirm ni Gidya, tatlo Gidya nagkalamat tayo sa magpanglutang sa eskulahan. Sa sining ko lang mga suspect na mga kaki-five, mga grade 9 students no sa San Jose National High School mga kaki-five. And suno sa ila kay dakpan sa mga otoridad niya bully, ginabully kami dilabi. Nakita, grabe, babatsyagan yung mga kaki-five ang feeling na ginabully ka. O, kagbabatsyagan man nga daw permi ka lang ginadaog-daog. That's why ba si Amunib lang rason nga pinangtiro nila. Pero questionably, there is no armas. Kay based on the report, halin naman sa regional office Eastern Visayas, o kung police regional office Eastern Visayas, ang 9mm Glock pistol nga gingamit naman sa isa sa mga suspect sa San Jose National High School mga kakifal sa Tacloban, no? Ang iya gali ka pulis. Ay, glain. Iya ka pulis mga kakifal nga babae, no? Babaeng pulis tagiya. Kaya mga police officers naton may mga tawag na sila nga issued firearms. Ti ang iya nga serial number naka ina ng armas gin-issue sa kay Amuni, bla bla bla, ti naka-record sa iya. So, police officer nga babae, ang tag-iya sining Glock, ining 9mm o kon 9mm Glock pistol magkagigamit sing isa ka mga suspect sa pagpanglutang. That's why tatlo ginong nagkalamatay kag limang pilason. And ang isa naman is .38 caliber revolver, mga kaki-five, nga ginapanagiyahan naman sang isa ka private security agency nga nakabase naman sa Cebu City. Paano, no? Paano sila nakapuses? Iniayhan bala mga kaki-five? Oh, grabe. Pwede, kita ka pa din paburot ni ano? I-check sila kaki-five, ano ni? Kaki-five, Adrian, no? Nga nakasulod na tanaton. Contact wipes lang nakasugo daw. Alas 5-6 na. Why pa kabalik da ang kwan? Why pa? Oo. Limitadong oras na daan na kaki-five Adrian, i-kwan sila, i-chat sila pang nga nagasulod na nag-upod na ta sa ila. Kaya kung nalang alang, tibuy is lanay, mabalik lang ta karoon dugdugay kaya may mga pipila pa ta ka mga balita nga dapat na ton nga tagaan sa nagkaigong atensyon. Sinong Zoom aton? Basi wala mo na mute na ni mo or ano? Aton Zoom or ila? Alas 5-7, magkaki-5, dali lang gina, kaya ginaplastar pa to sa Tacloban, ang sining komunikasyon. And nga aton sing ulan-ulan, subong, oy, kwa na, Bagyong Francisco, mga kaki-5, grabing bagyo, subong ma. Bagyo, mga kaki-5, hatag ko na i-update, weather update. Ipatayon, subong nga nagpakita sa pagbaskog, mga kaki-5. Ang bagyo nga si Francisco, sunod naman sa monitoring sa Pag-asa. Ngayara sa Gyapon, subong ang tawag naton nga nakita mga kaki-5, 545 kilometros na sidlangan nga bahin sa siyudad sang Tugi, Garao, sa Cagayan, mga kaki-5. Ding maximum sustained winds ya, ang yara sa 135 kilometros per ora. O, samtang ang iya naman nga pulupag mulumadlos niya, ara naman sa 210 dasig ba? Madasig ang hulag sa bagyo nga nagkapadulong naman sa west-northwestward sang kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ara na bang? Okay. O, sige. Wala man iyan.
0: Makasunod na kita.
1: Bagyo magkakipay ba? Ara na.
0: Okay.
1: Okay. Upod na tapang.
0: Alas 5-8 na mga kaki-5. Sunod na makita kaki-5 Bacolod.
1: Yes, magandang hapon po mga kaki-5. Ano, naka-hook up na po kami dito sa Bacolod at ready na po kami dito sa mga updates. Kung ano po yung kaganapan, ano po yung latest update doon sa Tacloban.
0: Yes po, KK5 Roads, ano? Mula po dito sa lungsod ng Tacloban, sa K5 News FM Tacloban. Maya-maya po ay makakasama po natin yung mga kasamaan po natin dito sa K5 o K5 News FM Tacloban. Makakasama natin si KK5 Edward Sanyagan mula po sa San Jose National High School, kung saan kukunin natin yung pinakahuling update mula sa pinangyarihan ng insidente. At tutungo rin po tayo sa punerarya kung saan dinala ang mga labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob mismo ng silid-aralan. Makakasama natin naroon si KK5 Carlo Arisgado upang maghatid ng mga detalye. At samantala, mula rin sa K5 News FM Tacloban News Center, nakahanda rin po si KK5 Carol Medino upang ihatid ang mga opisyal na pahayag mula sa mga otoridad at iba pang mahalagang mga impormasyon kaugnay sa patuloy na investigasyon at mga detalye kasunod po sa mga insidente na

0: Okay, so yung pinaka huling detalye po, hindi lang po lima yung mga sugatan, kundi 15 na mga estudyante ang nasugatan. Oo, at hindi lang yung iba dito, hindi lang dahil nasugatan dahil sa bala, pero yung iba dito ay batay po ano, sa initial na datos, umabot po ng 15 estudyante ang nasugatan, at ilan sa mga ito ay tinamaan ng bala, at habang iba, ang iba naman ay nagtamo po ng mga pinsala dulot ng pagkakagulo. Yung iba dito, pagtalon sa mga bintana ng kanilang mga silid-aralan. Siyam sa mga nasugatan ay mga kababaihan, at anim naman po ay mga lalaki. Ang edad ng mga biktima ay nasa pagitan ng 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang, at karamihan sa kanila ay mag-aaral sa grade 9. At sa kasalukuyan, 7 ang mga sa mga sugatan ang ginagamot ngayon sa Leyte Provincial Hospital. Isa naman na lalaki ang dinala sa ASA Medical Center, habang 7 ang kasalukuyang nasa Eastern Visayas Medical Center. Samantala, 3 ang kumpirmadong nasawi sa insidente, kabilang 2 babaeng estudyante at 1 lalaki. Yung namatay, 2 babae at 1 lalaki po. 2 yung dead on the spot, 1 yung naitakbo pa sa paggamutan, ngunit dead on arrival. Kakipaib Rhodes, baka may mga katanungan po
1: yes,
0: kayo.
1: Yes po, ito po kasi yung iniisip po namin. Sa ngayon po, 15 na po yung nasugatan, pero hindi lahat po yung sugat na galing po doon sa bala na ginamit ng mga suspect. Iba yoy may katatungan po ako. Ito po yung room ng grade 9. Ito po ba nasa ikalawang palapag? Building po ba ito or parang one story lang yung eskwelahan?
0: Bali, one story lang po na building yung sa grade 9. Oo, yung pamamaril naman ay halos buong compound po pinasyalan, at nagpapaputok yung mga suspect. At
1: yan,
0: ano,
1: gusto kong malaman kasi pag galing niya, pag ano ba, pagpasok niya sa paralan, sino po yung silid-aralan ang kaniyang pinuntahan na una, at saka doon po nagpaputok ng baril. Ito po ba grade 9 na classroom agad ang kaniyang pinuntahan at saka pinaputokan yung mga mag-aaral doon?
0: Bali po, huli na po yung sa grade 9. Doon nag-umpisa, doon sa may sulok ng school, nagkaroon muna ng parang isang putok as warning shot. At dito siguro, dito na nag-umpisa. Kasi magkaiwalay po yung mga suspek habang nagpapaputok ng kanilang mga baril.
1: So magkahiwalay sila, yung isa andun sa kabila, ang isa naman sa kabila. Yung ito po yung hindi po ba ma-determine ngayon kung sino po yung gumamit ng 9mm, na Glock 9mm pistol, at sino po yung nasa .38 revolver, takluban?
0: Batay po sa mga kumakalat po ng mga picture dito sa social media, yung medyo malaki, may katabaan na estudyante, ito po yung may hawak ng .38 caliber, at yung medyo payat, siya naman yung may hawak ng 9mm. Kung ano po yung picture na nakikita sa social media, yun na po yun.
1: Okay, so batay po ba sa report, galing po ba sa otoridad ni Dan, sa police, yung mga bala na kumitil ng 3 buhay, ito po ba'y bala galing sa .38 caliber pistol or galing po sa 9mm?
0: Sa kasalukuyan po, kanina, pagkatapos ng proseso o pagproseso ng scene of the crime operative, hindi naman po nagpa-unlock ng panayam. So far, blanco pa tayo. Hindi pa natin nakuha yung information na kung yung mga ballistic report, at saka yung siguro mamaya gagawin din po yung autopsy report para malaman kung sa anong baril ang tumama dito sa mga namatay na mga

0: biktima. O, pero mas maraming naiputok yung 9mm kasi okay. Batay sa account ng mga teacher na nakausap natin, na pagkatapos ng isang magazine, agad na pinapalitan na naman ng isang magazine pa para putok ng putok po.
1: So meaning, hindi ito basta kinuha lang ng suspect yung 9mm, ito'y talaga, mayroon talaga siyang reserba yung ibang magazine. Meaning, intention po ng batang to na pumatay. Dahil po mayroon siyang dalang ano eh, extra magazine. Nag-change mag siya. Pagkatapos niyang pumutok at naubusan ng bala yung magazine niya, nag-change mag at pumutok ulit.
0: Yun po ang sabihin sa account po ng mga teachers na nakausap natin. At walang habas pong pumuputok kahit sino. Pinuputokan yung mga classrooms. In fact, sa may harapan, kasi lalong-lalo na pag may lock yung pintuan, iniikutan pa niya sa kabilang kabilang bintana ng classroom. Doon din po nagpuputok yung suspect.
1: So meaning, at 9 o'clock, di ba yung nangyari? At sa lahat po, may klase na po yun eh, 9 o'clock.
0: Oo, second period na po yun.
1: So doon, marami po yung mga tinamaan doon. So lahat po ba yung mga biktima, yung mga maraming sugatan doon sa grade 9 na classroom? Wala na po sa iba?
0: Sa mga tama ng baril, mostly doon po sa grade 9.
1: Kasi ito naman yung sagot ng mga suspect dahil po sa bullying. Doon po ba nag-aaral yung nangbubuli sa kanila doon po sa classroom na binaril nila? Walang habas na pamamaril?
0: Actually, marami po yung anggulo na naglalabasan ngayon. Lalo-lalo na yung isinesed sa mga group chat. Merong nagsasabi na mga selos, hindi pa naka-move on yung suspect, kaya yun ang ginawa. Meron din bullying, sabi doon. Pero kung titingnan mo yung laki ng katawan ng suspect, sino kaya ang magbubuli doon?
1: Ano po ba yung katotohanan? Kasi mayroong information po na pumasok dito sa amin. Ano po yung gusto ko lang po ipa-confirm dito doon po sa kay Sir Edward, yung rason sang Yawan Festival, yung result parang ganon? Ano po yung yan? May kinalaman po ba yung resulta ng Sangyawan Festival doon sa K5 Tacloban?
0: Hindi pa po yung Sangyawan Festival, hindi pa po nagaganap dito kasi sa 29 pa siguro. Ongoing pa ngayon yung mga activity dito sa Tacloban kasi okay. Paparating na po yung kapiestahan. Pero June 30 pa, wala pang nangyari mga competition.
1: Wala pa?
0: Opo.
1: Okay, so wala na to kasi merong nagcha-chat dito ba nagbibigay ng information, gusto naming i-confirm. Salamat. Yung contest sa ano, yung parang contest, wala pa yung parang ang layo ng angulo diyan. Yung pinakamalapit yung bullying at saka yung ano, yung selos.
0: Opo. At tinanong din po natin yung mga teacher doon kung may existing po na mga fraternity doon. Pero sinabi na parang nabuwag na yung mga fraternity doon. At saka dalawa lang tong mga magbarkada, no? Pero ilang teacher at estudyante yung nagsabi na parang tatlo yung mga suspect. But bine-verify pa ito ng pulisiya. Kasi nung nandun yung K5 News FM Tacloban, habang tayo ay nagtatanong dito sa mga teacher at sa mga estudyante, sinasabing tatlo yung hinihinala nilang suspect kasi dalawa raw yung may hawak ng short firearm at isa yung long arm, parang shotgun o M16. Ano? Pero baka naman yung mga estudyante ay nalito na doon kasi may mga police din po na pumasok na rin after ng ilang beses na namamaril. Pumasok na rin po yung mga pulis. Baka yun ang nakita ng mga estudyante.
1: Okay. Kagay pa, Bro Jer, yung security po, wala po bang security guard yung paaralan?
0: Yung paaralan po ay may security guard po, pero okay, siguro hindi na chine-check yung mga dala, yung, especially yung bag. Hindi na iniisa-isa yung pag-check. Okay. At inikot din po natin yung campus. Paanang po pwede pumasok kahit doon sa mag-over the bakod lang po.
1: Okay. So ilan po yung security guard ng ano ng paaralan?
0: Opo. Isa lang po. Oo. Oo.
1: May service firearm po ba yung security guard o batuta lang or ano po yung dala po ng security guard?
0: May service firearm po. Oo. K-K5 Rods, no? At yung mga himpilan po natin sa K5 News FM Philippines. Puntahan po natin, no? Si K-K5 Edward Sanyagan, kung saan nandun ngayon, no? Sa San Jose National High School. I-update po natin yung mga kaganapan doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. Andun po si K-K5 Edward Sanyagan. K-K5 Edward, go ahead.
2: K-K5 Roger at mga kasamahan natin sa K-5 News FM Philippines. Dito tayo ngayon sa San Jose National High School. Kukuha sana tayo ng video, ano, but unfortunately, nagkaroon ng malakas na ulan sa mga oras na ito and sumilong muna tayo, okay? But medyo tahimik na dito sa San Jose National High School and isinara na yung gate ng paaralan at hindi na pinayagan yung mga media na makapasok sa loob ng paaralan. And kanina, nakausap natin si Director Grace Subong ng Department of Social Welfare and Development dahil kanina, bago tayo umalis doon sa crime scene, nandoon yung maraming empleyado ng Department of Social Welfare and Development to assist hindi lang yung mga biktima, kundi yung mga suspect na rin. Ano? Considering that the suspects are minors, okay? They are covered by the Juvenile Welfare Act. Okay, so kinausap natin si Director, meron tayong interview sa kanya. It's okay lang, mga K-5 sa buong Pilipinas, na maiparinig natin ating interview kung ano yung magiging disposition ngayon ng DSWD considering that yung mga suspect ay mga minors. Okay? So, iparinig natin ang ating interview, mga K-5. Ano po ang disposition nyo ngayon considering that yung mga suspect ay mga minor at sila ay saklaw pa ng batas sa Juvenile Welfare Act? Ano ang disposition nyo ngayon?
3: Yeah. Kami po sa DSWD, no, we are now closely coordinating po sa lahat ng mga ating mga partners, lalo na po sa DepEd, no? So we understand sa ngayon ang mga bata ay nasa ano pa, nasa PNP na sila ngayon, oh, no?
0: Okay. Yung mga suspect.
3: I mean yung suspect. Okay. Nandun pa sila. And then, of course, ang chances are, dahil yan ay mga minors, of course, we have also to look into them. Now, based on the initial report, I was informed that may isa daw doon na 14 years old. No? And then may isa doon na 15 years old. Now, okay, if you look at dito, under the law, yung isa, wala talaga siyang criminal liability considering that 14. No, wala pa siya ang sa atin ang ano natin ang age doon is the 15 na meron siyang discernment. Now, yung isa possible yan kaya we are already preparing the center ng ating RRCY, no, in the event after matapos siya doon sa mga investigations ngayon na ginagawa sa mga bata. Okay. So while we also handle the victim, we also have to look into we doon sa mga itong mga minors na suspect nga. So ang initially the LGU sila kasi yung nag-handle ngayon at kami po ay tumutulong, tinitingnan namin kung ano bang pwede nating matulong sa DSWD. So isa, meron tayong center. And possible yung isa mahanapan din natin ng bahay pag-asa. No? So ito yung mga tinitingnan ng mga possible action doon sa ating mga suspect,
0: okay,
3: suspect children.
0: Okay.
4: So from the investigation, dahil hindi naman ikakailan na talagang sila yung gumawa ng krimen as per investigation ng mga pulis. So what will happen now? Anong mangyayari sa mga bata? Nasa custody muna sila ng pulis and pagkatapos?
3: Usually, no, magre-recommend yan sila kung saan yung mga bata. No? Okay. So kami, we are very much ready naman. Meron tayong facility, yung RRCY natin. So ang possible niyan, yung lalo na yung 15, no? So possibly yan dito sa amin sa RRCY, yung nandoon sa tanawa natin na facility.
4: Okay. All right. Oh sige. So how about ang mga biktima? Ano ang intervention niyo dahil hindi biro ang maka, you know, experience ka ng ganitong very traumatic incident. Ano ang naging intervention na ng DSWD sa mga sa psychosocial aspect naman ng intervention ninyo?
3: Oh, una, when we heard the news, nung nabalitaan po namin, no, we send yung aming isang coaster dito. Pinadala namin doon sa school kasi kailangan mo nang ma-vacate yung lugar at saka yung mga bata, ma-ferry natin na yung safety ng mga bata. No? And also, yung ating social workers, they already have a meeting with the LGU kasi kasama nila na tinitingnan doon yung mga ano ba yung mga psychosocial na mga support na kailangan natin. Now, when we talk with DepEd, ang sabi nila sa ngayon yung mga bata ay ano pa kanang yung mga teachers ay parang hindi pa pwedeng makausap kasi sila mismo din na trauma din, na shock din sila. So probably mga the next 2 days, no? So para makausap na natin sila. And mayroon pa rin din sila mga inaayos din. So as of now, ang importante, we already pull all our social workers who will conduct the psychological first aid, no? And also, we also coordinated doon sa mga bata na dinala sa mga ospital para matulungan din natin, no? Mga financial assistance natin para doon sa medical needs ng mga bata.
4: Okay, so tutulong ang DSWD sa financial needs ng mga bata na na-hospitalized because of this incident, Director?
3: Yes po, we will.
4: Okay, so anong tulong ang ibibigay ninyo? Is it cash?
3: We have the medical assistance.
4: Okay,
3: medical assistance.
4: Magkano yan yung medical financial assistance? Sa,
3: depende usually sa ating assessment, no? And usually, meron tayong, mag-i-issue lang naman tayo ng guarantee letter direct to our service out to the hospital. Kasi itong, ang isa ay nandyan, dinala ngayon. Isa sa hospital ay dito sa ACE.
4: Okay.
3: And we have, of course, our isa sila sa aming mga service provider. So in the event na may need, we can also extend, no, the medical assistance.
4: Okay. So ikaw ang nasa, I mean, front line na nababibigay ng support sa mga biktima ng shooting incident, Director?
3: Yes, kami, nag-talk na kami, no, ng ano, ng may coordination na tayo doon mismo sa ospital, and we understand maraming gustong tumulong. So in the event, no, na mayroon pa talagang kailangan pang support, then we will provide.
4: Okay. Director, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo na kayo aming makapanayam ngayong hapong ito. Thank you very much, Director.
3: Sige, salamat din, Sir Edward.
2: Okay, five. Yun ang interview natin, ano, kay Director Grace Subo ng Department of Social Welfare and Development. Handa silang tumulong sa mga biktima, yung mga teachers, mga students, pati yung medical assistance na ibibigay nila yung sa mga na-hospitalized. Okay? And hinahanda na rin yung magiging proseso in the event na matapos ng investigation kung saan dadalhin yung mga suspect considering that they are 14 and 15 years old. So yun lang muna may bibigay natin na update. Back to you, Kakipay Roger.
0: Maraming salamat ka K5 Edward doon po sa update. Samantala, ka K5 Philippines, puntahan din natin si ka K5 Carlo Arisgado mula po sa Punerarya kung saan dinala ang labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob ng mga silid aralan. Ka K5 Carlo.
5: Yes, KK5 Roads, ganun din ano kay KK5 Roger. Ngayon ay live tayo dito sa San Jose, no, Tacloban City. So 50 meters lang yung layo ano mula sa San Jose National High School kung saan doon nangyari yung incident kanina ang umaga. So ngayon ano, mga K5, medyo malakas yung ulan, so that's why na sumilong muna tayo dito sa gilid no ng kalsada. Pero nandito tayo ngayon sa LFS Funeral Services, kung saan dalawa yung bangkay ng mga estudyante yung dadalhin dito ano. Actually ngayon ay nandoon pa sa Tacloban City Hospital for proper documentation at gayon din kung ano pa yung mga kailangan ng mga papeles nitong mga estudyante. So maya-maya ay dadalhin dito yung bangkay ng dalawang estudyante na na-recover mismo doon na sa crime scene kaninang mga alas 3 ng hapon, kung saan in personal natin itong pinuntahan. At bago pa matapos yung investigation ng suko, ay agad naman itong kinuha ng mga funeral services at dinala sa Tacloban City Hospital. At maya-maya after ng proper documentation ng hospital ay dadalhin na dito yung bangkay ng dalawa. So for clarification lang ano ka K5 Roger, dalawa lang yung bangkay na hawak nitong LFS Funeral Services. Kasi yung isa ay nandoon na mismo sa hospital. Kaya sabi pa nga kanina ng mga kapulisan ay naisugod pa ito sa hospital pero hindi na umabot ano kay K5 Roger. So that's why dalawa yung bangkay, mga dead on the spot ito na doon mismo sa paaralan sa mga classrooms no, yung mga bangkay. So ngayon ay maya-maya ay dadating na ano mga K5 dito sa funeral services. So regarding naman sa mga expenses no dito sa mga parents or dito sa mga magulang nitong dalawang bangkay, ayon pa nga ng Department of Education ay magte-take responsibility sila dito ano mga K5 kung ano yung maitutulong nila. Aside from that ay isa din yung city government ng Tacloban City ang magpaunlaka ng tulong, hindi lamang financial kundi rin yung proper disposition nitong mga bangkay ng mga estudyante na nasawi kanina sa incident ng pamamaril dito sa Tacloban City sa San Jose National High School, mga K5.
0: Okay, K5 Carlo, maraming salamat. Okay, K5 Rhodes, baka may mga katanungan po mula po dito sa mga himpilan natin, mga sister station nationwide.
6: Okay, K5 Roger, ano? Kasi yung dalawang bangkay, dalawang babae doon, yung lalaki andun pa sa ospital. Yung mga pamilya ng mga namatayan, ano po yung mga bangkay, ipa-autopsy or continuous ano yan investigation ng mga police kung saan po ba yung mga tama ng mga batang yon?
0: Hindi pa po nagpaunlak po ng panayama no yung mga parents, mga magulang ng mga biktima, but definitely para sa investigation na possible magkaroon ng autopsy para malaman kung anong baril yung tumama doon sa mga katawan ng mga biktima.
6: Okay. So, K5 Roger, ano, last ng katanungan ng galing dito sa Bacolod, yung mga may-ari po ng mga baril, kasi sa report po, yung policewoman yung may-ari ng baril, nung 9mm Glock 9mm pistol, yung isa naman po, parang security agency na nakabase sa Cebu City. Is that correct?
0: Dito po sa amin, hindi pa kami nag-confirm, no? But may mga lumalabas na information na yung Glock 9mm ay may tatak na PNP property yung naglalabasan, no? But hindi po confirm ng PNP dito sa Region 8 kung totoo itong mga naglalabasan na mga information po.
6: Parang mayroon na sila yata, Kakipa Roger, na pinalabas po na report na galing po sa Region 8, doon po sa ano, sa may-ari po, parang policewoman, yung may-ari ng Glock 9mm, para pinapalabas na po nila yung ano, yung impormasyon na yan.
0: Based po sa mga naglalabasan na mga picture sa social media, ito pong isang policewoman na sa kasalukuyan ay abugadang po ka K5 Roads, no? Possible siya po yung may-ari ng baril. At yung picture na parang tinuturuan yung pamangkin niya na pumutok o bumaril. Yung po yung nasa picture. Possible ganun.
6: Okay. So, in a way, paki-confirm na lang po doon po sa police o sino po ba yung lead investigator diyan, kasi kailangan po talaga may managot dito. Yung mga bata, sabi nga kanina, yung 14-year-old parang wala pang criminal liabilities diyan. Yung 15-year-old din meron na. So, paano naman yung mga namatay? Ganun-ganun na lang po ba yung mangyayari? Kailangan po talaga may managot dyan. Yung may-ari po ng mga baril, kailangan po maimbisigahan yan. Kailangan po talagang mabigyan ng hustisya yung mga kabataan na Kaki-5 Roger.
0: Yes po. Pero puntahan po natin yung news center dito sa K5 News FM na Tacloban. May inaano sila na confirm, no? Na nagpalabas na yung PNP dito po sa Region 8 kung kaninong mga baril yung nakuha doon sa mga suspect. Check po natin yung K5 News FM Tacloban News Center. Okay. Alas 5:36 na po, mga ka-K5. Si ka-K5 Carol Medino, baka pwede natin mapuntahan sa news center. Okay, so para sa confirmation po, dito po sa mga baril na nakuha dito po sa mga suspect ng pamamaril sa San Jose National High School. At ilang mga detalye din po, mula po dito sa news center ng K5 News FM Tacloban. Si Kaki-5 Carol? Okay. Anything more mula po dito sa ating mga Kaki-5 na himpilan?
6: Kaki-5, kasi minomonitor po namin yung press con kanina po sa Camp Crame. Sabi po ni Police Colonel, yung acting chief of the Public Information Office o PIO po ni Colonel Allen Ray Co, isa pong police woman assigned at the Police Regional Office Eastern Visayas Pro 8 yung may-ari ng 9mm Glock pistol na isa pong gumamit doon ay yung 14-year-old. Parang nephew niya yung nagpaputok, yung suspect. So, kasi itong 14-year-old, sabi nga kanina ni director, sa interview ni station manager Edward, walang criminal liabilities doon. Pero wag na lang hanggang doon yung investigasyon. Kailangan talaga may managot yan. So, ito talaga yung ating pinaconfirm po sa inyo kung ano po yung pwedeng sagot ng PNP, ano po yung kaso na pwede pong ipataw doon sa patrol woman na yan?
0: Yes po, definitely. May criminal liability din po, especially dito sa kasong administratibo, kaugnay po sa baril na ginamit ng suspect dito sa pamamaril. Ano? May mga abogado rin na nagpunta, no, from Department of Justice, Regional Prosecutor's Office, ang nagpunta po sa pinangyarihan sa San Jose National High School upang i-process din po kung ano ang mga pangyayari. Kanina, pumunta doon.
6: Tingnan po natin, Kagipa Roger, hindi lang basta barili. Yung baril, may isang magazine yan. At saka merong extra magazine pa eh. So meaning, parang may permission to use yung pamangkin na dalhin po yung baril. O kung pwede namang i-reason out ng police na kinuha niya. So may kaso pa rin po yung police kasi hindi niya po inaalagaan yung parang asawa niya yung baril niya eh. Yun talaga yung ano. But anyway, ibigay na po natin yan sa mga kapulisan natin. Yung ito naman po yung .38 caliber pistol, yung security agency, kinonfirm naman po sa press briefing kanina sa Camp Crame, ay parang nakabase sa Cebu City. So ito na lang po yung maybe, kasi yung .38 ginamit po ng 15-year-old. Yung 9mm Glock pistol ginamit naman ng 14-year-old na pamangkin ng police. Parang ganun po, Kaki-5 Roger.
0: Yes po, kanina, yun po, yung mga lumabas na mga picture ng makuha yung baril mula sa suspect. At talaga na confirm na baril na may nakatatak na PNP property po.
6: Oh. Sige po. In a way, maraming salamat po kay K5 Ruger. Bukas na lang po pag mayroong update na po kayo doon kasi mayroon na po tayong mga ibang information dito sa Bacolod at baka po may mga katanungan din po yung mga kapatid natin, yung mga ka-K5 natin po sa iba't ibang stations sa K5 Ruger. All good sa po kami dito sa Bacolod kay K5 Ruger.
0: Okay po. Yung iba po nating mga himpilan, baka may mga katanungan po.
7: Yan, K5 Roger, K5 Palawan ito, K5 Gilbert Basio, sir. Hello, sir. Wala yata.
0: Yes, okay. Go ahead po.
7: Ayun. K5 Roger, tatanong ko lang kasi yung isa sa angulo na tinitingnan ng ating mga otoridad, itong sinasabing pambubuli. Tama sir, no? Pambubuli?
0: Yes po. Oo. Pero wala pang confirmation po doon sa school mismo.
7: Ito bang dalawa sir ay estudyante rin dyan sa area or dyan sa mismong paaralan na yan?
0: Yes po, mga estudyante, itong mga estudyante ng grade 9 at grade 10.
7: Ayun. Kasi kung sinasabi nga pambubuli, parang medyo questionable kasi nga mukhang mga magagaling na rin sa paghawak ng baril dahil natuturuan yung dalawa. Tama sir, no?
0: Yung isa po, yung pamangkin ng policewoman, at yun din po, yung naglalabasan ng mga pictures sa social media, parang naisasama dun sa mga firing range.
7: Medyo questionable dahil nga, araw may mga kamag-anak na mga authorities din to, law enforcer tayo, eto hong mga suspect. At yung isa pa hong tinasabi na tinuturo na posibleng dahilan or sinasabing angulo ay dahil sa Seros. Ito ba sir, ay merong yung isa dito or ilan ba o maging yung mga suspect ay merong girlfriend doon mismo sa school?
0: Sa ngayon po, hindi pa po kumpirmado, no? Pero yung mga nakuha na naglalabasan ng mga group chat, ini-screenshots, ay mula po sa mga estudyante. Pero hindi pa po kumpirmado kung totoo po yung rason ng selos.
7: Okay. Kasi medyo questionable lang sa pambubuli kasi kung ganun. At yung sa post, sir, na ano, kasi mayroong lumakalat ng larawan, kaugnay dun, sir, sa baril na yung dalawang suspect na ito may hawak na baril. Ito, sir, ay nakalabas din sa social media. Tama, sir, no?
0: Yes po.
7: Oo. So, yung paglabas dito, sir, hindi huba na alarma na agad yung mga otoridad or maging mga kamag-anak, sir, or maging yung school?
0: Actually, yung after na ng pangyayari, doon na po naglabasan yung mga picture, yung mga post sa kanilang mga Facebook account. Doon na po naglabasan.
7: Oh, okay. Sir, yun lang muna yung aking hunga maitatanong. Thank you, sir.
0: Okay. K5 Rhodes.
6: Okay na po kami dito sa Bacolod, kay K5 Roger. Baka yung ibang stations natin, baka po may katanungan.
0: Okay. Anything more mula po sa mga kapatid natin na mga himpilan?
8: Magandang hapon po, ka K5 Roger. No? K5 na rin po ng K5 News FM Rojas. We believe na patunguhan na rin po ng ating news team ang paaralan. Nakakapagtaka lang po kasi, no, yung ano po yung sistema ng seguridad ng paaralan, paano po nakapasok yung mga suspect, hindi ba na ng mga seguridad na may mga dala itong baril?
0: Dito po sa San Jose National High School, may nakapagsabi po sa atin na hindi naman gaanong stricto, no, na ipatutupad na security measures, lalong-lalo na yung isa-isahin yung mga estudyante para tingnan yung mga daladalang bag. At possible din po, wala pa namang confirmation dito, hindi pa nagpalabas kung saan dumating, dumaan yung mga suspect, kasi po pwede po mag-over the backwood po yung mga suspect kung hindi man dumaan doon sa, wala pa pong confirmation na makapag-kumpirma kung sa main gate po ba dumaan yung mga suspect. Hanggang sa ngayon po kasi medyo hindi pa po nagbibigay ng kabuuang statement yung PNP base sa kanilang mga investigation, especially kung saan dumating, saan dumaan yung mga suspect.
8: Okay, sige, follow up lang po. Yung paralan po ba, wala pong mga CCTV po sa paligid o sa mismo sa loob?
0: Pinuntahan po natin, may mga CCTV, but dito lang po sa mga hallway. Pero doon sa loob ng mga silid aralan or dito sa mga corridors, wala po. Sa labas lang ng compound, sa loob ng compound but labas ng mga building yung mga CCTV po.
8: Okay, sige po. Maraming salamat po, K5 Roger.
0: Okay, mula po sa ating mga kapatid na himpilan po, baka may karagdagang mga tanong po.
9: Magandang hapon po, Sir Roger. Santike po, K5 Jason Sapa po, sir.
0: Yes, go ahead po.
9: Sir, tanong lang po natin, kasi mukhang planado po yung pagpasok ng mga estudyante na madala po silang mga barrel. Prior of this incident po ba, kasi pang tinitingnan natin na rason is that selos and bullying, hindi ba napansin ng mga teacher na para bang may makakaibang kinikilos itong mga suspect na to?
0: Wala po tayo nakuhang information na gano'n, no? But doon sa mga naglabasang screenshots ng mga conversation, parang plano na, kasi doon sa conversation sinasabing Monday na, parang planado at gawing Monday yung itong nangyari na shooting incident. Parang ito yung sinasabi nila doon sa screenshots ng group chat na Monday na.
9: Sir, given the fact na may group chat po sila, meron po bang teacher dyan sa GC na kasama? May nakakita man lang ba na nasabi na Monday na, hindi man lang ba sila na-alarma, sir? Or wala man ba namang kaklase nila na nag-inform na parang ganun yung mangyayari, sir?
0: Parang wala, no? Kasi kanina, after po ng incidente, doon na po naglabasan itong mga screenshots ng group chat, conversation ng dalawa, after na po ng insidente.
9: Sige, salamat po.
0: Okay. Anything more from other K5 stations?
10: K5, Tacloban, si Rick Santos po ito, galing ng Dumaguete City, Negros Oriental. May tanong lang ako.
0: Yes po, K5, Rex.
10: Okay, paano ngayon yung nangamatay at saka yung nasa hospital? Ano ang legal action ngayon ng governor at saka yung mayor dyan sa city, sa Tacloban City, yung mga gagastuhin nila sa hospital?
0: Actually, yung DepEd mismo ay willing at ready po na umaksyon, tumulong sa mga gastusin ng mga biktima. To include na po yung mga namatayan at dito po sa andito sa hospital. Kasama rin po yung LGU ng Tacloban na tutulong at mismo nagpalabas din po ng statement yung congressional district po ng First District ng Leyte na tutulong din po, ano, si Congressman Martin Romaldez sa mga gastusin ng mga namatayan at kasama na po yung lahat ng mga biktima, no? Yung mga pamilya ay tutulungan dito sa mga apektado na nangyaring trahedya sa San Jose National High School.
10: Sa ngayon, wala pa bang aksyon ngayon ng PNP Tacloban na hindi pa pinatawag yung patrolman na babae doon sa kampo ng Tacloban City?
0: Actually po, siguro yung PNP Regional Office 8, doon po naka-assign sa Finance Division ng PNP Regional Office 8, yung babae na police, no, na sinasabing may-ari ng Glock 9mm pistol po.
10: Okay, wala na akong tanong. Baka ang kasamahan natin may tanong sa iyo. Go ahead.
0: Okay, go ahead po sa mga kasama natin na may katanungan.
6: Okay, Kagifag Roger, ano, wala na po tayong oras dito kasi magpe-play pa, ko, pa po kami ng aming mga commercials. Sa maraming salamat sa lang po, Kagifag Roger at sa ating mga kapatid sa iba't ibang stations. Mag-out na po muna kami, Kagifag Roger. Maraming salamat po sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po sa mga kapatid po nating impilang ng K5 News FM Philippines. Okay mga ka-K5, iging kaurusan nato, narito nato mga sister stations nationwide kasumpay ng incidente hanapan musili di San Jose National High School. So inin may mga balita from PNP ng ginadumara dito na press conference nga inin tikang iton armas di fuego adton 38 caliber didihito no sa nga security agency. Ano sa luwat ay gintatagiyahan ito na usang inin ginaligan pero police sa woman assigned to the PNP Regional Office 8. Bueno, kay warin magkita oras sugarong talaan ay ningatong pag-arampang utro hiningatong El Castigador. Salamat nga dito nato ng mga iging kaurusang mga sister stations nationwide. And of course, hika K5 Carlo at naging kausa ka K5 Edward Sanyagan. Engineering Department ka K5 Milton Mate. O naman, ika K5 Roger Tilana. Matay niyo, itong sunod ng mga balita ni Trivayo Evening Newscast. Parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban niya Bugos nga sinira ng Visayas. K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: D3Bio Health News. D3Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Papalit sa mga butika.
13: D3Bio.
16: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
16: Unsaon man ni D3Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1. D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
17: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
16: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok. Makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa neurons og sa lain pang neurons.
17: Unya, sa ato pa Sir J, JP, kung gainom kag ditribayo, gilimpyuhan ang imong utok.
16: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Mm. Gisilhigan sa ditribayo ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
15: Ditribayo. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya ditribayo, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
13: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
17: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Mm. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
16: Ayay!
17: Or ma-active imong utok.
16: Mm-hmm.
17: Active na kay sumala pa sa ingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress. Mm-hmm.
16: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
17: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Mm-hmm. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa ditribayo ang akong imnon.
16: Correct.
17: Kay gahatag man kini siya og energy.
16: Mm.
17: Less pa ang free radicals. Yes. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka.
16: Mm.
17: Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa ditribayo.
16: Mm-hmm.
17: In short, Sir JP, ang ditribayo nga imong giinom, over ordinary nga ditri, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og ditribayo, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
16: Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: O ako na sab si Dok Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw og abusuhon.
13: Ditribayo.
18: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
13: Ditribayo. Ang ditri nga may Visio. Ang Visio nga may ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
19: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Datong oras sa impunto alas 6.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga ka-K5, bali na itong mga magpasong mga notisya nga na itong mga laray uluhan. Balita lokal, tulo patay, 15 sa Maranhan na tabunga Panmusin, nasulod ang San Jose National High School at Tacloban City.
20: Malacanang ginpapaimbestigaran ang Panmusin, hasulod ang San Jose National High School.
0: Balita nasyonal, PNP nag-alinggawa sa antag-issue in warrant kontra kan Senator Marcolita.
20: Sobra 10,000 nga drug personalities nakatagamtam in rehabilitation program han gobyerno.
0: Ato naman balita lang yaw ng labnasan, Amerika bubumbahon utro an Iran ay kundiri abrihan an Strait of Hormuz.
20: Israeli Prime Minister ginmando an era militar nga magpabilin la hasuran Lebanon basta kinahanglan pa.
0: Ato naman balita negosyo, presyo hatun produkto ang petrolyo. Maubos sa buwas sa gaadlaw.
20: Haton balita kakaiba, restaurant nga may award-winning fried chicken, 66 anyos na, nga dirigin liliwanan hin mantika.
0: Ato naman, balita, pag natakusog, Iman Pacquiao, pinerdi ha, PBF Lightweight Championship 5.
20: Ato naman, balita entertainment, Ellen Adarna, mas karuyag ang single life para han iya peace of mind.
0: Maupay nga gabi, Pilipinas. Maupay nga gabi, Eastern Visayas. Madanga tayo ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Lunes, Hunyo 22.
20: Live niyo nga mababatian, ha, K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian yan, makikitan kami. Din man nga parte ang kalibutan, ipinagito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
20: Nanagetalyehan aton mga balita.
13: Balitang lokal.
0: Siya nito nato na balita lokal, labu-labog. Ito mga estudyante ng mga magturutuhan sa San Jose National High School at Tacloban City. Yan ito na tabungan Panmusila sulod mismo ang classroom. Bandalas 9, kanina ito na aga, Hunyo 22. Ang impormasyon nga nakuha, han K5 News FM, tulo ang kompirmado ng patay. Samtang 15 naman ato nag-angkon, in karamtan halawas sa diin 12. Ato na iguhimbalang ang tulo. Amo iton umambak ang mga bintana ng classrooms. Dayon, nga nadakupan mga otoridad ang usang suspect ng usang grade 9 student ng residente lang ahawa sa Nusi Tacloban. Samtang sumirinder naman ang usang mga usapa ng suspect ng pumalagiw anay kataliwan ng insidente. Ganyan na inkaput na ang Tacloban City Police Station 2. Subay ha-interview ang kan Police Colonel Noelito Titigan, Direktor ng TCP o ginaligar nga nakaka-experience siya pa na bubuli ang nasabi nga suspect nga amo naman ang nagduso hayra nga buhato ng krimen. Kapag na ipadayon pa ang investigasyon ng maong incident.
20: Nakadugangan pa nga balita lokal, nakikisubo ang Department of Education Regional Field Office 8 han natabo nga Panmusil, hasulod mismo han San Jose National High School, Tacloban City, di nadadabi ang mga estudyante han nasabing eskwelahan. Subay ng impormasyon tikang PNP, ang duha nga mga suspect in pareho estudyante han maong ang eskwelahan, ngan ginaaligar nga ginbulihira hanir mga igkas estudyante nga amo ang nagduso haira nga buhaton ng krimen. Nakigsumpayan ang DepEd RFO 8 PNP ngan Tacloban Schools Division para siguridad han iba pa nga mga estudyante ngan mga school personnel. Subay sa statement ng DepEd, prioridad nira ang siguridad han mga kabataan ngan school personnel. Salit, mas pahuhuruguton pa ito na pagbabantay nga na siguridad han mga eskwelahan. Naghangyo naman ang buhatan ha publiko ngalikayan ang pagpapasarang hin mga diribiripikadong impormasyon ngan maghulat itong opisyal ng mga datos at ikang hamangan natutuinan. Hapag kaya na insuspendido na ang klase sa San Jose National High School ngan kahigrani ng mga eskwelahan sugaran Manlurip Elementary School ngan San Jose Central School.
0: Samtang alam pang notisya, Egan man doon naman ang Malacanang ang mahugot ng investigasyon ang natabo ng Panmusil sunod mismo ang San Jose National High School at Tacloban City. Diyan na tulo ang kumpirmado ng patay ng 15 ito na sa Maran. Sa Malacan pala sa press officer Claire Castro, nagkikisubo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang natabo ng krimen. Diyan ang tanan ng mga biktima ng duhang suspect and puros mga estudyante. Ipapasiguro gihapon na ang presidente ang siguridad ang iba pa ng mga estudyante, mga opisina, classrooms ng school personnel ang panitabo ingin ko considerar ang Department of Education ng high alert situation ng hapag na inakipagsumpayan nila ang mga otoridad ng school officials.
20: Halain pa nga balita lokal mga ka-K5, ginkoronahan nga grand champion ang Eastern Visayas State University Ormoc Campus hagin patigayon nga ritual dance competition para Hapinya Festival 2026. First runner-up naman ang Western Leyte Colleges, ngan second runner-up ang New Ormoc City High School, kundi nakuha gyapon hini ang Best in Musicality Award. Samtang ginkilala nga Festival Queen han Hapinya Festival 2026, si Sherilyn Rosie Holmes han Western Leyte Colleges. Pito ka grupo ang nagpaisan-isan ha Grand Showdown na ginbuhat kakulop Hunyo 21. Ang Pinya Festival yung usaha mga highlights ng aktibidad hag pagsalin urog han kapatronan ng Ormoc como pagkilala han ira patron ng Hira St. Peter and St. Paul ng sugad man ang bantugan ng produkto ng syudad ang Ormoc Queen Pineapple. Yan ang tuig, ritual dance competition la ang ginpatigayon in business street dance. Ang aktibidad o gana paghatagan premyo ha mga nagdaog in ginpangunahan nira Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez ng Leyte 4th District Representative Richard Gomez.
0: Alas 6:08, lahat mga balita halukang naging padangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ngayon tayo ito na itong mga balita nasyonal. Nag-alinggawa sa Philippine National Police sa spekulasyon na may iging palusan ng warrant of arrest kontra kan Senador Rodante Marcolita. Ngayon sumula kan PNP Public Information Office Chief Allen Ray Co. Gaadong pag-issue in warrant in sakop han jurisdiction ng korte ng di-responsibilidad ng PNP ang paghatagin anuman ng impormasyon ni Unong Hanwaran. Pero alo yun ni, egen patapon ng kapulisan nga ira eksiserbi ang warrant subay habalaod niya masunod ha eksakto nga proseso. Samtang egen explikan naman ni Interior Secretary June Vic Rimolio nga antes magpagawasin na arrest warrant inanglan anay nga may nagsampa o magsampay kaso a korte. Kapag gana waray pahiya na ibaruan nga may kaso nga egen sampa kan Marcolita sa Digang Bayan nga posible maging rason hapag isyuhin warrant dugang pa ni Rimulya. Una na nga iging pahayag ni Marcolita nga damhiya sumurinder mga otoridad kung aarestuhon. ang kaso in may pagisumpay ang mga reklamo nga plunder ngan indirect bribery may tungod iton allegation nga diri pagdeklara kantira nga campaign contribution sa tikang apira nga mga individual pero mahugot naman ini nga gipanimawa ni Marculita nagsiring nga himuhimo la adun mga akusasyon nga pakaraot ha iyang ngaran.
20: Hay pa ang balita nasyonal, tungod ang hulus nga paningkamot han gobyerno, por lo menos 10,500 nga mga individual ang nahidabi ha illegal nga droga ang nakatagamtam han kanang gobyerno Rehabilitation and Reformation Program. Igin pahayagan Philippine Drug and Enforcement Agency kung PIDEA, nga didahini nga ihap inabuthin na 2,790 ang nakagraduar han programa nga nakabiling hintrabaho. Ini nga kadamo in subay haigin pagawas nga report han PIDEA para han bulan han Mayo pinaagihan proyekto nga Balay Silangan. Pinaagihan Balay Silangan

0: ang nanguna han kadamuhan nag-graduar ha rehabilitation program pinaagihin na 2050 nga mga individual.
1: Alas 6:11 ang ato mga balita na national na higit pa nga tayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon na ato na lawas nagpapakusog ito na ato resistensya nga na immune system.
2: International.
1: At naman mga balita lang yung labnasan, haluyuhan ceasefire agreement nagatarhog hiyoy sa President Donald Trump kabubumbahon o truhan Amerika ni Iran kung magmakugnot ini kapag abrihan ni Strait of Hormuz. Kung manong duman nga utro ginsadhan han Iran ang Strait of Hormuz, ito nga dito na padayon nga pag-atake han Israel han Lebanon, ang kalyado nga nasod han Amerika. Nakigistorya na hi U.S. Vice President G.D. Vance han mga opisyal han Iran. Abulig ito mga mediator, tikang Qatar ng Pakistan. Pero naibarwan nga waray anuman nga joint appearance at mga tinaglawas han duha nga nasod. Nakikita la kadali hi Iranian Foreign Minister Abbas Arante usah hatun mga mediator pero waray ini makigistorya kan Vance. Nanindugan naman ang tiran nga diri magius ang negosasyon lakip na ato nuclear program mientras diri naundang ang pambubumbaha Lebanon and diri pa may papatuman ang ginsang nga benepisyo ekonomiya han nasod.
0: Hato naman katapusan nga notisya internasyonal, waray pa plano nga lumakatan Israel asurad Lebanon mahuman igmando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu anera militar nga magpabilin la hamaong nga lugar basta kinahanglan pa. Sumalakan Netanyahu bisan ano pa nga anmatabuha politika kinahanglan lagi hapon maging prioridad nira nga pugngan an Iran ha pagkakaadahin mga nuclear weapons. May kumpiyansa naman nga igin anunsyo han Prime Minister han nakabut nga panguna nga panuyo habut nga han giyara ha Middle East amon pagpugong ha Iran nga magkaadahin mga nuclear weapons. Samtang igin sering naman ni Netanyahu nga target nira ang terorista nga grupuan Hezbollah ha Lebanon samtang ginihimo nira ang guti ay la nga ang mga mahidadabi nga mga sibilyana. Nahidabihan Lebanon hagiyarahan Middle East tungod kay umatake ang Hezbollah ha Israel mahuman maglansarhin pag-atake ang US Israel ha Iran didahan Pebrero 28.
1: Alas 6:14 ang atong mga balita halang yung labdasan ang padangat tayo klinika DTX 500 makusog nga panguntrahan high blood pressure.
2: Balitang negosyo.
1: Ato naman mga uhat balita negosyo. Nakatala naman nga mag-ubos ang presyo ton mga produkto han petrolyo buwas ining adlaw Hunyo 23. Sumala han Department of Energy maubos sa 3 pesos 50 centavos kanto 5 pesos 60 centimos sa kada litro ang gasolina. 9 pesos naman kanto 11 pesos ang pag-ubos ang diesel. 9.82 kanto 11.82 ang kerosene. Naipagsumpayan naman ang DOE ha mga oil companies ha pagpatumanhan rollback ang mga presyuhan lana. Inindirektang epektuhan anunsyo ang pag-permahan Iran ng Amerikahan na initial nga peace deal. Samtang otro naman nga ginsadhan han Iran ang Strait of Hormuz sa kakulop durutan padayon nga tensyon han Israel ng Hezbollah. Mga kakifive, anaton balita ni Gusyo, ginapadangan tayo ang DTX sa coffee mix na kagkapikan na na-detox sa kapa.
2: Balitang wow!
0: Mga kakifive, adik kita hatong balita kakaiba. Mga kakifive, ano't imo magiging reaksyon? Kunan imo paborito nga fried chicken and ginluto hamantika nga sobra sa 60 anyos na nga diri ginliliwanan. Nakadaog gin gold medal ha Japan Fried Chicken Grand Prix and Wakatori Restaurant nga nagbuyagyagan era sekreto ha irang marasa nga fried chicken. Masobra sa 66 years na nira nga diragin babaliwana, anira mantika, nga ikatulo na ini, nga henerasyon nga irapag gamit.

0: Sumalakan Yoshihiro Tsuchiya, tag-iyahan maong kaunan, nagahatag ko no inihinrasa nga diri matutup ngan hangin luto habag o nga mantika. Malaksi naman nga nag-viral ha social media an era revelasyon kundi ina ginakusaran hira nga iginbubutang ha piligro an era mga customers. Pagklaro naman han restaurant, ginlilimpiyohan nira ang mantika pinaagihin pagsara ngan pagdugangin bag-utro nga mantika. Nagpahimatngon naman ang mga eksperto ha pag-utrohin paggamitin mantika in cancerous nga mga kemikala sugarhan fatty acids ngan acrylamide. Ngan bisan pa nga ginhuhalo aninin bago nga mantika, nagpapabilin lagihap ang mga kemikal hini. Salit ka K5 kung may mga used oil kita ha aton panimalay, baliw ang tanay ni agod makalikay ha mga seryoso nga mga sakit.
1: Alas 6.17 ang aton na balita niya. Wow! O balitang kakaibagin pag dangat tayo ng Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
2: Balita Sports! Sports!
1: Kahit hato naman na balita high sports, Pacquiao nga maging kampiyon ang anak ni Manny Pacquiao nga Iman Bakusa Pacquiao a Philippine Boxing Federation Lightweight Championship matapos perdihon ni Rodilyn Perez ni Ira Asdangay kagabi ha DRP Sports Complex. Nagdaog ni Perez ipinagihin majority decision. Nakampanti Pacquiao may tungodan ira kuhan iya record nga 8 wins, 1 loss, nga 1 draw, nga 5 knockouts. Waray naman magpatarantar ni Perez nga nagpakitang gilas sa depensa nga nagresibo nga pensa para makuha ang pabor hatun mga hurado. Nakabulos si Perez sa kang Pacquiao kay din hatun na 2024 and ira siya nga pagkaatbang pinerdi ni Pacquiao hi Perez. Na hukasan ni Pacquiao ang titulo matapos ang sagunsun nga daog tikang pa han 2023. Yan nakapot na ni Perez sa unrecord nga 6 wins nga na 4 losses. Laki pa dun iya daog kontra kanda Nathaniel Bungo nga Conrado Tanamor. Alas 6.18 na itong balita ha sports. Game padagat tayo han extend the food supplement. Naghatagin extra nga kusungan enerhiya. Sigurado kukulangon on one round kung naka extend the food supplement ka.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Adilot kita ha aton balita entertainment mahuman ang pirang field relationship ngan usang field marriage kota na kuno anak tres nga ngan hot single mom nga Ellen Adarna kaya guest nga usang programa han komedyante nga Himelay Cantiveros waray magruhaduha pagbaton ni Ellen han pakyanan hiya kun ano an iya pagkita love relationship ngan mga diri malilikyan nga compromise kun sumulod hiya ha usang relationship. Prangka niya nga ginsiring nga mas okay na nga waray partner. Rason niya, mas karuyag niya nga buhaton ang mga butang nga di rin na kinahanglan pa ikonsiderar ang iba pa nga tao. Aminado gihapon ng aktres nga habisan anong relasyon in kinahanglan mag-adjust nga mag-compromise. Pero, para ha iya, kung nakagdesisyon na hiya nga ang usang relasyon in dead end na, waray na hiya huna-huna ang pagbalik pa ha iya mga ex. Manunumduman nga naging kontrobersyal ang pagbulag ni Ellen ng asawa nga hi Derek Ramsey, kundi in abangers ang mga netizens ha kada po sa naktres hiunong han ira relasyon ni Derek.
1: Alas 6.20 ang aton balita entertainment. Again, padangat tayo DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Lagi ni mga ka-K5, iyo pala yung batian na naging katukiba. Nato D3 Bio Evening Newscast, yan ang Lunes ng adlaw, Hunyo 22. Ano yung mga naging taga-pasamuot? Ako'y ka-K5, Roger Tilana.
0: Ako naman ay ka-K5, Jean Pilinyo.
1: Parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko.
0: Ngan kaliawan, hasyudan ng Tacloban, nga nabugus na sinirangan Bisayas.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kumso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, naotontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm-hmm.
8: Iya sa tao ang rod shape.
7: Uh-huh.
8: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
7: Uh-huh.
8: Pareho ba nang magputokopya ka Sir JP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
7: Mao
8: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: mo nay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
2: DTX 500.
9: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Garigyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
7: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako na sab si Dok Ramil Oy siying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
2: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MITC mo. Ang MITC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MITC, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman
14: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalang igsuon. Brother Jerry Gabaya Ayuban, makikaw man sab karon sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Hangtod tas alas 7 higala karon sa atong panag-uban live kita sa gihapon niyata na nukadri sa Q5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa atong higala karon nga panag-uban sa ato dinhing 30 minutos na usab ang atong pagpadayon sa higala sa atong weekdays, no, resume ta sa atong tag 30 minutes hangtod sa alas 7 nga pinaag ini higala ato yung matagaag dakong pagtagad nga si Ginoong Hesus mao'y atong sentro matagaroon niya sa ato ning mga panaghisgot. Og sa ngalan sa ato dinhing station manager nga tukang Q5, Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ato'y galang engineer on duty Picas Lawakaron sa atong master control ngadto kang Q5 engineer Bill Andro Racoma. Mga igalam, kingsunan sa ngalan sa atong tibukwira sa K5 News FM. Atong ginatimbaya karong antanan ato nga mga silingan. Sa ato ni panag-uban, di ato manukad karun ini sa Negros Oriental. Mayong gabi nga ato tanan nga mga dakbayan. Sa ato din ni mga siyudad higala gikan sa Negros Oriental, hangtod na sa Negros Occidental. Mga kalungsuran, may galang mga barangay sityos sa mga kabukiran o daplin sa kabaybayunan. Maayong gabi alang ka na itong tanan. Ato usap ginitimbaya, may gabi sa ato masilingan nga probinsya may gala sa Kabisayan, sa probinsya sa Sugbo, ngadto usab sa Sikihor, sa Bohol, ngadto na sa Leyte, alang sa atong panag-uban karon sa gihapon. Nakahook up ta mga higala karon sa K5 News FM at Tacloban City. Atong ginatimbaya ang ato mga tigpaminaw diha tanan ng mga higalam kay suunan sa Tacloban City. Mayong sab ngadto sa Ormoc City sa gihapon atong ginatimbaya din ang atong mga kay suunan. Ana diha Sister Honey nakabase migala diha sa Kabintan Ormoc City. Mayong gabi kanyo taga Kabintan padulong ngadto sa Albuera. Kaninyo nga tanan nato mga kigsuonan din ha og mga kigalaan og lakip na ngadto sa atong matigpaminaw dito sa Mindanao sa mga probinsya sa Mindanao. Maayong gabi ay kaninyo. May gabi ay day ngadto kang Brother Emmanuel Willie Dicen diri sa Kandaway alang sa ato higala karong panag-uban na sa karon sa ato nga linya. Bayo na may galam kigsuonan ang ato karon nga panaghisgot sa gihapon magpadayon ta sa ato dinhi nga mga matud pa presente nga kamatuoran pagkanindota kahisgutan ng pulong higala nga presente nga kamatuoran kana nagpasabot na nga dunay kamatuoran nga kagahapon pa dunay pa kamatuoran nga ugma pa kay maghisgot og presente dunay poy past maghisgot og presente dunay future nagpahisgot na higala mahitungod sa kapanahonan dunay past truth, donay present truth, donay future truth. Mauni may gala karon ang nindot kay atong isgutan tungod kay donay ato higala dinhi nga nagpaabot ining maong hunahuna nga ato untaning matagaan pud og mga pagpasabot. Bueno, sa ato karon panag-uban may gala sa gihapon, maayong gabi ay ngadto kang K5 Robert Garciano higala. Pabati ko kay Miss HR Clares Rolian, maayong gabi. Okay, maayong gabi din nga ito kang Aki 5, Miss HR Clarice Rulian. Alang sa ato din higala nga panag-uban, salamat kanyo diha sa Tacloban City. Sa atong ka K5 diha, Robert Garciano. May God bless us all karon sa atong panag-uban, sa di pa ta mag-isgot, no? Sa di pa ta magbasa, higalag mabalaang pulong sa Dios sa ato din yung Christian textbook, sa naandan, magpahigayon sa ta sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsuon, among amahan nga langit nun. Una sa tanan, may gabi ikanimo Dios, O kami na usab, mapasalamaton kani magdako. Tungod kay matag karoon niya, wala gyud ka, magkulang ka namo. Bisan pa sa among mga panghunahuna, ikaw kanunay, nagagiya, nagpahinomdom, nagdasig sa among mga katungdanan, sa among pag-alagad. Pinaagi niing maong tulumanon nga among ipabati ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Pinaagi din sa sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong anak. Imong anak nga imong gitawag gipili aron mahimong instrumentos kaluwasan sa tanang tawo sa tibok kalibutan na pinaagi niing sibihan nga iyang gipanag-iya. Mamantala og namantala ang maayong balitas kaluwasan nga mao si Ginoong Hesus ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Busa magpanalangin ka o Dios sa kadagaya pa ngadto kang Doc Ramel gikan sa iyang mga ginikanan ngadto sa mga igsuon niya nga tanan sa iyahang pamilya, asawa, mga kabataan og sa tanang mga empleyado sa tibuok Pilipinas ning K5 News FM Luzon, Visayas ug Mindanao. Magpanalangin ka sa tanan nga mga naminaw ug maminaw niining maong tulumanon og niining maong sibyahan sa tanang programang gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabion. Dalaygon ka o Dios sa imong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, may galam kay sunan ato karong padayon naghisgot na adi ay karong si Kimuanesa. Good evening Pastor Ayoban Jerry Gabaya. God is good all the time. Okay, dalaygon ang Ginoo. Mga igalam kay sunan, kining pulong present truth, presente nga kamatuoran. Okay, mao ni mga igalam kay sunan. Kung nagisgot ta og kamatuoran, ato na nakanunay gipasabot. Unang-una, aplikado ka na sa personahe ni Ginoong Hesus. Aplikado na ngadto sa gitawag Jesus or Christ in person. Kay siya mismo ang nagdeklarar ana. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 6, ato nang mabasa nga si Ginoong Hesus yun mismo ang nag-ingon, nga ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, og ako mao ang kinabuhi. Mao na higala ha? Primarily, ang pulong kamatuoran applicable ngadto sa personahe ni Ginoong Hesus. Og atong tun-an si Ginoong Hesus sa iyahang pagkamao, nasayod ta nga si Ginoong Hesus sa sinugdanan, mao kana siya ang pulong. Kana siya mao ang pulong nga gisulat sa basahon sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 1, Versikulo 1, nga nag-ingon usab, sa sinugdan, mauna ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Ah, kana lang sa ha, sa Versikulo 1 lang sa na. Si Ginoong Hesus, nga nung ato manang gipamatuod nga siya na ang pulong. Nga nung ato nang gipamatuod, ha? Sa labtunon ba yan, ha? Ato ning tagapagdagad, mga higalam kayong sunan. O, salamat kayo. Naasalin niya karon nga to si Miralyn si Bumit. Miralyn H. si Bumit. Mayang gabi, Pastor, watching from Kabangkalan, Siaton. Okay, salamat ninyo sa mga kayong sunan nato din, ha? Nga nagpakiguban ka nato karon from Kabangkalan, Siaton. Boy, no, ingon ani mga higala. Karon doon ay mga Biblia, o nagbasa mo ini, akumon kaayo ni, alang sa mga magtutuong Kristohanon may galam kay suunan, adili na ni baguhan sila ni ining maong mga sitas, ni ining maong mga Bible reference nga atong isgotan. Pero ato na ning ihanay. Aron dili ta mahimong murabag ka ng magpangutana hinuong tagdaghan kay basing murag nagkayagaw na nooning ato ang mga hunahuna. Hangtod muratag malibog na, unya, alisod na ba kayong malibog tag mga espirituhanon nga hinungdan may galam kay suunan kay naarabagi dayoy magpabugnaw nato. Ah, sige manghugag basa-basa ana, sige magpamina o ana nga makabuang raba ng Biblia. Maurabag yun ay mga karaang mga panultihon. Kay kini manggong magtuuntag mga pulong higala nga espirituhanon, mga pulong sa Dios, mga pulong nga balaan na magyudpoy magsamok-samok nato. Kay kini manggong kaaway sa Dios, di gyud na siya musugot nga masayod ta sa mga pulong sa Dios. Kung ugaling doon naman tayo na sayran, tungod kay ato mangyud ng
2: nga gitinguha nga makadungog jud ta og mga maayong balita, nga ang maayong balita mo nas ginung Hesus. Pangitaan jud tag paagi sa kaaway kay kinis ginung Hesus dunay kaaway mahigala. Ang Dios nga atong ialagaran nga buhi dunay kaaway. Dili man ni mangaway ang atong ialagaran nga Dios higala. Dunag yoy palaaway. Ito ang tawag og palaaway kay maumang punay naguna-una mga higala og panghilabot. Wa man na hilabde. Mao ni higalam kay suunan. Okay. Sa sinugdan mauna ang pulong, ha? Timan ina, Juan 1 bersikulo 1. Og ang pulong uban sa Dios. Og Dios ang pulong. Okay. Wa ta malibog ana. Kanang pulong dunay giubanan sa sinugdan. Ang giubanan niya mo ang Dios. Mangutana ta, kinsa man nga Dios? Di na lang nato sa dugangan anang maong verse kon sa karon nakailaman ta nga do na may Dios amahan, do na poy Dios anak. O inana naman han ana may mga pagtulunan karon nga ingon ana, do na Dios amahan, do na poy Dios anak. O yun ana. O sige, di lang sa nato na tagaan dai conclusion nga kanang bersikulo 1 sa kapitulo 1 sa Juan, amahan ka na og anak po na. Dili lang sa atulang inaon ba pagsaysay arumahin mo bang matinaw. Total dili man punta magsulting atong kagalingon na pong hunahuna atong kagalingon ra pod nga mga panabot. Atulang itandi-tandi tigomon tani ang mga nakasulat kay kining tanang mga pulunga nga ato din hinggi pangbasa kamatuuran baya pod kini mga higala o makaigsuunan. Ato gyud ning pamatud-an. Kamatuuran gyud pod ni. Di lang ni mahimong kamatuuran kung masayop ang atong aplikasyon o masayop ang atong interpretasyon. Pero ang balaang espiritu nga maoy naglamdag ining balaang kasulatan, maulang gyud ang magagiya pod sa atong huna-huna nga iyat ang pasabton, wala gyud tay sayop higala ni ining atong pagbasa. Kay bulahan manggani hinuon ang magbasa nga ang uban maingog makabuo ang raman ng Biblia, oy dili oy mabulahan hinuon ta, mabasa gyud na bulahan silang nagabasa, bulahan silang naminaw, bulahan silang nagtuman kay ang panahon haduol na o asa man diha nang makabuang nga bulahan man hinoon. Okay, sa sinugdan unsa gani ito, mauna ang pulong. Sa English na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay, atong nasabtan, nagisgot ba din na nga dunay amahan dunay anak? Wala na. Kana nga bersikulo, wala na. Pero palayunong natugbasa, aron nasabda na to, ayaw lang sa deno. Matod pa ka na bang period. Okay. Na may bersikulo 2 pa na nga nagpahayag po. Unsa magipahayag sa bersikulo 2. Yunanin to pagsaysaya kay ang presenting kamatuoran, masabdan yun na to ni. Okay. Sa bersikulo 2, nag-ingon, kinisya sa sinugdan uban sa Dios. Mao ni ang bersikulo 2. Kinsa may gipasabot ining siya nga sa sinugdan uban sa Dios? O wala pod nganli. Basta mauni ang pulong. Iwa may laing sa sinugdan, mauna ang pulong o ang pulong uban sa Dios. Nga sa bersikulo 2, giingon, kinisiya sa sinugdan uban sa Dios. Okay. Ang pulong ni nga uban sa Dios. Ang bersikulo 3, unsa may giingon? Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya o kinsa man sabning kaniya o kay person man eh kinsa man ning kaniya nga ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya ang sumpay og niadtong mga nangahimo na sa ato pa nabuhat na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Buot ipasabot nga kining pulong nga mao ang uban sa Dios nga pinaagi kaniya, nabuhat ang tanang butang sa kalibutan. Ikaw na magkonklud kung Dios ba ni o dili kay pulong man eh, pero atong mabasa nga bisan siya pulong Dios siya, pero sa bersikulo 3 creator kini siya. Nasabta nato. Og anita sa English version. Unsa may giingon des English version? Oh, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Bersikulo 2. The same was in the beginning with God. Bersikulo 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Gisayunan ka ini mga higalam kigsunan, nga walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Kinsa man ni? Ang pulong ni? Atong padayonos bersikulo 4, aron murag tinaw-tinaw na gamay. Okay, bersikulo 4, atong padayonon ha? Sa bersikulo 4, nag-ingon sa English, in Him, kaning Him, mauni ang pulong ha, nga Dios. Okay, in Him was life, and the life was the light of men. Dini sa atong mabasa, sa Sinibuano, diha kaniya ang kinabuhi, o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag alang sa mga tao. Sa bersikulo 5, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Sa Sinibuano, og ang kahayag nagadanag sa taliwala sa kangitngitan, og ang kangitngitan wala makabuntog kaniya. Okay, period. Ato ning gibasag klaro. Aron dili ta malibog, pero atong tinaon nga kaning pulong sa sinugdan, nga uban sa Dios, bisan pa og pulong siya, pero Dios na ha? Dios yun na. Nga numiyo matag Dios na. Sige daw. Kay maumanay, na gi-describe nga mao'y naghimo sa tanang butang sa kalibutan. Eh, mura nagnanatay pangutana, no? Dili di ito ang amahan ang creator? O, murag pangutana po na. Pero, ako ni gisgotan, bisag magisgot po ta kabahin sa amahan, pero ako ni gisgotan, kay ang atong ipasantop ini karon kaning gitawag presenting ng kamatuoran. Pero ato sang giuna, pag gisgot, kinsa ning kamatuoran. Unsa kining kamatuoran. Maunang dinhita na nukad. Ato konong lakturon ha, pero basahon ta ning padayon gyud. Padayon nun ta ning basa, bisag ato lang ibutang sa versikulo 11. Oh, ni adin ni atong basa, bisang gani sa versikulo 10. Okay, nagsintro man ni Ginoong Hesus, Christ-centered biya niyang ato, yun din yung mga panagisgot kanunay. Sa versikulo 10, nagaingon, og siya din hina sa kalibutan, og ang kalibutan na himo pinagi kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. Alas, sige, ato na ning tanawon, og di ba ni maaplikar nga to kang Ginoong Hesus? Ala, padayon ang tagbasa. Dire sa bersikulo 4-14, on sa giingon, og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran, og among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. O, nagisgot na og anak, naghisgot nag-amahan. Ato na sabdan. Okay, doon na mo ikapangutana. Ato anam-anam mo na ha? O, sige. Say sa ta? Okay, ato ning tagaagpagtagad kay dili man ang atong panahon higala taas. Pero din ato ni undangan ha, bisan pa og karon maputol sa ato ang limitado ng mga gigahin, ng mga panaghisgot, apan ato ning padayonon, bisan maputol ni karon. Ang tuyo nato mangkaigsuunan, ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Unta matuma na dinhi kanimo, dinhi kanako, dinhi kanato. Kay kung dili man ta makahibalo sa kamatuoran, pwede gyud tang malimbungan og donay mga maglilimbong og donay tikasan. Ha, kanaara bagay mo tong ha, nga mga mini, nga mga Kristo, mini nga mga profeta o manalagna, mini nga magtutudlo sa ulahing mga adlaw, ginasulti na ni Ginoong Hesus nga sa duol na siya biya bubalik ining kalibutana, dunay mga mini nga mga magtutudlo. Unya, ang tuyo ana, magpahisalaag. Unsa man ang pulong uban pahisalaag, kana bang, imbis unta naaka sa insakto, na dalan nga imong gisubay at tugyog kapagion dito sa dalan nga dili mao. Hangtod, mawala na noon ka dito, masungok na ka dito, matupas uban, mura na kagimino, ha, sa Mindanao na imino, kanang pulong mino higala, mura ka anak yun og, na ilaing huban anak, mura lalom-lalom na, kanang, na, kuan ka ba? Aha, musing ano na? Oh, nasaag, nasaag lagi, yun na. So, mau na, mawala ka ba? Di nakakamao mo balik kung asa kadapit ni agi nagagikan. Ingon anang mahitabo. Busa makatalagmanon biyagyapo na mahigalam kigsuunan sa espirituhanong bahin sa tong kinabuhi kinibitaw makulangan tagkahibalo. Makulangan tagkahibalo. Doon nagyog isulti ang Diyos pinaaging manulag na Osiyas nga itong mabasa sa Osiyas Kapitulo 4 versikulo 6 nga ang akong katauhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Manandili, yun ta ka matod pa ka kumpiyansa. Yun ta ka kumpiyansa. Kay bisan pag atong hunahuna, atong pagtuo, atong mga handom, atong mga pag-ampo, atong mga pangandoy, atong mga pagbati, tuag yun sa Dios, tuag yun sa langit, tuag yun sa mga butang maayo o balaan, apadunay kaaway. Ang kaaway sa Dios may gala nga gikan sa langit, dili na basta-basta nato mahimong mabuntog. Dili na basta-basta nya ngano man nga magbuntog-buntog ang bunta. Ay dili man kitay mantuyo ana, magbantay lang ta kay nagpasidaan man si Ginoong Hesus. Nagpasidaan man siya, magbantay gyud mo ha. Magtukaw gyud mo. Kay dunay mutungha nga magpahisalaag kaninyo. Gisaynan ka ana migala mo abot ang panahon nga bisan pa gani ang mga pinili sa Dios, kaning mga pinili, mga predestined ba nga mga tao? Kini mga tao ba nga ang Dios gayud ang nagpili niya nga bisag wa pa at matukod ang kalibutan, gipili na na niya ng tawhana. Mismos Ginoong Hesus, ha? Si Ginoong Hesus, gipili na siya daan. Wa pa ay kalibutan nga nabuhat. Pulong pana siya, wa pay kalibutan na buhat. Naanana si Ginoong Hesus, pinaagi sa pulong, sumala sa atong gibasa. Nag-exist, naglungtad na na siyang daan. Bisag wala pa nabuhat ang kalibutan. Ato na nang ginabasa mahigalam kigsuunan nga gipredestined si Ginoong Hesus sa amahan nga langit nun. Kining amahan nga langit nun, mauning gisulti ni Salmista David sa iyahang sinulat sa basahon sa Salmo sa Kapitulo 90, versikulo 1, versikulo 2, nga mauni siya ang gitawag from everlasting to everlasting. Dios kini siya nga walay sinugdan o walay katapusan. No beginning and no end. Pero kini si Ginoong Hesus na ani sinugdan. Lahi ni sa amahan, ang amahan na ay walay sinugdan, wapoy katapusan. Pero si Ginoong Hesus na ay sinugdan, sa sinugdan pulong ni siya. Muning gisgutan sa pinadiyag na si Ginoong Hesus, muning gitawag og Alpha and Omega, beginning and the end. Muna nga usahay makaingontag, murag libog nun, arabay mga pagtulunan ron nga ng gawas mga higala nga, one true God, about na sa gitawag o Godhead. Nga ang Diyos daw, usara gayod ang Diyos nga matuod. Ayon na lang nagsupaka, kaya na ay mabasag yun, nga ang Diyos matuod. Dili bakak o dili bakak. Ang uban po, naimiingon nga, duha ang Diyos, oy, ang amahan o ang anak. Naingon ana ha, kanang gitawag o sa ilaing term na na ha, kay sa tulo pa na, nga ang Diyos tulo, aka sa persona, na po yung mga pagtulo ni Higala, doon ay itawag oneness, doon ay trinity, o doon ay amahan, ragyodog anak, duhara sila. Dili trinity, di po oneness, pero dili taan na magtapik. Kay kanang tanan, naana sa kasulatan, di na angayan nato himuan og argumento, di tanan di nato na angayan kalibgan. Ang importante, ang gikinahanglan sa Dios kanato nga mahimo kitang mapasig-uli. Kay kitang tanan nga nahimong nahulog ngadto sa kalapasan pagpakasala, wala nagyuday gahom nga mahimotang mahibalik sa ato ang amahan nga maoy na nag-iya sa atong tagsa-tagsa kamaginhawas kinabuhi karon. Bisang makasasala ta makigsuonan, tanang taos tibok kalibutan, bisan pag mga hayop, ang tag-iya inin kinabuhi migala, bisan pa sa mga tanom, bisan pa sa mga langgam, bisan pa sa mga isda, sanglit, adunay magbubuhat niya ng tanan. Ang tag-iya anang kinabuhi mga higala, wailain ang Dios gayod nga maoy maglalalang sa tanang butang sa kalibutan. Bosa, dili na to tagaana og matod pa kanabang panag sa laing huban ani, kanabang panagdistansya. Adi angayan maghimutag mga barriers, adunay mga denominational or kanabang mga gap sa laing huban ani sa Sinibuano. Aduna ba'y mga wall? Wall of partition. Duna bumbong. Pareho sa tabo nga kining hintil nga mga tao nga wala Dios, ang mga Hudiyo nga mga tao nga nakaila og dunay buhi nga Dios, dili sila makigsandurot. Di sila makigistorya, di sila gyon magtagad-tagad ngadto sa mga tao nga di gyon pareho nila og rasa, di pareho nila og tribo, di pareho nila og hunahuna, di pareho nila hitsura, labi na yung dili pareho og pagtuo. Naa ingon ana manghigalam king sunan nga matang sa mga tao nga naabtan pagyod na ni Ginoong Hesus. Ngani si Ginoong Hesus ang nagbungkag ni anang balabag kanang barriers, wall, denominational barriers, ha? No, adunay mga bisag pareho Christians, pareho rag amahan, gituuhan, pareho rag ampuan, pareho ra og ebanghelyo, halos pareho rag pangalan, nagyoy uban, pareho rag yung pagtulunan, apan dili gyud magkasandurot. Dili gyud mahimo nga kanabang ang pagbati inigsuon. Dili gyud mahimo nga ang gugmang balaan makahatag yun o gahom sa pagbuntog sa mga balabag sa kadugtungan alang sa mga gipanghigugma sa Dios. Once gigugma sa Dios ka na, bisag atong kaaway na mga higala. Sanglit ang atong kaaway, bisag maingontang dautan na siya, makasasala siya, wa na siya hinungdan, pero hinumduman na to, nga kita pariho punta ana sa sinugdan, dautan puta, wa putay hinungdan, pariho rata, makasasala ta gihapon tanan, way taos kalibutan, nga dili ni agi o pagpakasala. Kay ang tanang mga tao, pulos ni patyonon, og wala gayoy Dios nga nahigugma sa tibuok kalibutan para ang makasasala, dili silutag kamatayon. Mga matay, good lagi ta mahigalam kingsunan. Mga matay, manganit ng mga balaan na, kanang nakahinulsol na, mga matarong na, sumala. Ang mga apostoles sa atong tanaw, dito mga makasasala sila. Ang mga nahimong hari, nga mga naagyod sa basahon, naa ilang pangalan. Pero, bisan pag nahimong balaan mahigala, makasasala ang atong mga kaliwatanan. Tingali mong iyutang, nakauna lang ta pagreporma, nakauna lang ta paghinulsol, nakauna lang yun ta sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Busa kaning mga katawhan sa atong palibot, bisan pagkinsa ng mga tao ito nakita, ng mga dautan daw halos wala na paglaom sa kinabuhi, daw halos wala na kausaban o wa naging kaluwasan, pero ang tinudanay, dili yun ta makahukom anak kanila. Kay ang Dios nga maoy nagbuhat sa tanan og naghatag kanato gininhawas kinabuhi, may galam kigsunan, gihigugma kana sa Dios ang tanan. Kita lang mamili lang tag atong higugmaon, mamili lang tag atong tagdon, pero ang Dios may galam kigsunan, why pinalabi, why pinalabi? Gawas nga ang Dios gugma duna sa kaangayan, justice and mercy. Maluoy ang Dios, maluloy on gyud siya, maanghop So susunod ato nang tunan may gala diha da punta magisgot sa anamanamon talang niya kay ako paspasada bi na ako ning sulti aron madaghan tag may mangisgotan may galam king sunan pero ani aman ta karon sa atong weekdays nga atong normal nga panahon gihatag nato mga meditation lang ni ang sa di pa ta mamahulay sa atong tagsa-tagsa ka mga pahulayan sa atong mga pagkatulog gikan sa atong mga pangabudlay sa tibuok adlaw sa atong lawas sa atong kakapoy atong mabalon kini mga espirituhan ng mga balaang pulong sa Dios aron sa atong pagbangon magpadayon ta nga aduna gyapon tay buhing kadugtungan ngadto sa Dios boy na may galam kay sunan wa tay gong panahon gyud no sa atong nga panag-uban salamat lamang kanar kanatong tanan karon alang sa ato makigsuunan nga ni anaking uban kanato kanyo diha sa Kabangkalan Siaton kaninyo nga tanan din ha labi na Tacloban atong ginapaabot kaninyo ang mga panghinaot nga unta ang ato nga mga panaghisgot kini mahimo ning dakong bendisyon adi lang kutob ra kanato karon nga kita nakadungog kun dili ma-extend ta ni ngadto sa atong usab mga isig ka tao labi na una sa ato magkaubanas panimalay boy na may galam king sunan sa ato panag-uban karon wa taigong oras sa kala lamang sa ato din ning station manager ni K5 News FM Dumaguete ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramel Oy sa atong engineer duty galapikas lawag sa atong master control ngadto kang K5 engineer Bell Andro Racuma sa tibuok pilsa sa K5 News FM kini na lamang yung higalig suon sa kanunay sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon yung tulumanon hinaot ng Dios magpanalangin kanato sa kanunay sa managayaon pa sa iyang balaan nga pulong sa makausap pa mayong gabi alang kanatong tanan og magpahigayon ta sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Among amahan ng langit nun, daghan kayong salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mga pangamuyo. Ikaw mo ang tinubdan sa tanang mga butang. Salamat kaayo sa dugang kaalam, kahibalo, sa imong balaang pulong na imong gilamdag ka na mo. Pinaagi nining sibihan sa K5 News FM na panalanginan ang tanang mga kigalaan na mong kigsunan nga nakaminaw o maminaw diin nakaabot kining maong signal sa sibihan kutob sa maabot ang tanan mahimong mabindisyonan labaw sa tanan magpanalangin pa sa kadagaya pa sa tag-iya tagdumala ining sibihan nga tukang Doc Ramel o ilabi na sa tanan usab nga mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines Luzon, Visayas o Mindanao panalanginan mo ang tanan na kadungog sa mga programa ining sibihan gikan pas kabuntagon hangtod sa kagabion dalaygon ka sa walay katapusan sa imong papakiguban ka na mo sa ngalan lamang na ginong Jesus nga among personal nga manuluwas. Amen.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Gina Magbanwa, isip o saka nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!

Live News FM Philippine Standard Time. Alas 7:14 na 14 ang atong oras sa Bugos sa Pilipinas, mga K5, 7:14 on the clock. Checking in is your Maring Louie for the program Marites on Air. Lunes, mga K5, June 22, 2026. Engineer, okay ba yung output ko? Hindi ba basag? Alright, sa monitor ko lang siguro. Anyway, mga K5, again, this is your Maring Louie for the program, Marites on Air. Isang nakakalungkot na araw, mga K5. Dito sa Tacloban City, kung saan nga ay alam naman po natin na ang insidenteng nangyari kaninang umaga sa San Jose National High School, kung saan tatlong estudyante po ang nakitil at nawalan ng buhay, mga K5. Ngayong gabi, ibibigay ko sa inyo ang pinaka-latest na update at balita para sa incidenting ito, mga K5. But before that, ayan, gusto ko munang i-welcome sa ating programa lahat ng ating mga K5 na nakatutok at nag-aabang sa ating programa, lalong-lalo na doon sa mga nag-aantay, no, kung ano na ba yung development or ano na ba yung latest sa pangyayari sa insidenteng nangyari kaninang umaga, mga K5. Saan nga, no, ay nagulantang hindi lamang ang buong Metro Tacloban kundi ang buong bansa dahil nakakalungkot ang mga K5 dahil mga minor de edad na mga estudyante grade 9 and 10 ang mga suspect, no, ang naglakas loob na mamaril sa loob ng eskwelahan kaninang umaga yan ang mga K5, kung saan tatlong buhay, tatlong mga estudyante po ang namatay, ang nawala, mga K5, samantala umakit na po sa 11 or 11 ang sugatan as of this time, mga K5. At napag-alaman nga na ang isa sa mga baril ay pagmamayari ng isang pulis, mga K5, at hanggang ngayon ay tinitingnan pa rin ang anggulo at ang naging rason at motibo ng pagkitil ng buhay ng mga estudyanteng ito. Ayan nga, kung makikita nyo sa ating screen, mga K5, na identify na pagmamayari talaga ng isang pulis at may nakalagay itong baril ng PNP property, mga K5. At ang pinagtatakahan ngayon ay kung bakit hindi nalaman or hindi napansin ng pulis na wala sa kanya ang kanyang baril at kung paano ito nakuha, mga K5. Natin patatagalin pa, alam natin marami po ang nakikinig. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang ilan sa mga nasaktan sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Dito po yan sa Tacloban City, Leyte. Kaninang umaga, mga K5.

old na sangkot umano sa pamamaril. At tinuturing suspect mga ka-K5 at pamangkin din daw umano ng isang pulis. Armas na ginamit sa pulis din na nakapangalan na mga ka-K5. Samantala, 40 na basyo mula sa bala ng baril na ginamit sa pamamaril sa isang paaralan dito sa Tacloban City, mga ka-K5. At ulitin po natin, ang isa na na-recover na baril ay pag-aari ng isang pulis, mga ka-K5. At ngayon nga, nabanggit ko na umabot na po sa 11 na sugatan na sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan dito sa Tacloban City, mga ka-K5. Kanina, no, tatlo ang ating nakumpirmang patay at kung hindi ako nagkakamali, nasa 7 ang inisyal na na-report o naiulat. Pero ngayon, mga ka-K5, ay umakyat na ito sa 11 ang sugatan na sa nangyaring pamamaril, mga ka-K5. At talagang hindi maiwasan na matakot ng mga bagulang, ng mga guro at ng mga paaralan, dahil sino ba ang mag-aakala na, alam mo yun, na thinking na ang isang paaralan ay safe na lugar para sa mga mag-aaral at estudyante, mga ka-K5.

mga estudyante, mga ka-K5. At this is a call, no, for everyone, no, sa ating security, sa ating seguridad, na mas i-strengthen pa, mga ka-K5, no, ang seguridad sa ating mga eskwelahan, na maybe, di ba, doon pa lang sa mga security, di ba, sa mga security guards mismo, mga ka-K5, na ang protocol na dapat chine-check po ang mga bag, ang mga bagahe ng ating mga estudyante pagpasok ng paaralan. Di ba na mas pahigpitin ito, mga ka-K5, na hindi na sana tayo umabot pa sa ganitong pangyayari bago natin higpitan at talagang ipatupad, you know, ang mga safety protocols. At ayan, sana rin, no, ay... grabe yung trauma na naidulot nito sa ating komunidad, mga ka-K5. And I don't know how true yung mga kumakalat na balita na may balak pa daw nga dapat, no? Sana itong mga suspect na pumunta daw sa elementary school. I don't know how true, pero may mga kumakalat na balita. I-verify natin yan, mga ka-K5. And as of the moment, eto nga, naka-flush sa ating screen. Merong sa AVMC na naka-confine, 3 patients. Meron naman sa LPH, sa Lady Provincial Hospital. Ayan, siyam ang nandoon, mga ka-K5. Samantalang isa po ang nasa critical na kondisyon, mga ka-K5, na nasa ACE Medical Center. At sa Tacloban City Hospital ay 6 naman. Well, napakarami nito. Hindi lang ito 11 kung tutuusin. Kung ito ang ating titingnan, diba? Nasa 7... 9 plus 7, 16. That's like 19. Dalawa ang... Hindi ko doon masyadong ano. 22! Oh my God, so 22! Lahat ng sugatan. Confirmed yan as of ngayong oras. Mga ka-K5, umakyat na po sa 22 na sugatan na mga estudyante. Estudyante ba ito lahat? Nang San Jose National High School, nakakalungkot. Imagine mula sa initial na 7 kaninang umaga na umakyat ng 11 na ngayon po, mga ka-K5, ay nasa 22 na. At isa, nasa critical na kondisyon. And if I'm not mistaken, ka-K5 Jean, ito ba na nasa critical na kondisyon? Ito ba yung flinash or ni-report natin, shinare natin kanina na nangihingi ng tulong? Na ipapasok na daw sa ICU, mga ka-K5, kung meron po tayong maipapaabot na tulong, kahit magkano, sa maliliit na amount, mga ka-K5, pag nalikom po natin yan, malaking tulong na po. You may visit our page, nandun po, na-share po namin, no? Humingi na po ng tulong ang pamilya ng biktima na nasa critical na kondisyon. Ito po, si Sir Jerry Bituin, mga ka-K5. Ito nga, babasahin natin ang kanyang post. Kakapalan ko na po ang mukha ko. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Ilalagay daw po sa ICU ang anak ko. Need ng down payment at kahit magkano lang po. Mga ka-K5, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso at sa inyong mga dibdib. Tulungan po natin si Sir Jerry Bituin kung saan ang kanyang anak po ay nasa critical na kondisyon at isa po ito sa biktima ng pamamarila ng insidenteng nangyari kaninang umaga. Ang kanyang GCash number po, 0946-648-2534. Uulitin po natin, 0946-648-2534, mga ka-K5. Kung ano man po ang pwede natin itulong, mga ka-K5, kahit magkano, uulitin po natin, pag naipon po ito ay malaking tulong na. Nakakalungkot, mga ka-K5. Nakakatrauma na pangyayari, no? At sana ay magsilbing lesson ito, and talagang doon po, no, sa may mga pagmamay-ari ng mga baril, no, yung may mga baril, mga ka-K5, mas maging maingat po tayo at siguraduhin po natin na malayo ito, no, sa mga bata, sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin, dahil napaka, I would say, tempting nito, mga ka-K5, no? At I would say, wala sa tamang pag-iisip ang mga batang ito, mga ka-K5, dahil walang isang tao, isang bata na nasa tamang pag-iisip para gawin ito, mga ka-K5, and to think umabot ng 40 na bala ang kanilang naipaputok. Grabe, hindi mo ito masabing mulay-mulay, lalaro lamang. Di
diba? Dahil may intent to kill talaga mga ka-K5. Doon pa lang na sobrang dami na naipaputok at doon sa tunog ng baril mga ka-K5. Malalaman mo na alam humawak ng baril at doon na may napuruhan ka, may napatay ka mga ka-K5. Hindi siya biro. No, and nakakalungkot dahil nga pag minor de edad mga ka-K5, ayon sa ating batas ay hindi pwedeng makulong. But of course, kailangan mabigyan ng hustisyo mga ka-K5, lalong-lalo na ang mga biktima, lalo na doon sa mga namatayan at nawalan ng anak mga ka-K5. Alam mo, ako bilang isang nanay, ramdam ko yung lungkot, yung, alam mo yun, mixed emotions sa hindi mo masabi doon sa ina. Dahil siguro, hindi niya ma-describe, hindi niya matanggap, or hindi niya malaman, no? Hindi niya siguro, hindi pa nagsisink in lahat nung totoong pangyayari mga ka-K5 kanina, na makikita mo na lang umiiyak mga ka-K5, yung nanay at yung tatay nandun na lang sa puno at tila hindi malaman kung ano ang gagawin. Hustisya po ang ating hinihingi. At sana ay maibigay na ang buong detalye, no? Sa investigasyon kung ano ba talaga ang ugat at pinagsimulan at sino ang mga dapat mananggot sa insidenteng ito mga ka-K5. No, at nakakalungkot dahil sunod-sunod na mga hindi magandang mga nangyayari mga ka-K5 ng karahasan at papabata ng pababata ang mga nagiging involve at mga nagiging suspect. Siguro it's about time also, no, na ito din ay wake up call sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga magulang na mas maging I would say

nangyayari sa kanila mga ka-K5. I would say maraming factors ang involved nito kung bakit nagkakaganito ang isang bata at ang isang estudyante mga ka-K5. Pero ang karahasang ito po ay talagang nakakalungkot at talagang kailangan managot. At tingnan nyo naman, makikita natin, no, sa mga naka-flash sa ating screen, mga ka-K5, kung saan proud na fin-flaunt ng mga batang ito ang baril, mga ka-K5. And I've heard, I don't know, although hindi pa ito na i-report, mga sabi-sabi pa lang, wala pa akong nakikita, no, na na-release na statement ng police or ng ating mga kapulisan. Pero ayon sa ating ibang source or sa ibang mga post ay tinitrain umano. Tama ba ako, ka-K-Fame Jean? Mayroong anggulo na trained or sinasanay ang mga batang ito at naturuan kung paano pumawak ng baril. At ayan nga mga ka-K-Fame, may naka-flash dyan sa ating screen. Nakasama ang auntie nito na nagmamayari ng baril. Mga ka-K5, ang isang suspect. Ayan, prayers at kami po ay nakikiramay sa lahat ng mga biktima, sa lahat ng mga ka-K5 natin, ng mga magulang, pamilya, na nakitil ang buhay ng mga estudyante kanina lamang umaga, mga ka-K5. Ulitin ko po, sana po tayo ay makapagpaabot ng tulong, mga ka-K5, doon po sa mga ka-K5 na nawalan ng minamahal sa buhay, at doon po sa mga ka-K5 natin na nagpapagaling na nasa ospital ngayon, lalong-lalo na po ang nasa critical na kondisyon ngayon na anak ni Sir Jerry Bituin. Samantala, para sa ibang balita mga ka-K5, babalikan po natin ulit yan mamaya sa kung ano pa man po ang makukuha natin na balita at latest, no, doon sa mga biktima, mga ka-K5, ng shooting incident kaninang umaga. Bukas na ipapatupad ang malakihang rollback sa gasolina, diesel at kerosene. Pero ang ginhawang iyan ay posibleng panandalian lamang dahil sa muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Mga ka-K5, alamin din natin kung tuluyan na bang napirmahan ang kasunduan ng Iran at US, mga ka-K5, at kung bakit isinara ulit ang Strait of Hormuz. Samantala, bagyong Francisco maaaring maging super typhoon sa susunod na 12 oras. As of 5 PM ngayong araw, mga ka-K5, mas lumalakas pa ang Typhoon Francisco PH o Mikhala, habang patuloy na kumikilos pa west-northwestward sa Philippine Sea ayon sa 5 PM bulletin ng PAGASA ngayong araw, June 22. Huling namataan ang sentro nito sa layong 625 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. At ayon sa PAGASA, mga ka-K5, posibleng maabot ng bagyo ang super typhoon category sa loob ng susunod na 12 oras. Gayunpaman, nananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas at inaasahang lalabas ng PAR sa Biyernes, bagamat posible pa rin ang pagbabago sa direksyon nito. Ayan, mag-ingat lahat ng ating mga ka-K5. Maging handa, ulitin po natin, ligtas sa ang handa at may alam, mga ka-K5. Ano ba ang mga basic o ang dapat natin i-prepare kung sakaling may bagyo or may paparating na bagyo or pati na rin, mga ka-K5, diba? Dahil nga napapadalas din ang sunod-sunod na lindola. Kailangan po meron tayong emergency kit or ang ating go bag kung saan nandun po lahat dapat ang ating mga kakailanganin, mga ka-K5, na mga gamit tulad ng tubig, malinis na tubig, ang inyong pagkain, flashlight, ang mga gamot, mga ka-K5, lalong-lalo na kung meron kayong senior citizen, meron kayong mga anak, may mga bata. Ayan, at of course, gatas kung may mga baby kayo, yung mga important documents niyo, mga ka-K5, dapat nakalagay yan sa Ziploc or sa isang plastic na hindi ito mababasa. Of course, alamin ang inyong mga nearest evacuation center, evacuation area, at of course, ang mga hotline numbers kung saan po tayo maaaring
humingi ng tulong in case of emergency or kung kailangan nating lumipas. Shout out to Sir Emmanuel Condalor, ang president po ng Matalas, mga ka-K-5. Maraming maraming salamat, sir, kanina. Ayan, kasama po natin sila. And we would like to invite everyone sa aming shoot cup or sa aming shoot fest on July 4 to July 5, July 4 and 5. Para sa first JCI Philippines Eastern Visayas Region Bullets of Hope. Ayan, for a cause pa ito, mga ka-K-5. Inaanyayahan po natin lahat ng ating mga ka-K-5 na mahilig sa, you know, marunong mag-shoot or bumaril, mga ka-K-5. Meron tayong shooting cup or shooting fest. Again, that's on July 4 and 5 sa Matalas Shooting Range, Barangay Barayong Palo, Leyte, Philippines. For more details, you may visit our Facebook page. Ayan, ang pagkakaalam ko po para doon sa mga uniformed personnel or yung mga police natin, if you are parang group kayo, nasa 2,500 pesos po ang ating registration. At doon naman po sa mga gusto lang na bumaril, yung mga civilian, mga ka-K5, nasa 1,600 pesos. Pero may kasama na po yun na lunch, mga ka-K5. Ayan, please do visit our Facebook page, JCI Philippines Eastern Visayas Region 2026, or ang Matalas page, mga ka-K5. Dito po yan sa Region 8. Ayan. So, again, this is for a cause. Ang proceeds po nito ay ibibigay natin doon sa mga nangangailangan ng tulong, particularly doon po sa ating mga pedicab drivers and doon sa mga iba pang mga pwede nating tulungan, mga ka-K5. 6:07:33 na itong oras sa Bugos ng Pilipinas. Again, this is Maring Louie at ang balitang iyan at ang latest, no, na pangyayari or balita ay hatid po sa inyo ng Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Miloy na walang ibang gusto, walang ibang mission, walang ibang goal, mga ka-K5, kundi maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na siguradong makakatulong para mas maging healthy ang ating mga ka-K5. Kung kayo po ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, Mighty C muna yan, the alkaline vitamin C na magbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubos, ipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, hindi naman kaya ay diabetic o may diabetes, DDX500 po ang sagot sa problema mo. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3 para ma-enhance ang inyong memory. Clinica D3 Bio po ang sagot sa problema ninyo. Again, available lahat ng ating products sa Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center, located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Alas 7:35, 7:35 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang yan sa inyong favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1.

5 News FM, Philippine Standard Time, alas 8:10 na natong oras sa bugo sa Pilipinas, Mac K5. Ayan, eto na nga, ibibigay pa rin natin ang latest na balita sa nangyaring school shooting incident kaninang umaga, mga kakifay, bandang alas 9:20 sa San Jose National High School, mga kakifay, kung saan nga tatlo na ang kumpirmadong namatay. At as of this time, kung hindi ako nagkakamali, nasa 22 na na mga nasugatan at na biktima ng pamamaril kaninang umaga, mga ka-K5. At nasa iba't ibang ospital nga ito, merong EVMC, merong nasa LPH, at merong isang critical, mga ka-K5, na nasa Ace Hospital. Tama ba ako, engineer? Oo, sa Ace Hospital po naka-confine, at humingi na nga ng tulong ang pamilya, ang tatay ng biktima, kung saan ipapasok na daw sa ICU ang kanyang anak, at siya po ay kumakatok sa ating mga ka-K5 at humingi ng tulong na kung ano man ang pwede nating maibigay, maipaabot, kahit magkano lang, mga ka-K5, tulungan po natin. At batay nga sa investigasyon, mga ka-K5, ang meron pa lang tayo ngayon sa naiulat na investigasyon ng mga pulis ay kanina nga ay itong mga estudyante o itong mga suspect ay nagpaputok sa hallway, at pagkatapos nito ay pumasok na sa mga silid paralan at wala ngang takot, no, na ng baril. At ayon din sa investigasyon, mga ka-K5, ay sinubukan pa nilang habulin ang mga estudyante o ang kanilang mga schoolmates na tumatakbo, mga ka-K5. Imagine that. Talagang gusto nilang pumatay. Nandun talaga yung intent to kill, mga ka-K5. Dahil hahabulin mo, hindi ito basta laro o biro lamang. Dahil may napatay silang tatlo at marami pa ang iba na nasugatan at nadaplisan ng bala, mga ka-K5. At ayon din sa investigasyon, na umabot sa 40 na bala ng baril, mga ka-K5. At imagine mo, siguro maaari, posible na kung hindi pa naubusan ng bala ay maaaring marami pang buhay, mga ka-K5, ang nasawi at nakitil. At nakakalungkot din, dahil ang isa sa mga suspect, mga ka-K5, ay ang baril ay pagmamay-ari ng kanyang auntie na nagkataon ay isa pang police woman, mga K5. So ongoing po ang investigasyon, at daing ng pamilya, lalong-lalo na ng mga biktima, mga K5, ay hustisya, no? At nakakalungkot nga, dahil ngayong linggo, dahil tatlong sunod-sunod na pangyayaring krimen ang nangyari sa iba't ibang paaralan, at ito nga ang pinaka-latest kanina lamang na umaga dito sa Tacloban City, kung saan ginulantang ang buong Pilipinas, mga ka-K5, sa pangyayari. Dahil alam niyo ba, 'di ba, na usually ang mga shooting incident, ang mga school na involve na may mga estudyante

ay mga ka-K5. And to think, minor de edad, estudyante mga ka-K5. 15 years old, grade 9 and grade 10. Tama ba ako? Ka-K5 Jean, grade 9 and 10, 14 and 15 years old. Yes, dalawang estudyanteng lalaki mga ka-K5 na, Lord, grabe. Grabe, no? Hanggang ngayon talaga, sino ba ang hindi manggigigil, hindi magagalit sa pangyayari at insidente ito? Ay, maraming angulo, maraming factors ang mga tinitingnan. Of course, ang mga magulang, kailangan meron din tayong role, di ba? Malaki po ang ating pananagutan, di ba? Dahil tayo po ang dumidisiplina sa ating mga anak. Pangalawa, of course, syempre ang paralan, itinuturing din natin na pangalawang tahanan, ano, ang ating mga guro na isa yan, no, actually, mga ka-K5, kung ayaw man natin ihambing, mga ka-K5, dahil iba na ang panahon ngayon, but I really believe, no, na noong unang panahon, dahil ang mga guro ay may karapatan, ay hindi natatakot na disiplinahin ang mga estudyante, unlike ngayon, natatakot, may takot ang mga magulang, I mean, ang mga guro, dahil ang mga magulang mismo, di ba, mahilig mag-post, aminin natin marami ang tinotolerate, pinapamper ang kanilang mga anak, at lagi na lang tayo nandoon na masyado nang nasa-sensationalize, di ba, ang what do you call this, ang mental health. Yes, indeed, totoo naman yan, it exists. Pero to the point, to the extent, mga ka-K5, na ang ating mga guro ay natatakot na sa school, di ba? Na disiplinahin, pagalitan ng todo ang mga estudyante dahil natatakot sila na may mga magulang na ipopost, pagagalitan, di ba? At talagang ikukol ang kanilang attention. Ganun na ang nangyari ngayon, mga ka-K5. Kaya marami na rin mga kabataan ang hindi takot. Marami na rin ang mga kabataan malalakas ang loob. Aminin natin yan. Kailangan natin yan i-acknowledge sa mga ka-K5 dahil nangyayari talaga siya. And bilang mga magulang, we need to trust our teachers. Diba? Ang eskwelahan na kailangan nilang disiplinahin, mga ka-K5, na huwag tayong matakot na pangaralan, mga ka-K5, dahil nga yan, isa yan sa mga naniniwala talaga ako na malaking factor na ang mga estudyante, marami ang mga estudyanteng mga abuso at wala ng modo, mga ka-K5. At maybe we also need to recheck, di ba? Itong ano ba yung ano natin yan sa paano pumapasa ang mga estudyante. Kasi, you know what, mga ka-K5? Ako, I remember, nung elementary ako, di ba? May GMRC pa tayo na tinatawag. Pag ako na pagalitan, na pasquat ng teacher ko, hindi ako magsasabi sa bahay. Matatakot ako, bakit? Dahil alam kong pagagalitan ako ng mama at papa ko. Dahil pag ikaw ay pina-squat, pinagalitan, o inano ka, disiplina ka, di ba? Dahil may nagawa kang pagkakamali. Pero ngayon, mga ka-K5, marami nang bawal. Marami nang hindi pwede. Na hindi mo rin masisi ang mga teachers na may mga limitations na sila sa pagdidisiplina. Dahil takot na rin silang babash, takot na rin silang mapost sa Facebook. And, di ba? Kasi maraming mga magulang, di ba, na konting sumbong lang ng kanilang mga anak, susugod na, magpo-post na, magagalit na, mga away na. Di ba, mga ka-K5? So, what I'm trying to say here is that kailangan natin magtulong-tulong. Di ba? It takes, you know, a village to raise a child, mga ka-K5. So, ano talaga to? It's a collective effort. Of course, ang mga magulang sa ating mga bahay, ang monitoring, di ba, mga ka-K5, ang pagdidisiplina. Isa na din dyan, ang masyadong nai-expose sa social media ang mga bata, mga ka-K5, and screen time. Kailangan din natin yan i-implement, mga ka-K5, sa ating mga tahanan. And of course, sa paaralan, di ba, na sana, no, yung mga teachers hindi na matakot, pero ako naiintindihan ko talaga sila kung bakit marami sa mga guro, mga ka-K5, ang nag-aalangan na gusto man din nila
Kaso, di ba, may takot na. And ewan ko ba kailan yan na merong isang teacher na dahil napagalitan lang ay binaril din ng kanyang estudyante. Grabe, mga ka-K5, grabe talaga ang pangyayari. And kailangan din nating magdasal, no? Magtulong-tulong tayo na magdasal na naway hindi na po lumawak pa ang krimen at mga pangyayaring ito. And of course, sa mga ka-K5, kailangan din natin maging responsable, lalong-lalo na ang mga nasa posisyon, ang mga public servants. Mga ka-K5, ito no na I would say may negligence din talaga ang pulis na may pagmamayari ng baril na ito, mga ka-K5, dahil nakuha sa kanya, sabihin na lang natin,

anak, pero baka K5 na kuha na dapat po naging mas maingat tayo, lalong-lalo na kung may mga baril, mga ka-K5. At dapat dino-double check natin yan, and hindi ko din mawari, di ba, na tinitrain mga ka-K5 as early as ganong edad. Yes, siguro, di ba, pani-prepare natin sila ng maaga, pero dapat tinitingnan din natin ang ang psychological stability ng isang bata, mga ka-K5. And ang mga katulad nito, no, na pulis ay hindi ang baril ay hindi po dapat ito pinagkakatiwala lang basta-basta, mga ka-K5. At dapat po maging responsable tayo na itago ito dahil napakainit po nito sa mata, mga ka-K5. At muli po, atin pong pinapaabot ang ating pinapaabot po natin ulit ang ating pakikiramay sa lahat po ng mga biktima, suspect, mga namatay, at kahit po doon sa mga ka-K5 natin, no, na nasa ospital na lumalaban sa kanilang buhay sa mga oras na ito. At kami po ay kumakatok sa inyong mga puso kung ano pong mga pwede nating tulong na maipaabot. Yan muna ang latest sa oras na ito, mga ka-K5. Hatid po sa inyo ng Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Remilu. Uy! Na walang ibang misyon, mga ka-K5, kundi makatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na siguradong makakatulong at makakagamot sa mga ka-K5 natin, lalong-lalo na sa may mga diabetes.

natin na Clinica D3 Biomag K5, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3, at sa lahat ng mga coffee lover dyan, DDX Coffee Mix, nakapagkape ka na, na-detox ka pa, ang paboritong kape ng bayan. Again, available po lahat ng ating products sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. 8:13 on the clock, mga K5. Again, this is Maring Louie for Marites on Air. Here's Inigo Pascual with the song Dahil Sa'yo. Good evening, mga K5.

News 7 Philippine Standard Time, 42 minutes past 8 o'clock, mga K5. Very quick lang, no? Kapapasok lamang po na balita, mga K5. Isinailalim na sa restrictive custody ng Police Regional Office 8 ang pulis na may-ari ng baril na ginamit na pamamaril sa San Jose National High School, mga K5. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tinanggal na sa posisyon ang police woman na may-ari ng baril, mga K5. At posible daw na makasuhan kung sakaling mapatunayan na may kakulangan ang police officer, mga K5. Ayan nga, at tayo nga po ay nalulungkot dahil ngayong araw, kanina umaga, mga K5, alas 9:20, kung saan may pamamaril na nangyari sa San Jose National High School. Tatlong estudyante po ang nakitilang buhay, ang namatay. Samantala, as of this time, mga K5, umabot na po sa 22 na mga nasugatan at nagtamo ng bala, mga K5, natamaan ng bala rather, no? At naka-confine ngayon sa iba't ibang ospital dito sa Tacloban City. At mga K5, ayan nga ay pinagdarasal natin na sana maging ligtas. Out of the 22 na mga biktima, mga K5, isa po ang nasa critical na kondisyon. At kumakatok nga po sa inyong mga puso, no, mga K5, ang ama ng nasa critical na kondisyon na biktima. Engineer, pwede po bang paki-flash ang screen? Nasa Ace Medical Center ito ngayon at humihingi po ng tulong ang ama ng isa sa mga nabiktima. Mamaya-maya po, ito po ang kanyang GCash number, mga K5. Ayon sa kanyang post, ay kakapalan niya na ang kanyang mukha at humihingi siya ng tulong dahil ilalagay na raw sa ICU ang kanyang anak at kailangan nila ng pangbayad kahit magkano lang daw, mga K5. 0946-648. Again, 0946-664-8253. Ulitin po natin, mga K5, ang GCash number ni Sir Jerry Bituin, 0946-648-2534. Naka-flash po yan sa ating screen, mga K5. At patuloy po natin ipagdasal lahat ng mga biktima, lalong-lalo na po yung mga namatay na tatlong estudyante. At sana mabigyan po ng hustisya ang pangyayaring ito at naway hindi na maulit pang muli, mga K5, ang trahedyang naganap ngayong araw. 8:45 na natong oras sa Bukos sa Pilipinas. Again, this is Maring Liu and you are listening to Marites on Air. This is K5 News FM Tacloban 103.1. Here's a song by this band, Di Na Babalik.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one!
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
5: DTX 500 Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert na magbibigay sa iyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa araw na ito muling nagbabalik ang iyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magtalakay na naman sa mga dahilan ng mga karamdaman. Ano ang mga dapat gawin at dapat iwasan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan at makamtan ang totoong kagalingan. Atin sa atin ng Clinica de Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo, mga FDA-approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX Herbal Soap, ang sabon na magpapakinis at magpapaganda sa iyong kutis. At kung pananakit naman ang katawan, mag-DTX Herbal Oil. Mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa atin pong programa. 0919-002-8117. At syempre pa, live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan para magkarnigan at magkanuuran po tayo sa ating programa at magandang pakikinig din sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang topic na ating pag-uusapan ngayon, itong leukemia. Cancer din ito, mga kaibigan, no? Mga suking tagapakinig, no? Isa itong cancer problem, mga kaibigan, na dapat po nating bantayan. Kaya lagi po nating tinatanong kung nainom nyo na ba ang inyong daily supplement, Numina ang inyong mga daily supplement, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dalawang powerful antioxidant na nagtataglay ng anti-cancer, anti-mutagenic, anti-inflammatory, mga phytonutrients na kailangan ng katawan, lalong-lalo na para maiwasan ang health problem na pag-uusapan natin ngayon, itong leukemia, itong cancer, mga kaibigan. Opo, actually, mga kaibigan, lagi nating sinasabi, no, na ang cancer ay wala pong pinipiling tao. Sikat ka man or hindi, basta nagkulang ka ng antioxidant, pwede kang magkaroon ng cancer na problema. Kaya uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isang ang nakakalungkot na balita, mga kaibigan, na ang isa sa ating iniidolo na nagbibigay ng health information, kalamang pangkalusugan, ay nagka-cancer. Kaya mga kaibigan, kumain ng prutas at gulay. Ina-advise natin mga eksperto, mga phytonutrients, dahil yan ang kailangan para protektahan ang ating mga selula laban sa cancer. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa market. Ito yung kapsula na may pinakamataas na antioxidant na kailangan para maiwasan ang cancer na problema. Ang leukemia, mga kaibigan, ay ang cancer sa dugo. Cancer na nakakaapekto sa blood-forming tissues ng katawan, especially ang bone marrow at lymphatic system. Actually, mga kaibigan, napakalawak ang coverage ng leukemia, kaya hindi ito dapat pinapagpaliban at dapat pag-uusapan natin. Actually, mga kaibigan, meron pong apat na klase ang leukemia. Itong acute, chronic, myeloid, at lymphocytic. O, yan po yung klase ng leukemia, mga kaibigan. At saan man sa mga ito na leukemia ang tumubo sa katawan, lahat ay nagsimula sa blood cells na nag-mutate at nag-abnormal ang function sa genetic materials ng cells ang nag-undergo ng mutation. Ang DNA ang nag-uuto sa cells na mag-divide at magparami sa saktong bilang na kailangan ng katawan, at namamatay naman ito sa nakatakdang oras. Pero kung corrupted na ang DNA dahil nagkaroon ka na ng cancer, especially itong leukemia, ang blood cells ay patuloy na nagpapadami at nagdi-divide hanggang naging out of control na. At inaagaw nito ang space ng mga healthy blood cells sa bone marrow hanggang lumabas na ang mga symptoms. Bakit nga ba nasisira at nag-mumutate ang DNA or genetic information ng cell? Pero bago ko sagutin yan, tanong ko muna sa'yo, nakainom ka na ba ng DTX 500 at Mighty C? Umiinom ka na ba ng DTX 500 Herbal Capsule? Mahilig ka ba sa karne? Mga matatamis na pagkain? Naninigarilyo ka ba? Umiinom ng alak? Kung yes ang iyong sagot, tapos hindi ka pa nakapag-DTX 500 at Mighty C, baka maging isa ka sa kandidato na magka-cancer. Ang oxidative stress kasi ang isa sa may pinakamalaking role sa pathogenesis ng cancer cells. Sinisira ng free radicals ang genetic information causing mutation. Accelerated na ang cell growth ng abnormal na cell at hindi na ito namamatay through apoptosis. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang free radicals galing po sa ating lifestyle, galing po sa ating kinakain at nalalanghap araw-araw, yun po ang sumisira sa genetic information causing mutation. Kaya pagkulang ka sa antioxidant, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga health problems. Ang dugo ang medium of transport ng oxygen at nutrients sa katawan. Kaya napakadelikado kung magkaka-cancer ka sa dugo. That's why dapat nakainom tayo araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung may family history ka pa sa cancer. Isa sa mga notable symptoms ng leukemia ay ang paglabas ng mga pantal-pantal na hindi naman masakit. laging nagno-nosebleed, namamaga ang lymph nodes, enlarged liver at saka spleen. Kaya kung nakakaranas ka na sa mga ito at gusto mong maiwasan ang mga ito, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang super antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, lalong-lalo na ang ating mga blood cells, para hindi po tayo magkakaroon ng mga health problems, lalong-lalo na ang cancer.
5: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: At ang mga nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng leukemia ay ang pagka-expose sa mga chemicals, lalong-lalo na ang bensin na makukuha sa gasolina. Kaya sa mga mekaniko na mahilig maghugas sa kamay ng gasolina, bawas-bawasan na ang mga ito. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. Nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng acute myelogenous leukemia at lalo na ang kakulangan ng antioxidant. Sinasabi nga natin kanina na ang free radicals ang sumisira sa mga selula at ang antioxidant lang ang may kakayanan na labanan ang free radicals upang maiwasan ang pagkasira ng mga cells. Kaya kumain ng prutas at gulay araw-araw dahil dito natin makukuha ang antioxidant. Pero kung namamahalan ka at wala kang time, minsan magluto ng gulay. Mas mainam na naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. May taglay kasi ito na napakataas na antioxidant na tumutulong labanan ang mga free radicals. At nang sinukat nga ito, nakita sa pag-aral na ating mga eksperto na nagtataglay ito ng 1.3 million orax scale ng antioxidant. Kaya lagi natin pinapaalala kahit sino ka man, kahit gaano ka kayaman, gaano ka kakilala, kung kulang ka sa antioxidant at lagi kang nai-expose sa mga free radicals, stress at lalong-lalo na ang lifestyle, pwede ka pa rin magka-cancer. Pero kung naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka, maiiwasan ang mga ito dahil ito ang kapsula ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang cancer.
5: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
5: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: At lalong-lalo na kung kape naman ang nakahiligan mo. Dito ka na sa antioxidant coffee. Yun bang pagising mo sa umaga, antioxidant ka agad ang iyong hinihigop? Kasi ang iniinom mo, ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na napakayaman sa antioxidant, napakayaman sa fiber,

0: mineral density. Ibig sabihin, kapag good ang mineral density sa buto, hindi kaagad ito masisira. Madagdag pa na pag-aaral, ang alpha-lipoic acid na makukuha sa chia seeds ay meron din pong napakalaking role sa bone health. Another observational studies, makaibigan, nakita na ang paggamit sa chia seeds dahil sa kanyang taglay na alpha-lipoic acid, makaibigan, na nutrients ay tumutulong ito para mapa-increase ang bone mineral density, mga kaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po yan ang laman ng Clinica DTX Coffee Mix. Hindi lang po chia seeds na napakaganda kung gusto mo magbawas ng timbang, napakaganda sa buto, napakaganda dahil mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. May taglay pa ito na psyllium husk na tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, kaya suplayan ng antioxidant ang ating katawan sa pamamagitan ng kape at linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant at detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang, na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
3: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
1: DTX 500.
3: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kaya sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
8: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radio.
6: Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw,

0: gumandangi ko ginawa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. DTX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Malaki man yan o maliit, no? Itanong na lang ang ating mga produkto para makasigurado. Iwasan po ang pagbili online. Dahil po mga kaibigan, marami po ngayong kumakalat na peke online. Lalo-lalo na DTX 500 Herbal Capsule, nakabote, naka-soft gel, walang manufacturing, walang FDA, kaya delikado mga kaibigan. Baka sa kakahanap po ng mura ay nagkaroon patuloy ng karamdaman. Kaya puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya lagi nating inulit-ulit, bago ka makapagpasok ng product sa pharmacy, hihingian ka muna ng Certificate of Product Registration na yun ang wala at hindi maibibigay sa mga namimeke mga kaibigan. Kaya pag nasa pharmacy, sigurado yan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang mga clinic ng Clinica di Alternativo. Lalo-lalo po mga kaibigan, ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At magandang pakikinig ulit ha sa lahat na nakaantabay at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na Clinica DTX Coffee Mix o DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, ito din ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Patibayin ang iyong immune system. Sa tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa panahon kasi ng taglamig at tag-ulan, ang mga tao ay madalas na nananatili lang sa loob ng bahay o nagtitipon sa isang silungan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng virus dahil ang hangin na iyong nalalanghap ay pareho at paikot-ikot lang. Kung may kasama kang may ubo, lagnat, sipon at trangkaso, ay mas mataas ang iyong panganib na mahawa ng mga sakit na ito. Kaya iwasan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para lumakas ang ating immune system. Ang Mighty C ay maaaring magbigay ng vitamin C na kinakailangan para sa ating kaligtasan sa mga sakit dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Pinapasigla ang ating mga white blood cells na ating panlaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa ating katawan. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C, matibay ang resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas malakas na kombinasyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: DTX Covenix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Sa mga gustong sumali, makaibigan na, sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Sasagutin po natin yan, ang inyong mga katanungan. Magandang panunood at pakikinig ha sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, malike and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Lalong-lalo po makaibigan ha, ang ating mga produkto ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na naubusan, sa mga kaibigan natin na naubusan na po sa mga pharmacy, huwag kayong mag-alala dahil ngayon nahatira na sa ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy. Kaya pwede nyo na ulit puntahan. Ating text line number makaibigan ha, 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mas mainam, inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes or before meal. At kung meron kang maintenance, pwede mong inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal kung iniinom mo ang iyong maintenance ng after meal. Lalong-lalo na ha, sa mga matataas na ang kolesterol. Alam nyo ba makaibigan na habang tumatagal o patagal ng patagal na ang iyong kolesterol ay hindi nag-normalize at lalo pong tumataas, ay mas tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa ugat. Pwede pong magkaroon ng problema sa paningin dahil ang ating mga mata makaibigan ang may pinakamaraming maliliit na ugat na kapag nagkakaroon ng malakas na pressure ang ating dugo dahil sa mga barabara, dahil sa mga kolesterol. Yan ang dahilan kung bakit lumalabo ang mga mata. Kaya nga, advice ng mga eksperto, kung lumalabo na ang iyong mata, mas maganda ipacheck ang iyong kolesterol. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa mamantika, pritong pagkain, at mahilig ka sa carbohydrates. Kasi yan yung mga nagpapataas ng kolesterol, makaibigan. Inuman, araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na sa mga may diabetes, yung sugar imbalance mo ay napakatagal na. Kahit may maintenance, ang sugar imbalance, no, ang asukal sa katawan, mataas pa rin. Nako, advice talaga natin pag may diabetes, iwasan muna ang puting kanin. Palitan muna ng pula, red or brown, o itong unpolished rice. Kasi mayaman ito sa fiber na tumutulong ma-delay ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar. At produkto galing sa puting harina, iwasan muna, palitan muna ng kamote, kamuting bagin, hilaw na saging, kamuting kahoy. Makaibigan, yan yung mga kailangan imbis na mga puting harina na products ang ating kinakain, lalong-lalo na kapag meron ka ng diabetes. Tapos sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Sa mga may maintenance naman sa hypertension, no, matagal nang may maintenance para sa high blood pero high blood pa rin. May pasyente nga tayo makaibigan, 15 years umiinom ng maintenance sa high blood pa rin. Diba? Umiinom ng gamot para sa high blood pero high blood pa rin. Diba? Subukan nyo po sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na yung laging pananakit ng ulo, no? At tapos pananakit ng batok, hindi makatulog dahil mataas ang blood pressure at abnormal na ang beating ng puso o heartbeat. Nako, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pamamaga ng puso, pagkasira ng mga ugat dahil mataas ang pressure. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ang proteksyon na kailangan natin sa panahon natin ngayon ay antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa phytonutrients. At kung kulang ka lagi sa time sa pagkain ng mga ito, inuman mo na lang ng suplemento na pinaka na may taglay na pinakamataas na antioxidant, ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na ito ay may taglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan natin upang labanan ang free radicals na nakukuha natin sa ating araw-araw na paggalaw sa mundo. At lalong-lalo po mga kaibigan, kung kape naman, dito ka na sa Healthy Coffee DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Kung vitamin C naman, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500. Adlaw-adlaw, DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Dro, ang kapinako DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami, taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini di sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix, mauni ang healthy nga kape.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
6: D3 Bio.
5: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati na mamanhid mga paa ko di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako dahil sa ngayon lahat ng gusto ko nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefit sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
8: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
10: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Tinitingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend food supplement for men.
11: Extend food supplement for men.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.

0: K5 News FM Dak Loban City 103.1 Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
1: DTX 500 Health Alert.
2: Welcome as always sa ating programang Health Alert.
3: Remix nakatutulong din po sa aking pagtulog. Unlike sa ibang coffee na ano napag-uminom ka ng ibang coffee, hindi ka magkakatulog. Pero yung DTX Coffee Mix, maayos yung ating pagtulog at saka yung ating bowel movement.
4: Wow, ibig sabihin sir, yung sugar imbalance, yung constipation, nag-okay talaga siya after nag-DTX 500?
3: Yes sir, nag-okay. Wala na akong problema sa ngayon. Halos everyday, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500!
4: Wow, sir, ano masasabi mo sa mga may constipated, diabetes din, na hindi pa nakatry sa DTX 500 herbal capsule?
3: Sa mga may diabetes, constipated, subukan ko ninyo. Sa mga hindi pa nakagamit na DTX 500, subukan ko ninyo yung DTX 500. Kasi yung DTX 500 is isang food supplement na talaga makakatulong sa ating kalusugan. Pinapababa ang ating blood sugar, pinapaganda yung ating katawan, yung bowel movement natin, tsaka pinapaganda yung tulog natin para makaiwas tayo sa mga sakit.
4: Ano nga ulit pala nito, sir?
3: Kent Anthony, sir, from Cagayan de Oro City.
4: Thank you, sir.
1: DTX 500.
5: Maganda po uminom ng DTX 500 kasi nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
6: So, ibig sabihin, ma'am, hirap pa yung makatulog before.
5: Yes po.
6: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo.
5: Yes po.
1: DTX 500. DTX 500. Ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
2: At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programang Health Alert. Kailangan tayong ma-alerto, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon. Sa hirap ba naman ang buhay, tapos magkasakit pa tayo, kailangang alerto tayo sa mga karamdaman. Ito ang programa para sa ating lahat. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na kapag DTX 500 na ba? Yung original at epektibo na DTX 500, kaya nararamdaman mo na ang napakagandang epekto. Sumarap na ang tulog, nag-normalize ang blood sugar, nag-normalize na ang blood pressure. Sa mga hindi pa, especially na meron ng mga maintenance. Sa mga kabayan po natin na 5 years nang may maintenance, high blood pa rin. 10 years nang nag-insulin, diabetes pa rin. Subukan ang powerful antioxidant o superior antioxidant na kailangan ng mga selula para mas mabilis mag-regenerate at mag-repair ang ating katawan at mas madaling malunasan ang mga karamdaman. Kasi nga po, mga kaibigan, nung ginawa ng Panginoon ang ating katawan, no, ito po ay mayroong sariling healing properties, no? The body can heal itself, no? All you need to do is to support, no? Kailangan mo lang suportahan ang healing process po ng ating katawan. At yan po, mga kaibigan, ang kailangan natin ay superior antioxidant na makukuha mo sa DTX 500. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, sa ating programa, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang live testimony sa isang kababayan na naman na merong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
7: Karen, Sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Diabetes, mga kaibigan, no? Ay, mga problemang na kung saan kapag meron kang diabetes, pwede kang magkakaroon ng cardiovascular problem, pwede kang magkaroon ng kidney problem or liver problem. Dahil ang pagkakaroon po ng diabetes ay isang problema na nagdadala ng napakaraming komplikasyon. Na ang komplikasyon, makaibigan, ay mas delikado pa kaysa iyong sakit, no? Especially itong cardiovascular problem. Kaya bantayan po ang asukal sa katawan. Kaya advice ng ating mga eksperto, no? Para magiging healthy, bantayan mo ang blood pressure, bantayan mo ang iyong asukal, bantayan mo ang iyong timbang. Na kapag yan ay tumaas, especially ang cholesterol, nako, yan po ang nagdadala ng karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na ng 40 pataas. Kaya nga sa amin ng mga eksperto that life begins at 40. Dahil lahat ng iyong tinanim, iyong kinain ng mga masasarap, ang iyong bisyo ay maaani mo na sa edad na 40. Pero makaibigan, sa ating clinic, ano, napakaraming client na hindi pa nga umabot ng 30, ha? O, hindi pa nga umabot sa sinabi ng mga expert na life begins at 40 kasi mararamdaman mo na yung epekto. O, meron na nga 30, may mga bukol na. 20 pa lang, nako, ang didi ay hindi na mapinta kasi iba na ang porma. Bakit? Kasi nagkakabukol na. Kaya makaibigan, ingatan ang katawan. At according sa pag-aral ng ating mga eksperto, isa sa nangunang dahilan ngayon ng mga karamdaman ay lifestyle disease. Itong pagkain ng mga pagkain na kulang sa nutrients. Kaya nga lagi nating ina-advise, mga kaibigan, huwag nyo nang hintayin na yung doktor na ninyo ang magbabawal bago pa kayo magsunod. Diba? Huwag nyo nang hintayin na may bukol na, may sakit na, malala na, kailangan mo na ng maintenance bago ka maghinto. O kasi pwede mo namang hintuan habang hindi ka pa nagkakasakit. O may panahon pa, makaibigan, at panahon na yan, sabayan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan, pinakamataas na anti-inflammatory, anti-cancer properties na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Lalong-lalo na makaibigan, kung kape naman ang iyong hinahanap, dito ka na sa DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkagamot ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butik.
9: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Yan po, mga kaibigan, ha, available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar ang legit, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D'Alternativo. Kaya po sa mga kabayan po natin ha, na kung saan gusto ma-maintain ang healthy na pangangatawan, subukan ang Clinica di Alternativo Products, mga kaibigan, ng mapatunayan. Lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin, health information po muna tayo para mapuno tayo ng mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalo na sa mga kabayan natin ha, na hilig mag-skip ng meals, especially ang agahan. Uy, ingat-ingat mga kaibigan ha. Bakit? Kasi according sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-skip ng meal, especially ang agahan o hindi pagkain ng agahan, ay nagpapataas ng panganib sa atake sa puso. Uy, bakit kaya, no? Ito pa naman ang hilig ng mga Pinoy. Kaya nga, ang heart disease ay nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan sa Pilipinas. Kasi ang alam nila, ang pagda-diet ay ang pag-skip o ay ang di pagkain ng agahan. At minsan, sa mga kabayan natin na lagi nagmamadali, mali-late na, hindi na lang kakain. Ako, problema yan mga kaibigan. Bakit? According sa latest na pag-aaral ng mga eksperto, especially sa Harvard School of Public Health, ay nagbibigay ito ng mataas na panganib na problema sa puso. Yan po mga kaibigan. Ha? According sa Harvard School of Public Health, ang mga taong hindi kumakain ng umaga o umagahan ay may 27% na mas mataas na panganib na atakihin sa puso. Uy, naku po. Kaysa mga taong kumakain ng agahan. Oh, kung gusto mo na hindi atakihin sa puso, ay naku, kumain ka ng agahan. Healthy na agahan. Lalo na pag may sabaw na malunggay, na may patatas, o sabaw na munggo, na may malunggay. Oh, lagi nating binabanggit yung malunggay. Kasi ang malunggay, napakaraming nutrients po yan. Kasi po mga kaibigan, bakit nasabi ito ng Harvard School of Public Health sa kanilang research? Kasi kapag hindi ka pala kumain ng agahan, mas nagugutom ka sa hapon. Ay syempre naman, kung hindi ka nag-agahan sa tanghali, sa hapon, nagugutom ka. At lalong-lalo na sa gabi. Kaya may tendency na kumain ng mas marami na nagdudulot ng metabolic change o changes at sakit sa puso. Actually, mga kaibigan, marami din sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng diabetes dahil sa pag-skip ng breakfast at dahil doon na-overeat. Kaya syempre, gutom na gutom, dudublihin ngayon, mag-e-extra rice, punta ka ngayon sa kainan na extra rice ang sineserve. At yun ang dahilan na nagkakaroon ng sugar spike. Na kapag nagkakaroon ng sugar spike, ay nako, prone sa pagkakaroon ng problema sa puso o atake sa puso. Kaya kumain po ng agahan dahil po mga kaibigan, ang breakfast ang isa sa pinaka-importanting meal of the day o sa isang araw. Kasi kapag hindi ka kumain ng breakfast, ay mas tataas ang risk factor mo sa obesity. O dahil ma-overeat, high blood pressure, high cholesterol, diabetes, na mauuwi sa sakit sa puso. Yun pala mga kaibigan ha. Kaya kain-kain na ng agahan dyan. Kain na tayo ng agahan para maiwasan ang mga karamdaman na ito. Lalo na, after mong kumain, 30 minutes after meal, inuman mo ng DTX 500. Ako po, makaibigan. Ang DTX 500, ito yung magbibigay ng superior antioxidant sa buong araw mo. Na sa buong araw na trabaho, maging energetic ka at sa buong araw, protektado ka at hindi ka mag-

0: lukewarm water sa umaga, lalo na pag binuhusan mo pa ng isang sachet ng DTX Coffee Mix, ay nako, mapifeel mo talaga yung ganda ng pakiramdam kasi bibigyan ka niya sa mga nutrients at pinapalakas niya ang iyong digestive system na kapag kakain ka na ng agahan, ay nako, makukuha mo lahat ang mga nutrients na nandyan sa iyong kinakain. Then after sa absorption, ipapalabas niya kaagad yung mga toxin para hindi mariri-absorb. Ganyan ang DTX Coffee Mix, ang kape na merong psyllium husk at chia seeds na tumutulong ipalabas ang toxin sa katawan. At lalong-lalo na, naglilinis ng dugo dahil meron po itong desugared sugar cane. At lalong-lalo na, ang palaya. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
0: Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po mapeke, mga kaibigan. At original ang ating mabili na DTX 500. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil yung mga piki na yan online, hindi yan nakakapasok sa mga pharmacy. Hindi yan nakakapasok, mga kaibigan, kasi wala man yung mga papel. Eh paano yan? Kasi ang mga pharmacy, mga kaibigan, mahigpit po yan. Humihingi po yan ng mga certificate of product registration. Kaya safe na safe kung sa mga pharmacy kayo bibili ng ating mga epektibo na produkto. Ang produkto ng Clinica di Alternativo Medicina na namamayagpag na po yan sa buong Pilipinas dahil napakaganda ng pagkagawa at napakarami na ang natulungan.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At sa pag-aaral pa, makaibigan, ng ating mga eksperto, para magiging healthy, kailangan natin ng malinis na dugo. At alam mo ba na ang dugo ay may 4 component? O meron palang 4 component ang ating dugo, makaibigan, na meron po silang kanya-kanyang trabaho. At ang una dito ay ang red blood cells, no? 45% ng iyong dugo ay red blood cells. At ito ang nagdadala ng oxygen sa baga. O, ang trabaho nito, makaibigan, ay itong tinatawag natin para makahinga ka ng maayos. Kaya nga ang mga kabayan natin na may anemia o lungs problem, hirap po silang tinatawag natin na maghinga. Kasi po, makaibigan, ang baga kasi yan yung nagkakarga ng oxygen sa iyong dugo. Ang problema kung hindi na siya makakarga. O kaya wala kang oxygen, hirap kang makahinga. O yan po yan, makaibigan. At ang mga may anemia, dahil napakaputla ang dugo, makaibigan, hindi siya makapagdala ng saktong oxygen. Yun po ang trabaho, ha, ng red blood cells. Magdala ng oxygen sa baga, sa tissues, at binabalik niya ang carbon dioxide para ma-exhale sa atin pong katawan. At may lifespan lang po ang red blood cells ng 120 days. Ibig sabihin, after 120 days, ayan, mamamatay ito, kaya itatapon ito ng ating katawan. Ayan po, makaibigan, ha. At ang white blood cells naman, isa sa pinakakunti na component ng dugo. At ang tawag nito sa Ingles ay leukocyte. Ang pinakakunti na bahagi ng kabuoang dugo na umaabot lamang ng 1% sa kabuoang dugo ng katawan. Pero may malaking trabaho para protektahan ang katawan laban sa infection. Ang kumakaibigan ang white blood cells. According pa nga sa dagdag na paaral, ito ay mga natural killer cells. No? May mga component ito na pumapatay ng virus, bacteria at cancer cells. At ang platelets naman, mga kaibigan, ito yung tinatawag na thrombocytes na umaabot lang din sa 1% ng kabuoang dugo sa katawan. At ang main function nito ay pahintuin ang bleeding at ito ay may lifespan lamang ng 9 to 12.

0: days. Sa mga nakagat ng dengue, ang tinatarget kasi ng virus ay ang platelet. No? Kaya bumababa yung platelet, mga kaibigan. At yun ang dahilan na nagbi-bleeding. No? Lalabas yung dugo sa ilong, lalabas yung dugo sa tenga kapag hindi ito agad nagagamot, mga kaibigan. Kasi ang trabaho nito ay ang tinatawag natin, mga kaibigan, ang main function nito ay pahintuin ang bleeding. At ang plasma naman, mga kaibigan, ay 55% ng kabuuang dugo natin sa katawan ay plasma. At ang main role nito ay ang pagkuha ng mga nutrients, hormones, proteins papunta sa parte ng katawan na nangangailangan nito. O sa ating, yung mga nutrients, ito yung tagadala ng mga nutrients, hormones at saka protein papunta sa mga organs na nangangailangan sa ating katawan. At ang mga selula ay nilalagay nila ang kanilang mga waste products sa plasma. O ito din yung taga-kolekta ng mga waste products sa mga selula, no? At ang plasma ang magpapalabas nito sa katawan sa pamamagitan po ng ating kidney. Oh, napaka-amazing, mga kaibigan, ang paggawa ng ating Panginoon sa ating katawan. Biruin mo yung cycle nila, mga kaibigan, at saka different function. Napakaganda, mga kaibigan. Napaka-organized para po tayo ay maging healthy. Ang problema lang, itong kanilang trabaho at pagka-organize sa kanilang trabaho, nasisira ito kapag ang ating kinakain ay puro mga pagkain na walang antioxidant at nutrients. Kasi yung energy nila, yung lakas nila ay nawawala din. Kaya advice ng ating mga eksperto, panatiliing malinis at malakas ang atay. O bakit? O bakit na involved dito ang atay? Dahil ang atay ang kailangan para malinis ang dugo at magampanan ang kanilang trabaho at mapanatili ang healthy na pangangatawan. Para manatiling malinis ang ating dugo, ayan, kailangan nating malakas at malinis na atay. Kaya ina-advise natin na uminom araw-araw ng DTX 500 dahil ang taglay nito na superior antioxidant at bioactive compounds ay tumutulong, mga kaibigan, na linisin ang atay at dugo. Magampanan niya ang kanyang trabaho, mga kaibigan, na manatili tayong healthy. DTX 500 ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant na naglilinis ng atay at dugo para tayo ay magiging healthy. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Ang DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Pabili sa mga butika. DTX 500.
4: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kung nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500,
0: labanan ang mga nakakamatay na mga karamdaman. Mag DTX 500 araw-araw. At lalong na po, mga kaibigan, ha, kapag kape naman ang iyong hinahanap. Ang kape na all natural, ang kape na nagdi-detox sa katawan, hanapin ang klinika DTX Coffee Mix. Dahil ito lang ang nag-iisang kape na may psyllium husk na nagpapalabas ng toxin naturally. Nagpapanormalize ng bowel movement para maiwasan ang hemorrhoid at lalong-lalo na ang constipation. Andyan pa ang chia seed para ma-maintain ang hubog ng katawan, maiwasan ang pagtaas ng timbang at masuplayan tayo ng saktong protein, vitamins at minerals para maiwasan ang mga karamdaman. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At Itong vitamin C naman ang iyong hinahanap. Vitamin C na alkaline, kaya hindi acidic at hindi mahapdi sa tiyan. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ang vitamin C na nagpapalakas ng immune system, nagpapatibay pa ng buto at tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang pinakamagandang kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Napasarap ang ating usapan, mga kaibigan. Wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At ugaliin po ang pagkain ng mga healthy na pagkain, pag-exercise, tulog ng maaga, at uminom ng DTX 500 araw-araw para protektado tayo sa mga karamdaman. God bless ating lahat at tawag po ang Panginoon ang magtatanggal sa marami nating iniindang mga karamdaman.
1: DTX 500 Health Alert. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert! D3
5: Bio! Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3 Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subo ko na ito. D3 Bio, epektibo.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!

0: Oras, mga K5, mugo sa Pilipinas, alas 4 imedia.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.

0: Sing.
1: Alright, mabay nga morning, Pilipinas. Mabay nga aga Stern Visayas. Mabay nga aga Metro Tacloban. Okay, K5, kumusta ka na? Welcome. Hiling atong diramdan na balitang K5 sa umaga. Okay, hiling adlapit sa 23 na kita. Hiling abulan nito na Hunyo. Newsmill 26, mga aga K5. Thank God it's Tuesday, Martes nga edisyon. Hiling atong programa, balitang K5 sa umaga. O, kumusta tayo itong mga suki nga tigpamati nila? Good morning ng mga namamati na. Nga nagkikita pa, yung pinaagit aton na Facebook Live. Ano? Labot lang yung mga radio, mga K5, live gihapon kita iyong mga Facebook or aton Facebook page. Nga na YouTube channel. Ano? I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. O para hiton aton mga pangunahon nga mga balita. Ayon, sige, good morning, Anay. Malipayon nga morning, mga kagayon, baka malipayon na aton aga. Kagayon, Oximer, hakaluyo hiton mga panhitabo, ano? Kakulop din naman aton sila dito ng Tacloban. But anyway, niyan na aton ini pangumustahon na mga K5. Ini nga naging nakabantad ano itong bugos nga or sing pa social media world. Kakulop ini nga panhitabo din ni aton na mga K5. Balikan ta sangkay kumusta hon kala aray aton mga suki nga tigbamati ano labi na sa namamati na nga nagkikita na yan na hito na itong programa. Good morning, Anay, Himareya, Cristil, Dilantel, Pedrosa. Good morning, Kuno Philippines. Gabiana, Jerry. Good morning, Konsihal. K5, Sir Oximer. Si Baldimar Campuzano. Good morning, Konsihal Oximer. Rizal Dimanyo Perez. Good morning, Konsihal Ogs. Mateo Bantola. Good morning, K5 Ogs. Kapi na kuno kita itong DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na. Nakapi ka ka pa. Shout out naman kuno ako nga diha may CLN Hotel. Salamat kay K5 Ogs. God bless you always. Si Merna Gabiana, good morning. Si Lidunia Ranyes Aurelio. Mga pa kuno nga aga kay K5. Watching from Victory ha. Babat ngun late. Hijom Lacambra Ubihas. Good morning, Sir Oximer. Nga na hinupa ayon aton mga suki nga tigpamati ano ha mga abrido na iton mga radio yan na nga pangurason DTX Coffee Mix sa K5 ano kung ikaw magkakapi naman la ganitan aton herbal healthy coffee nakagkapi ka na detox ka pa ang DTX Coffee Mix ano nga maupay aton panlawas ito DTX Coffee Mix mga K5 napakadakot bulig ini ano pag detoxify. O ito na itong lawas, pagtanggal, pag-flush out, hindi nga mga toxins, hugaw, nga sulod ito na itong lawas. Mga K5, di ka nga itong maglain-lain nga kinakaon or iniinom. So amoy ni, ito na itong DTX Coffee. Amoy ni, hindi nga iyo kinikita ha aton printe. Amoy ni aton mga produkto, no? DTX Coffee Mix. Amoy na kita DTX 500, the Superior Antioxidant. Ating hapon natin Extend Fold Supplement for Men, mga K5. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Para magpabilin nga makusog ito natin immune system, natin resistensya. Kinahanglan naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C ka. May naliwag ka DTX Premium Coffee. Napaka ma-open ni mga nakaka-experiensya or may hataas itong blood sugar, blood pressure. Mag-DTX Premium Coffee ka. Ang sugi pa na itong klinika, D3 Bio. Amoy ni mga K5, natong superfood supplement. Kung tawagon. Relay ni ang simple or ordinary yung D3 Bio. Tungkol ini in Maida, VCO o Virgin Coconut Oil. Oil nga napakamaupay aton panlawas. Alright, sige, hap atong pagpadayon. Good morning, Anay. Maria Cristel Dilantar Pedrosa, watching ko from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Have a good day. Going to sleep but listening on your live. O sige, damo nga salamat. Good morning haton mga Pinoy workers abroad, ano? Mga OFW dito. Maupay nga pagbamati, maupay nga aga iyo. Iming Ming Moke, good morning kay A5 watching from Dubai. Shout out, ganda ha karigara, ngan Barugo later. Hi Ray Canyeso, kagawad Ray Canyeso. Good morning, Sir Konsihal. Oh, shout out, Barangay 88, mga Mulupyo, Council, Tanod. Ganda ha may Talisay Beach Resort. Ano nga, good morning, gihapon. Oh, ito mga LPG, ano? Ang mga miyembro nin Lagaon. Pero guwapuhon. Good morning, gang kagawad Ray Canyeso, maging gan Ma'am Lydia Ubihes. Good morning, ma'am. Hey. Oh, ganito iyo mga staff di Dahamay Talisay Resort. Mavil Gatchery Cote, good morning, Sir Oximer. Live na kuno ako didi. O sige, mga pinga pagbapati. Akan Mavil di Dahamay Tinabanan, hiton Marabot Summer. Good morning, haton mga kakaifa di da. Marabot, ngan maglain-lain nga parte hiton Summer, no? Nga di Dahamay Basay, Santa Rita. Ngan haton mga inaabot hiton aton signal, ano? Hiton K5 News FM Tacloban. Hindi ni Sinciso, good morning, Konsihal. Pa-shoutout naman ako. Makialayon ako pag-greetin happy birthday. Oh, greetings to my auntie Anita Nitnit Montano. Montano. Happy Tuesday and more power to your program. Oh, good morning kan kaka-K5 Dennis Inciso, Kuya Dines. Oh, ngan sugad man itong mga security guard dito ha may DZR Airport hiton Tacloban. Alas 4:39 na mga kaka-K5. Oh, sige, good morning kahapon dito ha may Costa Brava itong San Jose, no? Hamay Costa Brava Hotel, good morning kan Sir Dom Stagorda. Maging kita may Papaya Resort gihapon, no? Kanda Kuya Jigo Algaraz, kanda Ati Daday, Kuya Jewel, Ati Vicky, good morning. Alright, alas 4:39, hamay mga birthday, yan ang adlaw, no? Happy, happy birthday, Anay. Yan ang adlaw is June 23. Happy birthday, no? Ngan atit akon halad nga, halipo tayo lang ang birthday song. Para aton mga nagbe-birthday, yan ang adlaw. Happy birthday!

0: Yon, happy, happy, happy birthday! Mga may birthday, nagbe-birthday ng adlaw hiton Hunyo 23. O, hinautong tatagan kipan, mga pangipan lawas sa K5. Ngan, tagan kipan hilawig nga kinabuhi. O, damo pa untang birthday ito imo i-celebrate sangkay, ha? O, pag binutan lang ta, pag binutan kita din hababawad kalibutan kay Pastilan. Pag bida damo yan na ito maglabad sangkay, ha? Nakakakuan niya na, no? Nakakatindog barahibo ito mga panhitabo, mga K5 kundiin Dabi, ano? Ito mga kabataan or mga minor di edad. Sige, hatong pagpadayon, hindi nga itong programa, ngarihan na kita at aton magiging lakat itong panahon. Ano? Padayon, ito na aton pag-monitor, hining bagyo, bagyong Francisco, mga K5, nga usay ni nahiyang typhoon category, mga K5, ano? Ginkakabarakan, mga K5, ano? Super typhoon na nga ni Sangkay. Happy na ka-latest nga forecast, yan ang itong pag-asa, nakaisa na signal number one. Ano? Itong Piranga Partihan Extreme, Northern Luzon, mga K5. Ano? So, ginaisa ini ha signal number one, itong pag-asa, itong Extreme Northern Luzon, mga K5. Masunod hini nga Super Typhoon Francisco. O, kitaan niyo, didat aton ginpapa kita nga monitor from pag-asa ha aton screen ha yung mga screen amo ito iton amo ito iton mata ano ngan amo ito hi super typhoon Francisco. So upod mga K5 hiton Batanes agan pirang lugar didi ha may hilagang silangan singpa hiton Cagayan dito ha Igbaw ano so ganiton Gonzaga ngan Santa Ana mga bungto ini pati naghihapon hiton Piranga Isla hiton Babuyan Islands hiton maaapektuhan hiton maong bagyo mga K5. So siring hiton pag-asa orihing nasipatan hiton sentro hiton mao naman nga super typhoon nga Francisco ha sinirangan nga partihan Tugigaraw City Cagayan o kon naabot ini 450 kilometers ha sinirangan hiton Apari mga K5 ano so iti kusga ini nga hangin naabot ha pagina ha 185 kilometers per hora nga may na pagsurusubasko nga naabot kutob 230 kilometro per hora. So, may na central pressure, so malat pag-asa nga 940 K5 HPA. No? So, nagios iton maong bagyo west-northwest. O kakalaksihon ini nga 15 kilometers per hour. Mga K5, ano? Ngan amo ini, sumala hiton aton na Weather State Bureau, iton pag-asa, posible igisa iton pinakahitaas nga wind signal, kutob ha signal number 2. Kung hapananglitan, magbago iton direksyon, iton gios, iton maong bagyo, pakadto naman ha western part iton aton nasod. So amin ni mga K5, sumala hiton pag-asa, ha, kadugangan nga detalye, kadugangan nga update. Magios iton Super Typhoon Francisco pa west-northwest or west-north. Oo, nga posible daw ini lumiko pa kadto ha may Ryukyu Island sa Japan. Mga K5, ano? Nga sumalat pag-asa magawas iton maong Super Typhoon Francisco Philippine Area of Responsibility by June 26. So, baga itong good news la ano hining super typhoon Francisco mga ka-K5 in diri ini direkta nga maigo ha katunaan sumala hiton na pag-asa mga ka-K5 gugin papakurukusog hiton na super typhoon Francisco ginpapakurukusog kini iton habagat o kon southwest monsoon ano nga ini nga pagpakurukusog iton habagat sumalat pag-asa dakot posibilidad nga magdurot inihin mga pag-uran mga ka-K5 dako nga parte hiton Luzon Visayas ngan pira nga parte hiton na Mindanao. So far amo ini no iton na update hapag kaya na mga ka-K5 iton pag-asa mahiunong hininga hi super typhoon na Francisco. Oo, naging super typhoon na category iton ginmo-monitor nga maraot nga panahon, ano? Mga ka-K5. So amo ito, ito ngayon kinikita abot iya ito eksakto yun na nga lokasyon o hininga super typhoon na Francisco. Bayan ko, halina. Alas malo rin tayo size na mga ka-K5. Oo, niyan, aton pag himangrawan, aton pangumustahon. Pinagin natin kasagabay, ka-K5 Carlo Arisgado, panhitabo kakulop and baga si ring pangani bumayog ha social media mga ka-K5 ano damo iton mga nabaraka damo nga mga kag-anak iton nabaraka an iba nang ngisog ano diri naton mababasol at mga kag-anak kakulop mga ka-K5 dito ha may San Jose National High School tungod hini nga insidente no hininga insidente hin panmusil kundi indabi iton nadakop ng mga children conflict with the law mga ka-K5 o hindi nga mga CICL ng mga responsable no iton mao naman nga krimen so hapag gaya na mga ka-K5 aton pagin ko kumpirma hindi nga mga nagsasarang nga mga balita ano nga may naidugang hiton naawatan kinabuhi ha mga biktima nga mga estudyante mga ka-K5 ano so aton pa ini gin ko kumpirma ngarit aton mga otoridad kung gaano ini ka kamatuod kay kagabi nakita ko liwat ini nga kundi ang nagsasayop bagahiyahin police report mga ka-K5 nga daw nagsisiring nga upat na ano itong na-report nga namatay mga ka-K5 itong maong nga insidente. So kung kukumpirma pa natin ini saan kay ano o samtang waray pa kumpirmasyon o tigang itong aton mga hintutuinan in nagpapabilin nga hapag kaya na tulo itong kumpirmado nga naawat itong kinabuhi itong maong shooting incident o nga 11 ano itong nagpapabilin na nga diha magkalain-lain nga ospital din hinaman na Tacloban. So amo ito mga K5 siring ko pangani hindi ba naman itong diri hindi mag-iisog ano manggagalait nakita na itong kakulup ang reaksyon itong mga kag-anak mga K5 ano nakita naton ang kairisgon ang mga kag-anak kakulup sumugod pumakad to talaga hirahan maong eskwelahan nga may da kanya-kanya kuha ano sundo sundo ba hanira mga anak kaya mga estudyante dito itong maong naman nga eskwelahan na may San Jose National High School mga K5 nakita ko nga ni ang iba nga mga kag-anak mga ka-K5 may bit-bit nga mga balbag may bit-bit nga mga balbag may dako nga ni kinita ha Facebook nga may bit-bit nga mutkon sundang adto yes baga sundang baga hakon pagkita mga ka-K5 pero pasalamat ini nga mga responsable ini nga krimen nga na napugngan ano ang kairisgon hiton mga kag-anak mga kag-K5 kay sigurado kita kung waray nagpapalibot ano waray nagpapalibot nga mga otoridad mga miyembro hiton PNP SWAT ganihin nga mga nadakop nga suspect sangkay kinuyog na ini tungod han kang Ralso nababatian naton no binabati ta an kairisgon an buyayaw han mga kag-anak nga nakadaan mao naman nga bisinidad diton mao nga eskwelahan no so amo ito mga kag-K5 niyan update kita din Tacloban by the way bugos nga Tacloban City yana nga adlaw in suspendido iton klase nagpagawas sin memorandum ito na Tacloban City Department of Education School Division pagsuspindi itong klase habugos nga syudad elementary nga secondary level ano ko kakulup pa ini kagabi pa ini nga memorandum gin pagawas iton aton naman na mga taga Department of Education Tacloban City Division mga ka-K5 magkaada no magkaada anay ano tawag ini psychological first aid session no o gadi hiton mga learners at mga estudyante especially gadi may San Jose nga banda diri laha San Jose National High School ano naging nagkaada hin pagkahadlo kundi sugad man ang ibang mga eskwelahan mga ka-K5 ba San Jose damot may da dito tutulong nga eskwelahan ano San Jose National High School, San Jose Central School, ngan Manlorep, ano Manlorep Elementary School, mga ka-K5. So prior han release han memorandum han Tacloban DepEd Division or Dep yes kakulop in suspension han bugos nga klase ha elementary nga secondary level ha bugos nga syudad may daanay hadtogin pagawas ano nga suspension han klase para yan na nga adlaw nga dila ha may San Jose District ka-K5 pero kinalaunan pero la ka oras na naglabay ginpagawas na ang memorandum nga bugos na nga syudad iton ginsususpinder iton klase both elementary and secondary level. So amo ito ini nga mga interventions kapag bubuhaton iton aton mga hintutuinan agod masigurado ano nga masigurado iton psychological session psychological first aid nga pagbubuhaton nga dihiton mga estudyante mga kabataan mga personnel iton DepEd especially ang apektado nga eskwelahan sugad man iton mga kag-anak gihapon mga ka-K5 no? So yun amo ini so far kagabi I don't know kung umulpot gani ha Tacloban hi secretary DepEd secretary Sunny Angara kay ginpapamulat ini hiya kagabi sangkay kagabi alas mag-aalas 11 na ako kumaturog kay naghuhulat-hulat na kan mga update mga ka-K5 bagawaray ko man baga nabasahan binati nga umulpot hiya I don't know sangkay bangin tabis na hang kagabi hon ano pero sigurado ako nga may ada mga DepEd officials iton na nahiuna oh nahiuna kan secretary Angara ngan hi ngan ini nga mga official hiton Department of Education ha central office iradayon no iradayon pinanginano ini nga mga biktima han mao nga mas shooting ano mga ka-K5 pinmakadto ini hira mga hospital igin patapod iton kaangayan nga bulig nga dihin nga mga biktima maginhiton mga pamilya labi na mga na awat ang kinabuhi o mga kakayfive, ano? So amoy ton. Siguro anytime soon, today, yan ang adlaw, yan ang aga. Maulpot or mag mabisita ini Secretary Angara nga dihi ton mga biktima sangkay. Alright, alas 4:55 na. Amoy ito, ano? Niyan, atong pay ni mga kakayfive. Pangumustahon, ano? Pinaagit aton mga kasagabay nga pumakad to mismo kakulop. Hiton maong nga eskwelahan. Kundi natabo ini nga insidente sangkay. Grabe, kaya ako diri ako nagdadahom, ano? Diri nagdadahom nga mamatatabo ini mismo din ni aton mga kakayfive, ano? Nakikita ko lang ini nga mga senaryo, ini nga mga panhitabo ha ibang bansa. Mga kakayfive, ano? Ining nagpapan musil ha sulod dit eskwelahan pastilan. Sangkay haakon kaiha ha media, ano? Mga kakayfive. Ha mainstream media pero nakatuig buyagla almost 13 years. Mga kakayfive, 13 anyos ining akon trabaho. Yan la ako so far maka encounter hin sugad hini nga panhitabo ha eskwelahan, ano? Sugad nga panhitabo nga involved dabi iton mga minor de edad mga kakayfive, no? An mga usual nga natatabo nga nang encounter ko nga involved iton mga minors, riot dinatakloban, mga riot dinatakloban, may kinastigo, sometimes may binuno ha mga eskwelahan, mga kakayfive, may mga shooting incident pero diri sugad hini ka madugo, ano, ngan kadamo itong dabi mga kakayfive, ano, han mga naglabay nga mga tuig. So yan na la ako maka-encounter hini sangkay hinsugad hini nga panhitabo, ano, ha eskwela. Unta in magin leksyon ini hiton nga tanan, ano, mga kakayfive ngan I know may mga tungod hini nga panhitabo, may mga pagbabago. May mga pagbabago when it comes to paghuruhugot itong security, ano, ha, itong mga eskwelahan. Man nga, ni kakulop, may ada na mga private schools din sa Tacloban nga nagkaadahin, nagpost tayo mga tagsatag sa Facebook page, sa social media page, pages, mahiunong pagpasabot nga itong mga kag-anak, ano, itong pagpahurugot itong ira mga seguridad. Pero yung signon, magkakaada na ini nga mga eskwelahan, ipapatuman na itong mahurugot nga pag-check. Hiton mga gamit, backpack nga dara hiton mga estudyante, no? So amo iton mga K5 Leyte Progressive High School, tama ba? Oo, St. Therese, ano pa do? An usa, St. Scholastica ba do? Nangandamo pa nga mga pribado nga mga eskwelahan sangkay. Ngan sigurado ako, no? Yan na ipapatuman ini ha pangkabug-usan. Dapat lang ipatuman ini. Diri la yan na nga panahon nga may natabo nga sugod ini nga insidente kundi magpadayon ini mga kakayfive. Ngan usa hiton panawagan hiton mga kaganak, talaga mamakita iton police visibility, ano, ha mga eskwelahan. Although kakayfive ginhimang rawan ini, ginhingandayan ini during brigada eskwela, visible mat iton mga kapulisan sangkay kundak nagsasayop hagawas la hiton bisinidad iton mga eskwela. Or it iba nagduro may dala nira oras sin pagpapatrolya. Ang sinisiring nga aada mismo hasulod, direk sigurado good kung nga tanan nga eskwelahan may da mga kakayfive. Sige, so amay ton. Good morning, Ana. Edwin Locson Abia. Good morning, Haimo. Shout out ko nung kan Jinjin de la Torre, Barangay Sulod, Basay Samar. Hey, Ma'am Anisha Abuda Abayan. Good morning, Honorable Ogsimer. Shout out sa mga taga-barangay Santa Rosa. Oh, itong balang higa Eastern Summer. Happy Fiesta. Bisperas kuno yan ang adlaw. Good morning. Mga taga Santa Rosa, itong balang higa Eastern Summer. Maupay nga bisperas. Maupay nga patron na iyo para buwas. Good morning kan Ma'am Anis Abuda Abayan. Edmond Tabirara, good morning. Anasita Dacana Hernandez, good morning. Kay Five Oxymer. Anabil Paharilla Ilyema, good morning. Conse, nga ni Joseph Suyong. Good morning, Consehal Oxymer. Sige. So, amay ito, mga K5. Ano niyan na kuhaon tatlinya ni K5 Carlo Arisgado. Nga niya na liwat nga adlaw. Yan na nga Martes, sangkay. May da good news nga dihiton mga motorista. No? Kay Manggod, last week, baga nagka-uyon na hin pangkamurayawan nga kasarabutan itong Iran nga Amerika. So itong resulta hini in maupay no nga dit aton mga motorista tungod hiton dako nga rollback no nga dit aton produktong petrolyo. So yan nga semana may dako nga fuel rollback nga kinada adlaw hiton Martes no itong pagpapatuman hini kun may ada fuel adjustment no. So yan na aton ini yan na ipapatuman ini hiton mga fuel company. Alright, alas 5:01 na, sangkay. Mike Mamerto, good morning, Sir Og. Shout out kinukan, Sir Jewel Gaida, nga nabiyahi yan na. Alright, atong pagbalik, sangkay, ha? Ining aton mga balita. Toki punta, mangumusta kita kang K5 Carlo. Ohan na, natabo ka kulop nga shooting incident hamay San Jose National High School. Standby! Mabalik kita, mahamalit rin ang mga pahinomdom.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DTX 500.
7: Para sa malusog na tayo.
5: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man yung kapi.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
11: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soul.
5: Pamanit sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngayon bala mga mga best gina extend food supplement for men.
14: Extend food supplement for men.
16: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
14: DTX Liniment Oil.
16: Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sara
14: DTX Liniment Oil.
16: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
17: I Dare Gold.
18: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata. Kaya araw-araw ako nag-I Care Gold at gamit ko ang I Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. I Care Gold at I Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
17: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Kinig na sa himig ng umaga.
0: Alright, balik lang ang K5 na nagtaramdam. Balik lang K5 sa umaga. Oras na alas 5:09 na. An oras! Dito naman hato na. DTX Beauty Soap. Kampante ka sa ilagang glatamon DTX nga sabon. Oh, sugin mo na itong klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Ano? Magpadis ito. Adlaw-adlaw gamit ito ka K5, ha? Para magpabilin nga presko ka. Nasa COVID-19 sa oras. DTX Beauty Soap nga. O Klinika Deo Fresh Deo Roll on Nasangkay. Alright, alas 5:09 mga K5. Higa K5 Carlo, naka-busy pa ha, iyalin niya, engineer, no? Sige. Ganto kita, anay. Higa K5 Emer nala, anay, taton na unahon, K5 Robert, mahiunong liwat itong report ni K5 Emer, nga di ha may Katbalogan City Summer. Kaya may naliwat, duha nga estudyante, mga K5, ito Samaran. Biyernes. O mahuman liwat ini bagtakon. Bagtakon ni termino nga ginamit ni K5 Emer. Balbagon ini gamit in baseball bat. Dito hakat balogan. Pero bigdan nga mga panhitabo ano, mga estudyante. Duha nga estudyante mga K5 Samaran niya na. O sige, ginaandam lang ni Engineer Robert itong report ni K5 Emer habulin. Mahiunong hini sangkay. Sige daw, kakano yun nga panhitabo, ano? Nga, herahin uman. Ito ang responsable, hini nga mga pagbagtakliw at pagbalbag. O hini nga mga estudyante, hin baseball bat. Dito ha, siyudet liwat itong Katbalogan. Sige, KK5M, good morning, KK5 mo!
1: Duha nga estudyante ang Samaran matapos bagtakon nin usang lalaki gamit ang baseball bat sa Imelda Park, Katbalogan City. Sumala initial nga report ang suspect gintutuuhan may diferensya ha panhuna-huna. Dayon naman nga gindaraan mga Samaran nga estudyante sa Samar Provincial Hospital ug matagan nin medical nga atensyon. Hapag kaya naaada na stable nga kamutangan iton mga bata matapos magangkon nin minor injury. Ini nga notisya, duro tayo ang DTX Coffee Mix sa kapagkapi ka na. Na-detox ka pa in hika K5 Emir Habulin. Parang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
0: Alright, among salamat kay K5 Emir Habulin. Binater, binalbaghin, baseball bat liwat. Duhang estudyante dito Katbalogan. Pero responsable, hindi nga pagbalbag in gintutuuhan. Nga may da problema itong panhuna-huna. Puro bida sangkay, no? Sige, good morning, Anay. Kagawa Junisio Elayron Abril Jr. Maopay ko ng aga, Konsehal Og Semer. Lilita Manlapas, di dahang may tagiktik. Manlapas family, good morning. Magin ito na Alcaraz family. Higa kay Five, Maring Louie, engineer, adi haton linya, kay duha nga parag-uma nga nagbabaligyan illegal ng droga, arestado liwat, dito ha Albuera Leyte. Kay Five, Maring Louie, kay Five mo.
2: Duha nga parag-uma nga nagbabaligyahin ilegal nga droga arestado ha Albuera Leyte. Napugngan han mga otoridad ang illegal nga sideline han duha nga parag-uma ha Barangay Talisayan Albuera Leyte. Han madakop ang mga ini hagimbuhat nga drug buy-bust operations sa tunhon yo 19/2/2026. Ginkilala ang mga street level individuals o SLI kanda alias Toffer, 39 years old nga alias Tian, 40 years old. Na recover ha mga drug suspect ang pirang mga sachet nga may sulod nga gintatahapan nga shabu. Ilaki na ang napalit nga pusher buyer. Ano webe nga mga sachet nga may sulod nga illegal nga droga in may kabugatan nga 0.224 gramos nga gimbabanabana na kantidad hin 1,523 pesos. Paslak na inahakarsel ang duha nga suspect samtang ginaandam ang reklamo nga ipapasaka kontra haira tungod han pagdalapas ni raha section 5 o pagbaligyahan illegal nga droga ngan 11 nga pagdarahin illegal nga droga an article 200 Public Act number 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nga balita induro ta iyon DTX Coffee Mix nakapagkapikan na detox ka pa. Ako kay K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ng Kaliawan. Sa syudad ang Tacloban nga bugos ng Sarangang Visayas. K5 News of
0: Alright, amos naman yung K5 Maring Louie. Alas 5:13 na. Higa K5 Jerwin Del Calier Liwat. Ang bungto han maslog. O dito ni Eastern Samar, mga K5. Ginbulkas na ha presensya. Ito na New People's Army. Ano? Mga K5. So bali, nagkaada ng deklarasyon na insurgency free. Ito na maong nga bungto. K5 Jerwin. O sige na, K5 Jerwin. Good morning, AK5. K5 mo.
3: Kadungan ang pagselebrahan bungtuhan Maslug Eastern Samaran ika-61 anyo sini nga founding anniversary. Aw maluwatan adlaw ang pagdeklarahan militar nga hana sabi nga bungtong adan na ilarom hiton stable internal peace and security condition durante ang seremonya nga gindumarahan municipal gym dila nakalabay nga Hunyo 19, 2026. Ang deklarasyon ay nagpapahayag nga ana sabi nga bungto intalwas na impluwensya presensya ngan panarhog tikang ha mga rebel nga grupo mahuman han sobra tuig nga pakipagsumpayan han LGU ha mga ehensyang gobyerno ngan han komunidad gintagan doon naman hiton 8th Infantry Division hiton Philippine Army nga padayon iton iragin dudumara nga mga pitad labi na ha pagsuporta ha mga lokal nga panggobernuhan mga partner agencies ngan komunidad agud masiguro nga iton kauswagan in makikita labi na ha mga lugar nga anay masamok ini nga notisya in Dorte Johan DTX Coffee Mix. Sige, gupi ka na. Na-detox ka pa ina K5, Jervin Asidra del Caliar, pangkampiyon nga balita serbisyo publiko. Yan kaliawan siya ng takloban yan bugos ka sinarangan. Bisayas, K5 News FM.
0: Okay, damos naman yung K5 Jervin na del Caliar, alas 5:15 na. Engineer, K5 Carlo, tawag-tawag gila while nag-luluto result kita, K5 Ray, andam na ba? Luluto result, para di rin masayang taton oras. Tawag-tawag gila hiya, nga na-standby nila, ano? Kung makontak na while nag-luluto result kita. Na parang pagoda na akong monitor di di sulod, K5 Ray, ano? Para luluto result. Sige, anyway, ikuan la, i-recover tala, pastilan. Patit aton monitor din. Di rin nakikarangay aton na mga kakay-five. O sige, resulta kita itong loto, kanan ka kulop ini ha, sangkay. Ha mga nagpapanmulat liwat ini nga... O napatawag na hikuan, kakay-five Carlo, engineer. O sige, standby lang yan, no? O while para didiritso kita itong aton na balitaan. O sige, na nakuha na naman kakay-five Ray. Isin nala siguro ha akong messenger. O sige, iniyan nala, kakay-five Carlo nala anay aton unaha. Okay, nagkakadaliwat yung problema at aton monitor didi. Sulod aton announcer's bot. Sige, kakay-five Carlo, standby.
4: K5 News FM, Police Report.
0: Oo, mga pahinga morning, kakay-five Carlo, ay no, busy kaya na. Tinatawagan ka taton mga sister station, ano? Pag-update, ito, natabo nga shooting incident. Tamay San Jose National High School, kakulop. Oo, so, kumusta ka K5 Carlo? Good morning!
6: Yes, maupay nga aga rin ka K5 Ogza. Pasensya na kay medyo na ihaan kita nga dito ng Iloilo City.
0: Oo, oo, oo. K5 Carlo, ipakianak ko la, ano, kay Manggod. May na yan ang mga nagsasara nga impormasyon nga ang usang biktima nga nakadto sa ospital nga kakulop na report naton nga aanahay ha critical nga kondisyon daw naawat ang kinabuhi, ano? So gaano ini ka tinuod ka K5 Carlo?
6: Yes. Yes, ano ka K5 og sa pagkaya na ano ito aton ging kakaptan pala confirmation at tulo pala ano ito na patay. So amo pala an dead on the spot mismo hiton

0: ka-case 5 hoax kung talaga ba namatay na ito under observation ha, ICU an usa. Kay hapag kay na ano waray pa kasiguraduhan na nawag kita nga dito aton pwede maruan hin information so far. Kun may ada man ano ka K5 Ox dayo naman kuno magpagawas hin statement declaration ito na sabi nga ospital kun hinuman iton ko maputa. Ana sabi nga bata hapag kay na medyo sketchy pa ano ini
1: yes,
0: na panhinabo so that's why
1: tama.
0: Makuri pa ni ka K5 Ox mag
1: Kay Carlo, correct ito. Kay kagabi, nakabasa pa ako, hinagsasarang, bagabagahiyahin police report, parang ganun. Nga dito hanira incident report, uupat dito nakabutang. So nag-aadahin din confusion. Siguro amoy nag-aadahin confusion itong publiko. Ano? Pero hapag kaya na, naguhulat lang kita itong official declaration. Pero may dako kasi sangkay, kasagabay taha media, nga nag-post liwat hiya, nga ginpapanhimuwa ini, han pamilya. Oo, kay ining biktima, kagabi, ining biktima, daw, nakaka-istorya pa man, siring han hapos sa social media. So, amo itong aton, pamumlaton niya nga aga kung ano ba itong tinuod niya kabutangan ni. Kay maaram naman kita ano kay Five Carlo kakulop damo liwat ang mga fake news nga ginsabayan kasi ini gindunganan hin mga fake news nga nagsarang online salit di maiwasan ang mga tawo nga nabasa labi na ang mga tawo nga share kon share la. Hindi rin nagbiberipika, hindi rin nakita kung lehitimo ba ini nga tawo or nga organisasyon outlet in media nga nagpapagawas itong mga impormasyon ano. So sige kay Five Carlo, so yun kumusta man ano nang nahingadtuan ano nang natabuhan tiyahin nga ni an anti hininga usahan mga suspect and 14 years old nga nga bata kay Five Carlo nga gintutuuhan an iya ginamit nga Glock nga 9mm ano nga pistola in nakuha niya tikang han iya ante nga pulis nga naka-assign didto pagod ha Regional Office 8 kung dagdag sa sayop ha finance division finance department
0: yes,
1: ano
0: yes.
1: So anot kuan na anot iya na hin status siya na hining police woman
0: Well, kakulup ano ka K5 OGS, nagdumara ito ng hulos ng investigasyon na pagkadakup ito no, sa pang suspect. Na-identify nga do ano kung hinoy itong tag-iya itong pusil, labi na kay may nakabutang ini nga PNP property. So that's why usa ini itong ginkaka-alarma itong mga kapulisan. That's why nagdumara dayon hirahin operation to identify kung hinoy itong tag-iya. So di na pala itong kulop ka K5 OGS, ito nasabi nga babae nga police nga naka-assign or di mismo itong police regional office, naka-hold na ini itong mga otoridad while ongoing pa itong investigation. Nga di na tagabi, recent lang nga ginpagawas mismo itong PNP nga na-relieve na hapwesto ano itong nasabi nga police. Pero diri ibig sabihin ini ano ka K5 OGS nga diri na magdumarahin mas halarong pa nga investigation kay usa. Inihiya hiton pag-iimbestigaran kung papunan o nahingad to iton iya pusil ito na sabi nga suspect. So amo iton status yan na usa nga tag-iya ano mismo iton na pusil nga na-relieve na hiton pwesto. Well iton usa naman in under pa iton connection sa ano han mga PNP nga tupahan kadugangan kung pwede ano pa iton ira mabuhat ma-identify nga matrace kung hino iton tag-iya hana sabi nga pusil ka K-pop Ogs.
1: So bali ining police woman aada na hiya restrictive custody ano gin-relieve hiya iton iya post yan na while ongoing itong investigation.
0: Yes.
1: Kasi kay Five Carlo, kakulop han preskon itong PNP, ha national, siring itong PNP, ang tagapagyakan na he ko. Nga amo iton. Maatubang hinpatong-patong nga kaso ini nga police woman kon pananglitan mapamatud-an nga may da niya kapabayaan ano han safekeeping hiton iya issued nga firearm.

0: mga kakay-five, ano? Kakay-five Carlo, kay napapausa nga ni kitang katanan, kung kay ano, nga binilin man ininiya or waray ba inihiya ilio kay Five Carlo hininga iya service firearm kay duty yes. Man adahiya kakulop dito ha Pro 8 diba
1: insakto kay K5 Ogsa
0: nga now about ini an usa anot ko an may da na ba update kay Five Carlo han usang suspect nga 15 anyos o nga may liwat dara nga pusil nakuhaan ng 38 revolver nga pusil ano nagbag-o na ba ang statement I mean may naduga may nabag-o na ba kasi kakulop kay K5 Carlo an testimonya hining 15 anyos nga nakuhaan hin 38 kalibrehin pusil siring niya nakuha daw kuno ini niya nga pusil hausa nga bakante nga lote K5 Carlo ngan you know nagkinita kan mga video hininga bata ano han iya mga previous post sa social media kuan ini parang kuan na bihasa na hinton pagkaputhin pusil K5 Carlo no
1: Actually, ano, ka K5 Ogs, asay dito usang suspect nga na-identify dayon ano ito na pananag-iya o hino ito nagtag-iyahan na pusil. Nga diliwat ito usa very complicated itong situation. While, may adanahiya testimony nga iya na purot, pero diri ini tub-tubla di na itong investigasyon ng mga kapulisan. Hapag kaya nag-tracing hirang nga dito pusil, kung hino itong tag-iya nga diin ini nakuha ito na suspect. So, amo ito aton aasikaso niya na nga adlaw ka K5 to confirm no hinugod talaga itong tag-iyahan usapang nga pusil nga kapot mismo itong suspect gagin gamit ito na sabi nga krimen so far ano pala itong aton update waray pa ini kadugangan nga impormasyon na pag-isumpay ni kay itong akon na usang nakuha ano is panarag-iyan daw ini itong usang nga security ini nga security
0: security agency ganakabase ha Cebu
1: amo pala iton aton din kakaptan nga report ano ka K5 Ogs. Pero yes, maghulat kita kung ano ito in official investigation ini ng mga kapulisan pag isumpay ito na itong tag-iyahan na sabi nga po sila.
0: Ayun, oo. Sige, kumusta mga K5 Carlo? Kagabi kasi ginpapanmulat si Secretary Sunny Angara, itong DepEd, nga maulpot kagabi. Umulpot ba ini kagabi? Or anot kuan? Anot iya ni anot iya itinerary kun yana man nga adlaw hiya maulpot.
1: Oo, actually may ada na mga nauna from central office ano itong Department of Education kakulop mga siguro mga alas 5 or alas 6 ginbisita nila itong mga biktima nga dito mga ospital pero as of now kakulop man good nakatalaan dapat si undersecretary ito Department of Education ni Sunny Angara dila itong kulop no mga alas 3 ada ato kay K5 Ogs kay kakulop unta itong magiging press conference collaboration itong PNP nga sugad gihapon itong Department of Education. Pero kay waray pa ini umabot si Undersecretary Kulop. So that's why na reschedule yan nga aga or yan nga adlaw itong magiging press conference. So waray kita yan na trace ano ka K5 Ogs. So far waray kita nakarawat nga report kung mismo bahan mga miyembro itong Department of Education nga bumisita itong hospital in usangad to si Sunny Angara itong umupod. So far waray pa kita update ano ka K5 Ogs. Pero siguro pero ay naadi na mismo yung Sunny Angara niya dito na Tacloban niya.
0: So anytime soon posible maglibot inihiya ano nga dito mga biktima kay K5 Carlo. Sige, magpapanmulat na lakitan niyan ano hitong
1: yes,
0: mga update panhitabo. Kumusta man ngayon? Lastly kay K5 Carlo, ano na nga mga ahensya aton gobyerno? How about itong city government in Tacloban? Kuha na ba? Kaada na ba hin kuan? Bulig? Naghatag na ba hin tabang? Ano? Ganit aton mga kabugtuan, labi na't mga biktima, ngan mga pamilya hini?
1: Yan. Oo, kahapon, kakulop ano ka K5 Ogs, na-interview nato na mismo hi Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez. Sugad gihapon ito ng ibang mga government agencies. So ganito DSWD from CSWD o ano pa ini nga mga ahensya ano ka K-5 Ox nga pwede maging usah ito na makabulig nga dito mga biktima. So far ang Department of Education igin patapo din nga mag-take responsibility hira ano ka K-5 Ox especially adi mismo iton kustudiyahan edukasyon or era mismo pasilidad han eskwelahan na hinabo iton krimen. So that's why hi Dr. Nilo Eder igin patapo din nga may adahira gihapon responsibilidad. While pag-abot nga dito ta Tacloban City Vice Mayor ito local government ito Tacloban usa ito action ano ka K-5 Ogs nga maibubulig ito LGU and paghatag kayin kadugangan nga siguridad nga dito mga eskwelahan labi na ito pag-deploy hana mga kapulisan nga nasugad gihapon mahugot pang na security nga dito ang eskwelahan. So hapag kaya na isuspended na tanan nga mga klase ano nga dito ang sudadan Tacloban elementary nga na secondary school. So amo ito na siyahan nga hangyo ito na Tacloban nga isuspend laan na kay matungod nga trauma gihapon no aside from na mga estudyante nga dito sa Nusin National High School pati gihapon itong mga sapit nga mga eskwelahan nga dito Tacloban na trauma itong panhinabo. So that's why nga ginsuspend laan na itong klase yan ha para gihapon itong securityhan mga kabataan. So regarding naman ito ang bulig ano actually waray pa pahayag or direct quotation tikang hiton aton mayor yan na kay kon ano iton ira magiging aksyon ngayon sugad gihapon ano iton ira may bubulig pero gin make sure naman nato ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez nga usa iton local government unit iton maghahatag hina bulig nga diton aton mga biktima ngayon nga diliwat iton CSWD or ngayon sugad gihapon iton DSWD nagkaorusay ni Hiraka K-5 Ogsa especially nga dito mga kabataan han San Jose National High School nga magkamayada yung psychosocial test ba ito ano ito na mention nga i-check kamusta iton mga kabataan labi na iton may mga trauma nga hapag kaya na is nagpapabili lagi hapon kung ano iton mga panhinabo kakulup. So amog gihapon ini iton action nga iton DSWD is magte-take responsibility gihapon ano kay labi na nga mga minors sa iton naging biktima hini so na nabati ko kahapon in they have shares no may adira shares nga diton mga hospital bill o ano pa iton mga kinahanglan iton mga nagpapaupay nga mga estudyante nga diton na na hospital ka keep up also.
0: Oh, sige. All right, okay, K5 Carlo, damo nga salamat itong imo update ini ano nga maglalaom itaton mga ka K5 ano nga namamati yan ha. Gida niyan hiton kadugangan pang nga update ano hiton maong panhitabo. Thank you so much K5 Carlo. Go ahead K5 Carlo.
1: Alright, K-5 Ogs, yan ang adlaw yung nakatalaan. Ito ang press conference ng PNP in collaboration itong Department of Education kung ano pa itong mga kadugangan ng mga impormasyon nga aton makita under itong era investigation. Alright, mga K-5, nakaupo niyo K-5 Carlo Arisgado nga ininotisya iduro tayo Yohan DTX Cofemex na kagkapika na na-detox ka pa. Parang kapira mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyo na datakloban ng bugos kasinirangan Bisayas. K-5 News FM.
0: Alright, damo salamat yung K5 Carlo Arisgado. Alas 5.31 na. Masunod na aton K5 kumustahan. Kaya K5 rin niyan nala ito na aton surdress, ano? After nila ito ang K5 kamustahan. O sige, sinya-sin nala akong engineer ha kung sumulod na ito na aton segment ng K5 kumustahan para ito ang kuan, para aton update. I mean, para aton mga balita gihapon. Mangumusta kita ito mga trending mga pangunahon ng mga balita tikang hiton aton mga sister stations ano iton K5 News FM Palawan K5 Santiago ngan K5 Cagayan de Oro sige K5 alas 5:32 adin at aton K5 kamustahan
2: K5 News FM Palawan 103.9
3: unahin po natin ang K5 Palawan ang pinakagwamong station na manager si K5 Chan Paul Dakoko. Good morning SM, how are you?
4: Ay, magandang umaga mga ka-K5! Talaga naman din kasi pogi nating lahat yung signal ninyo dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad!
3: Thank you very much, SM!
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3!
3: Isa pang gwapo sa amin lahat, ang K5 Cagayan de Oro, si K5 Martin. Good morning, say K5 Sir Martin!
5: Good morning. Interesado na akong makinig sa update sa shooting incident dyan sa Tacloban. Signal po dito sa Cagayan de Oro. Walang problema. Loud and clear. Back to you, K5 Conrad.
3: Thank you very much sa K5 Martin. At ngayon sa K5 Tacloban, K5 Oximer. K5 Oximer, good morning.
0: Yes, maraming salamat yung K5 Conrad. Mga K5, bagamat malungkot ang aming mga balita dito sa Tacloban. Pero pagdating sa ating signal, malinaw na malinaw, K5 Conrad. Back to you!
3: Thank you very much. At maganda ang ating mga signal. So without marami pang kuskus, unahin na natin ang mga iatid nating mga impormasyon ngayong umaga. Unahin natin si K5SM. Uy, labing isang barangay daw po sa Puerto Princesa. Very good. Abay, drug free na. Karagdagang impormasyon, SM.
4: Yes, maraming salamat ulit mga ka-K5. Malamig na umaga. 11 na mga barangay out of 66 barangays na kabuuang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng PDEA bilang drug cleared o drug free o ligtas sa illegal na droga, mga ka-K5. Yan po ang kinabibilangan, mga ka-K5, ang diniklarang drug free mula 2016 hanggang sa kasalukuyan ay yung po mga barangay ng Binduyan, Bagumbayan, Benavista, Langugan, Marupinas, Mariugon, Muntible, New Pangangan, Santa Cruz, Simpukan at Santa Lucia. Samantala, 25 naman ang mga barangay sa lungsod ang di umano'y drug cleared na o yung nilinis na ng mga otoridad pagdating sa kaso ng illegal na droga. Ayon sa PDEA, Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program, yan daw po ang resulta ng pagpapaigting ng kanilang barangay drug clearing program. Kaya patuloy yung panawagan ng mga otoridad na iwasan ang paggamit ng droga maging ang pagbenta nito para makaiwas din sa anumang asunto, mga kakaipay. Yan lang yung isa sa mga maiinit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad.
3: Thank you very much, SM, sa iyong ikang inyatid na impormasyon ngayong umaga. Dako naman tayo sa K5 Cagayan na Di Oro.
2: K5 News FM, Cagayan, Di Oro City, 89.3.
3: Aba, isang negosyante. Siguro himas, himas rehas na to, ha? Detalye po nito, ito pong negosyante. Abay, ano kaya ang dahilan bakit siya inaresto? K5 Martin.
5: Timbog itong negosyante K5 Conrad matapos na-aresto sa isinigawang bypass operation sa aming mga kapulisan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Nakuha sa kanyang posisyon itong droga, baril at cash na aabot ng 63,000 pesos. Inaresto ng mga otoridad itong 51 years old na negosyante, tawagin lamang natin si Mr. Jose, matapos makuhaan ng droga at malaking halaga dito po sa Barangay Tablon, doon sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa pagtutulungan ng Police Station No. 10, Cugman Police Station, at sa PDEA Region 10, nakonfiska sa suspect ang bypassed money na 1,000 pesos kasama itong 9mm na pistola, mga bala, isang cellphone, at cash na 63,322 pesos, mga ka-K5. Humingi pa ng saklolo itong nasabing suspect dahil nawala na siya ng nawaran ng malay at dinala pa sa malapit na hospital. Sa kasalukuyan, mga ka-K5, nakapiit siya ngayon dito sa may Police Station 10 Cugman at magharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 22 at batas laban sa illegal possession of firearms, mga ka-K5. So yan lang bang, no, ang mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, ka-K5 Conrad.
3: So gising na si businessman, nagising na siya, nasa loob na ng kulungan, ha? Okay. Ang man of the hour natin sa mga sa araw na ito, ang K5 Tacloban, K5 Oximer, what's the latest?
0: Opo, maraming salamat yung K5 Conrad, mga ka-K5 sa ating mga tagapakinig ano, at mga nanonood sa ating FB and YouTube Live. Alam naman po natin ano, ang naging sentro kahapon ng mga balita at yumanig sa mundo ng social media ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School dito sa lungsod ng Tacloban kung saan na kumitil ito ng tatlong estudyante at 10 sugat at isa ang nasa critical na kondisyon ano at kasalukuyan nasa iba't ibang paggamutan dito sa lungsod ng Tacloban mga KK5. So itong dalawang minor de edad na suspect kagabi sumailalim ito sa medical examination and paraffin test sa Police Regional Office 8 bago pa ito idetine sa DSWD Center for Children in Conflict with the Law. Dito siya sa siyudad ng Tacloban. Kung maalala natin mga K5, itong dalawang estudyante na responsable sa pamamaril ay isang 14 anyos na grade 9 student na nakuhaan ng 9mm Glock na pistula na pagmamayari ng kanyang tiyahin na pulis. At isang 15-year-old na estudyante rin na lalaki na nakuhaan ng .38 revolver na baril na kamakailan ay natukoy ng PNP na nakarehistro itong baril sa isang security agency sa Cebu. Ano? Na pinipilit naman itong suspect na daw napulot niya itong baril sa isang bakanting lote. So mga KK5, samantala ayon kay Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza ng Police Regional Office 8, nirelieve na ng Pro 8 ang tiyahin nitong 14-year-old na suspect at nasa restrictive custody ano na nakuhaan ito ng 9mm na baril at nakadestino sa may finance department ng Police Regional Office 8 at una na no na inuulat ng ating PNP sa Central Office na posible maharap ito sa patong-patong na kaso kung mapatunayang may kapabayaan sa safekeeping no ng kanyang issued firearm mga KK5. So ngayong araw dito sa Tacloban suspendido ang klase sa buong siyudad ng Tacloban, elementary and secondary level. Ayon ito sa memorandum na ipinalabas ng Department of Education Tacloban City Division mga KK5. So magkakaroon ng psychological first aid sessions ngayong araw maging bukas June 24 to 26 sa mga apektadong learners, teachers and personnel ng naturang paaralan. At ngayong araw din mga KK5 anytime soon ano ngayong umaga inaantay natin ang press con na gagawin ni Secretary Angara ng Department of Education at ng ating mga taga PNP, City Government of Tacloban, DSWD at iba pang concerned agencies mga KK5. So yan po ang update mula po dito sa malagim ano na insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa lungsod ng Tacloban mga KK5. Back to you KK5 Conrad.
3: Thank you very much sa K5 Oximer. Dito naman sa K5 News FM Santiago, isang obispo rito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya ang hindi patitinag ano, itong si Bayombong Bishop Jose Elmer Macalinaw sa kabila ng kasong isinampalaban sa kanya kaugnay ng pagtutol nito sa exploration activities ng North Luzon Minerals Resources Corporation o NLMRC sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Hiniling ng nabanggit obispo ang panalangin para sa mga apektadong komunidad, mga institusyon, humahawak sa usapin at para sa mapayapang resolusyon ng kaso. Nagugat ang pagsasampa ng kaso sa nabanggit na obispo si Bishop Mangalinaw at ilang environmental advocates sa mga kinausuhan kaugnay ng umano'y pagharang nila sa exploration activities ng mining firm. Sa kabila nito, iginit po ng nabanggit na obispo ang kanyang paninindigan sa pangangalaga sa kalikasan at kapakanan ng mga komunidad na maapektuhan ng pagmimina. Tuloy ang pagkikilaban, pagkikibaka ni Bishop Mangalinaw upang ipagtanggol ang kalikasan dyan sa may bayan ng Kasibu, lalawigan ng Nueva Vizcaya. So yan yung mainit naman na usapin as far as the Nueva Vizcaya, Vizcaya province is concerned in connection dito sa ginawang pagsampa ng kaso laban kay Bishop na Bayombong Bishop o si Elmer Mangalinaw. So wala namang mga katulad diyan sa, pero alam nyo kahapon na nga bigla lahat ng mga paaralan dito at in connection with that yung isang paaralan sa City of Kawayan, naglabas ng kalatas na talagang maghihigpit na naman sila muli sa kanilang pamantasan. Na kung saan ang paghihigpit, dagdag seguridad, security, and of course, bawal ng pag-alagala sa loob at labas ng compound ng paaralan.
0: Yan
3: sa inyo, K5 Elmer.
4: Yun ang ano, yun ang inaasahan ng lahat, yung paghihigpit na yun. Pero K5 ba Ogsimer, may naka-interview na ba doon sa dalawang suspect? Kasi sinasabi bullying. Pumasok sa utak nila, sinasabing bullying. Pero parang ang mga namatay man, dalawang babae at isang lalaki, di ba?
0: Yes,
4: sinasabing yung bully sa kanila mga babae.
0: Oh, tama yan, SM. Yung insidente ng pamamaril, parang random ang ginawa nila. Wala silang specific na target. Na. Kung sino lang yung maabutan nila, yung sino lang yung madaanan nilang classroom, doon sila nagpapaputok. Ano? Kaya nauwi ito sa dalawang babae at isang lalaki na casualties. Ano? So, bali, kung sa media, KK5SM, ang tatanungin, wala pang direktang naka-interview sa mga suspect na minor de edad. Pero in-interrogate na sila ng PNP. Ano? At ayun nga, lumalabas ngayon na bullying ang rason kung bakit sila bakit naging ganito ang sitwasyon, dahil itong 14 year old na minor na suspect ay nung grade 7 pa daw siya binubully, ano, at itong 15 year old naman na armikat yung hairstyle niya, KK5JP, SM, KK5 Conrad at KK5 Martin, binubully daw siya sa kanyang haircut, no, sa kanyang gupit. So doon nagsimula, itong malagim, no, na pangyayari sa San Jose National High School.
4: Parang hindi 15 'yun, eh, 'di ba? Kung titingnan mo.
3: Oo,
4: matipuno 'yung akala ko.
0: Yes.
4: Ano nga? Sabagay, di pa nila sa ganung edad, hindi pa nila matanggap niyan. Eh ako nga kalbo, hindi nga ako nagagalit pag binubuhol, pag sinasabihan akong kalbo, basta sinasabi ko na lang. Basta kalbo, gwapo. Di ba? So, yun, bullying talaga yung ano, no, yung nakikitang dahilan. Kasi maraming mga haka-haka na baka mamayon sa online yung games na naman daw yan. At saka baka ginaya na, kumbaga nakikiuso lang din doon sa mga nangyayaring barilan sa mga eskwelahan sa ibang mga bansa. K-5.
0: Yan nga, isa siguro yan sa factor, kasi nakita natin yung parang yung t-shirt nga ng bata na parang kinukumpara sa mga suspect ng shooting din sa ibang bansa. Parang ganoon. Siguro malaking influence yung mga nababasa, nakikita sa mga karahasang video, no, in social media, mga ka-K5.
4: Kaya dapat maghigpit talaga, makagayahin din ng ibang mga bata, eh. Actually, dito sa amin sa Palawan, sa Puerto Princesa, mayroon ditong sinusubaybayan at may mga kwento-kwento dahil nung mga nagdaang mga buwan, isunod-sunod. Ah, serye ng pagsusicide ng mga kabataan. At sabi, mayroon daw grupo at mayroong kulto dahil may mga pahiwatig na alam na nila kung kailan sila mangyayari yung pagbibigti nila. Pero mabuti na lang, yung mga otoridad natin dito ay, sabi nga, ay hindi pa naman din mapatunayan. Pero sa kwento-kwento dito, may nakuhang cellphone at nakita na mayroon daw silang GC na ginagawa nila yung ganun. mga kakaipay. Kaya maraming mga nagdududa at maraming natutuwa na kung maghihigpit ngayon, kailangan talagang maghigpit sa mga paaralan kasi baka mamaya gayahin daw ng ibang mga bata. Huwag naman sana, mga kakaipay.
5: Kaipay Bugsumer, may yes, katanungan lang ako. No? During the arrest, no, dyan sa dalawang suspect, wala ba silang napansin na under the influence of liquor yung dalawang suspect? And then may follow-up question na kay Prime Oxymer. May medical ano na result na undergo ba ito ng drug test para malaman natin na gumamit ito ng illegal na drugas sa kay Prime Oxymer?
0: Yes, kay Prime Martin, sa tanong mo na yan ay mag-aantay tayo sa update mamaya ng PNP kasi kagabi pa lang nag-undergo ng medical examination and paraffin test itong ating mga suspect. At yun nga, parang planado kasi. May mga lumulabas yan ngayon na conversation na nitong dalawang suspect na talagang planado nila itong mangyayari kahapon nung Monday sa conversation sa convo nila mga kakaifive. So waiting tayo. Opo.
6: Correct. Ako yung ako iniintay ko yung ano investigation doon sa tiyahin kasi may lumalabas sa social media na parabagang tinuturuan din niya yung kanyang pamangkin how to use gun.
0: Correct,
6: diba?
0: Correct. Tama yan. May mga ano, may mga pictures na nagkakalat online na parang nagfa-firing sila sa isang firing range ano at itong 14-year-old na pamangkin nitong policewoman at ito ring 15-year-old na suspect ay bihasa siya sa ano sa baril. May mga post siya sa social media sa Facebook niya na talagang nagbabaril-barilan siya at iba-ibang klase ng baril ang kanyang hinahawakan.
6: Okay.
5: Kay Fred Bugsumer, yung mga suspect diyan rin nag-school
0: yung dalawang suspect. Opo, okay. Kay Fred Martin, sa San Jose National High School, nag-school itong dalawang suspect.
6: Okay, so by tomorrow, magkakaroon tayo ng mga add-on information sabagat very interesting itong pangyayari dyan. So with this, Kay Five Boxer, go ahead please.
0: Opo, mga Kay Five, ito po ang ating malaki at trending na balita no sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Mula po dito sa Kay Five Tacloban, Kay Five Oxemer Asidre, maupay nga aga.
6: Thank you very much, Oxemer, Kay Five Martin.
5: Yes, antay kami bukas sa dugang update no diyan sa shooting incident from Tacloban. Mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao, Kakefive Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, kanatutunan.
6: Thank you at K5 SM.
4: Maraming salamat mga ka-K5. Kita tayo bukas dito sa ating balitang K5 Kumustahan sa umaga, mayad na temprano sa tanan.
6: Thank you very much guys. See you again tomorrow. At dyan po mga ka-K5, nagtatapos ang isang edisyon ng ating K5 News.
0: Alright, damang salamat natin K5 Kumustahan. Thank you so much at mga sister stations. Ano? Sa akin pa rin iuliwat dito mga balita, no? Mga pangunahon ng mga balita. Sige, alas 5:51 na. Diretso kita ng loto, ka-K5 Ray. No? Kaya mamahabol kita kan si Rowel Montesa. Ig-standby lang, engineer si Rowel, para hiton koan, hiton weather report, no? Weather update. Sige, animan ang loto, grand loto, 6:55, kagabi ng resulta ha. 45 million pesos itong jackpot prize. Numero 37, 32, 23, 35, 53, ngan 18. Waray nagdaog, sarang itong pesiso. Mega Lotto 645, may 73 million pesos nga premyo. Numero 28, 3, 24, 31, 18, ngan 16. And gumawas kagabi. Waray nagdaog, sumalat pesiso. Ha, swertres kita, alas 2 kakulop, 991. Pagka alas 5, 755. Ngan, pagka alas 9, 134, mga ka-K5. Alright, ito na itong hearing yan na. Ha, mga nagpapanmulat liwat hini, 990-166-019. Alas 5.52, Hiseroel Montesa, Adihaton Linya. Update kita, labi na ang super typhoon na yun na, ano, ang bagyong ginmo-monitor, mga K5. Ha? Na parang, oh, sige, sige, balik kila, Engineer Hiseroel, mga K5. Kaya, ayun, magpapakusog ini itong epektohan habagat, ini nga super typhoon Francisco, nga napiktado kinangan ni itong Visayas. Hiseroel!
7: Hula panahon!
0: Oh, good morning, sir. AK5 mo.
8: Good morning, sir. Ka-K5 Oksimer, ka-K5 Consel Oksimer. Nga nasugad mo na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live. Nga nanmamatihan nila mga radio. Di natin ulagway natin panahon. Para yan ang adlaw na Martes, ika 23 kadlawhan Hunyo, 2026. At natin minayo yung minahal nga probinsyon Leyte, padayon kita mga kapatid madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga parpatsara nga pag-uran ng paglalugdog kay apektado kita diri ni Francisco, super typhoon Francisco, kundi southwest monsoon o hangin na bagat. Oray, kay warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din niya itong dapit. Hey, super typhoon Francisco liwat, mintinado iti kakusgon samtang naghihinay-hinay tikad to sinirangan nga dapit itong kadagatan, sinirangan nga dapit itong northern Luzon. Kanina na alas 5 yan ang aga ang sentro ng super typhoon Francisco na sipatan ini basing atanan nga available nga data na nagato 410 kilometros sinirangan iton apari Cagayan. May din niya na hinikakusgon ng hangin ng 185 kilometro per ora haranin sintro at pagsubas kung umaapot ng 230 kilometro per ora ang naglalakaton pa kanluran norte kanluran hindis badaw hindis kilometro per ora badaw hinay dalaga ni niya na ini nga tropical cyclone super typhoon na
0: Francisco
8: harayo ini at katunaan o harayo ini itong Philippine landmass angan na posible niya gumawas di na pa itong Biyernes. Ani forecast track nga ginhatag kakulop kada kakulopan naga mulagi hapon ma-record biya tikad to sa Japan. Katapos ang low pressure area nga atong ginbabantayan liwat nga nakatugawa sa Philippine area responsibility aloy sa Diyos na mo yung tropical depression. Pero hapag kaya na waray pa inipig to bisan din yung party tatong nasod. Nga posibleng gihapon sumunod din ni Tukan na Francisco tikad to gihapon ng Japan.
0: Ayun, so lauman ta si Rowell at mauran nga panahon nga niya aton tungod dito ang pagpakulukusong kitabagat hindi nga super typhoon.
8: Kitikakusong kitabagat posible kita mga pag-uran din ni Yanangalaw.
0: Sige, Sir Rowell, thank you so much, sir. Good morning.
8: Amo salamat kan mo pay nga aga late.
0: Alas 5:55 na masunod ng DTX 500 Morning Newscast. Bantayin niyo mga K5 dito natin mga pangunahon ng mga balita lokal, national, international, entertainment and sports. Dili lang paborito ang kampiyon ng station K5 News FM Tacloban. Ako naman ang anchor man, K5 Oksimer Asidre para ang kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban. Nga nabugos ng serangan Visayas. K5 News FM.
7: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na tangkaso at lagdaan. Mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na tangkaso at lagdaan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
10: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio, ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
9: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
10: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil, isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan at lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
9: D3 Bio Health News.
10: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
10: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: D3 Bio Health News.
11: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
9: D3 Bio Health, Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
12: K5 News FM, Bacolod City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:02.
12: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga ka K5, halinan magbaso ang mga notisya. Ngan hato naman mga laray, ulohan. Balik talukal, ihapan mga nadirahigan o nadirahigan, hanpan mo sila San Jose National High School. Sumaka na habang 22 katawo.
2: Samtang a police woman nga ginaligar tag iyahan na pusil nga ginamit hanpan mo sila sa San Jose National High School, posibleng mapasakahan hinreklamo.
1: Balita nasyonal, Malacanang gibabaimbestigaran hanpan mo sila sa loob ng San Jose National High School.
2: Samtang pre-trial impeachment ni VP Sara Duterte, papahilawigon matunguhan kadamo han dokumento nga mamarkahan.
1: Ato man balita internasyonal, mga K5 siyahan nga round ang negosasyon han Iran ngan Amerika nagmalampuson.
2: Samtang sinirangan nga partihan Ukraine na nasakop na han Russia.
1: Business report, the presyong petroleum products maubos, yan ang adlaw.
2: Ngan hato naman na balitang wow, restaurant nga may award winning fried chicken sa isintay sa iskatuig na nga diri giniliwana na an mantika.
1: Ato naman balita pa ugnan ang kusog, Pinoy boxing champion Pedro Taduran. Ginsusnan nga matalaw ang Mexicano nga kampiyon nga Oscar Culiazo.
2: Ngan hato naman na balita entertainment, Brandon Espiritu mag-deactivate lanay ha social media mahuman mabash matungod ang half-life's comment.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Sina DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawhan Martes, Hunyo 23, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman, ka K5 Oxemer Asidre.
2: Live niyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mamabatian nga makikita kami din manliwat nga para dito ang kalibutan. Binagihan YouTube channel, TikTok and Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan hadetalye hanaton mga balita.
1: Alas ay 5 na mga K5, siyahan naman nga balita lokal. Ihapan mga nadirahigan, hanpan mo sila San Jose National High School. Sumaka na ha 22 katawo. Sa K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo!
3: Umabot na 22 nga mga individual ang naging biktimahan pan musil sa San Jose National High School at Tacloban City kakulupan aga Lunes, Hunyo 22, kundiin 17 ang samaran samtang tulo naman ang kumpirmado nga namatay. Subayhan report ng Tacloban City Health Office gindeklarar nga dead on the spot ang duhang biktima samtang ang ikatulo in dead on arrival ha RTR Hospital. Gindara naman apirang nga mga ospital ang mga samaran lakip ang unom ha Tacloban City Hospital, Siam ha Leyte Provincial Hospital, tulo ha Eastern Visayas Medical Center, ngan usa ha AIDS Medical Center Tacloban, ha mga gin-admit nga mga pasyente disi sa is anakag-angkunhin karamtan halawas sa tikang habala. Tulo ang nadismayo, usa ang naliat ang subong tungodhan pagkahulog, ngan duha naman ang inmabathin hysteria o duro nga kadlok. Nagpapabili naman nga adaha kritikal ang kahimtangan tulong nga pasyente, kundiin ang duhain may samad haulungan tiyan ngan aatuyan na ha Eastern Visayas Medical Center. Ngan usa pa nga biktima ang padayon nga ginoobserbaran ha ACE Medical Center Tacloban. Para han DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado, para han kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, police woman nga ginaligar tag iyahan pusil nga gingamitan pan mo sila sa San Jose National High School, posibleng mapasakahan hinreklamo. Ka K5 Roger Nilo Tilana, i-K5 mo.
4: Posibleng umatubang magkadordilain nga reklamo ang policewoman nga nagtatag-iya ha 9mm pistol nga ginggamit hapan musil ha San Jose National High School. Sumalakang PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Reyko nga kapasibayaan ang nakikita nga rason para hapagpasakahin reklamo.
5: Yung nga hindi properly taking care of our firearm, marami pong ang tawag dito yung sama-sama pong kaso ang kakaharapin po ng ano nato dito. And the PNP will ensure that she will face whatever necessary na ano pong cases na may profile sa kanya. For infidelity in the custody of her.
4: Subay ang investigasyon, umangkon hanmao nga pulis ang 14 anyos nga suspek nga naibaruan nga rehistrado ha usa nga security agency ha Cebu ang .38 Glock nga ginggamit naman hano sa pa nga 15 anyos nga suspek ha krimen. Samtang habot nga hanparayong investigasyon ng kapulisan na recover tika nga San Jose National High School ang maabot nga 40 kabasiyo hinbala. Para DTX 500 Morning Newscast, ini HKK5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan na Visayas, K5 News FM.
1: Alas 9 na mga KK5. O samtang ha, dugang pang balita lokal, mga opisyalis ng Central Office ng DepEd in mabot na rehiyon. Klase naman ha, San Jose ng bugos sa Tacloban nga ni ginsuspender mga KK5. KK5 Jen Pilinio, K5 mo!
6: Umabot na ang mga opisyalis ng Department of Education Central Office matapusan mando ni Education Secretary Sunny Angara nga panginanoon ang kahimtangan mga biktima hanpan mo sila San Jose National High School. Sumulahan DepEd, dayon nga pumakadto ang mga opisyal sa ahensya agud bisitahon ang mga biktima. Nagpatapod naman nga magahatag hinbulig nga suporta ang buhatan para ha mga naalakbatan han mao nga insidente. Kasumpayan pan hitabo, ginsuspender na han Tacloban City Division ang klase sa San Jose National High School ngan mga hagrining eskwelahan han San Jose Central School ngan Manlorip Elementary School ha San Jose District. Magdudumara naman in psychological first aid o kuitong PFA sessions ang mga mental health experts para ha mga naapektaran nga mga estudyante, kamaistrahan, ngan mga personalis sa eskwelahan. Igbabasar naman ha rekomendasyon ngan resultahan mga aktibidades sa PFA ha pagpapadayon han klase. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinio, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan Kaliawan, syudad ng Tacloban, nga nabukos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Samtang kadugangan pa nga balita lokal, waray kamatuuran ang mga screenshots nga nagsasarang sa social media nga may ada iba pa nga man mumusil nga tatargito na ang ibang mga eskwelahan na Tacloban City. Sumalahan na Tacloban City Information Office. Nagsiringan CIO nga iniin pagpinanhadlukon la nga pagpasarang hinsayop nga impormasyon. Nagpahimatngon ng CIO ha publiko nga likayan ang pagpasarang hin mga diri iberipikado nga mga impormasyon hiunonghan kadugangan pa nga mga panmusil ngan iba pa nga mga eskwelahan kumusunod nga targenta. Mahubot naman nga ginpanhimuwa o kung ginpanhimuwa inihan CIO ngan ginaghatan publiko nga igbiripikar anay ang tanan nga mga makikitana nga impormasyon na social media antes igpasarang. Dugang pahan maong opisina iniina diri makakabulig lukod makakaghatag hinakagupong ngan kahadlok ka mga estudyante kag anak ngan hakadamana. Samtang mahugot naman nga na stricto nga igpapatuman han city government ano curfew para han mga minor di edad katapos han panhitabo ha San Jose National High School. Ining a curfew inti kang alas 10 iton gab itubtub alas 4 iton maagahon. Ang nasabi nga curfew inigi-implementar ha bugos nga syundad labi na ha San Jose upod na ang Sangyawan Grounds. Nagpahayag naman ang Tacloban City Police Office nga mga minor di edad indiri papasudlon ha Sangyawan Grounds kundiri upod ang ira kag anak o legal guardians.
1: Katapusan or kakay 5, iba pang balita. Walay klase, yan ang adlaw. Hunyo 23, ang nga tanan nga eskwelahan. Ilarom, han supervision, han Department of Education. Ining kataliwan, han shooting incident, kinaging kausa, itong pagkabaraka, han publiko. Subay, han memorandum, han Tacloban City Division Office. Ang suspensyon, han klase, ang nagpapatuman. Para tagan ang prioridad, ang katalwasan, ang maupay ang kahimtang, han mga estudyante. importante mga magdudno ng mga personales sa DepEd. Waray pa-anunsyo kung saan umabalik ang klase pero klarado ngayon na nga adlaw suspendido ang klase. Kadungan hini ang Department of Education upod na ang Department of Health ang magdudumara hin psychosocial first aid apiktado ng mga estudyante ng magdudno han panhitabo. Ikin-schedule gihapon ito na sabi ng aktibidad ikang Hunyo 23 yan na utob naman Hunyo 26.
2: Katapusan nga balita lokal, diri pagsukot ha mga konsumidor nga nakakawatan hin metro hang tubig pag-iistoryahan hito na Prime Water. Takifab Kim Soriano, IK5 mo.
7: Sa mga isyuhan pira nga mga konsumidor han Prime Water ang natatabong nga pangawat hin mga metro hang tubig. Hapakikigimang rao han K5 News FM Tacloban ha Communications and Public Relations Officer han Prime Water nga hi Helen Colliera haros tanan nga mga metro han tubig inigin cluster na nira. Sumalakan Colliera usa nga rason hini in para han siguridad han mga metro nga kun may daman mawara makikita ito dayon han reader han metro. Dugang paniya ginhimo nira nga naka-cluster ang mga metro para liwat masayon la ha reader an pagbasa hini. Pero igin sumataman niya nga nakarawat na nira ang resolusyon na tika nga Leyte Metropolitan Water District nga nagahangyo nga diri na unta suktan ang mga konsumidor nga nakakawatan hin metro. Igin patapod naman ni Colliera nga pag-iiristoryahan ang ira management ini nga hangyo kun angay na banga di pabaydan ang mga konsumidor ang pagpabutang utro hin metro tungod kay ginkawat ang ira una nga metro.
8: Pwede niya nahit mga ginahandol nga once nga anatabong nga mga stolen dapat diri na unta bayaran ng konsumidor ang
9: okay.
8: Nakawatan.
9: Okay.
8: Pwede niya yan na Sir Edward hantun ginenegotiate namon ha amon yung management gihapon.
9: Okay.
7: Samtanga pagkayanain may dananira ginsalawad ng mga reklamo ng mga otoridad kontra mga ginaligar nga nangawat ngan pumalitin mga ginkawat ng metro. Para DTX 500 Morning News ka sa Koyka K5, Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita ang serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala na naman balik na lokal. Dito DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nagkapi ka na. Nadidox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 15 na. Kaya naman natin mga balita regional. Ulaman natin K5 News FM Palawan. Tulong nga para pangisda. Maswerte nga nakataluas. Mahuman. Maiguhan kidlat Aruhas Palawan K5 Ray Almudal K5 mo.
10: Nailigtas ng mga rescuer ang tatlong manging isda matapos tamaan ng kidlat ang sinasakyang bangka sa barangay Tumarbong, bayan ng Rojas, Palawan, Hunyo 21. Ayon sa mga otoridad, nasa gitna ng pangingisda ang grupo nang biglang tamaan ng kidlat ang kanilang bangka pasado alas 6 ng umaga. Dahil sa lakas ng impact, nahulog sa dagat ang dalawa sa mga sakay nito habang nagtamo naman ang pinsala ang isa pa. Natuntun at nasagip ang tatlong mangingisda sa tulong ng Bantay Dagat Rojas. Ngunit isa sa kanila nagtamo ng sugat sa mukha matapos na maapektuhan ng kuryenteng dulot ng kidlat. Kinilala itong si Rafi na residente ng Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Matapos ang insidente, agad naman na isinailalim sa medikal na pagsusuri at gamutan ng mga sugat ang manging isda habang ligtas namang nakauwi ang kanyang dalawang kasama. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, kontento linya han K5 News FM Olongapo. Pagkamatay han 6-anyos nga bata Victoria Tarlac, ginimbestigaran han Police Regional Office 3. Kakifab Eileen Cueva Sanchez, IK5 mo.
11: Nagsasagawa ngayon ng masusing investigasyon ang Police Regional Office 3 o PRO 3 kaugnay sa pagkamatay ng isang 6 na taong gulang na batang babae na natagpo ang walang buhay sa isang sakahan sa bayan ng Victoria Tarlac noong Hunyo 19 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, nakatanggap ng report ang Victoria Municipal Police Station hinggil sa umano'y pagkawala ng bata. Agad namang nagsagawa ng beripikasyon, paghahanap at follow-up operation ng mga otoridad. Sa isinagawang operasyon, natagpuan ng mga pulis ang katawan ng nawawalang bata sa loob ng isang sakahan. Bunga ng kasunod na investigasyon, isinailalim sa kustodiya ang isang menor de edad na pinaniniwala ang sangkot sa insidente. Alinsunod sa umiiral na batas, agad itong ipinasa sa mga kinauukulang social welfare authorities para sa kaukulang pagproseso at intervensyon. Nagpahayag naman ang pakikiramay si PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez sa pamilya ng biktima at tiniyak na mabilis, maingat at patas na hahawakan ng kaso. Samantala, nananatiling nakatuon ng PRO 3 sa masusing investigasyon upang mabigyang linaw ang insidente at matiyak na maipatutupad ang hustisya alinsunod sa batas. Balita mula sa Tarlac, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas.

0: Castro, nakikisubuhi Presidente Ferdinand de Bongbong Marcos Jr. Hanatabo nga krimen kundi in ang tanan ng mga biktima ng anduhang sospek and puros mga estudyante. Ginpapasiguro gihapon han Presidente ang seguridad ang iba pa nga mga estudyante, mga opisina, classrooms, ng school personnel. Ang panhitabo in ginkukonsiderar han Department of Education nga high alert situation nga hapag kaya na in nakikigsumpayan na hira ang mga otoridad ng school officials.
1: Katapusan nga balita nasyonal. Matungodhan kadamuhan mga dokumento ng ebidensya, magpapadayon ha ikatulo ka adlaw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumalakan Senate Impeachment Court Clerk of Court Ray Bantog, umabot na porluminos 4,000 nga mga dokumento ang kinahanglan nga markahan haw sa palag nga artikulo hiunong han pagmalgastar han confidential funds. Haloy naman nga karuyag han defense team han Vice Presidente nga mapadagmit ang proseso. Iginpahayag naman na han tagpagyakan han grupo nga attorney Michael Poa nga ginlalauman nira nga posible pa ini umabot hadlaw itong Webes. Ginsiguro naman ni Bantong nga masunod dira schedule matungod kay nakatalaan man ang pre-trial nga mag-iha tugtog Hunyo 25 antes ang formal nga pagbista han impeachment.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa Game 5, meron naman balita nasyonal. Drugayo ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: Balita International. International.
0: Alas 6:20, siyahan naman nga balitahan lang yaw nga labnasan. Malinang puson nga naipag-uswag ang siyahan nga round ang negosasyon habot nga Iran ng Estados Unidos sa Switzerland. Agod nga tuldukan na ang gera. Ginkumpirma higod mga tagapamot nga nga nasod. Qatar ng Pakistan nga nagkauyon na ang duhang nasod para hausang roadmap agod nga makabuot ang pinal nga kasabutan. Asa ko binsay Sinta Diaz nga dungan hini or dungan ng pagkagaan ng direkta nga communication line para talwas kapagtabukan mga barko ha kadagatan han Hormuz ha Ilerom han paunang kasabutan labot la pag-abrihan Strait of Hormuz pagkakalagi hapon hin 300 bilyones dolyares nga reconstruction plan para ha Iran samtang ibabawi hinay-hinay ang nga tanan nga sanction han US sa Iraq. Inalaoman kay Vibe nga magpapadayon ang diskusyon han magkaluyo nga panig haluyohan walkout han lead negotiator han Iran labi na nga paghihimangrawan pa ang nuklearisasyon han Tehran.
1: Katapusan nga balita internasyonal. Naatubang yun ha krisis ang sinirangan nga party han Ukraine mahumanini atakihon ng palibutan han militar han Russia. Ginkukonsiderar ini nga rehiyon nga pangunahon nga lugar agud makontrol han Moscow ang bugos nga rehiyon han Donbas. Ginamin han pirang mga opisyal sa Ukraine nga kontrolado na han Russia ang pirang mga establishment ha syudad han Kostyanivka. Nakurian makapurma ane depensa han Ukraine mahumanan sa gunson nga pag-atake han Russia gamit ang mga surveillance drone at tikang ha China.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Okay, 5. Wala naman balita halang yaw. Drugtay Johan. Klinika D3 Bio. The Superfood Supplement. Ika nga na ane mo kito genetic diet. Klinika D3 Bio. Ngan, pagpulsan. Ang napakadamong binibisyo panlawas. Sini.
2: Balita. Wow.
0: Alas 6:22 na. Ngan, hato naman balitang kakaiba. Mga kaka-5, ano't imo magiging reaksyon kung itong imo paborito nga fried chicken in ginloto hamantika nga sobra sa isintaan nyos na nga diri ginliliwanan? Padaw iba na't kulor hini. Nakadaog in gold medal, Japan Fried Chicken Grand Prix ang Wakatori Restaurant nga nagbuyagyag. Hanira sikreto, haira marasa nga prito nga manok. Masobra na kuno sa isinta isais anyos nga dirigin babalyuan ang ira mantika. Ngan ikatulo na ini nga henerasyon nga paggamit. Sumala ha Yoshihiro Tsuchiya. Nagiya hiton mao naman niya kaunan, naghahatag kuno ini hinrasa. Ngan dire matutup ngan hanggin loto habag o nga mantika. Malaksi naman yung nag-viral sa social media nila revelasyon. Kondiin gin ako sa ranhira nga igin bobotang ha piligro anira.

0: mga customer. Pagklaro naman itong restaurant, ginlilimpyuhan nira ang mantika, pinaagihin pagstara, ngan pagdugang hinbag-o. Nagpahimat ko naman itong mga eksperto, hapag-uutro, hinpaggamit in mantika, naghihimo inin mga cancerous nga chemical. Sugad itong fatty acids, ngan acrylamide. Ngan bisan pa daw, nga ginhahaluan inin bagong mantika, nagpapabilin lagi hapon ang mga chemical hini. Salit ka kay Five, kung may mga used oil kita haton panimalay, balyo itay ni ha. Agod nga makalikay liwat kita ha mga seryoso nga mga sakit.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ano naman, balitang kakaiba. Dugayuhan GTX Lenimet Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
3: Samtang hato naman balita negosyo, nakatalaan nga umubos ang presyo ng mga produkto petrolyo yan nga adlaw Hunyo 23. Sumalahan Department of Energy o kon DOE, maubos sa 3 pesos ngan 50 centimos, kutob 5 pesos ngan 60 centimos kada litrohan gasolina, ngan 9 pesos ngan 4 centimos naman ngan 11 pesos ngan 4 centimos ang diesel. Kanada naman han 9 pesos ngan 82 centimos, kutob 11 pesos ngan 82 centimos ang kero. Nakikisumpay naman ang DOE ha mga oil companies ha pagpatuman han rollback ha mga presyo han lana. Inindirektang epekto han anunsyo han pagpirmahan Iran ngan Amerika han initial nga peace deal. Samtang otro naman nga ginsadhanan Iran ang Strait of Hormuz durutan pa daw nga tensyon han Israel ha Hezbollah.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Baha K5 ang balita negosyo induro taihuan klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
1: Sports.
0: Alas 26 na kay 5. Ano naman balik na paugnatan kusog. Pinoy boxing champion Pedro Taduran ginsusnan nga matalawan Mexicano nga kampiyon nga Oscar Culiazo. Kay 5 Kevin Susana, kay 5 mo.
4: Sugad-sugad nga nahahangit itong nag-uusaan nala nga kampiyon han Pilipinas sa boxing. Si Pedro Taduran, an International Boxing Federation Minimum Weight King, amo nala ito nag-uusaan nga kampiyon niya na o world champion ha boxing. Iya ginsusnan si Puerto Rican champion Oscar Culiazo. Sumala kang Taduran, ini Culiazo in talawan kay dire nakikig-atbang ha iya. Iya laging pipili besan hin o an iya mga challenger. Si Culiazo amo unta ang magdidepensa han iya duha nga corona. Kay Culiazo amo ang champion han World Boxing Organization ngan World Boxing Association nga mga corona kontra han Pinoy challenger nga si Joey Canoy han nag-agi nga weekend. Pero nagka-problema ha visa hi Canoy salit waray makakadto ha Amerika. Salit ang kampo ni Culiazo, nagpili nala, hindi ri andam nga mga challenger, salit ginkastigula ni Culiazo, aniya kaatbang nga hi Nader Valdez sa Mexico, didahan iralaban hadton Domingo ng adlaw. Sungod kan kasugaran hininga resulta, nagsiring hitaduran, nagpipinan mili ikala, hinwaray kalidad nga mga boxer kay anulugod nga nahadlok kahaakon. Nagugupong hitaduran ni Culiazo in nagisiniring nga diri maupay nga katbaang ang Pilipino nga boxer para kantaduran matalaw ini ni Culiazo. Ang Mexicano o Culiazo in may record nga 15-0 waray pa ini kaperde nga 12 ang iya ginnockout. Samtang hitaduran amin may ada 20 nga daog upat ang perde ngan 14 ang iya gin-knockout. Saring pa ni Taduran, andam hiya habisan anong oras nga makig-atbang kan Culiazo, salit waray na rason ni Culiazo nga diri makig-atbang haiya para ira paglabanan ang tulo nga mga corona nga ira gin-kakaptan. Sports update durutan Mighty C, di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Balita Entertainment.
5: Balita Entertainment.
3: Alas 6:28 na para ato na balita entertainment. Brandon Espiritu magdi-deactivate la anay sa social media. Mahuman maba siya matungod han half-life's comment. Ato chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
6: Brandon Espiritu, magdi-deactivate na niya social media mahuman mabash tungod in half his comment. Nagdesisyon ni Mr. Sopra National 2024 second runner-up, Brandon Espiritu, nga magdi-deactivate na niya social media mahuman nga mabash online tungod in iya controversial nga half his comment. Hausa, nga man on the street ambush interview ha Osaka, Japan, gingkumpirmahan film pageant title holder nga mapahuwayan niya social media hinduha ka bulan matapos ang pirakatuig nga paghimuhin fitness and wellness content. Klaro man kuno, haiya mga sayop nga ginamin nga may dakahambugan na niya naging komento nga nagbabasol hiya ha mga iya na yakan. Gimpahayag gihapon niya nga dako ang pagrespeto sa Pilipinas nga na niya mga igkasi Pilipino. Kung manunumduman, nag-viral na niya komento nga waray chance ang Pilipinas nga makadaog ha international pageants kundiri tungod haira nga mga halfies or half-blooded Pinoys. Para sa showbiz news, ako kay K5 Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliyawan. Hasunod ng takloban ng bugos ng Sarangang Visayas, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maha K5 at Balita Entertainment, iduro tayo ang DTX sa Beauty Soap. Kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:30 na, mga ka-K5. Iyon pala na matihan ng mga katukiman ng DTX 500 Morning Newscast. Ilang aglawan Martes, so Hunyo 23, 2026.
3: Ako'y ka-K5, Carol Medino.
0: Ako na mga ka-K5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Ngan kaliawan na siya na Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
10: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyuhang D3 Bio. Mm. Sir GP.
9: Yes.
10: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
9: Oy.
10: Gamito na siya panambal. Mm. Kunya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
9: Oh.
10: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir JP no.
9: Mm.
10: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usan ni siya ka inisiyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
9: Correct.
10: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus o bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
9: Mm.
10: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pud mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imong gana.
9: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
10: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
9: Pwede siguro no, aron di tamo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger po sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin og hunger hormone. Si ghrelin og si insulin-like peptide.
11: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
9: Dili ka kinanglan mukhaon sa tanang higayon. Dapat mag-practice po ka sa gitawag intermittent fasting.
10: Magpagutom.
9: Oo, kinanglan mag-jita ka.
10: Manang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na kugutumon sa
9: GP. Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Dr. Ramil si grillin. Because si grillin muna ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
10: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod. Oh. Mga unata. Gutom na. Mga unata.
9: Maingon dyan ang imong utok nga. Sige, mga unata. Unya dayon. Makabati na dayon kung magutom ka. Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
10: Ganahan ako, Sir GP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karon. Unsaon man, Sir GP, oh. Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus. Napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
9: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, nga ingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
10: Kay balon ako, Sir GP. Moinom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
9: Oh.
10: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kumukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog. Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
9: That is manually activating your sensors.
10: Mao ni rason, Sir GP, nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, mahibalaan na lang dahil ni mo, Sir GP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir GP, Moni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan
9: mo.
10: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga
9: D3
10: Bio. Nakanindot ani, Sir GP, ang D3 Bio kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masubrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sikreto.
9: Wala tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusuhon.
14: D3 Bio.
15: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
16: Oras sa K5 News FM, alas 6:37 na oras, ginpadangat hayuhan DTX 500.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
18: For all those problems, the people's for whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: June 23, 2026. And then you K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi kinadagang ang programa Puro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga nigugma ko ng mga manmarati? Habugos nga sinirangan Visayas din yung sunan ng Tagloban at ato mga nagkikita pa yung Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na ito ng official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na baka mo mga K5? Sige na't magpag-remedyo o magpag-remedyo pa lang. Aral niyo kinandam nga remedyo ho niya ng adlaw. Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na may tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Onahan nga tanan, kadi yung anay nato't magiging kartan itong panahon, may na kita binabantayan nga super typhoon, mga K5. Doon kita yung naka-experience and super nga panhitabuga kulup, mga K5, National High School itong San Jose. Unahon anay nato't inin magiging kartan itong na panahon, yan ang adlaw, para hindi kasayuran to natong mga nanmamati, okay? So, by inihiton pinaka-latest nga Tropical Cyclone Bulletin number 7, ngayon pagawas kanina alas 5 ito na aga, yan ang aga ito na pag-asa mga K5. Nasiring dili ang Bagyo Francisco and mas naging makusog pa. Samtang nag-iyo sa west-northwest. Tekad to hamay Philippine Sea mga K5. Kanina han alas 3. Han maagahon ini nga Super Typhoon Francisco. And ginbaba na ba ng anhimamuta nga nakad to hang 620 kilometers east hiton to Gegarao City, Cagayan. Nag-iose ini west-northwest at 15 kilometers per hour. Iton kakusgon na hininga bagyo mga K5. Mas naging makusog na ini 155 kilometers per hour. Haran yung sentro nga may pagsubasko nga to 190 kilometers per hour. Adi itong mga lugar nga igin pailarum na signal number 1. Mahitungo din nga pagtaga super typhoon na Francisco. Puro ini haluzon mga K5 nga igin pailarum na tropical cyclone wind signal number 1. Naglalakip itong Batanes, itong northeastern portion itong Cagayan, opo itong eastern portion itong Babuyan Islands. Aada ha signal number 1, mahitungo din nga pagtaga bagyo mga K5. Ngandini, gintatamdan natin itong forecast position hindi nga pagtagabagyo. Gibabanabana nga ini in magawa sa Philippine Area of Responsibility. Aadto pa itong pizza 27 mga K5. Aadto na ini itong mga alas 8 aga itong June 27, 2026. Aadto na ini 1,250 kilometers northeast. Itong pinakasidsid nga party itong Northern Luzon. Gawas na itong Philippine Area of Responsibility. So, ato pa yun itong June 27. Magawas. Hapa, Philippine Area of Responsibility. Ini nga pagtagabagyo, mga K5. But kaniyon, anin naton? Ito na general weather condition yan ang adlaw. Suba ito na daily forecast. Ito na pag-asa. Nasiring din itong Visayas, Mindanao, ngan Palawan. Ito na habagat at makaka-apekto ang weather system yan ang adlaw. May mga gayon nga magiging madampugit kalangitan. May patsara nga pagdarahitingan paguran, mahitungan itong habagat, samtang itong Metro Manila. Nga di ba nga part itong Luzon. Localized thunderstorm, itong makaka-apekto nga weather system. Partly cloudy to cloudy skies, danay. Ito magiging kartad, ito nato na panahon. Ito nato naman temperatura yan ang adlaw. Itong temperatura magbumulay 35 degrees Celsius. Nga nito naton na... Kalalaunan, kumusta man kakipap Edward, magiging mabalod ba yan ng adlaw na siring dini? Itong Visayas, Mindanao, ngan Palawan, makaka-experience ni slight to moderate nga kalalaudan yan ng adlaw. Itong pinakataas nga balod por luminos na siring at pag-asa bangin adala mga 2.5 meters mga kakipap. Yan. Anaton adlaw, sumidlit yan ng adlaw. Hinina Martes, alas 5.28, kaninhan magahon. Matutunod liwatin alas 6.28 niyan, hapit itong kagabihon mga K5. Hinyata Cloban, cloudy, madampog. Ito naton na kalangitan na duyog lahat itong kasubon naton. Hininga panhitabog akulup ha San Jose National High School na ngan itong kamamingaw, ito naton kakalsadahan. Mahitungod kay suspendido itong klase ha ilarom. Hiton mga eskwilahan nga ilarom, hiton Department of Education mga K5 yan ang adlaw. Naduroy lang ang madalumdum, hinina aton kalangitan. Na baga daw sugad nga baga nakikisubuhat yung mga nagkamatay nga nasamaran na mahitungod hininga panhitabo kakulo pa San Jose National High School ha. Oo, medyo cloudy ito na doon na panahon. Yan ang adlaw, mga KK5. Ito na doon temperatura, 27 degrees Celsius. Ito na doon na cloud cover, mga 96%. Ito na doon kalangitan, madampog, mga KK5. And ito na doon, air quality, yan ang aga fair. Para ito ka sa yuran, ito na doon mga nanmamati, okay? And makaka-experience sa kitahin madalumdum, madampog na panahon. Yan ang adlaw, din ihatakloban, and may the 50-50 nga chance. Henin patsarang ang pakalas nga pagtarahiting ang paguran. Yan ang adlaw, mga KK5, hinin Martes, okay? So magbabarubalyo anin panahon nga danay magpapakita taring araw, danay liwat magiging madalumdum, okay? But bisang pasugan hinin, may kita binabantayan yung Super Typhoon Francisco. Magkakadagabog kita in fair weather condition. Yan ang adlaw, hiton Martes! Puro de los Pueblos! Oras mga kakipay pala, 6:44 na oras. Ngayon, padangat tayo ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Takloman Brands, ang taghimuhan mga dekalidad ng mga produktong herbal, sugod ang DTX 500, ang pinaka-superior ng source ng antioxidant. Ano, Mighty CD Alkaline Vitamin C, ang sugod man ang Klinika D3 Bio. Vitamin D3 na may virgin coconut oil ka pa. Yan siyempre hiraghihapon ang taghimo nga nagbabaligya hansikat ng kape, ang DTX sa Coffee Mix. At doon kape nga nagagkape ka na, na-detox ka pa mga kakipay. Available ini katanan ng mga produktong herbal, hangatanan ng mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nationwide. Kaya nasugod man ang mga butika ng parmasya. Pwede na yung mapalit ini ng mga dekalidad ng mga produkto ang Klinika de Alternativo Medicina. Ito ni Ratakloban Branch na himumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan hinin Takloban na aandihas lahat ito. Main gate ng main entrance. Ito ang Divine Word Hospital. Puro de los Pueblos. Oras mga kakipan. Alas sa 1:45 na. Ano ito mga balita kakipan Edward? Yan ang adlaw para ito ang kasayuran na namun nga tanan. Ay, purbida, ininga mga, ininga natabuga kulupa, nagkikisyahan, kita'y nakikinaduyo, hiton kasubo, hiton pamilyahan, mga namatyan. Kita, our thoughts and our prayers are with them, on tatagan hirahinin grasya, hinin kusog. Nga atubangon, ininga ayat, hinin aton kinabuhi, mga gagibay. Pangaran ito namon Presidente and Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, amon kinasing-kasing, agin papadangat, an amon pagduyog, han kasubo. Ngadahan mga kag-anak, mga kasangkayan, kaparintihan, hatun mga nagkamatay, hininga shooting incident kakulop. Ngan sugad man, an mga kaparintihan, kapamilya, kasangkayan, hatun ada pa mga hospital. Ngayon kami in nakikiduyo gihapon hiton gulping trauma nga ginabat and na-experiensyahan hiton mga estudyante, mga kabaistrahan, nga iba pa nga mga personalidad nga, you know, biktima, hining makarimadima nga insidente kakulup. Pasado alas 9 han aga dito sa San Jose National High School, hinin siyudad hiton Tacloban. And kami in naghihingyap nga unta matagan hinustisya ang mga naging biktima hining panitabo. Ngayon unta mga KK5, waray na utrong higayon nga matabo ini din hi Hatakloban, labi na ha eskwilahan. Kaya ang eskwilahan mga KK5 is considered as the second home of our children. Ikaduhang panimalay hiton aton mga kabataan, ikang hira-hira tagsa-tagsa nga mga panimalay igintatapod ngadto hiton mga nagdudumara hiton na eskwilahan. Kuna adto na hira hasulod hiton eskwilahan mga gagibay. And waray gud magdadahom nga inin mga kabataan nga magakasulod ngadto eskwilahan, sugan ini iton mahinanabo mga gagibay. Karag nato ni Paibaruhayo nga itong latest development tulo paghihapon itong mga nagkamatay hininga panhitabo fake news ang nasuring nga may namatay pang usang biktima nga naka-confine sa ACE Medical Center. Ginpanhimuwa itong mga KK5. So tulo la ito nagkamatay mga KK5, ang duha dead on the spot, ang usang lalaki, usang babae. And an usaliwat nga namatay nga babae na darapa ha hospital but dead on arrival. And ini nga mga patay nga lawas mga KK5 gindaraan na ginkuha inihan na mga taga funeral in services and gindaraan na iliwat gadto hatak Global City Hospital gakulop kay para may ada formal nga deklarasyon nga mga patay na ini nga mga biktima sa no ikadtuhan era tagsa-tagsa nga mga pamilya. So hulat kamo hiton mga iba pa nga mga development hiniya nga adlaw. Okay? And tuloy it nagkamatay and nagawas nga 17 iton mga samaran nga adto ha magkalainlain nga mga hospital. Okay? Tulot nagkamatay and anato nakuha ang information 17 iton mga samaran. Now ini nga 17 nga samaran kadam-an hini in darahan panmusil kakulop. May damang nagka-hospitalize mahitungod kahan mga pagpanik ba may dakuno umambak hinhataas nga lugar okay ang pamagdadlagan lan paniguro mga kakipayb nga magkatatalwa sira. And an iba nagkadidismayo darahan sobra nga pagkabaraka mga kakipayb. So hinungdan nga damo ini nga na-hospitalized kung tama ton amo nakuha didi nga information aadha mga 17 ini nga mga nagka-hospitalized. I just hope aadhera maopi nga kabutangan niya na and that tulo ito nagkamatay hini nga panhitabo. An mga suspitsado nga 14 anyos nga 15 anyos respectively. In aada na hakustodiya hiton mga kapulisan again pro proseso na iton pagsampa hiton kaangayan nga kaso in coordination with the Department of Social Welfare and Development kay ini nga mga kabataan mga minor di edad nga iba iton pagtrato hinihaira kumo mga children in conflict with the law subay hiton na juvenile justice act mga kakipayb. May dahil ni kakaibang prosedimento it pagtrato haira kumo mga nagburuhaton hini nga panmatay. So aadahira ha kustodiya pa yan na hiton Philippine National Police kakulob yung pailarum hirahin na you know, examinasyon and kaparti gihapon han in an investigation ng mga kapulisan ang pagkuhahan para fin test and iba pa and yan may babarukit hiton latest development party hini. And tikan bangin na ani nangani yan na hi Secretary Sunny Angara hitong Department of Education to oversee hitong iba pang mga developments hini nga panhitabo kakulop. Dilak sigurado ko na ani na bagihapon hi Senator Kiko Pangilinan nakita ko niya post sa social media nga nagklaro hiya nga bisan pa ini mga minor de edad may daghi pininira mga baratunon, okay? I'm not sure kung naanhihiya yan na hatakloban kay inihi Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan. Usahiya, I mean, he an author hining balaod nga nagproprotekta hinin mga kabataan in conflict with the law. Nga tagan hirahin higayon nga ma-rehabilitate and dirihira maitampo nga to hiton mga hardened criminals. And that depende hiton ira mga pangidaron. Yan ang aga as promised by the Department of Education and the Philippine National Police. Pagkakadahirahin press conference. Waray pagod man lang klaro nga datos kung saan o pagdudumaraon ini nga press conference. And what I understand, ini nga press conference in pagdudumaraon hinin na magkalinlain nga ahensya itong gobyerno upod na itong Philippine National Police, Department of Education, itong mga representante, itong Department of Social Welfare and Development, but we will see kung ano baga magiging kartadahin niyan, mga kakifab. So, aminit mga latest development, parhetong iyo kasayuran, hininga mga panhitabo kakulob. Now, suspendido itong klase yan na itong DepEd dinhi Hatakloban City. Diri la kay an San Jose National High School iton waray klase yan na kundi nga tanan nga mga eskwelahan ay laro iton pagdumara iton Department of Education sanglit ta didi downtown area kay didi ako downtown area pa ka remedyo yan nga aga na mahaw baka nakapoy mo nagkakulupan na aton ganap mga kakipay nag-assister kitahan na special coverage nga nakita niyo pa, kung gusto niyo makita di ba pang mga detalye kakulop nga waray niyo kabantay, eh, pwede niyo kitao nito ang K5 News FM ta Globe and Digital. Kay damon na nagkita hini nga mga video kay pirahan ato mga video ay nakaabot ng 2 million views. Duhang aton video kakulop nag nakakuha na hin 2 million views at igang hiton mga netizen nga nag-interest mga K5 hini nga panhitabo, okay? Karoy ko lang i-recap kung ano good ka grabe ini nga panhitabo kakulop. Maron ba ka mo nga 40 nga basiyo hin maghinduha ka klasin pusil mga K5 an na-recover dito ang crime scene 40. So bakit pag-imbestiga hiton mga kapulisan 40 mga K5 ang ginamit nga pusil duha ka klase Glock nga 9mm and usa nga .38 caliber nga revolver inin .38 nga revolver mga K5. Depende hiton model hiton na pusil. It maximum lang niya nga bala nga pwede maibutang din na hiton na burutangan ni bala 5 or 6 kabala. Unless may nakakalugaringon nga reloader nga kung maubos na ining mapabuto mo na ining nga tanan nga bala mga K5, pwede mo na pwede ka mag-reload. Okay? But most likely andamo nga basiyo intikang mga K5 han 9mm. Kay nagawas din ang istorya mga K5, okay? Nga aton ini may babaruan ang mga kapulisan kung ira nagud baga ihat agad katukiban han naging resulta ni investigation, okay? Nagawas nga nakapag-reload pa hinpira ka beses an 14 anyos nga amo an may dara han 9mm nga pusil. Naka-reload pa hinpira ka beses. So most likely iton nga 40 nga mga basiyo nga nakuha didton crime scene mga K5 diri harayo nga tigang ituhan na 9mm nga pusil, and unfortunately it nagkagagawas nga mga impormasyon and nakadangat na nga ni Kampo Krami and may nanira statement ini. Nagawas nga ang pusil hanga 9mm nga ginamit han pan musil mga K5 in government owned or government property propiedad dan Philippine National Police. Nakamarka pa din han pusil nga property of the Philippine National Police and ginaaligar nga ini nga pusil in naka-issue han dada or anti mga K5 hananan musil mga K5 nga police liwat nga naka-assign ha regional command diton Philippine National Police nga an .38 caliber nga revolver inagawas subat investigasyon mga K5 nga ini in nga gintatag iyahan hin usa nga security agency nga nakabase mga K5 ha Cebu. So, naging madalila ang pag-trace hini mga K5 mahitungod kay may daman record inton mga circumstances may kalabutan hini nga mga pusil mga K5. Adi pa, iton pinag-importanting impormasyon na kinanglan mahibaruan iton nga tanan. Nagawas, di na iton nakarawat naton nga mga datos tigang hinin makakatatapuran nga surok, subay han mga exchanges and messages hini nga duha nga mga suspect mga K5. Nagawas nga diri panbubuli ang hinungdan as reported earlier kakulop han amon coverage na gibuli ra dara kay dabuhat ni ra ini mga K5 diri. Kung pagbabasihan iton na nakuha naton nga mga impormasyon na publish na gihapon to yan na ha aton K5 News FM Tacloban Digital nga iba pa nga mga sources. Nga ini nga panmusil kakulop mga K5 plinano hini nga duha nga mga suspitsado. Plinano nira ini pati an pag secure han na .38 caliber nga revolver. Nganhan pagkuha han pusil nga 9mm nga naka-issue hin usa nga pulis nga dada han usahan mga nanmusil mga K5 plinano nira an era shooting kakulop.
1: Foro de los Pueblos.
0: Opod na nira nga ginistoryahan din hining exchanges and messages sa Facebook. A messenger, as per information nga aton nakuha, kung ano ang era bubuhaton para makuha ang armas, maitago ini, maisulod ha, eskwilahan. Era naging adman ang era mabubuhat nga krimen, anot era magiging liability. Ginerestoryahan na dito pati ang illegal possession of firearms. An era pan musil, ano an pati an murder nga istoryahon mga gagaypag. And era nagyap dito kung istoryahan kung baga mapriprise nga waray nira kaprisuhan, mapapailarum lahira rehabilitation nga. Era pa dito igin size itong era exchanges mga gagaypag ba? Kung ano hira nga mga pangidaron makakagawas ha mga detention facility hito na gobyerno. Ira igin kami kapartehan ira exchanges dito mga gagaypay. So nagawas nga plinano ni nira maarami rang consequences han ira mga magiging resulta han ira pagbubuhaton. San on nira ngan bagahin it seems that mulay la nira, I mean it seems that bagawaray good siring pabaga panigamnan himbaga pagkahadlok pagkabaraka han ira nakatalaan nga pagbuhaton. San o adto nga shooting incident hasulod ng eskwilahan kakulo?
1: Foro de los Pueblos.
0: Orbida mga ka-K5, and maaram hirang dirihira magkakapriprisuhin bagasugad kaprisuhinin mino may mga edad nang nadabihinin krimen. And ira pagin sight didtuhan ira exchanges mga ka-K5 ininga balaod no ininga balaod nga dependent imo pangidaron kon ano ang mga baratunon kon ikaw in makabuhat hen sugad hadto nga krimen mga gagipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaparte han ira ginistoryahan didahiton nga ira exchanges. And the bot signon nga aware hira, maaram hira han ira bubuhaton and the legal consequences han ira bubuhaton mga gagipep. That is why makikita nimo dinhan mga picture ni Reka Kulop, okay? Hanakan to nera ha detention ha puder han mga kapulisan. Nga baga para ha akon la, baga para ha akon la baga pag size up ba, baga it seems that baga waray nira kahadlok, waray nira pagkabaraka or waray nira baga pagbasol hadtong era gid buhat mga gagipep.
1: Foro de los Pueblos.
0: Now, ang mga biktima hining nga nagkamatay, pati adun mga samaran, tikahin iba-iba nga mga grado dida ha San Jose National High School. Kaya kung pagbabasihan nimo ang mga edad nga 13 years old, 14 years old, 15 years old, na tikang irahin iba-iba nga mga grado, diri sugod ato na hiuna nga report nga dito lahirahan siyam nga mga section han grade 9. Han mao nga eskwilahan mga gagipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Adi pat usa nga development parte hini nga panhitabo. Nga an ante mga gagipay nga ginaaligar nga tag-iya han 9mm nga pusil nga ginamit han panmusil kakulop. In igin pailarum na protective custody hiton mga kapulisan have dinhi aton region.
1: Foro de los Pueblos.
0: So amudot pira itong mga development yan ang aga and niyan makakaupod nato ito nato mga sister station nationwide. Kay ini nga panhitabo one of its kind for the book kung baga tawagon nato mga kakifab kay first time in the history hinin aton syudad han Tacloban. And siguro habugos nga nasod Pilipinas. Do may mga incident din mga panmunuha eskwilahan. Hinpira nga mga eskwilahan din sa Pilipinas sa lately tubtub nga natabo ini nga panhitabo. Naghatag ini hinda ako nga interes dirila din ha aton ha local kita nga mga taga din ha Tacloban, kita nga mga taga Region 8. Kundi naghatag ini ng interes nationwide ngan pati ha international kay as a matter of fact pirang mga international legitimate international news organization gindara nira ini nga mga balita so dahil baro na bugo sa kalibutan hini nga panita bo din niya San Jose National High School mga gagaypag nabaro na hinihing mga ininpanhitabo din niya aton. Okay? And kung may daman mga mass shooting na natatabo kalibutan, pero hindi kadamaan dito Amerika, mga gagaypan. I just hope, waray ka-influensya, hini nga mga kabataan, hini nga gawi, hini mga nanmusilba, okay? Mga suspect, hini mass shooting, mga eskwilahan, hini pira nga parte, hini kalibutan, ha Europe, and labi na dito ha United States of America. Kay ang sulot han bata, nga 14 anyos, in parehas ang sulot han, inin nagburuhaton, hinsugan hini nga panmusil, ha abroad, mga gagaypan. So, amin ito na balik na yung istorya kung ano na ka-influential inin mga social media content nga gin kukonsumo hiton aton mga kabataan on a regular basis. Ano't nagiging influensya hini hiton the way hiton ira pamurubuot mga gagaypan, labi na't sugad hini nga mga bagay. Dako ining iristoryahon. And, you know, sana kulumingko din ng akong programa yan nga aga. May naigin forward ha akong nga usang material nga babayi hiya, nga nasiring hiya. Maihan akong nagwe-winar ning nga may adabagahin kulto ba nga grupo hining kabataan worldwide. Nga ginagamit ni rin ng social media pag-recruit hinin mga kabataan nga mga sugad hining nga mga pangidaron. And diri ito harayo nga bangin ini nga organization nga nanre-recruit hinin mga kabataan worldwide. Nag-influensya hiton ira pag-iisip mga gakipem nga posible o sa ini hiton naging resulta kung kay ano nga nagkaada mga gakipem hining nga insidente di da San Jose National High School. Ngan kung kay ano nga bagahin waray la, bagahin okay la. Okay, nga planohon ni Raine and buhaton ni Raine mga kakipayab nga panmusil kakulo.
1: Foro, Belos Pueblos.
0: Sanglit, diri la parte siguridad itong dapat panginanoon hini ha mga eskwilahan. Itong era tinatawag nga security protocol. Kay ini in nagdadabi na hinin, you know, kung ano't epekto ng influensya ha mga kabataan hinin paggamit hinin social media. Labi na inin kung napakainhirang ang mga social media sites or din pa man ng mga sources and information na nakakapabago hiton ira panlantaw, hiton ira mga kinabuhi.
1: Foro, Belos Pueblos.
0: Dako ini nga restoryahon mga gagawin. Damon na pakiyan na wari ba security guard han natabo nga inin pamusil nga kulo. Pakiyan na may daba mga security guard. Mayda. May gwardya. Mayda ba armas? Nakon hay baruan, mayda sidearm. Question. Ano man daw ang binuhat han gwardya nga nakasulod man ini nga mga kabataan nga may dara nga pusil? So aton na baruan mga kakipayab nga diri ka parte hiton ira security protocol. Nakakapkapanit kabataan pagsulod haira tagsa-tagsa nga mga eskwilahan. Diri ooting kayon or bubukikion or inspeksyonon itong iradara nga mga bag or mga backpack sa mga kakipayab just to make sure that waray nira dara nga pusil or anuman nga mga hinganiban nga magdudurot hinin peligro hinin mga kabataan. So it's not part of the security protocol han mao nga eskwilahan nga pangangapkapan and ooting kayon ang mga dara nga mga bag. Diri ka parte ang ira security protocol. And labot la, itong dida nga eskwilahan, damo itong pwede sudlan. Pwede ka sumulod, agi ka pa der, or diri mga tanan, ma-screen, granting nga, kaparte ang ira security protocol, itong pag-inspeksyon, hit mga darahit kabataan, and pangap ka pa ira, bangin may danira, daranga posil, nga amo na naging resulta kakulup, mga kakipad. Diri ka parte doon era security protocol. And hinumba naman liwat inin mag-iisip nga mananabo ining insidente nga may na mga estudyante nga magdadarahin po sila sulod ng eskwilahan nga manmumusil hira dito a sulod mga kakipay. You know, remote iton siguro ha mga panunahuna iton mga school administrator and officials nga ini mga kakipay in mahinanabo ha ira sulod iton eskwilahan.
1: Foro, Belos Pueblos.
0: Now, magiging kaparte, hininga aton programa yan ang adlaw, nga aton mapanginano inin criminal civil and administrative liability hiton mga tawo nga na-involve hini. For example, kabataan, anot era criminal civil liability considering that usaha era in 14 anyos at usaha era in 15 anyos. Ailarom hiton na Juvenile Justice Act nga balaod authored by Senator may issue na naman hiniya na kan Senador Kiko Pangilinan. Magkakagaraamo na naman luwatiya hinin pag-explicar hini mga kakaifan. So, istoryahan natin yan na, hangiyon natin ni Judge Carlos Argillas later. Ano itong criminal liability? Kumbaga may daman kay mga minor de edad ini, civil liability hini kakabataan. Now, ano it criminal, civil, and administrative liability han mga school officials darahin nga panhitan mo. Nagbibinasa ko usang decision decided by the Supreme Court. As a matter of fact, usan niya nga jurisprudence nga nagawas nga it mga kabataan na ato na nga niya sulod dito ng eskwilahan may ada na baratunon or obligasyon inin mga kamaistrahan o pud na inin mga administrador. Klaro, karuyag nato nito, klarohon niya na mga gagaybay. Sunod nga pakiana. Mahitungod kay nagawas man nga anposil nga ginamit, duha nga posil, ano sa 9mm nga Glock in ginaaligar nga gintotuohan nga naka-issue nga danosa nga miyembro han PNP. Okay, nga may tatakpan posil mga GK5 nga property of PNP mga GK5. Kay ano nga nahingadto niyang kamutan bata, nadarapan niya ni sulod na eskwilahan, nagamit pa niya han panmusil mga GK5. Ano nga nangad ito? Kaya supposed to be, kung naka-assign ito na himo, kung baga ato ka iyo balay, isay safe keep mo ko nito niya nga diri mawara, diri makawat, or diri kuhaon nga gamiton ng krimen, kay dako ito nga imo baratunon. Infidelity, I don't know kung ma-apply ba ini nga provision of law nga parte itong infidelity in the custody of things issued by government. Kung ikaw yung police, for example, nakawat hae mo, nawaraan na armas naging issue hae mo, katapos, or kinawat, naging kuha, imusulod balay, ginamit, hinpan na musil, nakamatay mga kakipay. E question na si Ring, ano itong liability, hiton na otoridad, naging tagan, hiton nga armas nga naggamit sa pagbuhat tin osanga krimen. Ano it liability hiton criminally, civil, and administratively, mga gagipay? It criminal, nakakapapreso iton. Mapamatudan kayo naging kasuhang kayo criminal case. Civil, papapagbayaron ka hindanyos perwisyos darahan panhita buhat dun mga naging biktima. And an administrative liability, pwede ka matanggal ha posisyon kung mapamatud-an ka hapag dumarhin in administrative proceedings sa PNP nga considered as a summary proceedings dili ni mag-iiha mga gagipan. So magbabayad ka ng danyos perwisyos, mapripriso ka, and matatanggalan ka, magtatanggal ka serbisyo kung mapamatud-an ka kahuman pagdumaraa in an investigation mga gagipan. So, sugad hini kaluag iton na masasakop hinin eristoryahon parte hini nga bagay. And yan ang aga hini nga itong programa Foro de los Pueblos. Naka-standby hika K5 Carlo Arisgado dito ito mga panimalayhan mga namatyan. Nakaintindi kita nga diri harumama it paghatag in statement pagpa-interview. Emotions are high. It's a traumatic experience. We do understand that. And magadako ito nga bagay kung baga makaka-interview kita later ipinagito na mga reporter nga niya gawas. Hey, ka K5 Kevin, ato ya sa San Jose National High School in a while. Makakaupod na ito niya mga ka K5. And sugad man kan ka K5 Roger Tilana, ato ya Regional Command dito na Philippine National Police. Para kuhaon natin itong side dito mga kapulisan. Wari pa kita makakuha information kung ano oras magtitikang itong multi-agency press conference may tungod hini nga panhitabo and kundiin itong venue and we will make it sure that aton itong makakover for the benefit of our listening public. Oras mga ka-K-5, alas 7.13 and waray anay kita yan na magiging na chika kay busy kami didi and higa K-5 Kevin na ito'y hagawas. Ano? And hopefully, kung ready na itong aton mga sister station nationwide, ikakaupod natin hiray na while, may nanabagin hatang ng link aton para hininga aton in broadcast with our sister stations nationwide nga karuyag haton mga ka-K-5 kumuha hinin mga development party hini nga panhitabo, okay? So standby la kamo and in a while makaupod natin hira nga di ba pang mga detalye may kalabutan hini nga insidente. So okay, may da kita di mga mensahe nga correct naton ipa dangat ana hiton aton mga nanmamati, okay? Kwan da ba kamo, nasayod da ba kamo hiton katukiban hini nga panhitabo kakulo, okay? Makasusubo mga K-5 and I hope mabil nga nilin paagi nga maimbestigahan nin maupay and makabantay ito natin mga eskwilahan and di rin na matabo ini, okay? Mahugot na daw nga ipapatuman itong curfew din hi Hatakloban. Maihan na ini nga dapat ipatuman takay ningas kugon man maupay na pagtikang and kakatapos-tapusan waray na makaburubot ngaan waray na. So yun na, upod nga ipapatuman na inin alas 10 nga curfew hinin mga minor de edad pati hinin mga lugar nga nagkakaada hinin mga katitirok yan na may tungod hinin pagdumaran natin hinin pagsilibra hinin patron din hita kloban hito na June 30. So pati parayawan, for example, or sangyawan kung ano tawag hiton diri natutugutan at mga kabataan nga magliniyong-liyong dito unless upod it mga kag-anak or mga legal guardian. O sa ini hiton mga naging epekto may tungod hini nga panhitabo. Hi Edeline Hernandez, waray pulos ang eskwilahan inutil ang security maong eskwilahan nga nung nakalusot dya sa guard. Hi Caroline Jane Budanyo, good morning. Hi Figueres Mark Anthony, hi Dennis Bautista, hi Si Chu Lee, for what reason nga plinano nira ang mamusil? Amo init bago sa pano, waray dito gumawas han ira exchanges kung ano ang ira rason nga manmumusil hira. Oo. Hi Rene Piano, hi Pascal Strawberry nagkikita aton, hi Ate Lynn, sana Ivan ito nga mga games, nga mga teleserye, nga aragway kasi it input violence, hauluhit mga bata, even the way hira magiyakan hit mga elders, waray na mga batasan. Okay, ini nga mga games partihin yung panarget shooting ba? Okay? Yoki Kimen Rochelle, Sir Edward, it mga kabataan niya na waray nakahadlok diri parehas ang una nga mga kabataan makukuha sa tingin na nagkakahadlok na yan bisan ka pa mambudlat hin mata diri mahadlok. Siguro man hulwat mga mata. At hagto, nagtutubo ako inin sit-sit pala nagtatay baga kong racket nga nauli habalay. Malanoy ang kantatay hadto sit-sit. Okay? Na, kami nga magburug to kwan na good namon, recognize na good namon aniya sit-sit. And uli good kami nga tanan. Korbida, no? Hiramil sa Latambos, lesson learned kay K-5 Edward, security protocol sa bugos nga kalibutan. I-check tanan ang bag bisan mga teachers tanan i-check kapkapan for safety para tanan kapulsanan. Hi Icon Badana nagpaarot la hiya. Actually diri gud ako baga I don't know ini nga istorya nga gin bully ko nang usa darahan na baga intremes nga sering nga buhi pa ba ang nag-arot hay mo. Ini nga medyo dakudakong ang lawas nga 15 anyos nga suspitsado ano. Kay kon ira ini ginpla kung baga amo gud an baga rason more or less nagawas ito didhan ira baga exchanges unless baga wala lat nira baga mahinga dayi ano. Amo ko tudida itong baga dako nga baga iparakian na, okay? Winnie Castile, good morning, nagkikita ako ha iyo. Hi Paul Avila, horrible. Kay horrible gud ini. Hi Carmoyos, morning Sir Edward, adi nga ni mga teenagers didiha amon gawas sa Real, nagagala nga nag-inirignum. Purbida mga gakipay.
2: had to mga may dagan hini ano bat na diri good sugad di na iton kabutangan niton aton mga kabataan. So kung baga ano pa at baga pwede natin makuha ng information hini, yan na, standby lang kamo kay damo ini nga mga impormasyon nga aton paghihingadayan. Para itong kasayuran natin atong mga nanmamati, may kalabutan hini nga panhitabo. Ora sa Bugos nga Pilipinas, alas 7:18 na babalikan natin hini nga na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Tabot lang ito natin tie-up niyan, tandem with our sister station nationwide. Mga kaupod liwat natin, Hijaz Argelias, hopefully available yan nga tanan, mahinugdanon ko opening aton mga eristoryahon para itong iyo kasayuran. Mabalik kita mga ka-K5, standby, kamalang pipirang ka mga pipiro.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.

Oras mga kakaiba, malas sa 7.24 na. Balik kita ng ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Duard din ang iguhan mga kabataan nga nagkamatay. Nga duha dead on the spot. Ano sa nadarapa ha hospital, but nakita ko ang iguhan bata, ang babae, dughan mga kakaiba. Didagudan tungod hinin kasing-kasing. So, diri good hiya, bubuhion mga kakaipay. Ano sa nga babae, ang mga istorya.

0: Ako dinhi haulo ang igo so diri gihapon bubuhion kun 9 mm sa 1.38 ang nakaiguhay ano diri gihapon mga gagi 5 bubuhion adipat mga pamakian na yan na nasiring adto ba nga pamusil may da ba nira target kun hinol an ira pupusilon or random la nga kun hino an ira igkakita mga gagi 5 pwede nira pusilon. Amo dito sa pangapakiana, no? Kung targeted ba at nga mga kabataan nga nagkamatay? Or dire targeted? I mean, random. Depende la kung ano hinun ira karuya nga pagpusilon, mga gagipan. Kay gida, masasabta nito kung may dabagod man ining mga kabataan dilito, ano? At nga mga pinan musil ng mga napuruhan. Okay, masabtan itong dida. Kung ang bagaanggulo partid bullying or pagrogdaog haira or ginintrimisan hirahin baga maulol nga baga warinira baga makarawat mga kakipad. Amo to nida iton mga pamakiana. Okay? So kaparte ang gindumarang investigasyon ng scene of the crime operatives, amo to na rekupo inin 40 nga mga basiyo, inin duha ka klase armas nga ginamit ang mao nga panitabo. Duha ka klase hin empty shell han mga pusil. So magawas to nida ang mga trajectory, tikang diin, ang kumbaga naigo, ano ini, for example, close range, or ano ang direction ng bala, natamod ba, gintamdan, or straight la, nakapaboto ba, I mean, masasabtan nito nida forensic examination, pag dumarahinin farapin test. Pag-confirm nga indeed nagpabutohira hinin pusil. And masasabtan gihapon to nida CCTV footages. Di la ko klaro kung tanan bahan panhitabo na cover ano kay una kakulop while ongoing an closed door conference, closed door. But I was able to kuan inin get inside. Nakasulod ako ngadto ha kuan. Han kwarto wherein nakadto ang mga labaw, han PNP, Vice Mayor Raymond Romualdez, nakadto ang mga opisyal, han Department of Education, nga sigit ira-review han CCTV footages. And then, masasabtan natin ito niyan kung maka-istorya natin mga kapulisan, kung for example, na-capture ba han mga CCTV camera ang pamusil hadton nga mga kabataan. May mga napakyan na Duarte, ano ba ang nahinabo? Gin-aristo ba or nag-surrender? Okay? Ang 15 anyos, nakita nato din ang mga footages and by the accounts, ang mga testimonies, ang ato baga naka-istorya. Mopin na naliwat, gitong din nga lugar, vicinity ng eskwilahan, may mga nakaposting mga taga-Bureau of Fire Protection. Ano daw? Inin mga taga-BFP, nagdadara na ba inirahin po silgi hapon? Kinasubdue ni Raini nga siguro waray naubos na liwat niya bala, waray niya makag-reload or waray niya reloader. So right after the shooting incident, narikupo niya. Ang usa, ang baga medyo magasa nga 14 anyos mga kaki 5 nga nakasulot in black shirt. Kay kakulop, kaupod ko mga taga-SWAT, kung magikita niyo didahan amon video, kakulop, okay? Pasensya na, medyo nagkaka-ang direksyon, danay han video in o camera, danay baga diri good na ha-focus han amon mga subject, kay diri harumamay kakulop, han amon ginagian para ma-cover ini nga panhitabo, kay bisngal ang dadlaga namon han upod ang mga SWAT, pagkatapayapay, kay nagsiring, may nagtawag ko no, ha, 911, nga may ada bata nga involved han maong panmusil nga mas surrender. Dadlakan liwat kami mga kakipay. Mopingan ni kakipay Carlo Arisgado kay Arisgado gihapon. Nga nagmatetestingan ko din ni mga paragdalagan hiniya na. Hini nga aton mahiruhinay nga ni inin imo inin stamina, mahiruhinay inin imo mga reflexes mga kakipay. Sugad na hini nga klasehin mga radio media coverages. Madaw ko Korean kagod. Mo pinalaki nakasurvive ni Carlo Arisgado. Nga nagsakay dalagan ini nga bata nagawas nga nakadun usa nga panimalay. Nahadlok siguro ini kay naka full battle gear mga kakipay at mga upod naton nga mga miyembro han PNP SWAT. At naka pagkalakat namon dito hapayapay, nasabot na lang kami nga iningayin nga bata sumakay, I don't know kung na nag-surrender hiya kay diri mga pulis aniya mga aging kaaragtubang mga civilian as magikita gihapon niyo ha aton footage yana mga kakipay. Magikita gihapon niyo na mong gindumara nga coverage ka kulop. Aada itong mga video para hanwaray pa baga magpakakita. Han amon mga video, okay? Ha, K5 News FM Tacloban Digital, makikita niyo. Nga, ang mga civilian na nagrekupo ha iya, nagpakita hiya mga kakipayb, gintatagbongan hiya ba nga, may armas ka, alsa ka ito ni mo kamot, alsa ka ito ni mo panapton, imo t-shirt. E ba, ang inlabal ito nakasukmit pa dito ang 9mm nga pusil? So, mga civilian, actually, ang nakakuha ha iya, dito hiya pag-surrender, and ang mga kapulisan na nagdara. Ano na, diri kapulisan, ang mga civilian na mga kakipay, ang nagdarahan mga, ito nga bata. Ngadto ha PC, at TCPO, ta Global City Police Station 1, ha San Jose, mga kakipay. Amo ito ang mga sirkumstansya. Una, nga nadakop ang nakabusag hinin t-shirt, nga 15 anyos kahumanhad to nga panhitabo, ano? Siguro na ubos na ang bala kay kon lima or unumlaan balahan sulod han .38 caliber revolver kay amo man letot maximum nga inin pwede mo ma-load dida hiton na pusil labot lang kung may naka-reloader nga bagat magazine ba nga kung maubos tanggal hit magazine paslak ka naman hiton na usang magazine or reloader kung baga di ka nagamit inin .38 caliber nga revolver. Naubos siguro kapabuto ang bala nga ira dara. Okay, hining, for example, ini nga 15 years old nga gamit niya ang .38 caliber nga revolver. Siguro pak, siguro natabuhin ni, kaubos na niya kagamit han panmusil, waray na niya iba, madadakop kagod. Okay, masasabdyo kagod hinin mga otoridad or bis mga civilian. Nga baga nakatabag hadto nga panhitabo. Amo gihapon ini nga 14 anyos ang pangidaron nga inin bata kay siguro naubos niya ang bala niya nga dara. Waray nalat hiya igarato kumbaga mag-attempt hiyan pag-ato kumbaga mga otoridad aniya baga iging karagtubang nga nag-resist hiya baga pag-aresto kumbaga amon natabo. Kay ubos na gihapon ang dara niya mga kakipay nga bala. Urbida ano nga mga ganap. So more or por lo menos amo ini ang mga development may pagisumpahan na tabo kakulo. May daba ba kulang bangin kulang hin detalye. Okay, meron na tayong link. Baka may link na tayo with our sister station. I-forward ko ito sa iyo. Ini nga link kay para maiiko nato ini may padara nato ini nga dahit at mga kaubdanan nationwide ini nga link. Okay, ipadala ko diyan sa newsroom. May link na tayo sa newsroom para makasama natin ang ating mga sister stations nationwide. Okay, kagipay bre, bisan na nagkakaparong-parong ito na itong TV di ay suggest i-on lagi hapon niyo para makita ko itong atong mga sister stations na ma-participate ini. As I have stated earlier, naghatag ini, gulping interest. Ini nga panhitabo, ini nga mass shooting incident din niya Tacloban. Diri lang naghatag in interest local, naghatag in interest national, naghatag in interest international audiences mga kakipay. Ining insidente hinin panmusil. So, in the event nga maging ready na, ito natin mga kaurusa and i-check natin kang K5 Carlo, forward natin kang Carlo liwat ining link. Kang K5 Roger, ining link, ito natin tie-up nationwide para hirain maka-posisyon before hining aton katitirok. Okay? And check natin kung ready na ang ating mga kasamahan nationwide. Kung handa na ba silang tumanggap ng ating mga pag-uulat. So ngayon, magsishift tayo sa Filipino na pamamaraan ng pamamahayag. Mananagalog kita kay inin mga hiligay noon, Didiha Panay and Negros and Dibisaya. Okay, nga diha may Negros Oriental, Occidental, the entire Panay, yung mga kasamahan natin sa Palawan, kasamahan natin sa Santiago Isabela, kasamahan natin sa Cagayan de Oro and Olongapo po. Di mo na makakaintindi, ito na itong pinulungan din. So kita ang magsishift mga K-5 ha, Filipino. Okay, so in the event na okay na, siguro unahin natin yung Bacolod, okay? Para kasi sila yung may ano ng Zoom link. So unahin natin yung Bacolod. Tanungin natin sila mamaya ano bang reaksyon ng mga taga Bacolod, mga K-5. Okay, so siguro sa mga sandaling ito mga K-5, naka-hook na ang ilan sa ating mga sister stations nationwide. Sa pamamagitan ng ating flagship station ng K-5 News FM Bacolod, i-check muna natin ang Bacolod bago natin bigyan ng pagkakataon ng ating mga kasamahan na naka-standby na ngayon sa iba't ibang location para magbigay daan sa kanilang mga pag-uulat. I-check natin ang Bacolod. Bacolod, go ahead, Bacolod.
1: K5 Edward, kami po ni K5 Eric and kasama po ang ating mga K5 sister station. Nakaantabay na po para sa pinagkahuling update ukol po dito sa nangyaring pagkapaslang ng tatlong mga estudyante dyan po sa San Jose, Tacloban City. You're coming loud and clear dito. K5 Eric is ready now. K5 Eric, ready na tayo.
2: Yes.
1: So balik dyan po sa inyo, K5 News from Tacloban.
0: Maraming salamat. Okay. Maraming salamat ka K5 Eljan and ka K5 Eric. Alam mo, ito ay isa talagang one of a kind na nangyari dito sa Tacloban for the first time in the history of the city na may ganitong pangyayari. And gusto namin makuha, ano bang naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Negros sa mga pangyayaring ito? Kasi sabi ko nga, ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking, you know, interest. Hindi lang sa amin, sa mga local dito, sa national and the international. Binigyan daan na rin ng mga malalaking international news organization ang pangyayaring ito sa San Jose National High School kahapon. Gusto lang namin malaman kung ano ba talaga ang naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Negros, Bacolod.
1: Okay, okay. K5 Eric, ano? At K5 News FM Philippines, nakantabay na rin yung taga-Rojas ngayon ni Sir Edward. Yung reaction kanina, bago ho tayo nag-tandem, amin pong nakapariyam ang Schools Division Superintendent ng Bacolod City. And right after the incident, when they knew about what happened in Tacloban, nagpatawag po sila ng meeting and they discuss about the mitigate or mga measures,
2: proactive measures
1: on how to avoid the same occurrence, no? Yun po ang pinag-usapan nila. And maybe this coming July, Kakipay Eric, magkakaroon sila ng...
2: May Mancom Conference ang DepEd NIR and they will discuss steps na mamitigate yung nangyari dyan sa, just like what happened sa inyo sa Tacloban. But right now, as we speak, as we go live on tandem, ang the whole Bacolod City at Negros Occidental, nag-tighten na ng security sa mga gates ngayon ang DepEd natin with orders from the higher up na dapat i-tighten. Ngayon, nagpagpasok ng mga estudyante sa mga schools, inakapila na one by one. Bags are being checked. Bodies are being frisked. And everyone, bawat isa, tinitingnan ang laman ng mga bags sa K5 Beljan, K5 News FM Philippines.
1: Balik sa inyo dyan, Tacloban.
0: Okay, kung nakahook na ang ating mga sister stations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, we would just like to give you the latest information na walang pagbabago sa mga namatay. Tatlo pa rin yung namatay, fake news yung nai-report kagabi na, na pumanaw na yung naka-confine sa ACE Medical Center. So, tatlo pa rin yung recorded na death.
2: Dead.
0: Okay? Dead. And lumalabas ngayon, as per information na aming nakuha sa mga reliable sources na lahat-lahat, pati yung mga namatay at mga nasugatan, okay, umabot na ng 20, okay? Tatlo yung namatay, 17 yung nasugatan. And yung 17 nasugatan, karamihan yan ay may mga gunshot wounds. At yung iba may mga tumalon sa medyo mataas na lugar and may mga hinimatay dahilan nga sa mga pangyayari, and they are now confined sa iba't ibang hospital like the Leyte Provincial Hospital na mas malapit sa lugar na pinangyarihan ng insidente, sa Eastern Visayas Medical Center, sa ACE Medical Center, at iba pang mga paggamutan dito sa Tacloban. Tatlo yung patay, more or less 17 yung wounded. And yung mga suspect ay nasa custody ngayon ng mga otoridad. Ipinasailalim sila sa medical check-up kahapon, and I understand bahagi na rin ng isinagawang investigation ng mga forensic operatives na ma-check ang may confirm ang kanilang naging ganap kahapon sa shooting incident. Ang police na pinaghihinalaan na sa kanya na naka-issue yung Glock na 9mm na ginamit sa pamamaril kahapon ay pinasailalim na sa protective custody ng Regional Command ng Philippine National Police. Sa investigasyon kahapon, mga kagayfive, umaabot sa 40 empty shell ng baril na galing sa .38 caliber revolver and sa 9mm na baril. And 40, considering that ang .38 revolver ay may maximum na 6 na bala yan, unless mayroon siyang reloader, lumalabas na ang karamihan na empty shell ay nanggaling sa 9mm. So, ibig sabihin, mayroon siyang dalang extra magazine na most likely nagamit niya lahat. Kasi nung mag-surrender siya, wala nang bala yung kanyang dalang baril. So, yon ang mga importanteng bagay na nakuha namin dito in relation to the incident yesterday. Naka-standby ang ating mga reporter ngayon. Si Kakepeb Kevin Susana, nasa San Jose National High School siya. Si Kakepeb Carlo Arisgado, doon siya sa hopefully mapagbigyan tayo ng mga magulang ng mga batang namatay. Dalawang babae, isang lalaki. Yung lalaki at saka yung isang babae, dead on the spot sila doon sa insidente, sa pinangyarihan ng krimen. And yung isa, nadala pa siya sa isang hospital, but yung tama niya nakita ko sa sentro talaga ng kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, mga Kakepeb. Okay? So, si Kakepeb Roger Tilano, hopefully makuha natin ang signal niya. Nasa regional command siya ng Philippine National Police, dahil yung police na sinasabi na sa kanya na issue yung 9mm na ginamit sa pamamaril kahapon ay, if I'm not mistaken, bahagi siya ng regional command ng Philippine National Police. Walang pasok ngayon ng mga paaralan dito sa Tacloban na sakop ng Department of Education. Hindi lang sa San Jose National High School. And nakausap na rin natin yung director ng ng Department of Social Welfare and Development kahapon, si Director Grace Subong, and they are in coordination with the authorities kung anong magiging disposition nila sa mga bata na suspitsado, considering that they are minors. And mayroong mga ibibigay na assistance ang DSWD sa mga namatayan at saka wounded sa pangyayaring ito. Back to you, Bacolod!
3: Okay, so mas interesado tayo sa development. I-check na lang natin yung pasok ng signal. Kasama natin ngayon yung taga Rojas, ang taga San Jose, kasama din natin ang CDO, kasama din ang Domaguete, kasama din ang Santiago sa ngayon. So, hindi na ho kami mag-aago ng oras dyan. Let's just give it to you para at least ma-check natin yung mga development mula po sa ating mga reporter. Dahil pinaka-importante dito, would like to confirm. Anong nangyari sa police? Kasi we have report last night na monitor dyan sa Tacloban. Tinanggal na ho ba siya o nirelieve sa pwesto? KPM News FM, Tacloban.
0: Hindi siya tinanggal sa pwesto because siyempre dadaan yan sa ating mga legal processes and of course yung adherence to the due process of law. What happened is in-relieve lang muna siya and ipinasailalim siya sa protective custody as per information na ibinigay sa amin kagabi ng tagapagsalita ng Regional Command ng Philippine National Police, Bacolod.
3: I see. Now, para at least, kung nakantaban niyo yung mga reporters natin sa field, K5 Edward, we are very much ready to hear whatever update mula po sa San Jose National High School, mula po sa regional office, at the same time, sa iba pang mga tanggapan na kung saan po ay may kinalaman din at maaari makatulong sa naturang pangyayari kahapon. Balik dyan sa inyo.
0: Okay, i-check natin ngayon si K5 Kevin Susana. Siya ay nakantabay ngayon sa San Jose National High School. I-check natin. Okay na ba si K5 Kevin? I-check natin si K5 Kevin Susana. Standby, Kevin!
4: K5 News FM Live Report.
0: K5 Kevin, ay K5 mo!
5: Yes, K5 Edward. Andito tayo ngayon sa bukana ng San Jose National High School. Ito, nasa aking likuran, yung entrance ng San Jose National High School. Makitid na daanan to, na ito ang dinadaanan ng mga papasok at palabas ng mga bihikulo. Sa ngayon po ay nakatakdang dumating dito si DepEd Secretary Sonny Angara ngayon alas 8 ng umaga at makikipag-usap sa mga DepEd officials at saka mga PNP personnel. Ayon din po sa ating impormasyon ay magkakaroon ng press conference ang DepEd officials at ang mga opisyal ng PNP tungkol sa latest update ng mga pangyayaring ito. Pagkatapos ng meeting at press con dito, mamayang 9:30 ay nakatakdang dalawin ni DepEd Secretary Angara iyong mga na-confine o na-admit sa mga ospital na mga sugatan. At pagkatapos niya, at pagpunta niya sa mga ospital, magdadagdag pa ata ng financial assistance kasi kahapon nagbigay na ng paunang financial assistance si Undersecretary Malcolm Garma. Ngayon naman po sa pagdalaw ni DepEd Secretary Angara ay parang mamimigay din po ng karagdagang financial assistance doon sa mga pamilya ng biktima. Pagkatapos niyang puntahan mamaya, iyong mga ospital kung saan dinala iyong mga sugatan, ay pupunta naman siya sa mga bahay ng tatlong nasawi na mga estudyante at kanyang ipapaabot ang pakikipadalamhati ng buong departamento sa pamilya ng mga namatayan. Si K5 Carlo, andon na sa isang burol na ginaganap sa Barangay Pogon, San Jose. Pagkatapos na dalawin ni Secretary Angara iyong mga nasugatan at iyong mga namatayan, na katatang siyang bumalik pa Maynila bandang 1:30 o 2 mamayang hapon. So iyan ang kaganapan dito sa San Jose National High School. Pumapasok pa rin dito iyong mga DepEd personnel. Kasi nga mamayang hapon, June 23, ay sisimulan na ang psychosocial first aid para sa well-being ng mga traumatized o apektado ng mga teacher. At bukas, magsisimula din iyong psychological first aid sa mga estudyanteng na apektuhan ang kanilang well-being sa karumal-dumal na pangyayaring ito. K5.
0: K5 Kevin, nakita ko ng mga dumadaan pa dyan, yung mga naka-full battle gear ng mga miyembro ng PNP SWAT. May mga pulis pa ba dyan? Ano ang pakay kung bakit hanggang ngayon nandyan pa sila, K5? Just for the information of our listening public nationwide.
5: Andito pa rin, talagang naka-full battle gear, naka-SWAT uniform yung mga pulis na nagbabantay dito. Wala pa kagabi, kaya nakapasyal ako dito kagabi hanggang ngayong umaga. Andito pa rin sila dahil for security purposes, lalong-lalo na pagsisidatingan yung mga matataas na opisyal ng DepEd. Sabi nila, wala naman natatanggap na pagbabanta, pero para masigurado yung security dito, ay kailangan round the clock na andito sila nagbabantay, mga K5.
0: K5 Kevin, i-check natin ang ating himpilan, ang K5 News FM Bacolod, para bigyan daan ang mga, just in case may mga karagdagang katanungan ng ating mga sister stations nationwide. Bacolod, back to you, Bacolod!
1: Maraming salamat po, K5 News FM Tacloma. This time around po, K5 Eric, i-check natin yung mga katanungan mula po sa aming mga kapatid na himpilan. Unahin po natin ang K5 News FM Iloilo. O nakantabag yun si K5 Ted Ojero Francia. Sa unang katanungan, tanong lang po, and then one follow-up question, bawat station, para medyo mabilis tayo. Line number one, balikan natin, pasa natin Iloilo. Do you have any questions to Tacloma? Go ahead, Iloilo. Okay, Iloilo. Naputol po yung si Iloilo. Now, while waiting for Iloilo, si Sir Alex from Palawan is with us right now. Palawan, Tacloban is listening. Go ahead with your clarificatory question, Sir Alex.
6: Puro de los Pueblos. Maraming salamat ka K5 News FM Bacolod. Now, ang tanong ng lalawigan ng Palawan, kasi marami rito ang taga-Eastern Visayas nakatira dito na ngayon, nagkapamilya sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. So, siguro ang interest na gusto naming malaman, kasi halos na detalye na rin ang bilang ng mga namatay at of course yung mga nasugatan, yung iba biktima ng mga nagkarahulog ng mga kung ano-anong gamit. Totoo ba ito na may na-ICU na isang estudyante na hindi galing sa bala ng baril ngunit nahulugan ng computer ata? And then ang question talaga, na-interview na ba? Napaulakan na ba tayo dyan sa dalawang suspects? At gusto naming malaman, ano ba talagang motibasyon ng dalawang ito? Kasi it appears na kung totoo itong labanabas sa kanilang chat messages, dalawa sila, parang may element talaga na plinano nilang dalawa ang gagawin nila. At chenin po kahapon na ka-K5 Tacloban.
0: Okay. Sa katanungan kung mayroon bang nasugatan na nasa ICU ngayon, naghapon na bigyan tayo ng information na mayroong isang naka-confined sa hospital na inilagay sa intensive care unit facility. But as to the circumstances, kung siya ba ay nahulugan ng computer or mabigat na bagay, wala pa kaming ganong information na nakukuha kay 5 News FM Palawan. Okay? As to the next question, kung ano ba talaga ang kanilang naging motibo kung bakit nila ginawa ang pamamaril, ano? Tama yung sinabi niyo, Palawan, na meron kayong nakuhang information. Kagaya rin sa amin dito, nakakuha kami ng copy ng exchanges ng dalawang suspects sa Messenger, and lumalabas na kanilang plinano talaga ang kanilang gagawin na pamamaril. Okay? Plinano nila. Yun ang mga na-establish sa mga exchanges ng kanilang messages sa Messenger na nakuha ng mga pulis. So, plinano nila ang pamamaril. Pati yung pag-secure ng baril. Kung paano kukunin ang baril doon sa ante, okay, na miyembro ng PNP na baka maiwan or baka maipuslit niya or whatever. Ganun na rin yung .38 caliber pistol. Kung paano lang na secure yun, kung saan sila magkikita. Okay? And na-establish din doon mga ka-K5 na alam nila ang magiging consequences ng kanilang magiging action. Pinag-usapan na nila pati yung mga provision of the law sa mga children sa mga children in conflict with the law. Ano ang kanilang magiging liability criminally kung mayroon man. And napagtantya na rin nila kung mga ilang taon ang bubunuin nila sa rehabilitation center at kung ilang taon sila pwedeng makalabas just in case sila ay maipaisalalim sa proseso ng rehabilitation. So, ang lahat ng ito ay na-establish sa kanilang mga exchanges, and yung naunang version na nabully sila ay parang napawalang visa because of these exchanges na lumalabas na talagang plinano nila. And hindi rin nakita doon sa exchanges kung mayroon ba silang target. Sino ba talaga yung target nila? Targeted ba ang kanilang pamamaril or random lang? And kung bakit nila gagawin yun, hindi yun na-establish doon sa mga exchanges. And it seems that parang normal lang sa kanila na pag-usapan yun. Hindi sila takot, wala silang pag-aalinlangan, nagawin ang mga bagay na yun. That is why nasabi namin dito na makita namin yung mga picture ng mga bata, parang wala lang, parang walang pagsisisi, parang I don't know, subjective kasi yung ano natin, no, yung personal assessment and evaluation, but Mm-hmm. More or less, yun ang nakita natin. Wala pa silang mga pahayag kung paano, bakit nila ginawa yun. Ano? But ang mga naging target ng pamamaril okay. ay hindi siya targeted na parang sa isang grado lang. Okay? Considering mm-hmm. doon sa mga edad ng mga na-hospitalized, may 13 years old, 14 years old, may 15 years old. So they don't belong to a particular grade level because of the age na na-establish natin sa mga biktima. Bacolod.
3: Okay, salamat. This time around, ipapasa po natin. Salamat, Palawan. Standby. Dumaguete is on the line. Pero bago Dumaguete, may katanungan si K5 Eric mula dito sa Bacolod. K5 Eric?
2: K5 Tacloban, first of all, nagko-congratulate kami sa inyo, ha? SM. Ang ginawa nyo kahapon sa Tacloban, you remind us all of our younger days as reporters tayo. Job well done.
3: Parang SM. Tayo lang, ano? Oh. Parang si Sir Alex lang tumatakbo sa klasa ng Bacolod.
2: Nung bata pa si K5 Alex, tumatakbo-takbo. You remind us all what our life was when we were younger in younger days natin sa radio. Anyway, the question is, ang focus ng lahat ngayon is on the police officer, si Pasensya, who owns the 9mm na pamangkin niya yung nakakuha. But how about their 38? The father of the 15-year-old na may hawak na 38 caliber is isang army daw. At saka yung 38 revolver nakarehistro, meaning legal ang revolver nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Now, who owns the 38 caliber at bakit nakapunta sa 15-year-old ang 38 caliber?
0: Yun pa ang hindi na-establish ng ginawang investigation ng mga police dito sa Tacloban. And ngayong umaga, magkakaroon ng press conference and mahihimay-himay itong mga issues na ito. Tama yan, K-5 Eric, na ang baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu. Kung ano ang relasyon ng bata doon sa may possession or may dala ng baril na yon, yun pang ang i-establish. Lumabas na rin sa mga balita na parang ex-military yung tatay ng bata. But unless ito ay may confirmation sa mga authorities, yun masasabi natin na talagang may connection yung tatay doon sa possession at pagmamayari ng baril. At kung paano ang baril napunta sa kamay na kanya kanak, Bacolod.
2: Yes, yes.
3: Okay.
2: Yes,
3: yes. So thank you. So K5 Berics, punta naman natin ang K5 News FM, Dumaguete, K5 Bernie and Attorney Ronel. Go ahead.
7: Yes, good morning, K5 Philippines, K5 Tacloban. Yung tanong ko, based sa senior mo ngayon, manager, it seems that the 15-year-old acted with discernment.
0: Yes.
7: Kung yung mga conversations. Now, so the question is, kumusta na yung flow ng investigation or preparation of filing of cases? Kasi pag we acted with discernment, pwede talaga siyang file ng kaso. But meron lang yung suspension of sentence. And second, is this two minors living with their parents? Kasi kung kasama nila yung kanilang magulang sa kanilang bahay, at yun ang mga conversations nila, it seems that meron talagang pagkukulang yung mga parents nila. K5 Tacloban?
0: Yeah. K5 Dumaguete, yun pang aalamin natin ngayon. Okay? Kung kasi doon sa conversation ng dalawa, lumalabas na parang I stand corrected just in case hindi tama yung pagkakaintindi ko sa mga information na doon. But it seems that sinabi niya, mamayang gabi ba yun o bukas ng gabi, doon ako doon ako matutulog sa ante ko. Parang ganun yata ang pagkakaintindi ko sa mga information. But as to kung itong mga bata ay nakatira sa kanilang mga tahanan, yun pang ating i-establish sa nagpapatuloy na investigation ng mga otoridad, Dumaguete.
3: Okay. So, do you have any follow-up question, Dumaguete?
8: Wala na po, Sir Eljad. Back to Sir Eljad.
3: Okay. Salamat. This time, Rosary, Pagdana, good question.
9: Okay. Katanungan mula rito sa himpilan ng K5 News FM Ross, K5 Tacloban, may mga nagtatanong lang, paano kaya naipuslit ng dalawang mga minor de edad na ito yung baril sa eskwelahan? Wala bang istrikto na pag-check ng mga security personnel or ngayon lang naging istrikto after the incident?
0: Ganito yan, mga ka-K5, walang, hindi bahagi ng security protocol ng paaralan. Mayroon silang guard, okay? Mayroon silang gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na kapkapan i-search.
10: Yes.
0: Yung mga papasok na mga tao, teacher man yan, or mga estudyante, hindi rin bahagi ng kanilang security protocol na i-check ang mga bag, okay? Kung ano yung mga dala-dala ng mga papasok sa eskwelahan. And ang paaralang ito ay mayroong 1,600 population. Okay? So kung ipapaisa ilalim sa screening yung lahat ng papasok, talagang it will take a lot of time for the school authorities na para ma-accomplish yan. And yung paaralan ay maraming pwedeng daanan, okay? Papasok and palabas. Kaya nga hindi rin unless may lumabas na mga CCTV footages na magsasabi na ang mga suspect ay dumaan talaga sa main entrance ng building. Nung campus, yun lang masasabi natin na doon sila dumaan at hindi sila na-check. Okay? So yun ang issue dyan para sa mga nagtatanong. Walang question, may gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na i-search ang lahat ng papasok ng sa paaralan.
9: Mm. Sir, follow-up question lang. I don't know if may statement na yung PNP. Ano kaya yung nag-udyok sa dalawa na gawin ito? Kasi if tingnan natin yung mga international news, may mga school shootings din sa ibang bansa. Yung iba nai-inspire sa mga nakikita nilang video, sa mga may mga grupo na nag-udyok na gawin ito. Hindi kaya may ganito rin na nangyari sa dalawang ito, sir?
0: Hindi ko ma... Paki-ulit lang yung
9: may statement na ba coming from PNP kung ano kaya yung nag-udyok sa dalawang minor de edad na ito na gawin itong pamamaril?
0: Actually, maraming lumalabas na mga information, especially sa social media, na nagsasabi na yung 15 years old parang binuli yata siya dahil sa gupit niya, parang tinanong kung buhay pa ba yung naggupit sa'yo. may ganun na lumalabas na mga information. And as mayroon ding selos, okay, na lumalabas na information. May nagsasabi rin mga K5 na yung interview namin kahapon kay Colonel Noelito Hitigan, yung city director ng Tacloban City Police Office, na yun nga, binuli sila. And nung tanungin namin, ano ba yung particular na pambubuli sa kanila? And na-establish ba na nangyari yan? I mean, may record ba ang school authorities? Wala pa silang maibigay ng mga information relative to the matter. That is why, hanggang ngayon, hindi pa rin natin mawari yan kung ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit nila ginawa ito. Because yung mga sources ay hindi galing sa mga authorities na nagsagawa ng investigation na, bahagi ng interrogation ng mga suspect.
3: Okay. Okay. Thank you so much, Rojas. Puntahan po natin ang K5 News FM, Cagayan de Oro, in standby Caribo. Cagayan de Oro, please go ahead.
11: Magandang umaga po, K5 News FM Philippines. Magandang umaga kaya Sir Edward, ang paborito kong iindati. Good morning sa iyo, sir. Sir, ito pong katanungan namin dito sa Cagayan de Oro. Una po ay sa clarification lang po, ilan talaga ang taon ng dalawang CICL, no? Children in Conflict with the Law? 14, 15, kasi iyan po ang pinaka-vital para i-establish yung acquiescement. At paano nila ina-handle ngayon yung kaso ng dalawang CICL? Pangalawang katanungan po, yung may-aring, yung pulis na may-ari ng Glock, yung 9mm, yung ginamit sa krimen. Ano po ang case build up against po dito? Kasi po, masasabi natin is ang criminal liability is personal, but because of possible negligence and recklessness of the owner sa may, sa nasabing baril, iba kalayabo siya dahil sa mga violation niya doon sa tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunition Act sa pag-handle doon po sa baril niya, Sir Edward.
0: Ang isang bata, ang pinakabata na maril, 14 years old. Yung isa ay 15 years old. And na-process na yung mga documents, testimonies, and pieces of evidence para sa pagpa-file ng kaukulang kaso. And the police and the Department of Social Welfare and Development, they are in coordination kung paano nila tratuhin ito, because tama ka, saklaw pa ng batas na nagproprotekta sa mga children in conflict with the law. But later, magkakaroon ng press conference, a multi-agency concern, and malalaman natin kung ano ang latest development. As to the police na siya ang tinuturong may-ari o sa kanya naka-issue yung baril, as I have stated earlier, nakapasailalim na siya sa protective custody ng regional command ng Philippine National Police. Hindi pa sa tinanggal. What I understand based on the information, siya ay nirelieve lamang dahil bahagi naman yan ng due process pag may mga ganitong situation na involve ang member ng PNP. And as to the civil, criminal, and administrative liability,